0: RG, kilala sa iya OPM hits, lakip na ang Shout for Joy, Huwag Ka Nang Umiyak, The Warrior is a Child, kag madamo pa.
1: Warrior is a child.
0: Huwag ka nang umiyak. Ang kay Coco Martin.
1: Anong tono?
0: Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago.
1: Ah, oo, batian ko na, batian ko,
0: kay
1: pero...
0: Kay Coco Martin, ang teleserye.
1: Ah, iyan nagaling kanta?
0: Oo. Kung wala ka na, magtindihan. Oh, muna.
1: Ah, muna. Mabatian muna, guro, ang akon nga... akon bala iyang...
0: version.
1: Version, Radyo Man Mags. Sus.
0: Emotional rendition.
1: Bal, kun makakanta lang ko, be. Dayon, ma-record mong kanta ko. Bisan ipatukar mo sa bata mo nga bago ka magtulog. Mga 2 minutes lang tulugan, bata.
0: Ayhan.
1: Dayon kung gina-insomnia ka, ibalik ko na guro magsay. Gay ko bi advice. Ikikadamog sa mga tao nga naghahalambal nga sa kanugon gid sa tingog kung ang ibanda mabakal ka pa sang ilang ticket para sa konserto. Ang aton iyan libre lang eh. No? Kung mabatian yun, don't i-record yun na lang amo na niyo. Kung makakanta ko busy sa lang kabes, i-record nyo. Record nyo. Dayon, ipadamuon ta lang ang gin-record ninyo. Kaga muna ang i-play ninyo. Bala kung daw hindi ka mo katulog, mga gina-insomnia ka mo, o may mga problema ka mo. Amo nang inyo ipatukar kay nami. Anggig ka muna ka nami. Nami sa tulog. Lawig muna gina, 2 minutos, gawrago ko na. Gani sa mga tampala mati naton mga karadyuman, subong aga, tamya mo anay nga imo mga kasimanwa, Radyuman Mags.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday Magi Dja, ang inyo kasimanwa, nagpalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo Dja, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, Mice Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kaming sangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Sa mga suki naton, mga karadyuman, ari na ang aton silinga kape nga paborito, ang kape nga may rice mushroom extract, ang kape nga may mango and fruit extract, kag ang kape nga may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Ari na sa aton mga butika kag grocery stores ang Vita D Plus Coffee Mix. Ano ini ka importante? Kay nagainom ka mo sang mga kape nga way man lang iya sang health benefits sa lawas ninyo. Kundi diri kita isa may benepisyo. Vita D Plus Coffee Mix 200 ayo ang iya sirimabian nga vitamin D3. Imagine mo. Sa ibang nga kape wala na iya. Gani sa mga pasuki nato mga karadyuman, kadto na sa ato sa ring mga butika, bakal na sa ang Vita D Plus Coffee Mix. Kang subong man, sa mga suki nato kung gamit panguma, diri na kita mabakal sa Iloilo New Agri nga. Kaya ang Iloilo New Agri, silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biloga Panay Island. Hindi lang ina, nagabarigyan man sila sa mga seeds, kay subo man sa mga fertilizer. Hindi lang ina, kung nakabakal ka dito sang worth 3,000 pesos, minimum ha. Sang inyo srimabian nga magamit panguma, may ara ikaw san chansa sa atong nga raffle sa December 5 nga magdaog sang 1 million nga balor sang Kubota Tractor. Tax-free, bisan pisos, may kabayaran. Gani sa mga suki naton, ganto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio, kay sumuman si Mr. John Erland Pudader. Sa kay Ma'am Susan, thank you kinsaliwat ha, ang kape di ina, magpuli ko liwat sa Concepcion, maagi ko sa Barutak. Kay mainom naman kita sang ila siling hot choco, kape di ina. Sa mga tampalamati natin, subong aga, mga karadyuman, sino pagiliban natin ng matalamyawa, Radyuman Mags?
0: Good morning mga suki, sa kay Ma'am Nurses Fortuno, drasa may San Miguel, Sir Stephen Panega, mayong aga, Ma'am Elenita Lapastora, Jessly Lauro, Maribik Sarkado, Azun Pineda, kag sa iban pa, Boss Idol. Mga karadyuman, kabalo-bala ka mong ako mapabayan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis sa liver, cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkot sa hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matino nga pagkaon, kag mag-inom sa suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabuli inipaayo sa pagpalang hubag sa atay. May ara pag-isang alkyl glycerol sa Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses kag sa mga nagahubag nga body organs. Kinapabaskog man sa Dr. Pinoy ang aton nga immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani ano pang kinahulatin niyo mga karadyoman, magbakal na sa Dr. Pinoy's kuning capsule, may proteksyon ka na, healthy liver ka pa.
1: Sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat mga karadyoman ha, sa masuki naton. By the way, ginapabalo gali naton kung sino man ang nakakilala, kaparintihan ni Roland Rosos Lucenio. Ngayon siya ang Ilubong, Subong, August 14, alas 2:30 antak na sa hapon, dira sa may Banwasang Concepcion, pagamisahan inisya sa may Concepcion Parish Church, kag idulong siya sa katapusan ng palahuayan sa Concepcion Roman Catholic Cemetery. Nagapahibalo ang iya sining himata. Kag subo man, ginapahibalo galing natin kung sino man dira nakakilala sa kay Marian Pirozzo or si Marian Iskera, base kung kilala niyo siya, paki-inform. Nga kung pwede, pakigangot siya sa kay Attorney Pichi Hiliada, ang iya siring opisina ara sa may opposite sang Hall of Justice, sa may hotel, dabla, River Queen Hotel. Kung gusto niyang masettle ang iyang problema, kadto dito siya sa kay Attorney. Sa liwata, ginapabalo naton si Marian Pirozzo or si Marian Iskera, kung kilala niyo siya, paki-inform sa iya nga ginapangita siya. Importante. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad, standby sa programa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg. Giga.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ako glisikala, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ang mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
14: Hello, anak!
15: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Oras alas 8:14 sa aga.
25: Sumasaludo.
26: Your attention, please.
25: Buong buo.
26: May I have your attention, please?
25: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
26: May I have your attention, please?
25: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
24: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyaman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
27: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, Agosto 14, 2026.
24: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
27: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
25: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
24: Alas 9:30 subong aga. Ang RMN Iloilo, IFM Iloilo, upo ng Iloilo City Government kag kaingin lapas sa urban nursery. Magapatigayon sa tree planting activity nga ginatawag naton broadcast tree. Alin sa tinaga nga ginampangan? Tinaga nga broadcaster planting trees. So broadcast tree. Matanong kita native trees kag mga fruit trees this time. Mga sa division na ginasulod naton, ginatawag ini nga packet gardening. Tigamay lang pero masupot.
27: Yeah.
24: Kaya mga dilag ko nga tamnanay, halos nasa churate na ang bilog naton nga sudan. Kagdi, hindi mo man matamnan kung may nagatindog naman ng mga building.
27: Tiyo, eh, dapat ang aton tamnan na Jumanuvi, ang mga lugar naman, nga way naman da sang activity gid. Kaga, bisan tigamay lang ina, kaga matipo naton ang halos tanang nga plaza na tamnan na, daan mo na mga 5 to 10 years, yes. Grabe na na.
24: So sa mga areas nga grabe ang electrical consumption, meaning ti dira mainit eh.
27: Tiyoy.
24: Katuan mo kay arada ang mga tagko ng mga balay. Pero may allotted din ang mga vacant spaces.
27: Yes.
24: Ang iban, gina-donate nila na sa sudad kaya ang gakatabo di sama sa division tactfully. After nga mabayaan sang developer,
27: yeah, naman na nila.
24: Ubos naman bakal ang lote nila.
27: Why na na?
24: Why na nagablayad real property tax? Ti ang sudad ta, kwaon nila na. Pero may iban nga homeowners association nga responsible enough, ginapadap nila sa sudad ang ibang ginadonate nila pagi sa use of rock.
27: Yeah.
24: Kagdi ma-justify pa hasta ang pag-ubra sa inyong mga drainage kagkarsada. Kaya kung hindi mo ma-use of rock, ginadumilian ka sa kasuguan, nga gastuhan mo, nga butangan sa purito sa gobyerno.
27: Why reason para gastusan siya?
24: Yes. So, muning beauty, sinisang aton nga tree planting activity. So, karon alas 9:30, bantayan nyo, dire sa aton sa RMN Iloilo.
25: Tatak, RMN.
24: Sa biyak nga bahin, mga karadyoman, buwas na ang aton iyang kids category sa RMN Iloilo, kag Councilor Malabor Fishing Competition.
27: Upod mo naton ang IFM Iloilo, Radyo Manovi, sa mga tagpalamati naton. Ang wala pa, may iban abi nga siguro sa mga banwa pa magalalin, kundin man kamuda nga area, ang iban sinalaban-laban walk-in pa tomorrow. Aga pa kamo, for kid, kids category ini Radyo Manovi, wala ini a registration fee no, ang para sa kabataan.
24: Basta updan sila sang...
27: Updan sila sang ila guardian.
24: Guardian nila or parents.
27: Or parents nila.
24: So meaning 17 and below. Below. No, kag sa Domingo ang aton yang open category
27: na, yeah.
24: Sa mga 18 years old pasaka naman ₱200 ang registration fee. Inagaw na kamo subong diri sa RMN magparistro or kadto kamo to sa Molly Deli restaurant kay dira kita nga side sa Iloilo River mamunit kay dira ang conducive para sa pagpamunit.
27: Di may premium ina amin nyo pro pamunit lang ini pero isa ini sa mga realisasyon na naton upod ang kay Councilor Malabor ang Iloilo City Government nga while nga nagapamunit kita Radyo Manovi ginabalikan man naton ang suba. The more nga nagapamunit kita ang aton siniabi nga paminsaron nga ang suba naton buhi pa. Meaning kung may mga dalagko nga isda, may mga tilapia dira, may mga iban pang isda nga halin mismo sa dagat nga nagasulod diri sa suba sang Iloilo, ang suba sang Iloilo maayo pang quality sang tubig nga.
25: Tatak RMN.
24: So kita buhas sa Iloilo River.
27: Yes.
24: Aga pa kamo to mga alas 6. No, kag sa tanan nga mga participants, tiyang ₱200 na, no, libre na nang inyong pamahaw.
27: May panyaga
24: may
27: na sila.
24: May panyaga pa kamo. Tiyang bunit nyo, tikadayawan nyo na. So, bantayan nato nila, sugod kita buwas. Kay train ta mga kabataan nga i-preservar ining kultura nga ini sang aton kamalaman nga minsad to para kasudaan sila. Pamunit kay way pa man may imbinto gid.
27: Ang lambat sang una, mga pukot na sang una, way pa man na ang aton sang una yati kuan nga gid taga lang kagang aton sini ginagamit na nga nylon. Manumano Radyo Manovi, actually subong dito sa amon sa isla. Ini mga makuha mo nga mga lagaw, mga pisugo nga ni. Hindi na sa lambat, kuha na iya sa ano lang, manumano lang. Ini mga lukos nga ni nga mabakal nyo sa mga merkado, magluwas abi sa kuha na gid sa madalag kong masakayan. Manumano na, kuha na tawag sina, inang pangawil, kuha na, inang, ang ginaubra sina Radyo Manovi, may kahoy na nga ginkurti nga gindesignan nga ang kurti do Pasayan pero sa may likod niya ayon sa may ikog sa Pasayan gimbutangan dira sa damo-damo nga taga pag abot na to sa dalom makita sang lukos abi niya Pasayan kupan niyang Pasayan hindi na sakalin kay may mga taga na da ti amo na ang ginaubra subong dito sa amon sa isla, ti diri subong kung mamunit ka, pamunit ka lang, ang magtukob lang ti amo lang na unlike yan, kung may lambat ka, ti kung ano magsulo sa lambat mo, kuha mo ginaya.
24: So sa jaon tani boss, mag-family day ka mo, kag-timely, gid ni. Kay Swildo Subong, kag sa Buwas.
27: Swildo gali Subong.
24: May muli do, liya restaurant da. Or after nyo lantaw, ilagaw ka mo di sudad, kadtok mo ko din nyo gustong restaurant sa
27: inyo. Or lantaw ka mo sine, or kung nandiyan pa na ang katuan nyo dahil.
24: Sa pihak na bahay, standby na si Radyo Man Flo Navarrete. Malive kita sa Veterans Village, City Proper. May clearing operation to kagabi. Medyo taas ang sentimento sa tao. Kay nag-operate to ang city government. I suppose under ini sa task force assist you. Kay nagaparking ang mga tao sa karsada. Actually, sa layi, hindi gaman na pwede.
27: Hindi pwede.
24: Kung kapangayo ka consideration, okay na kung gaan ka consideration. Pero it's not a right, it is a privilege. And ikbalo naman ka mo, basta gani privilege.
27: Hindi, may mga limitasyon
24: yun. Anytime pwede na i-abawion.
27: Hindi, privilege mo lang mo.
24: Kung right ya, bisan bawion, hindi na pwede i-abawion si
27: mo. Hindi, kaya kinamataro mo na yun mo.
24: Pero ano gibala ang aktual nga sitwasyon, ha? May mga bagay man kung kaisa nga pwede na mala na istoryahan.
27: Ah, may mga muna.
24: Kapin pa balaan taman nga sa Old Philippines, why manabi planning nga pagbutang balay kagkalye na dala ang provision sa salakyan?
27: Galing kay kung kaisa, Radyo Manovi, common sense naman lang mo. Although nga, bisan sang una, wala pa man sang laye, pero tisubong kung ang dalan nga gamay, dayon may ara dira sang nagapalarking kung gabi, ti ang emergency ba lang ginatawag nga hindi ka umay sunog.
24: Tingga reklamo kuno ang army, kay may kuta ng army mo. Sa ibalon tabi ni Dugidugay sa report ni Radyo Man Flo Navarrete.
25: Tatak RMN.
24: Mga ka Radyo Man, kabati na kamunis ang sentimento nga tiyo na parang islan ang iliko. Because ini sa kadamo sa mga brownouts na nagkatabo. Pero since naglupok ang amo sini, nag-improve man ang iliko.
27: Tiga kuan man sila eh.
24: Gating uwaman nga.
27: Pangaras-karas man sila.
24: Muna ang ambal nilang pinaka-effective kunong pamaagi para nga mag-level up ang customer service sa isa ka kumpanya, isa ka institusyon, isa ka organisasyon, in this case, isa ka kooperatiba sa kurinte. Ma-threaten ang existence when somebody is interested to replace no, that cooperative or that company or that organization. Ti halin sa to, daw kadako sang ginbag-o. However, sa gihapon hindi perfect. Madamo sa aton di ang nagareklamo nga kada weekend, whole day ya brownout nila mo. Hindi lang sa coverage ang ilikuan, kundi hasta na sa Eleco 2.
27: Yeah.
24: I don't know sa inyo sa Eleco 3.
27: Kuman. Ti sa amon to sa isla, kay dito na sa amon Subong, may brand out ra jumanu.
24: Oo. So ang more power, nga ari diri sa syudad sa Iloilo, nga nag-ilis sa permi gina reklamo nga Panay Electric Company o Conpeco. Ti daw makita mo gidman, in fairness sa more power, very, very responsive.
27: In fairness sa ilahan.
24: Kaga kung may brown out, dasig, daw makita mo bala nga hindi lang tao ang nabutang sa inconvenience. Kundi hasta sila.
27: Yeah.
24: Kay sako ang posting sa social media, sako pangayong pasensya sa tao, sako ang pagpadala sa troubleshooters.
27: Mga notices nila, Radyo Manovi.
24: Sa first district naman niya, medyo pinasahi ni. Kay majority sa first district, Eleco 1.
27: Yeah.
24: In fact, bilog ng first district, Eleco 1.
27: Oh, part pa gani sa second district, Radyo Manovi, may Eleco 1 pa.
24: Eleco 1. Ang pabiya, ilikuan na mo.
27: Pabiya?
24: Oo.
27: Ah, okay.
24: So, karon, ano gid bala ang status ang nag-grant nga panugot sa more power na pwede na nila sudlon ang area of coverage sa probinsya sa Iloilo? Ti ang vocal sa hindi iya gusto nga magsulod ang more sa lugar niya sa 5th District sa Eleco 3, si Congressman Buboy Tupas.
27: Yeah.
24: Subonti si Congressman Binky Tupas.
27: Like in fairness ang Eleco 3 sa 5th District, Radyo Manovi. Gapaninguha man siguro ti ara dira si...
24: Tapuan sila eh.
27: Tapuan sila eh.
24: Sa electric cooperatives nga pinakabarato sukot.
27: Kagmayong
24: servisyo. Yeah. Tapuan ang Eleco 3 nationwide.
27: Kaga mo man agani gawro nga ginggrant man ang mga request. Nga mga island barangay sa Carles, sa Concepcion, sa Ahoy.
24: Kaya kinggrant kay palisigi dyan ni Congressman Tupas nga gusto niya iya Eleco 3. Na-explain na ni General Manager James Balsomo nagligad nga hindi mahapos magsugid ang isa ka private company nga magsulod sa ila area. Kaya again, atong ginambablang remote nga mga isla kag mga bukid, kada ko asang invest mo da nga poste, transformer, kag linya sa kurinte, tapos ang konsumidor mo da, taga pulo ka payag-payag nga balay, nga ang konsumo man lang gani, suga, te ano ang balik sang investment mo?
27: Di wala balik.
24: The explanation sina ni GM Balsomo, kag nag-agreement si General Manager Edmond Roquio sang Ilicuto, kag si General Manager Paguntalan, sang Ilikuan nga ang cooperative abiya pwede gastuhan sang kwarta sang gobyerno.
27: Yeah.
24: So kung kwarta sang gobyerno, hindi man kinanglan nga mangin profitable ang return. Why kinanglan return of investment?
27: Usually,
24: ang return of investment mo, it's not in the form of money or revenue. It is in the form of public service.
27: Convenience ang public. Yes. O Radyo Manovi.
24: Nga, amo giman ang role sang gobyerno.
27: Kagang gobyerno, ya, balanta man nga gagasto ina para nga magasto siya. Pero way nagkakaulugan nga may ara ako sang niya. ROI. Siguro mabalik-balik ang pinaka-porsyento, Radyo Manovi.
24: Pero pirdihan niya gina. Private ko, no, hindi na doable. Kaya ang private, ya, profit-oriented mo.
27: Di, mapirdi sila eh.
24: Sinong loko-loko nga negosyante nga hindi magbawi sang ginasto niya?
27: Gastoso niya gina, mabawi na niya.
24: Or else, charitable institution na sa karon.
27: Bisan pa gani.
24: So muna ang downside sini. Pero sa First District, gaduso gidya ang congressional leadership headed by Congresswoman Janet Garin nga okay sila iya nga mag-take over ang more power.
27: Mm-hmm.
24: Kung hindi take over, joint venture.
27: Yeah.
24: No? Mahining maupod sila sa
27: Ilicuan. Sila.
24: Pero ang rason, parte ito sa ginambal sang Ilico ka nga mga general managers nga ti mapirdi na sila karon, di mo na ma-expect nga namion nila serbisyo nila sa Pumuruyo kay ang mga bukid ka mga isla hindi na nila maserbisyuhan kay why na sila ginansahon to kumpara sa igasto nila. Tiyang sabat sina ni Garin nagligad kag sa more power niya ang amon niya nga ginatarget nga market hindi man yung household.
27: Yeah.
24: Ang ginatarget namon niya ang mga negosyo.
27: Mga lagko da nga mga planta.
24: Kasi siyempre may mga puerto da, may mga planta da, and probably government offices.
27: Yeah.
24: Amon yung ila, pero sila niya hindi na kami perde. So pwede nila nga ikaw ang gawa ang perde sa mga barangay.
27: Sible na.
24: So, lang taon tabi. Kaya ang tao, abi by nature, why na nanaslay ka lang tao kung sino na ang provider sa kurinte. Basta hindi lang kami pag brown out, eh, bilog nga daw.
27: Amo man na.
24: Amo na nga gahaboy sang hope nila ang Pumuluyo sa more power. Pero ang pamangkot sa First District, doable bala ini. So ano ang status? So mga employees karon, pagi sila presidente, employees ang Ilicuan, pamatian ta sa aton nga pagpangalaga.
25: Tatak RMN.
24: Sige, no, kag istorya man kita karon sang update sa China. Isa ka gatos ka mga Pinoy ginpang priso subong sa China. Si Defense Secretary Gibo Tsuduro nagsiling na. Sila niya ara na ang pang-blackmail sa aton sa China. Pero may mga violations, siyempre. Pero ang pamangkot, masundan pa ni Ayhan. Ete, muna na, damo to Pinoy, ubra mo.
27: Ganun muna.
24: Na, kakita nga daan niya, gasalig kita sa ubra sa abroad, kaya hindi man tanan, di matagaan ta ubra. Kung matagaan ta man ubra, gamay is will do de.
27: Di man balabi karoon ng China, Radyo Manovi. O, area mo ni gusto na mo, no? Pagwao na mo ni, pero mo ni gusto na mo, no?
24: Ah, sadya, gina. Oh. So, muna, kung may mga printe ka mo sa China ng mga Pilipino, ambalan nyo na sila na ton, kung illegal ka mo da,
27: puli ka na.
24: Puli na.
27: Eh, ang illegal, siguro, hindi ka man padakpon kung way ka, sang, way ka sa sarai.
24: Hindi ka mo rason ng China eh. Muna nga ako, bisan may kwarta ko abe, mag-istorya tour, di kaya pagpaminsaro matour sa China, hindi kaya kapakot mo sa idol.
27: Ay, susuy.
24: No, kay pwede ka tayo imbintuhan sang kaso, in the same way, nga kung dire man ang mga incheck sa aton, pwede man niya nga imbintuhan kani kaso sa Pilipinas.
27: Kaga mabudlay pa ina, Radyo Manovi, kapin pa okay na kung kaalyado mo gid ang nasun nga ina. Nga pwede bala iya kapan-kapan to kung hindi man dako gid ang sala mo.
24: Diplomatic appeal, no?
27: Oo, may diplomatic appeal. Ina maayuhay bilang relasyon. Pero te, kung amuna subong mapait pa sa mapait pang relasyon.

0: Okay.
1: Ara na siya.
0: Ara siya. Sina. Yari anay Mark ang aton nga health news. Radio Man Joel Franco. Okay, standby sa aton nga pagpangalayo.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Ako ning dalan nga sa NBI kamagi, no?
1: Ini.
0: Dito ni sa veterans.
1: Pero tinakawanawan ba?
0: Diretsoon mo na pabalik sa gwa daw NBI ni Kagkampo Delgado.
1: Hindi ko gawa familiar. Kaya gagawa lang ko ang ginagyan ng Abira Jumanovi. Nang mas may port lang na bala. Pakanto lang to sa Kampo Delgado. Pero wakil ko na kagi. Nga daw sulod gida bala sa...
0: Matandaan kong lugar. Kaya kung magawad ka barangay NBI clearance daw dira na da. Okay? Sige, sige. Stand by, no? Check na to na Abisubong. Ara na siya.
1: Ara siya.
0: Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI. Radyoman Report.
3: Radyoman Novi, Radyoman Reagan, no, diri kita karon sa may Barangay Veterans Village, no, City Proper. Kita yung giniwat diri kagabi ang ining clearing operation sa city government, no, kon I think POSMO kag task force sa ati Radyoman Novi, no, na ti naging halinan ang pagka-tension ang pinatinig sa mga pumuloyo, no? Sino nga matinig yun? Ukod na si Kapitan Celia Campo dito sa mga kaidot ako. Nagyaman naman, ipanan na ako na, no? Akin nga kayo, no? Sa tinig nga barangay, para nga pinakita mo nila akwal, no? Sa mga pumuloyo diri sa barangay Veterans Village, no? Ang sitwasyon.
1: Radyoman Flo, nagka-live ka subong, why?
3: Like ko subong sa sentro serbisyo.
1: No? Oh, okay, medyo mahina lang amon internet diri. Now, bago kita mag-interview, sa lugar, anong sitwasyon dira bago ang interview ra Juman Flo?
3: Actually, subong nami gid nawa-nawa na gid subong.
1: Pero sa nagligad nga adlaw perti na dagagutok. May mga nagapalarking.
3: Perti kagutok eh, no?
1: Di na nga area ra Juman Flo man para ma-picture out namon. Hindi ko abi familiar gid sa lugar mo. Ano-anong di na dapit gid?
3: Ang ining dalan kilid na ni sa sang PRO6 kag
1: okay. So okay, ang kilid sa PRO6 sa may area sang Pideya pasulod kadi amo na da?
3: Ay hindi sa isa pa.
1: Sa Piak to. Sorry. So PRO6 then tunga-tunga sa PRO6 kag DPWH?
3: Amo na.
1: Okay.
3: Okay.
1: Okay.
3: Ti nami na di subong awan-awan galing kay ti amo ni mga pumuluyo diri kagabi nagatinasay sila sang tingog sa taga POSMO task force assess
1: okay.
3: Nga wala kuno sang proper kuno nga coordination basta-basta lang sila nga
1: para sa akon Radyoman Flo kon may ara na sang layi ang sudad why na nakinanglan niya sang proper coordination na kay kabalo man gamo nga hindi naman adaya dapat parkingan di ba?
3: Si suno kay Captain ni namitingan na nila mo.
1: Namitingan na?
3: Oo, ng city government, POSMO, okay. Task force assist, kagiban pa ng other agencies, Radyoman na Novi, Radyoman Regal, kag mga pulis diri sa mga sulod sa Campo Delgado. Kaya bala mong nagaparking diri, mga sinakyan sa mga pulis mo, diri sa may kilid sa Pader Bala sa PRO6, Radyoman Regal, Radyoman Novi.
1: Okay.
3: Sino nga matinayon, upod na si Kapitan Celia Campo, ang punong barangay, ang veteran sa Village City Proper Cup. Payong aga, live ka sa RMN, upon to si Radyo Manovi, upon si Radyo Manregan sa Straight to the Point program.
1: Kapitan, good morning, ma'am. Hello, ma'am. Mayong aga. Ma'am, ara kami na subong. Ginlantaw na mun ang lugar. Matawhay na. Pero ma'am, anong istorya sa ni Kapitan, man? Na mitinga na ini sang imo mga pumuluyo kag ikaw mismo sa barangay council nga dapat hindi naton paghimuon nga parkingan ang dalan, Kapitan?
4: Oo, sir. Kaya ang sang ginaano na gimitingan before sina and then may recorida nga 3 days nga pa-inform sa ila nga amo na hindi pwede maka-parking.
1: Okay. Kaya nag-meeting ka mo, nag-recorida, siguro ito'y tanan nga pumuluyo dira kabalo. So after sang meeting ninyo, Kapitan, balaan nila nga ma-operate dira ang sudad kag i-clearing ang lugar nga ina?
4: Una, balaan Manila na.
1: Okay. Anong natabo kagabi kap nga may mga tinaasa isang tingog nga may mga pumuluyo kadira nga da naga-resist nga hindi sila magsugot, Kapitan?
4: Nga, hindi sila magsugot kay government kinabilong sa government lahat ang aton dire nga space. And then aside sina may positive kita sa dengue.
1: Okay. Nakita nyo ka pa o ikaw permi kadagagi

0: Dara ka sa barangay, inang lugar nga ina, ginahimo gin man parkingan, damo gin man sa nagapalarking dira, Kapitan?
1: Oo, kadamo-damo gin niya.
0: Ginasaway niyo man ni sila? Ginasaway niyo man?
1: Oo.
0: Ti ano ang bal nila?
1: Kaya wala ko na sila sa parkingan.
0: Okay.
2: Ti way gin man kap,
0: no? Gin man kap.
2: Ti ano na lang na kung way gin man sila parkingan, pero may slakyan man sila, anong solusyon sila?
0: Anong solusyon, kap?
1: Ang iban sir amuna sa ilang balay mismo may mga space kay tungod nga ano tama na sila mag park dire sa sulod dire na lang nila sa sagwa gina park.
0: Okay, so may mga space man gali, may mga space man ang balay nila, pero ti siguro para nga hindi man to ka occupy isang space dito nga dako ang salakyan, so sagwa nila gina parking ang mga motor, Kapitan. Dira man nila na parking sagwa man.
1: Oo, kadamo india.
0: Ti kun sa wayon sila abikap sang una, gapati man sila sa inyo or mapati then after sina balik naman nila sa parkingan da sa guwang ilas lakyan?
1: Oo, kaya ano pa katapos ang operation, ang iba nag balalit na plaster, siling ko bahala na kamo ko mag-clamp ang taga City Hall da.
0: Okay. Ti subong kita namon kap na dula na da ang mga nagapalarking, din sila nagparking.
1: Sila maguro nga ano balay eh.
0: Pero daw may nakita kami nga may naka-clamp. Nga may clamp. How kaya pangkuha man gani sila, Kapitan, nga naka-clamp pa ng iba na?
1: Kaya nagbili nalik sila nga after kay siling nila, after ko na sa clearing operation, mabalik makuno sila giyapon.
0: Okay. Di, sumunggin sampulan na sila. Mga kabibi na kabilog ng clampingan, Kap?
1: I don't know kung mga pila kabilog ang clamping yan.
0: Kapti, balaan mo man na opisyal ka sa barangay, kung ano yung mandato ni mo bilang opisyal o ano yung mga rules dapat i-implement mo ina. Diba si Balakap nga ningas kugon lang ini after sang paghahawan da, sunod gamang inadlaw, balik naman sila sa dating gawi, Kapitan?
1: Kaya may mamonitor gani, ingatan.
0: Subantayan gin sila.
1: Delgado.
0: Bantayan gid sila. May mensahe ka kap sa mga pumuluyo ni Modera nga ti siyempre napahalin, affected sila, iba naguro galain buot. Anong mahambal mo sa ila?
1: Ang mahambal ko sa tanan nga mga pumuluyo nga mag-cooperate kita tanan. Kung may space sa inyo balay, dira lang ka mo park. And then ang para sa kayuan sa ato nga barangay.
2: Okay. So fix na niyang imong desisyon ka pa. Kagkamo sa city government, bawal ginada sila. Pero, kay ina, kay may nag-operate ang syudad ta. Pero kung may mga time, abi nga hindi man sila cooperate, ang tao, mapark giyaponda, kag magpadungol sila, ulat naman sila kung saan o naman dakpon, kamo naman paghalin nila, ano ang matabo o sinida?
1: Depende, kay may everyday sa ila.
2: Okay. Ah, may ga-check din sa ila, adlaw-adlaw.
1: Oo.
2: Kagti, anyway, kung dakpon sila da, kung magpadungol sila, mamayad din sila. Hindi man nila magamit, slakyan nila kay clampingan man.
1: Oo eh.
2: Okay. Pero may kapon, balami na may interview kami, Kapitan. Kagabi, igali. Ngila man lang kuno, tani, bisan sa gabi na lang, i-allow man sila kay gabi naman. Anong tindog mo sinay?
1: Istoryan pa na naman ng mga kagawad.
2: Istoryan nyo pa. Okay, kay base pa man lang, no?
0: Base, man,
2: pero na-inform man ni sila, Kap, di ba? Or ang iban, why man nag-attend pag-inform nyo sila? Na-inform man ni ang mga pumuluyo, da?
1: Oo, gin-inform man
2: sila. Anong pamagi nyo? Ipatawag sila, assembly? O recorida?
1: Naglibot-libot, yun na sa ila. Nagpang-pull out, gani sila din to mo.
0: Nag-recorida sila, na-recorida sila.
2: Tingin pang ang balanggit sila.
1: And then may 3 days na recorida before sila mag-clamping.
2: Mga pila kaslakyan di ang ina-istoryantang apiktado, Kapitan?
1: Ay, ang iba hindi. Ang taga-witiran, sumungka, ano di rin nag-park.
2: Taga din?
1: Iban nga barangay taga-Hadjes. Ang iban, ang buto sa din. Kay Kalabanan, mga policeman mo.
2: Mga policeman gali. Ang army, gareklamo ko. Ang police, ang ginareklamo ko.
0: Subong kayo nareklamo ng police, sinina na gurukap mag-parking ng mga police.
1: No.
2: Okay, pero antes kapag guru ng kapitan mo na nadaya nga daan ng kayong tangan, Kap, no?
1: kay kadamo-damo mo kay ginasaway man sila ay ambot nga mga tao kay pagkatapos ang kuan mabalik na manggyapon.
2: Pero anong madamo ka, private nga salakyan, tricycle o kon motor?
1: Kasi pero mga private ang iba
2: private
1: ni.
2: Private gyud. I see. Okay. Sige, so ti kon amo na ang desisyon sa barangay. Kagti, balanta man, under the law, kung stricto mo gikapitan ang karsada, hindi gimana
0: hindi, yan dapat pagpingan. Mm.
2: So, why na, why sila sa may mo da?
1: Kaya nabilong sa government lot na di amamon.
2: Gani, gani. Pero nga, kung nadlaw da, traffic na sa inyo, kap?
1: Okay, damo-damo, ginaga-park. Kung mga emergency cases, okay na yan, nga may pick-up phone lang.
2: Oh, pero kung wala may ga-park, hindi man matraffic?
1: Ang ba kaya ginahabula-bula nila ang ilang mga motor, ang ilang mga... ng mga salakyan.
2: Pero kunway, kunway mega park ka, kap?
1: May mga parkingan da.
2: Kunway mega park ang salakyan nga nagagi, diritso-diritso, manduway man traffic. Pero kung mega park ka traffic, gid?
1: Kaya wala mo siyang traffic, subong o kataway-taway, subong.
2: Pila ka lane ang ma-occupy sa mga nag-parking? Both sides?
1: O both sides, so. Ay, kasi ginahambalan ko gani, ang dito sa sulod, iwan way to the just in case ang emergency, makalusot ang salakyan.
2: Oh, okay man, okay man. Para nga dasig. Kaya tikod, kunway agyan ng iban, mabudlay man. Kapin pa mga ara sa sulod, ti mga ara sa sulod nga daan, may parkingan sila yung ila. Ti karon ang nagaparking sa insakto, masablagan mong ila pagwaya. Kunara ka mo yung eskarsada. Okay, pero anyway, ting lagas na malang sinikap, win-win solusyon mo. Nga ti kung ang iban gayo nga kung pwede gabi lang, kitawahay naman, istoryahan pa ninyo.
1: Oh, istoryahan pa naman sa mga kagawad. No?
2: Sige, ti kung kapamati ang mga natungdan, subong ng mga car owners nga nagapalarking da, anong mensahe mo sa ila, kapitan?
1: Kita subong limpyo, di subong mo.
2: Mm-hmm. Ti may mensahe ka sa ila, kay basikot magbalalik naman?
1: Ang gina-advise ko lang sa amon nga mga pumuluyo sa Barangay Veterans Village nga magsuporta kita tanan sa kayuan sang aton nga barangay.
2: Ano gani nga suna na dang affected gid?
1: Ang Aridisanisa Road.
2: Ano anong tawag sana?
1: Unisa Road din adi. Unisa Road.
2: Unita Road. Ano nga suna na dakap?
1: Ang Sun 1 to 4 diri, Sun 5 and then Sun 7.
2: Pila tanan ka suna barangay mo?
1: Eight zones.
2: Okay, so zone 1 to 7 gid ang nagapalarking da?
3: Nagaparking kita, naling sa zone.
1: Oo, eh.
2: Oh, tito, halos nabilog naman galing ang veterans man niya eh. Yeah, bilang population sa barangay mo, kap?
1: Mga 10,000 plus kami din.
2: Voters na o kung tao?
3: Voters na, kap?
1: Ang mga voters is 4,000 plus. Siyempre na dugang naman subong.
2: Pagkadako, mangilis ang barangay mo ngayon.
1: Pagkadako.
2: Sige ah. Okay, Kapitan, salamat gina sa pag-akomodar sa amon. Good morning, Kap.
1: Okay, thank you. Good morning.
3: Kapatigayon, magandis na sa programa sa siyudad. Ang, ano ka ni title sa programa mo ni Kap? Yes, sa siyudad?
1: Ang ano, clearing operation. Eh?
3: Ano ni Aris, Jim? Ano ka ni?
1: Uswagwaps, kag ang cell health registration.
2: Uswagwaps, ha? Anong guwaps, ako?
3: Anong nga guwaps sa tapaw?
1: Ang uso guwaps na free cutting, free manicure, free massage.
2: Ano ba guwaps? Yung man ang dati. Uso guwaps ha. Sige ka pa. Thank you kita.
3: Sige kap.
2: Lo, ti kagabi na batian taman ng mga pumuluyo. Storyahan nyo lang ni Radyo Manjol kung ano yung task force sa CCU. Kung nanugid ang...
0: Daway ko no, Radyo Manuvi, nagpatigayon sang task force assist kagabi eh.
2: Tanong ila.
0: Tiba si iyan isang titi
2: traffic.
0: Pasi traffic gini ah.
2: Titimo ba?
0: Titimo gini ah. Titimo gini ah. Oh, okay why. Pero ang clamping abi traffic.
2: Kaya ang info sa aton clearing mo.
0: Ti okay. Traffic gini ang
2: info. Kaya may clamping titimo ni.
0: Titimo gini ah. Titimo ni.
2: Sige, pero titimo man na ploy api. Tamo lang na si Tiola.
0: Pajuman flow.
3: Pajuman Ovi, Pajuman Regan.
2: Sige. Okay, tito, hawan subong flow. Kita naman sa video mo, mahawan subong.
0: Do, why na? Aperti ka hawan, no?
2: So, sa mga cases nga pareho sini, what shall we do, Rajuman flow?
3: As a human.
0: As a human.
3: As the ordinary people of the city of Iloilo. Let's make... two project about this that will surroundings that will be clean.
2: Okay.
0: Sakto man.
2: Okay man.
0: Si Hambali ang nanamin sa to nga dapat limpyuhan ang atong palibot.
2: Sakto gid. Why na ya sala ang Hambali nila
0: diwa. Sakto gid
2: na ya permi. Sige, sige. Sige, ti after siniplo.
0: Dogin check na ni Radyo Man Joel, Radyo Man Ovi ang
2: asisyo, ang titimo.
0: Ang titim okay
2: naga. Ati mayo mayo. Diretso ka na lang to karon after sa atong tree planting. Maseran nyo to ni Radyo Man Mon ang Abilay Sur Uton. Kaya may ginang propose itong AI Center.
0: O, do, paksilika nga gamay.
2: Sagad ka mukha binais to sa kwan, sa din, sa Clark.
0: Clark, o.
2: Ang matuhod, galiara sa Abilay ang ginang propose nga data center.
0: Aran ako no, gamay-gamay na nga paksilika, guru. Ya, mini paksilika ni.
2: Oh, hindi mo man mambal nga gamay ni. Kaya, gamay sa komparato
0: da,
2: sa...
0: Amo na namin sa ko. Amo na namin ko.
2: Pero dako, gyapon ni ang... impact niya man.
0: Di may...
2: Lang taon tamanabi, kay kapanawagan subong may Facebook post ang barangay.
0: Yeah.
2: Mapaydalom sila sa consultation.
0: Di mayo man na.
2: Ang sanunyang bayan, pagi kay Vice Mayor Neil Olivares, nagambal naman sila, why pa kami endorsement sina?
0: Yeah.
2: Why pa gani kami kabalos na?
0: Di sa barangay palang guro ah.
2: Di dira palang kay Mayor guro ah. Dahingin repairs barangay.
0: Sa barangay na, barangay.
2: So, may consultation pa. Di matiin nyo anay kay...
0: Matiin nyo anay, hindi ka mo anay magambal.
2: Masi karoon ko na mag-deal sa inyong Norwegian company, Norway ni.
0: Oh, Norway.
2: Nga, diri kami makuha sa empleyado. Di ba? Naswingan nyo na karoon Radyo Man Plo.
0: Hindi ka mo anay magambal nga i-close ninyo ang inyo paminsaron. Dira, matiin ninyo, then paghambal ninyo nga, hindi ganyan para sa amon. Dira na ka mo decide. Sige. Ang iban gani wala pa ka wala nag-decide na eh.
2: Alright. Sige. Thank you very much, Radyo Man Flo Navarrete.
3: Thank you, kid. Sa mga listener na kundi sa Veterans Village, so, ma-feedback ang mga radyo nila diyo.
2: Yeah, siyempre kay affected.
0: Alangan mo na sila mamati sa iban. Kay kita mo lang ang number one istasyon si Lilo.
2: So like, follow, kag-share ka mo sa DYRI RMN Iliwilo. Kaya rada ang balita nga ni... DYRI RMN Iliwilo Facebook page. Sige.
0: Labat ta Toto Flo.
3: Oh, hi sa mga kundi ah. Sa mga pamuluyo. Oh, may mga gusto niyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Man Flo Navarrete.
0: Di nagtawhay Radyo Man Uvi. Balanta man na nga pag na-enforce nagpatigayon sa enforcement kagabi, nagtawhay. Mangkot ko si Kapitan, tinga nga may ara sa tricycle, ara motoro, gin-clamp, then may salakyan pag itong gin-clamp. Kaya ang ambal nila, mabalik man agyapon, pagkatapos na, ang inablang utok, tanga, after sang ang operation, hindi na sila magbalik, karon kay bumalik. Kundi, gin-clampingan. Di subong limpyo na, Radyo Man Ovi, puro I doubt. Kung hasta san una da nga way na da sa parking kay base ko malipat-lipatan ina sang sudad kag mabisitahan ara naman na da po.
4: Tatak RMN.
2: So win-win solusyon ah. Base may istoryahan nyo man sa barangay kung ano gate kay may iba na biguro pumuluyo may slakyan puro ay parkingan. Di ano ang pwede nyo mahimot
0: may na? Kung ako Radyo Man Ovi sa kay Kapitan sa mga pumuluyo, may oras lang na pwede na ka-parking. Kag hindi pag-iparkingan ang both lanes.
2: Yes.
0: Kung sa tuo lang tanan, para nga kung emergency,
2: may lusot gyapon. So, ti guro mo mani, ginamo mani isang syudad. Kay base kung kapila na bala i-remind, daw kabudlay, gid.
0: Pwede man na maano ah. Pwede ma, kunway man na nadaya sa event na kung gabi, basta kaagi lang ang mga fire trucks, kung gabi na. Pero kung adlaw, siguro Radyo Man Ovi, hindi mo ganyan paparkingan.
2: Yes.
4: Tatak RMN.
2: Alright, standby, labuton, tabi subong ang presidente sa asosasyon sa mga empleyado sa Eleco Uno. Pamati ka mo kay, matcheck kita kung ano ng latest nga update. Ano na ang status subong sa pag-take over kuno or joint venture sa More Power kag Eleco One sa ilaman nga area of coverage, especially sa first district of Iloilo.
0: Sa iba na abing district like diri sa second district Radyo Man Ovi, hindi gani second district ah. Oo, second district. Ang iban dira nga madalag ko nga mga negosyo like sa Pavia. nagsaylo na gali sila
2: mm.
0: sa more power.
2: Mm-hmm.
0: Ang hambal nila, sa isining mga private nga mga negosyo, hindi man sila residential, masaylo kami iya kung din kami nakita nga hindi man kami apirdi.
2: Yes.
0: Kaya kung kaisa, tag-ara, huwag gig kuno adlaw.
2: Mm-hmm.
0: O simana nga ara sa mga minimum 4 hours.
2: Mm-hmm.
0: Ang ila, radyo manuwi nga brand out, eh, kung may ara ka sa nag-manufacture ka, dako iyang imo sining nga gina-invest dira, then permi lang ikaw brand out, so mamirdihan ang aton mga negosyante.
2: So ini bilang pagresponde sa pamangkot sa mga konsumidor. Mamangkot sa mga pumuluyo. Ang konsumidor kag pumuluyo, may ara pabor, may ara man hindi pabor.
0: Gatunga-tunga man na sila.
2: Okay. So, madamo, di gaulan ang mga sulat pagi sa LBC.
0: Gina-LBC kami di.
2: Nga ginpadala sa aton sa remen. Hmm. So, pabalota lang sa mga nagsulat diri, we hear you.
0: Basana na muna.
2: No? Ang isa di nga nagpadala kag naka-address sa akon, ay bili mamuni sa
0: nagpumasimo. Amo man sa akon?
2: Mr. Vicente Meligrito sa Poblacion Gimbal. Hmm. May cellphone number niya pa. Oh. Willing to talk.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Thank you. Ah. No? We hear you. Tisubong, nagka-linya kita, pakadto mismo sa presidente sa Ilocoan Iloilo Electric Cooperative, I mean Iloilo Electric Cooperative Employees Association.
0: Mm-hmm.
2: So siguro bilog ini.
0: Iyo, ay mga empleyado nila guro sa Ilocoan, no?
2: Yes,
0: Ilocoan Radyo Manuvi.
2: She's a graduate of UP kag isa ka certified public accountant. Si Ma'am Kay Frialda. Si Madam President. Ma'am, si Radyo Manuvi, kag-Radyo Manregan, dari sa RMN Iloilo. Good morning.
5: Good morning, sir. Good morning, sir. Nga pala mag-isang RMN.
2: Alright. Ma'am, salamat kida. Atagon ko lang liwat. Ma'am, presidente ikaw sang Iloilo Electric Cooperative Employees Association.
5: Sang ano, sir? Iloilo Electric Cooperative.
2: Ah, okay. So, Ilocoan lang, no?
5: Yes, sir.
2: Ang 2-3 may ilaman niya. Okay. Pero may federation man ka mo, ma'am, ng mga employee, ay, ng mga... Employees Association sa iba ni Eleko, kung why na?
5: So far, sir, wala.
2: Wala, okay. Sige, Ma'am Kay, please brief us. Ano ang posisyon sang aton ng mga empleyado sa Ilocoan? Mm-hmm. Sa sining ginaduso nga pag-takeover or joint venture sa more power sa Ilocoan, kag many times nabatian na namon, nag-push gid sini ang inyong kongresista sa 1st District, Janet Garin, kag ang pila ka mga mayors dira nga apelyido man Garin, Ma'am Kay.
5: So sir, actually sir, sang ano pa ni sang 2021 sang ginfile ang more expansion sa areas kang Ilocoan 1, 2 and 3. Balaan na namo na nga may proposal, may tuyo. So eventually, kang 2025, gin-uphold ra kang Supreme Court ang anda expansion na gina-cite lang Supreme Court na wala sa exclusivity for monopoly ang isa ka public utility franchise.
2: Mm.
5: Kay gina-promote sa Supreme Court ang healthy competition para may pilian ang mga konsumidor. So, in due respect sa Supreme Court, we have come to terms nga some of our commercial kag industrial consumers opt to transfer na sa ila while some opt naman to stay because they have now the option to do so.
2: Yes.
5: So amo na sa ang subong kumbaga nagsulod ron kami sa competition era.
2: Yes. So ang desisyon sa Supreme Court why man say nagambal nga i-take over ang Ilocoan kundi kung gusto mong magsulod sulod ka to pero ako exist kamo eh no. Bala day ang konsumidor kuniin sila yung makuha sa ilang source ng kurinte. So as of now, may iba naging man ma'am nga nagsailo na sa more power and I believe daw sa pabiya ini nga side no?
0: May dako
2: nga mga negosyo.
0: I think mga duwa o tatlo na ka mga dako nga mga factories sa Radyo Manuvi.
2: So no? Kamo iya sa Employees Association, okay man kamo sinaya. Let us just compete. Amula na.
5: We respect, sir, kung ano ang wisdom sa Supreme Court.
2: Sa
5: kami by, nag-ready rin kami. Nag-ready kami na we continue to train, we continue to innovate, we continue to improve. Para ready kami na comes competition, makabato kami.
2: Okay.
5: Makakompete kami fairly.
2: Yes. So as of now, ready to compete man kami. And ever since, di ba, kita taman daw, multi-awarded man ganing elekuan eh, no? Of course, di mo gima na ma-perfect kahit gaserbi ka mo sa mga bukid. Kung ka isa, masablagan kita sang hindi favorable nga weather condition. So, karon ma'am, ang isa nga mayor nga issue na di ang at stake, ti daw may nagaduso nga ma-joint venture kamo sa More Power or ang iban i-take over gid. Ano ang istorya da, ma'am?
5: Dira ba, sir, kami ka pasalamat kami, sir, no? Kaya nga man board and management, wala mo kami gin blindside or gin keep in the dark. So, kang July 15, gin-invite man kami tanan yung mga department heads para mag-attend sa board meeting wherein gin-invite ang among board ang More Power to present sa ang proposal. Gin-share man namin sa employees and eventually ang mga board of directors, gin-share man dyan sa mga bata assembly meetings. So, ang proposal na gin-present ni Mr. Castro, he said that this is not a takeover. Pero ang proposal nila is 100% purchase of the Ilocos distribution assets. Wherein, si More Power ang ma-operate na as the new distribution utility sa area coverage ng Ilocos. Kasi si Ilocos hindi na ka-engage sa electric distribution former coverage niya. Doon mo na siya ang gist of the proposal nila.
2: Ang kinatumod mo, Mr. Castro, mo ni Presidente sa More Power, si Ruel Castro.
5: Yes, sir.
2: Proposal nila nga i-buy out ang Ilocos muna, ma'am.
5: Ang under term, sir, is a system integration operation maintenance agreement.
0: Okay.
5: Pero kung lantawon mo by ang content of the proposal, si buyer si Ilocos, si More, tapos seller is Ilocos.
2: So daw mo lang gyapon ah, no? The press blast ang bulag, gintawag mo lang sa mga visually impaired pero bulag man gyapon. So gipanami lang term pero inyo pagkaintindi, ang entire proposal kung nantaon mo ang spirit niya sina baklo nila para nga bulos na. Ti may proposal da ma'am nga kung sila ang ma-take over sang Ilocos, anong matabo sa mga employees sang Ilocos, kag anong matabo sa inyo nga mga assets, mga poste nyo, transformers nyo among others.
5: So, ang andabay nga proposal, sir, in terms naman sa mga poste. So, amo na yung andang proposal. They're going to buy out tanan naman na distribution assets. That includes poste, transformer, linya, contador, substation, tanan na siya. So, iba ko na ilan na. And kami nga mga empleyado, ang nakabutang dito is we will be retired from service. Tapos, gaan na kami priority hiring sa mga qualified applicants. So in business terms, ang tawag dyan ay layoff ng mga empleyado kay may changes sa company nga beyond our control mo. Muna siyang matabok.
2: So bali paritiruhon ka mo tanan, gaan ka mo sang benefits nyo, then i-rehire ang gusto nila nga i-rehire.
0: May priority, i-priority ka mo sa pag-rehire, pero may managakaulugan nga i-rehire ka gid.
2: Pili sila yas ang ila.
0: Yeah.
2: So, ti ano ang tindog ninyo? I believe may tindog ang board of directors, may tindog ang management, may tindog man kamuya as employees. Ma'am, ano ang tindog ninyo as employees sa muna nga proposal?
5: Bilang empleyado, actually, sir, we have to admit this is beyond our control, no? Sa nabatian naman ng proposal, nakita ni Susubo, kakulba. Kay whatever man by maging decision, board, or eventually ang mga consumers, dito nakasalalay ang security of tenure. So, what we do now, Subong, is una din pangamuyo sa Ginoo nga hindi kami pagpabayan. Hindi man kita pagpabayan sa Ginoo. Kaya nga mo, future, ultimately, ara siya kamot mo, ang control, ara sa iya. So, whatever man has circumstances, Subong. Kadua, ang amon din obra, we continue to encourage one another nga magpadayon. Padayon sa pag-ubra sang mayan. Kag hindi id magdataka nga mangita pagi paano pagi mag-improve ang mga serbisyo. Kay si as ruled by Supreme Court, we continuously further nga dapat maging competitive kami para ready kami to for the healthy competition for the benefit nga makapili ng consumer.
2: Yeah. Ma'am Kay, I'm sorry for this interview, no? Pero mabat sa gan ko naga nagahibi ikaw subo ma'am,
0: medyo no? Medyo emotional si ma'am.
2: Si Dianta, I suppose, are you a mother, ma'am?
5: Ay, yes, sir. Mother of three.
2: Mother of three. Pila ka na ka years ago, bra sa ilay ko, ma'am?
5: 15 years, sir.
2: 15. Sindihan ko, ma'am, kami employees man. Sa panahon subong, pigado gidang pangabuhi, kamahal sa tanan. Pinaka-least nga gina-expectar sa tao subong madlaan sa obra. Part ini, ma'am, sang ginahibi mo subong, nga ginabatsag mo para sa inyo nga mga empleyado.
5: Sorry.
0: No problem.
2: It's okay, ma'am. You can cry. No problem.
5: Kaya, would lie by sir, kaya, kung i-base ba naman sa natakbo sa Sineco, na gin-take over man sa nda, hindi, amo man to ang line nga, they are priority hiring. Pero very few, select few lang din ang napilian na magbalik. And ang pinaka, ano gin isang naman yung, ang line personnel, ang the line personnel, ubos yung day off. And, very specialized by ang amon training. So they have no option bala nga to transfer to other industry. Kasi sinanlan ubra mo. So ang ginubanan da, apply sa agency, tapos amon na, under contract nda, by job order ang nda ubra.
2: Ti mabudlay. So ti daw mo manamangin matabo man sa inyo, kaya ti amon ang track record na nila mo, no? Sa more power, sa mga co-op na ginpang take over nila.
0: Kaya usually sina ma'am, insindihan ta na nga mapili man sila sa ilang mga tinawo, makuha man sila to kung sino pinaka the best, although nga subong gani.
2: May ka na control sa ila eh.
0: Gapamati, kami, ikaw gani, ma'am, para sa ako na, kay CPA, sa Radyo Manuvi, di ba? Mas, kung sa iya, niya, pwede ni sa iya Radyo Manuvi makakita sa iban pang obra kay CPA siya. Pero ang iban nga makaluluoy, ang hambali ma'am, paano sila?
2: Yes,
0: unless, maghambal ta ang more, pero ti, naghambal naman sila nga may priority lang for hiring.
2: May ilaman niya.
0: May ilaman. Pero kung maghambal sa sige, ikuan na naamong tanan. At least medyo maminsar ka nga, sige, at least may trabaho kami, regular employee kami gyapon.
2: Yes.
0: Sang sa i-job order lang ikaw, nga way kakabalo sa imong status, ang imong tenure, dira, ma'am, di ba na?
2: Pero sa panahon nga, ini ma'am, of course, ti, kita liberal kita maminsan kami yan ang negosyante ya manigusto ginaya ubrahon niya na ang tanan niya nga mahimo kung gusto niya nga magnegosyo sa isa ka lugar. Pero masakit sa inyo nga ang mga opisyal pa ninyo sa gobyerno no mo paya ang nagaduso sa pareho sini nga way nila na weigh in ang consequence sa inyo nga mga employees sa ma'am Kay.
5: Isa naman na kasi ginahambal niya, they are listening to the sentiments man sa the consumer. So, ang amon siguro ba si kulangan sanda pag paintindi? Pati wala sanda wala kaintindi kung ano ang servisyo, kung ang ilikuhan, kung ano ba ang magiging advantage or disadvantage between from a private DU sa electric cooperative. Ang ganahan.
2: Okay. So, as employees, di way takabalo ko na no ang matabo sini no ang management niyo ma'am anong tindog nila kag ano man ang tindog sa inyo nga board of directors
5: no budlay man may sir ako mag humble on behalf sa ila no
2: okay
5: pero sigsubong ang latest niya gin ano sa nga man board is they are created a technical working group to study the proposal.
2: Okay.
5: So, latest niya, update sa proposal na bato naman.
2: So, duly represented man ang tanan ng stakeholders sa sining technical working group na mag-study sa proposal?
5: Ang proposal, sir, is composed by isang board of directors, medical council. They also invited man be as resource speakers or resource persons sa mga department heads and mga resource persons na mga few NCOs.
2: Okay. Ma'am, finally, ang Supreme Court is siling niya, gin-encourage niya ang competition. So, kamo ya, okay kamo sina, no? Competition tayo kung gusto. Yes, ang more, sulod sila di. Pero ang ilay ko, ma-remain lang yung ilay ko, mani? Pili lang yung tao, mo na ninyo.
5: Amo mo na amon, sir, na appeal na to give us a chance na ipakita man bala nga ang beauty sa competition as seen by Supreme Court nga it can drive by competitive advantage man. Kag in the end maging beneficial man sa consumers.
0: Ti depende ini ma'am sa inyo kay tun-an man ini sang pamunuan sang ilikuan. Ti ang kabay pang amon man lang ya nagaupod kami sa ginabatsag ninyo nga bisan anuman ang matabo nga way sang mapahalin way sang madulaan nga trabaho nga mga empleyado kay amo inang inyong ginakwaan sa pangadlaw-adlaw labi na gidira sa empleyado sang Ilikuan na ma'am
5: yes sir
2: So ma'am mangkot lang ko ang Ilikuan sa ibalo ninyo ano ni sa ailing company ni sa losing ni sa
0: losing siya
2: pagkabalo naman na siniko daw muna yung status niya ang Ilikuan di anong status niya financially ano
5: ko financially, sir, we are more than capable. Like Ilaco 3, kami nga, Ilaco 1 to 3, consistent kami by sir nga AAA category. Meaning sa standards ka NIA, which is National Certificate Administration na nagadumalas amon, na-meet namon and beyond ang standards ng amon industry. So, in terms naman of assets and the working capital, we are more than able na ma-continue ang operation. Kay amo nang pasalamat man naman sa previous din na management and even ang mga seniors naman sa una. Naging tipigan gid ang kooperatiba, wala gin abuso. So gintinguaan gid niya financially viable kami kada amo niya mga properties well maintained.
2: Okay, tikon well maintained kun wala problema ang kooperatiba. Kaga ang cooperative gina-encourage gani ini sang gobyerno ta. Di kita ka intindi nga ang iban pang mga public officials. Amo pang nagapush ini no nga ikahalit no sang existence ang isa ka kooperatiba. Okay, so it's a $1 million question ma'am no as far as we are concerned. By the way ma'am, tisa 15 years mo sa Ilikuan. I suppose familiar ka sini kay Mr. Vicente Melegrito.
5: Hindi ko, sir.
2: Hindi ka familiar, no? Again, pamangkot ko na, ma'am, kay actually na ang drive namon to call you up. Kay gasulat na di sa amon, kagapamangkot kung ano ang pwedeng maambag sang radyo nga maklaruhan ang tanan sa isyu nga ini. Pero pagka-intindi ko kapakilala sa former employee man sa. So ginang baginambal ko ni kay ti meaning even your former employees are too concerned about Ilikuan and they are too concerned about sang kaintangan sa mga nabilin dira sa Iliko. So I hope tani medyo may amo man na no may gamay nga restrain ang pagka-aggressive sa mga politicians sa pagduso sini nga way anay nagwiin mayad sa mga consequence especially sa aton nga mga employees ma'am kay.
5: Actually, amo man sir ang ginaano naman kay base wala kulang na balas na pagpaintindi ng aton nga mga LGUs. Base wala lang na nandabla na kuwa gid ang bigger picture or base balangan na misinterpret na nanda kay before by ang proposal just like sa Sineco it's supposed to be a JVA partnership. Kaso ang in business terms, walang bakata na by GVA, si Company A, Company B, makreate ng Company C. Hindi na madura ang duwa. Dali ang natabutan natin to by nadura in the Sineco, siya na lang ka-company na bilin. So, hindi ganyan siya. Partnership, hindi man na siya GVA.
2: Kung partnership, ma'am, okay man ka mo, Tane?
5: Kung makabulik, sir. Kung maka better some services.
2: No, as long as joint venture agreement, no JVA. Pero kaya ang lagas ng landing maintain eh, no? Tuna, no? Partnership nga tuod. Hindi nga 100% imo, 50-50 ta, dilado mo na tan eh.
5: Oo.
2: Sige, no?
0: So pero ma'am, sino ang ano sa status nini? Sino may final say? Ang kun hindi magsugot ang inyong pamunuan sang Iliko Uno, why man sa mahimo gyapon ang LGU or ang MOR? Kaya ang MOR ni proposal malang nila nimo. Anong sino may final say, ma'am?
5: Ang in terms sir of timeline kumbaga or steps na gin propose, kung mag if there is kung makita binga sang aman binga TWG or sang board nga beneficial ang amo ni siyang proposal, they will be going to present this to the body sa bilogid nga member consumer owners na ipadesisyonan sa ila if you agree with this or not.
0: Okay.
2: So may referendum,
5: no? Kaya mo na yabay ang difference kang electric co-ops. Ang tagiyagil ang consumidor mo. Hindi lang ang select nga shareholders have been sa mga corporations.
2: So mga minor nga mga decision making, it's the board of directors. Then implement mala na yas ang management. But sa mga major nga mga changes pareyosin eh, i-present ina sang board sa consumers. So bilog nga mga banwa nga mga may consumidor, ma-referendum ni, mabuto sila kun anong ila.
5: Sa amon by bylaws sir, if this is the sale of assets, you know, kung mag-dissolution bisang co-op, kung eventually we will need 2/3 vote. Na mabuel ang bilog na membership.
2: Okay.
5: Kung mag-agree sanda kung ibaligya ba nang daw diyan ang co-op.
2: Amo na gali. 2/3 gigali, no?
0: Sumabudlay man ha. Yawan ka na.
2: Sadya mahapo-hapo panigawa. Pero tiyan mo lang na, ma'am, no? Sa panahon subong vulnerable ang tao eh. Yeah. So hindi kita kapakot sina, no? Kung ano gidman ang mga indesisyon sang mga consumers ninyo. Kapin pa, may nag-back up ng mga dagko, ng mga personalidad. Pero amo nabi, no? No, medyo nakakuha man sila traction sa amuni nga proposal. Even ang mga LGUs ta, butanta pa, bindi na lang kita mag-istorya ng iban sa ilada. Medyo napungkoy man sang dako nga bato, kung ano man ang interpretasyon nila. Butanta, bindi kita mag-insinuate sa amo sina. May iban nga ang ilalang biya, ma'am, nga brown out pirmi. Muna sakit ang epekto.
0: Amugina pirmi.
2: Na may mabulos diya sa aton nga bit-bit niya ang pangako nga way kita yung brown out. So doon muna, bito, dira nakuha ang tao sa amunisini nga bagay, ma'am kay.
5: Yes, sir.
2: Pero ang operation sa kuryente, ang rural electrification, namuning way pambalans ang tao, nga hindi lang amuna kahapos ang tanan. Kag dapat maintindihan nila. Amo nang inyong punto.
5: Oo, sir. Kay rural electrification, yung Iliko One itself is 15-town coverage. Ang amon nga terrain, may bukid, may dagat, may suba. So, hindi siya... Ang power interruption kasi hindi siya... Hindi mo pwede ma-promise na hindi mag-burn out.
0: May burn out
5: gina yan. One, hindi kami tanan ang may control. For example, pag shutdown sa mga planta, ubos kami tanan sa Visayas. Not only Iliko One. So, ang ginahambal nga frequent brownouts recently, especially recently, is because kakulangan ng supplies bilog ng Visayas. So, it would be unfair man to say nga si Iliko One ang pwede brownout. Kaya bisan ng tao mo ng GCT, dag-dag-dag o to sa Cebu, Negros, bilog nga panay.
2: Correct. So, amo man na diri sa
0: aton. Diri sa amon mama.
2: Diri sa syudad, tiway gani diya bukid, way diya dagat, way di isla. Pero ang more power, ga-brown out man because amo na ngambal mo, hindi man control sang Iliko, just like more power, hindi man control ang tanan.
0: May mga brown outs.
2: Hindi man yan sa distribution utility kesa sa power source mismo. So, amo na ngambal nga mahapos magpasalig, pero mabudlay magpatupa. So, kinanglan matunaan gin ni Anay sa mayad kag mapaintindi sa tanan. Sige, ma'am, at least nabatian na mo ng inyong nga bahin. Anything more nga gusto may palabot sa aton nga mga tagpalamati?
5: So, Pasalamat ikan ni sir for this chance to be heard. Kay very rare lang gid nga ang empleyado mismo ang ginapamatian. So kami, although hindi man kami perfecto, but we will continue to do ang amon nga serbisyo na wala nagalantaw kung may ginansa ba ini, kung ano ni kalayo, kung ano ni kabudlay. Kaya ang amon tanang nga mandate is total rural electrification. So ang amon tanang ayo lang gid is tugaan kami chansa na mapakita pagid ang pag-improve sang ilakuan kag ang pagindi naman pag-untat kay kami sa ilakuan mapadayon gid sa serbisyo para sa konsumidor.
2: All right. Sige, ma'am, salamat gid ha, kag maayong aga.
5: Thank you, sir.
4: Tatak RMN.
2: Sa masunod nga mga tinion, matian ta naman may aras ang grupo nga tawag nga BNB 101.
0: Ano BNB 101?
2: Oo, gapakilala ini nga consumers group.
0: Oh, consumers group.
2: Nga sila naman niya advocate nga gusto nila ya sang takeover. Or gusto nila ya joint venture o kung ano man
0: na sa ila.
2: Mag-intrada ang more power sa ila. So, matian taman sila.
0: Ang akon, Abi Radyo Manuvi, subong ang finance officer sang ilikuan, pakaduwa ko mo.
2: No, okay.
0: Batsagan ta na ang mga empleyado bala nga madulaan sang trabaho. Number one gineya sa akon, pila yan, way ko mamangkot kung pila to kabilog ang empleyado. Kung naobra kag kun madula inang ila trabaho, like subong regular sila, bala mo naman nga ang ginaswildo nila Radyo Manuvi government ina na salary. Ti lain naman na kun private na.
2: Teoy.
0: Galain na eh. Unless nga maayo man ang offer sa inyo.
2: Pagti ang offer to retire, okay na ya kung retirable.
0: Kung retirable ka na.
2: Pero kung pag-gross ka pa imo ya, eh ma-retire ka na, pero middle age ka na, hindi man mo nakapos mangita ubra. Kung inigusyo mo man ang retirement benefits mo, anong negosyohon mo sa panahon
0: unless,
2: mo?
0: Unless nga gapasalig sa imo ang bago nga kumpanya nga, i-reherta ka, then kung anong benefits mo sa una,
2: kung offer,
0: rehire,
2: sila na lang i-absorb tanan.
0: Nan,
2: basi siguro medyo
0: malain pag ina, malain na.
2: Mahumok-umok ini.
0: Pero tiko na ubra ina Radyo Manuvi ni Moore dito sa Negros, kag mapili man sila sa ila empleyado.
2: Mainit na di.
0: Mainit man ina. Dire, pero ang ako naman nakita, nga amo to pamangkon ko wagi na kung sino ang may final say. Si Moore bilang negosyante, i-offer ko ni sa inyo muni akon proposal. Pero hindi man kuya kapilit sa inyo kundi nyo ni pagbatunon. So ang final say mo to hambal niya nga may referendum, mabuto ang 2/3. Tipila ang konsumidor sang iliko uno ang 2/3 sina Radyo Manuvi dapat mabuto siya daw impeachment. Majority
2: 340.
0: Oo, ang majority sina mahambalabi. Hindi ako pabor. Ti wala na mahimo ang taga Moore. Pero hambalabi nga, pabor kami. Ti disgrasya gid.
2: Yes. Tiyamuna, no? May desisyon ng Supreme Court. Nga tani, imo, ang proposal nga matikover gid. Yeah. Pero nagambal Supreme Court, hindi ah. Sunod ka lang to.
0: Compete
2: pero
0: lang to.
2: Bailandas la. Pili lang yung tao. Tigaling subong. May ara pagid sang maneuver nga di ah nami guro kung kami gid ah. Amo man gyapon balik man sila gyapon sa original
0: na gusto nila.
2: Pero this time with the full backing sa mga leaders.
0: May leaders na.
2: Tigawlag si Garen mo.
0: Tikon may leaders ra jud man.
2: Tigawlag ang leaders.
0: Ayawan ka da.
2: Ti sa mga pangauna pro ti bakal gani buto. Di ba?
0: Kung may mga local leaders ga.
2: Sa una, although ang bakla na iabuto sa eleksyon, tanan nga butante, area masapos pagay kay head of the family lang, pero household lang kurong butuhays ne.
0: Tiho, eh kay...
2: O rin nakbalo kung tanan gin man, pero just the same.
0: Ang kwan lang guro, kay ang isip...
2: Ti, balo ka naman ang nature, amon yung balantayan ta.
0: Uh-huh.
2: Ang nature, abi, sa mga board of directors, ang gadalaog na da, may backing man na sa mga politiko. Di ba?
0: Hila man na.
2: Ti anong tsansa nga karon kung gahulag si Garen, base karong panguhito niya tong tanan nga board of directors kagambalon nga punak mo diya. Dayan ti kung makaupod ka mo, ang mga tinaga bala nga ako nang bahala sa iyo.
0: Inang ako bahala, Radyo Manuvi.
2: Kulumbahan din na niya. Akong bahala sa iyo. Ti, ang board of directors kung silang ma-decide, more or less tama ni subong ka fragile.
0: Fragile.
2: No? Kay politiko niya ang nagpapungko sa ila sa board. except gura I think batay ko ang Pavia daw mo ang naguna na nga board of director from Pavia. Nya testingin nyo lang, dumidyo gura may isog-isog,
0: no? Base.
2: No, testingin nyo lang. Ti ang general manager kag ang management ga implement malang na yan. Sang decision sang board.
0: Yeah,
2: board. Policy making yan
0: no,
2: board mo.
0: Why,
2: ang management board. Ya, implementor ka mo sang policy.
0: Ti ang policy yara sa board na Jumanovi.
2: Butuhay ginagawa. Ti decision sang board na muna ang balantayan. Ti ang management, why kita kabalo kung ano man ang mangin kapalaran nila sini.
0: Pero na-sense ko na Radyo Manovi.
2: Kagang lain, nabi ang management, bawo diri mo gin makita, no? Amo na nga guro galingin ulo sang mga taga-Ilico nga hindi gusto sang joint venture o kung take over or buy out. Kahit kung gahulag ang garin, ti pila nga daan mayor ang ila?
0: Ila tanan?
2: Tanan. Ila mayor.
0: Tanan. Actually, tanan ila.
2: Si Mayor Pusin, di mo mula nabi, di mo na sure kung ila.
0: Pero ti...
2: isama lang na si Mayor Pusin.
0: Ay, isama lang siya eh.
2: Ti...
0: halos da mga SB members da, tanan ila.
2: Naglain. Pagay kay ila, pagay ang energy secretary.
0: Ang sakwan,
2: National Electrification Nia? Administration, di ba?
0: Si Alex Kula, si Lex Kulada.
2: Board of Director pag itong
0: si Lex.
2: Nakapangasawa ka rin. Di medyo kululbaan eh, naka-decide ng Supreme Court, not against Ileco, not really for more power, kundi nga for both. Masing ni gusto lang muda.
0: Yeah.
2: Di galing, subong kung imasol ni, no? Sang garin, sang National Electrification Administration kag sang na Department of Energy nga puro garin ang arada bodo balantayan tuod
0: pero balikan ko liwat ra Jumanovi bisan ano pa ni nila ya ka bida-bida ni sa mga arada nga mga dalagko nga mga lideres ang final say gyapon kag hindi man niya magpati ang tawo nga amo mabuto sa referendum wala na sila mimo. Galing. Ang butuhay sa eleksyon Radyo Manovi sa isa kabalay, limagin imo baklon mo. May matagambal nga may mapambakla na ya. Pero ini mas mahapos ini kay ang ngalan sa kontador, isa ma lang mo. So, tato. Sa balay, lima kita.
2: Pero kontador.
0: Pero ang ngalan sa kontador imo, di ikaw man lang yung mabuto, Radyo Manovi.
2: So, mahapos manipulahon, Boss Idol. So, we will see.
0: Yeah.
2: We will see.
0: Pero nabatsagan, batsagan ko
2: yun. Consumers group. Tiyano naman yung ila sentimento. Nga pabor man sila. Ya. Gapakilala ang consumers group. Nga pabor naman sila. Ya.
0: Eh, may mga nakita sila. Dira, like, ang ginapits nga istorya nga, ti, pirmi lang kami nag-brand out. Ti, valid ina Radyo Manovi. Although nga ti, hindi man ni, antanan man ang sumoy may brand out. Pero ti.
2: Tindog, akralis ang iliko. Oo.
0: Yeah, brown out.
2: Pero ano ka mo kasyon na kung silang mabulos di? Why
0: amo,
2: brown out?
0: Amo man na.
2: Kaya again, sa syudad ganay ka brown out man sila?
0: Tigaling mahambala man ang iban. Oo, may brown out man pero mas much lesser
2: base kay
0: sa brown out ninyo.
2: Kaya capable sila.
0: Yes.
2: No? So lang taon ta ang consumers group. And hopefully, makasabat si Congresswoman Garin. Kaya yeah. Tibukal gitsa sini. Kaga, kung gusto man sang more power eh, nga magambal man sila. Although akong pag-i-chindi siya natin, gusto mo lang yan sa more,
0: manigusto mo lang yan.
2: Madiskarte ko rin sa nga kon, depende niya sa inyo kung batuno niyo.
0: Kung hindi ka mo, iniway man kami agapamilit, kung hindi ka mo, ya, basta nga mong proposal, amon eh.
2: Oo. Why man sa poder nila ang gusto nila matabo, depende man agyapon sa konsumidor. Pero mula na may mga factors that affect the vote sang mga konsumidor. So amo na nga wayon yung mayad no nga mga miyembro sang Ileco.
6: Tatak.
0: Agarajuman las 9:24 na antak na sa aga pamatian ta anay ang isa sa nagkainom sang kag nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko as of now nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak sa asthmatic yan, the other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
2: Dire na kami magatakop ni Boss Idol
0: ayaw, no?
2: Sa aton nga pag pangalagad. Pero hindi ka mo malipat, ha? Non-Super Plus Capsule. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gin tingob nga mangustin, kuya bano ka malunggay para sa mas mabaskog, nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Non-Super Plus.
0: Magkaradyo man sa mata para matinatun ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, amo ini ang kape nga may kape ka na, guwapo ka pa, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Magkaradyo man sa mata para matinatun, dapat ang kape natun, amo ang healthy. Gani, sulitun ko lang, ang kape nga may glutathione, nagapaputi, ang kape nga nagapabasko sa atong tulan, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. And ang atong nga food supplement, mga karadyuman, inom kita sa atong silinga D3 Bio, may ara sa MCT and Virgin Coconut Oil. Ano maubra sa lawas siya? Number one, mangin fit, mangin relax ang atong silinga lawas, mapadasing ang atong metabolismo. Ikadua, nagapadasing sang aton o nagapugong sa mga bakterya kay viruses nga nagasulo sa atong lawas. Ikatatlo, nagapadamo sang atong good cholesterol kag ginasiling niyang bad cholesterol. Gani, sa mga suki naton, inom kita sang D3 Bio kag kun vitamin C naman. Ari ang Mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C. Mayuni para sa atong silinga sipon, ubo hilan at ang kaso pneumonia kay ban pangabalatian. Gani, sa mga tamparamati naton, basta vitamin C, mag Mighty C.
4: Tatak RMN.
2: Ari naman ang aton nga health news. Radyo man, Joel Franco.
8: Ang iyong bahing nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Kung nagamasakit kita, ang aton nga lawas nagaproduce sang madamo nga mucus. Amo ini ginatawag nga plemas. Nagaserbi ini nga trap kag nagapagwas ang virus, bacteria o kung anuman nga allergens sa aton nga respiratory system. Ang madamo nga plemas isa ka active response sa immune system batok sa infection kag inflammation nga nagahimo sang protective kag mapilit nga barrier o kunsagang agud madala ang mga kagaw kung kita nagaubo, nagapanghatsi ukon, nagatulod. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Yari naman ang Labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joylin Paraonda.
10: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa regular nga pagdefrost sang freezer. Kun nagatingob ang madamol nga ice sa sulod sang freezer, nagapangabudlay man ang appliance agud nga mapabilin nga malamig ang pagkaon. Suno sa US Department of Energy, ang frost build up nagapabuhin sa efficiency kag nagapataas sa konsumo naton sa kuryente. Ini nagakahulugan nga madamo sang power plants nga nagasunog sang gatong agud nga makaproduce sang kuryente. Papatag naman sang Energy Star nga ang pagpabilin nga efficient sang appliances nagabuhin sang enerhiya nga aton makonsumo, rason nga mabuhinan man ang aton nga carbon emissions. Gani maghatag kita sang pila ka minutos para nga magdefrost sang aton nga freezer. Nagakilot na kita sa kuryente, naganubo ang aton balayran nga bills kay nagabulig pa kita sa pagbuhin sang pollution.
10: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Alright, salamat gid Radyo Man Joylin para Onda. Ari naman ang aton tingog hiligay nun. Pangapi kita na ya, di Busaydol. Ano dugay ka naway kahigop online sang aton yang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang manami, sinikay kompleto may ingrediente niya nga makapayo sa aton ni kayong lawas. Ang patamis niya, stevia. No, so zero kalori, way gapataas ang aton nga blood sugar. Kag mananam siya, pero ang kananam ba lang non-dairy ang creamer niya. So wala man sa sang kolesterol, no? So super healthy kag nami pag inom ni Busay Idol. Galutaw sa babaw samtang nag-aasom perti kahamot. Kag perti

0: tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
1: Ining binalaybay ginatiguluhan pamintaha sang isa ka estudyante. Sa tagsa kaulan nga nagahulog, ako ang estudyante nga pirmi nagasulong. Ginabaybay ang karasada nga daw suba. Indi sala sang langit, kundi sala sang sistema. Kwarta sang proyekto wala na makita. Sa bulsa lang sang iban, nagakadto ang kwarta. Kanal nga dapat tinlo, ginpabayan. Kagabuhi subong ang ginasakripisyo sang tanan. Pamintahan nakon, pamintahan sang kabataan. Langit galuha, ginsalukman sang dalan. Konserbisyo nga matuod ang ipabutsyag, hindi kaluoy, kundi proteksyon ang mabatsyag. Estudyante ako, nagaantos, nagasulong, sapatos gakabasa, ang lawas ginakurog. Untaton ang korupsyon, ihatag ang hustisya, agud ang kabataan, hindi na magantos sa baha. Ining tingog hiligaynon pinagi sa binalaybay ginsulat ni Maria Vina Therese Vigil sang Iloilo National High School kag kaupod man sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
3: Madamo sa mga Pinoy subong ang may balatian nga diabetes. Ini nga sakit, nagataas sa imo blood sugar, kay may posibilidad nga magkomplikasyon sa imo nga heart, mata, kag kidneys. Piliw na mga masustansya nga pagkaon pareho sa prutas, utang, kag isda. Ang importante sa tanang nga mag-inom sa food supplements na makatag sa imo sa binipiso sa ikang lawas, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may 99.9% pure squalene nga may anti-diabetic activity na pamatunan sa research na ang squalene nagpanubo sa fasting blood sugar, mayapas ang vitamins and minerals kaya nagbabako sa ato immune system. Makaradyuman! Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
4: Alright, isen sa aton nga pagpangalagad sa RMN Straight to the Point. Kitay naman kita sa liwat sa Buwas ng Adlaw. Sa paturismo ka pumuluyo kita. Radio Man, Novi Guaso.
3: Radio Man, Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamukong makablum, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag.

0: ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight? Radyo kag extra nga baterya? First aid kit kag maintenance medicines? Kwarta? Ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan? Cellphone kag power bank? Extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies? Banig kag habol? Lubit kag plastic bag? Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog man bisang park barbecue.
3: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
4: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
5: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
4: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
3: Carl, di ina si Carl.
5: Drink responsibly. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Oras tatak alas 9:40.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Mga Gabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
13: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
16: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of the health.
10: your life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
24: Campus Patrol.
23: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
24: Campus Patrol.
23: Mga ganap sa eskulahan,
24: student views on issues,
23: bed space stories,
24: teacher student collaborations,
23: Campus Patrol.
24: Upod sa atong mga lamharon ng mga Campus
23: Patrollers.
24: Campus Patrol.
25: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
26: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
27: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
28: May tapang na hindi sumusuko.
29: May angking diskarte para magtagumpay.
30: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
31: Yan ang bangis ng layon.
32: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
33: Emil, and Vince of DBDK.
34: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
35: Drink responsibly.
36: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
37: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
38: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
39: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
40: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uwing sakit.
41: Ang ilaw Iloara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
42: D3Bio.
43: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
42: D3Bio.
44: Ang D3Bio.
42: Yung may VCO.
44: Ang VCO.
42: Yung may D3.
44: Matatapos mga butika.
42: TTX 500.
45: Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
42: TTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kandayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagas ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga uho.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kong mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Panimuto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Oras, tatak, alas 9.50.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
16: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
17: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
18: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
20: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
20: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
21: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: banyos-banyos para sa butod?
1: Namo!
0: Ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog kag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon mga tiyo. Wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Supple Plus Gold.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
14: Supple Plus Gold.
13: Makat sa mga butika.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
23: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
24: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Supple Plus Gold.
25: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
26: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
27: Charm, fab, con.
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pamdong kumbaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
0: pantayan. Sugod Sininga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
1: Campus Patrol.
2: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
1: Campus Patrol.
2: Mga ganap sa eskwelahan.
0: Student views on issues.
2: Bed space stories.
0: Teacher-student collaborations. Campus Patrol.
2: Campus Patrol.
0: Upod sa atuan mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
4: Na-meet sining samig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
5: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
6: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda please.
4: Hey, ngaaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
7: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
4: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
6: Carl? Diin na si Carl?
7: Drink responsibly. Sanmig litro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
8: Gigan sa number

0: David Yutikatino sa kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
2: Oras tatak impunto alas 10.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
6: Noans, Urban Absol. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi kabla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad, bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman.
6: Tutuy. Tutuy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tobsan, oh. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honigot, itong katali. Kag ginseng. Nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman. Herbal
6: Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Ah!
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns. Lemon oil.
6: Hala, kariski. Sige pa. Kis-kisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada nga lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Nuns, lemon oil!
6: Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan niya palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra. Gani paayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
7: Nuns Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula kasi ni ang pagkanerbyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
7: Power up ka ba?
6: Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati ang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Si Erin Grace Pagilmutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So wow.
10: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa naka-try sa TTX 500, anong mahamal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
9: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, apdo, ang unod. And urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation, sang urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
13: Sakit pag-ihi.
12: Sakit pang-ihi. Tapos
13: sakit
12: kung nang-ihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan na kaihion, doon ginabusisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho. And doc, loudy.
9: DTX 500!
14: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya bahiwang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa katlo ka pila ka maginan?
14: Sa pil, meron katatlo sa subong kaduan.
6: Subong, kamusta?
14: Huwain ni ko ginapati at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
9: DTX 500!
12: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
13: Urethra sa lang bacterial nga infection.
12: Correct.
13: Mahubag. Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
12: Isama na.
13: Mahubag ang imo ano.
12: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
13: Kung mahubag na siya, so once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
15: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
12: Isama na.
9: DTX 500.
13: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
12: Layo.
13: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
15: DSE.
13: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Kanan nga mga inflammation. malikawan, atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Mm-hmm. Amo nang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganin?
16: 470.
6: Sang sarong ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at
6: least. Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
16: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
16: Inom na mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ng mga butika.
19: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
28: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
27: Mang ano man! Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon!
29: Ga-intra kami, haw! Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
28: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
27: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
29: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha?
27: Mang!
30: Ay, di amo ginailin ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
31: Ama ka na?
30: Diba? Oo, sometimes.
31: Love conquers all.
30: Oo.
31: Amo na galing once.
30: Pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
31: Gani man.
30: Kanugon.
31: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata. Mangin ma good balang future.
27: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Pahambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Pahambanon!
9: This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kabyanan,
5: Subo nga August 17, Monday.
4: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
10: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
14: Alas Jess, this is Ais.
15: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
16: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue. Kinikil!
17: Uy, 150 over 100 jali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
0: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
3: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, oh, good, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: It's
7: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mali, si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa atay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang may PC. Kag one capsule, 3-10. After one week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa my PC.
7: My DC. Mabaka mga butika. TTX 500.
22: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
23: Karang pila na may mong sugar?
22: 136 na lang. Nami, inadyo kayo kong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500. D3 Bio.
24: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Pabakal, sumagbuti ka. Pila, pila,

0: adlaw sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kabay pa nga happy and healthy lang ang tanan. Pareho sa amo ni Delilah and Subo nga adlaw. Ang sulat ni Toto Carlo ang hatagan natin sang kabuhi. Te Carlo, tirada na ah!
1: Hello, ako si Carlo Gle. Mayong adlaw na sinyo. Ang sulat nga gitpasakop ko subong sinyo, experience ako ni sa pamilya ko bala nga mga animal gidya. Isa ko kawiter. Katalaka lang bala nga nakapoy na ko sa serbisyo ko sa ibang tao. Pag abot sa balay, luyag nila yung servisyoan kuman sila sa todo-todo. Hay! Dumalayas ko, ma'am! Wala pa kasugod ang istorya, kapoy na ko, ma'am! Ari na lang, agot ma'ang pan ninyo sang lubos, suguran ko sa pagsaysayang tanan. Lani! Ari na ko ga! Ano pa niya, punda?
2: Ay! Ari ka nagilipan ang ga! Magaling, magaling, magaling!
1: Ma'am! Lani! Ga! Anong sudan ta?
2: Ha? Ay, hala! Ay, ikaw nag-obra sa restaurant, ako yung mangkutun mo kung anong sudan?
1: Lani!
2: Ay, te! Wala ka dala pagkaon!
1: Wala eh! Waiter ko yung bala! Hindi ko ship! Lipat ka?
2: Carlo! Ay, tinuto! Itong akin nagutom naman ko yun!
1: Lani!
2: Oo! Kanami, gidya sa imo, no? Nag-expect kami yan sa mga bata na may pagkaon ka nga dala. Ngayon! Hala! Loto to sa daan, nakamagtigang na lang dahil yun kaya nagutom na bra kami, ha? Nagutom na mga hinoptanan ko sa akong tigisdakan!
1: Lani! Bago na amigid niya sa imo paliwatan, no? Ala!

0: Kay balaw ko nga na idlog amo sini.
1: Wow! San Miguel Pell Pilsen!
0: Yes! San Miguel Pell Pilsen!
2: Woo! Matapos na makapoy ng semana, deserve na to ng magpahuway.
0: Ginambal mo pa, Gino? Kakapoy mang inwiter, no?
1: Oh! Pila man ka customer ang ganserbihan ko kayina. Ay, kakapoy mang intigado, no?
0: Jonas? Jonas?
3: Imot ka munga, imot da. Mario, nagkuha na lang ako sang tag-isa nga ilim noon para hindi na magbalik-balik order. Kagario, sumsuman, ma-enjoy ta subong agabi ah. San Miguel Pale Pilsen
1: ah.
3: Inom na! Hindi na ka mo mahuya, kay madugay naman ka mo wala huya. Hindi bala?
1: Bala!
4: San Miguel Pale Pilsen, noon hanggang ngayon. The true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Ah, busog ba? Thank you, Lord! Ikaw na lang ang ugas pinggan pa, ha?
1: Ma'am! Ay! Ano nga ako?
0: Ay, Sos Carlo, hindi na pala magreklamo. Kis amo gilang kami ginaservisyohan sa pamilya mo, mareklamo ka pa. Obrahan na lablang obligasyon mo.
1: Lani? Psst! Hoy, Linlin! Pangimusa ni mga pinggan kag panghugasi, ha?
2: Ay, hindi, kuya, ah! Sila ni Manang gani naguna na sulod sa kwarto tapos ako kuya paugason mo. Kanami, say mo ba? Ba?
1: Linlin?
0: Nagaservisyo ka ganito sa ibang yung tao sa restaurant, sa amon pa, hindi? Ay, ah! Waiter ka man ba'y ganihimusada! Tamad, kuya!
1: Hala! Lani!

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw? Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3. Plain D3. Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa sarong baba, alin ni sa ears ta, alin sa eyes ta, abi ara magi sa underarm.
5: Sa pangit,
4: ara sa pangit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 7 trillion.
4: Correct,
2: na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
4: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sang sobrang kagawda.
4: Correct.
2: So mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinae, ang mga kagaw tong adamo mapatay. Lumpat lumpat imong good bacteria.
5: Oh.
2: Lumpat-lumpat imong party. Ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang may probiotics na ta. So pag-inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na yan sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Unang-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo siya.
4: Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
7: Sa D3 Bio lang.
2: D3 Bio na. Sam?
5: Luwas pa, Doc Sam, kad Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang
4: mucus
2: lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamu na trap eh.
2: Kulmayon. Kamu na trap.
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag ganyang epekto.
4: The domino effect, ang good health benefits ng D3 Bio. Susungan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok kamil, nami ang production sa gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex kambagid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones.
7: Serotonin ka, glofamin.
2: Makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
4: Correct.
2: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane niya, D3?
5: Wala.
2: Wala. No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa Apple natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabuti ka! D3 Bio! Health News!
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
11: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, humok ang tig-angaplema. Afford pa!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
3: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charmin Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
17: Supple Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na ko hagard, kagpermi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise.

0: kita.
1: Premed Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Premed Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Goodbye.

0: sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN. Number 1.
1: Oh, Tol Carlo. Ikaw na lang idulong sa table 7 ho ah. Kay madulong pa ko to sa table 5 gag 9.
2: Sige Tol, ibut na lang da ah.
1: Okay, hindi. Golpe ka lang nagpungko, nagdoko. Ay, o hindi, natulugan siya. Hoy, Tol Carlo.
3: Tol, inaano man? Tol!
4: Hello! Hello! Ay na, ano? Sa di naman nga-order sa table!
1: Boss!
3: Na, ano? Ba, hindi. Animal nga, Carlo. Tulog!
1: Patay. Nakupgid, ha? Maki ko, hindi. Ako, konser. Kapoy siguro.
3: Kanami, ano? Carlo!
1: Bukta.
3: Carlo!
2: Ano to naman? Nga, mabalat. Mapiyong-piyong pala, nay!
1: Aba! Carlo?
3: Animal ka! Animal ka!
1: Aba!
2: Nagdala! Kaya mo! Ay, ano? Inas, lalampusan mo kaya! Mahala! Hindi!
1: Ay, boss!
2: Boss! Ha?
1: Tulalaway mo?
2: Sorry, boss! Sorry, boss! Kapuigid ko, ano pa, natulugan ko? Ano, abigay?
3: Hindi na ginanglan ang explanation mo! Hala! Tapos ka rin ang duty mo, hindi ka na magpauli ha, mo animal ka. Ikaw lang isang bilindi, kay karon ikaw ang maninood ni tanan-tanan.
1: Nah.
3: Manglapaso ka, manghugas ka sa mapinggan,
1: nah.
3: Bilang pinako sa imo.
1: Nah.
2: Agay, lain ba? Bye! Bye!

0: Carlo. Carlo. Carlo, abi buktaw. Ano yung mali yan? Doon wala na makahibalo, ho? Hoy, Carlo, buktaw!
1: Ano yung mali yan? Nagkakatulong sa tao, bro. Bukawin mo, kuya. Wala ka
0: duty. Ano ka, gani? Wala ka duty. Meaning, maservisyuhan mo kami dili sang todo.
1: Ano? Bala, gani! Abi mo, nagkasubra-subra na ka mo. Pasalamat ko, gani, makapuhay.
0: Ay, sorry, Carlo. Samtang buhi ka, hindi ka makapahuway. Nakapatik ka! Gani ba ang ula da? Kaldiga mong hate kami sa mga kabataan! Go na! Alert na!
1: Mama!

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or domain na bilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
0: Sample Plus Gold.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why na yun magwa? Constipation na na?
2: Isa, Sir Josil. Kaya suppose hapus lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kagasunod pa ganyan sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 to 7 kapulgadas.
1: Amo na kalaba ha?
2: Amot lang kung paano nila takso na.
0: Sathon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sathon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin-combined rin ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa nila sa nga sustansya. Kag of course, may upod din sila sa nga fiber. In fact, isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gali kita sang Sathon Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pa gid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sa nikunding yastri nga panit nga nagaangkon sa santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinae. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sa aton sining tinae sa pag-release sining. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-aga pon, may rason gapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sa higko.
0: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kautulanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen da kong epekto yun sining to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sining brain.
0: The Secrets of Health.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Galing kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang
15: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
19: My family history ba na kamuusang diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500
20: ay may powerful compound.
19: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
20: DDX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis
20: mo! DDX 500!
15: D3 Bio.
21: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: You may VCO.
18: Ang VCO.
15: You may D3.
22: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
25: Oras, tatak, alas 10:50.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
26: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Kumutungagin, nadluhadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
6: Sample Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, ara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
6: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
2: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
11: You care? We care! Kidney Care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mga kapalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
13: anumang uwi ng sakit. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1!
15: Ay, daw masailo ko balay mong bang. Katalaka bala sa pamilya ko ay. Kay kumuwit ka ko sa restaurant, dawi mo na lang ko nila yas lugoon man. Yogs! Hindi ko magsugot ya! Bang! Pero kung maglayas ko, hindi ko magadto! Bang! Wala blay pika ang aking kagsunggot ko sa pamilya ko. Mga kabalan yun ya! Bang! Ano maayo ko nga buhaton sa ilas iniman? Daw naluoy ko bala sa kaugalingon ko mo, ma'am. Kung kamubi ang pambalon, Carlo.
16: Ay, Leng, kinahanglan. Leng, kinahanglan niya ni Leng tuod nga magsipak anay. Para nga makapanumdum siya bala sang iya nga mayo nga. Na balang ano na ganit tawag? Daw i-born again siya.
17: I-born again?
16: Born again. Ina balang i-ano niya ang iya kaugalingon?
17: Oo.
16: Oo, duma.
17: I-refresh. Ma-unwind siya.
16: Ma-unwind siya.
17: Reset. Oh, oh.
16: Ma-unwind siya.
17: I-repack. Abi mo advice ko sa iya ako. Kung ako pambalon, ilis ka pamilya.
16: Oo, no? Kabudlay sa pamilya.
17: Ginabuli sa blasa pamilya. Ya, asawa ya, kabataan ya.
16: Kabudlay sa pamilya.
17: Hindi nakita, ikaw ang nangabudlay, nangita ko sang kalanon nyo. Ikaw pa yung masalubis. Waiter ka na sa lubrahan, pati sa balay nyo, waiter ka pagit.
16: Oo.
17: Ay, no.
16: Siya ba ginahulat ng maluto?
17: Ay, ambot sa inyo.
16: Ano? Kabudlay na yan, no?
17: Kung ako si Imo na, disiplinaw mo na yung imo pamilya. Ya. Hindi niya pwede. Oo. Oh, balo ba sa kamapangit akwarta, ako di maubras balay.
16: Oo. Oo, tsakto na. Tsakto na.
17: Ano ka mo diya?
16: Sa laguron?
17: Oo, sakto na.
16: Mm.
17: Sakto na ni. Esle, pamilya mo. Padayo na pa padayo sa sulat. Drisado pala tuntunan.
16: Kona ko, pahambalon. Kona ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center.
11: ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
14: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
19: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
20: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
21: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
19: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
20: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
21: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
19: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita sa Mercury kag mga suking butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Amroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Amroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras tatak impunto alas 11.
5: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nay, ano po nga punan ko ngayon?
9: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center. Lalo na kapag 6 months na siya, tuturuan si nanay kung ano ang mga pagkaing angkop sa edad ni baby.
8: Ang healthy po ng luto niyo, nay!
9: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charmin Fab Corn, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charmin.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pambong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Or Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Parimuto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
17: Let's go! go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
22: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Mga Kabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches, ang naga-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines, ang nagapating ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian, kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes kag komplikasyon sini, kag madamo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong, malikawan nga ini ang maglala kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention ukon expenses. So magbisita na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga mga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw kaupod ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Ang tanan nga nutritional supplements, especially ang Life Extension Vitamin D3, all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Manufactured and 100% made in the Life Extension Foundation, Florida, USA. Base din mo na makuha ang kayuhan sa madugay mo na mga ginabatsyag na balatian. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193 sa May Uto sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842. SM City Iloilo Branch, ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo, lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Tagbak Haro Branch, dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Sa mga taga Estancia Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Kagang atud Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara na kita sa Davis Building, Puruksais, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Mga Gabyan,
2: Tanan.
0: Subo nga August 17, Monday.
2: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
0: May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday.
2: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
0: For longer life.
3: This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
5: Carl, palihog, manbis ang pork barbecue.
6: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
4: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
7: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig Lightro, kananay, nagsinadya. San Mig Lightro, share sa kanamit.
4: Palihog, hatagani kay Carla ang bill.
6: Carl? Diin na si Carl?
7: Drink responsibly. San Mig Lightro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Good day sa tanan. Upis na iyang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Alas 11:14.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Mga kabyanan,
2: Subo nga August 17, Monday.
0: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
2: May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3.
0: With free CBG and ECG on selected branches only.
2: Sa August 17, Monday.
0: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
2: For longer life.
15: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
16: Campus Patrol.
15: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
16: Campus Patrol.
15: Mga ganap sa eskulahan,
16: student views on issues,
15: bed space stories,
16: teacher student collaborations,
15: Campus Patrol.
16: Upod sa atoan mga lamharon nga mga Campus
15: Patrollers.
16: Campus Patrol.
17: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na ko nomi, IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuking ang mga butika.
19: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Amalia nga ginpadalas sang iapakaisang si Suzette kag aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu!

0: Dugay ka na dira kaayo sa ila, no? Pila ka na gani ka tuig dira?
1: Manog 23 na si Walter. Buot silingon. Ma 24 anyos naman ako sa ila.
0: Kag sa sulod sang amo sinakadugay nga pagtener mo diri sa ila, siguro mandamo ka na sang sinupta, no?
1: Oh.
0: Ay. Sorry, Amanda, ha? Sige na, lainon, talaga ng istorya, ha?
1: Oh, dali lang, Day. May tawag ako. Butch, nakatawag ka man.
2: Eh, sanuga mapadala kwarta?
1: Hom, san o man ka mo magtinguha sang para sa inyo? Isalig na lang ninyo ang tanan sa akon? Nibisti ko, hindi ka niya ako makabakal? Sa sulod sang 24 katuig! Ang itsura ko! Rapot sa gihapon! Kapoy na kayo ako! Kapoy, kapoy na!
2: Yo, Maria! Ara ka bata! Kagaway ka sa bataw! Hello! Hello!
1: Sige! Ulatan ninyo! Mahulog ako karon dugay-dugay.
2: Ate, sige. Pabuto namon.
1: Kabay nga sa pag-abot sa tiyon. Nga wala nang inyo ginasaligan nga utod. Magtinguha man kamo! Bye!

0: Nagapamunyag lang ako, pero mabatsyagan ko nga tuman kabugat sa langas ko.
1: Oh. Amalia!
0: Oh, Day! Ikaw gali!
1: Ay, huy! Naano ka? Napanilagan ka lang ka bala? Kasubos ang itsura mo. Huy, naano ka? May ginabatsyag ka bala?
0: Sa tuod lang, Day. Ginatulod ko na lang ang lawas ko sa pagtungod sa mga ulubrahon ko. Pero kung ako lang ang pasugtan, gusto ko lang ang magligid agad makapahuway man ang lawas ko.
1: Ahay. Kung ako sa imo, tumar ka bala sa mga food supplement, agad nga magpagsik ka, kagpaibato ka sa mga ulubrahon mo. Nga daan nga duwala ka man niya nagkapahuway, ang tanan nga ubra, imo.
0: Paano abi ako makapahuway sini? Kung makita ka nga daan sang ama ko, nga nagapungko kang nagapalunoy, hambalan ka man niya, kaaluyan man sa imo man. Di kundi, mahuya ka naman lang nga hindi magtrabaho. Bisan malain ang pamatsyag mo, kinahanglan mo nga batason.
1: Amo na ganing hambal ko sa imo, nga mag-food supplement ka, kay dako gidi na nga bulig sa imo.
0: Wala pa ako sang kwarta subong.
1: Pautangon ko lang ane ikaw eh. Bayaran mo na o ganing ako kung may kwarta ka na.
0: Matuod? Sige, Bi. Kibasi palang maumpawan ang ginabatsyag ko nga kakapoy. Ay, tuman abi kabugat sang lawas ko subong.

0: Nong, tapos nyo ka rin kaon. Bayain nyo lang dalihog sa lamisang kinanaan nyo, ha? Mapahuway ko anis sa kwarto. Kon, makabugtaw ko karon. Bangunan ko lang ina kag panghimuson.
1: Sige, Amalia. Pahuway ka lang dito.
0: Salamat, gid, Nong.
2: Ay, lalo ko siya. May ginabatsyag siya ba lang?
3: Wala man siya magsiling sa ako.
0: Kon, maghambal man ako. Hambalon mo man gihapon ako nga kaaluyan sa akon. Hindi gani, nagkainarte lang ako.

0: nag-aabala si Ning Uli. Masami na lang nagalain ang pamatsyag ko. May masakit bala ako? Hindi. Hindi ako dapat magmasakit. Kinahanglan pa ako sa mga kauturan ko. Ilabi na sa mga kabataan din nga ginapadako ko. Palangga ko mga hinablos ko kay Suzette. Kulang na lang ako ang nagpagwa sa ila sa akon lawas. Mga anak ko na sila. Hindi ko sila mahimo bayaan. Gani kinahanglan ko magpakabakod kasubong haligi agud maatipan ko pa sila. Oh, ubayi ako, Diyos ko!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
6: Ang visio
4: ng may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: TTX 500.
8: Gina Cano, ang ginabatsyag ko. Ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya by 1.
9: Sisa ka pila ka mag-ibot.
10: Sa TTX 500.
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
10: Subong, kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
4: TTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.

0: Amalia, ari gali ang mga lalabhan mo sa amon kwarto nga mag-asawa.
1: Sa ako na.
0: Oh. Oh, salamat.
1: Ay, sa habol pa lang, mga beddings kagpunda. Dumakasilig na ako nga. Wala pa ako makapanglaba. Batsyagun ko naman inikaron.
2: Nay, ari galing akon mga lagoo. Palihog ko na, ha?
1: Sige, anak. Pagkaon na dito, nahanda ko ng lamesa agad nga makapamahaw ka antes maglakas sa olubrahan mo.
2: Salamat, Nay, ha? Ay, by the way, ari gali, oh. Ibakal dira sang gusto mo.
1: Om, salamat.
3: Nay, ari mo lang akong lago, please.
1: Ibutang lang palihog sa lago, anak. Unahon ko lang ilan ni mama mo.
3: Okay, Nay. Thank you.
4: Nay! Nay Amalia?
1: Aron!
4: Nay! Sako ka? Inapatawad ka ni mami sa balay. Mapaluto sa kanutani sa imo. Sulan ka lang iya.
1: Makadto lang siya karon dira tapos na niya mga olubraho niya din sa balay, Ron.
4: Okay ta.
1: Hoo! Katuan ko karon aron!
4: Sige, Nay. Maulat kami to, ah.
1: Obrahon ko ang kutob sa masarangan ko. Lamang makaangkon ako sang suhol. Hindi. Nag-ughad ako sang dugo. Ba! Daan nga may dugo! May lalabala ako nga balatian!
0: Amalia!
1: Ay, ang kabuas ng tubig. Hugasan kong dugo nga wala sa may makakita. Wala dapat sa makahibalo nga may dugo ang gidupla ko. Diyos ko, anong ginabatsyag ko sa sulod sang lawas ko? Nga ako! Pigado ako! Wala ako sa ikasalang magpabulong sa kaugalingan!

0: Mabayad ka na sa utang mo? May kwarta ka na, haw?
1: Ginsuhulan ako sa isa ko kapakaisa. Salamat sa pagpautang, ha? Ikuan, total, nakabayad na gid man ako. Pwede bala ako makautang liwat? Kun makainom-abi ako sina, dawda ko gid ang buli, kinagahawan sa makadali ang akon pamatsyag, pag nagabaskog ako liwat.
0: Ate, sige, ah. Hatagin lang ako, dili ko may kwarta ka na ugaling, ah.

0: din washing machine mo na lang natanan na malya. Lagod niya, hindi ka makapoy.
1: Sige lang, Nong. Kay kun isalig ko abitanan sa washing machine. Patod, bilog ko nga tion. Sa panglaba ko na lang gini usik.
0: Ahay. Pasinsya gida kay natingog ginabi ang tanan na mo nga lago subong. O te, kaya mo lang na.
1: Kaya ho, Nong, ah. Malakat ka na sa duty mo?
0: Oo, oh, malakat na ako, ha?
1: Ah, sige, Nong, halong.
0: Oo, oh, salamat.
1: Hawason tong isa kahabol sa washing machine. Kagdili sa labador bunlawan. Daw kagutok sa ila sa washing machine. Idali lang doon naglukma yung mga tuhod ko. Tanawad at sang pera sa kag... Tagustang ginakot.
2: Amalia,
1: ay, ay, Nong! Lakat lang, Nong! Nakausdang lang ko, ah! Wala sang kaso! Kaya kong kagalingon ko! Hindi ako pagkabalaki, Nong! Hindi ako gusto nga makita sa iba niya matumba ako, liwat! Maamboy ako sa dingding sa balay! Kido naghahana ako nga mausdang liwat! Diyos ko! Diyos ko, buligi ako! Buligi ako, Diyos ko!

0: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
1: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
8: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas na manamit gid,
8: may free collagen,
7: and guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Alas 11.31.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS.
6: Santon Plus Gold.
13: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
15: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabutay ang pagpangili ko pag wala na sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang akong sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Oh. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Oh. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Nuns Corn Coffee.
9: Bisan diin ka pa
8: sa trabaho,
9: kag mga ulubrahon sa balay.
8: Ang Nuns Corn Coffee.
9: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
8: Magtimpra na sa Nuns Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused kag energized.
9: Nuns Corn Coffee.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Mga kabyanan,
15: Subo nga August 17, Monday.
14: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
15: Sa August 17, Monday.
14: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
15: For longer life.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
21: Number 1.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Amalia, gigin padala sa iya pakaisa nga si Suset, na aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Hawasod kong isa kahabol sa washing machine. Kagdili sa labador bunlawan. Daw kagutok sa ila sa washing machine.
1: Tagayt! Tagayt!
2: Ano talaga kabong?
0: Hindi! Kinalin daw naglukmay ang mga tuhod ko. Tanawad ano ko sang pwersa kag nagpusdang gid ako. Ay! Don! Lakat lang! Nakausdang lang ako. Wala sang kaso ah. Kaya kong kaugalingon ko. Hindi ako pagkabalaki.
2: Sigurado ka?
0: Hindi ako gusto nga makita sa iba niya matumba ako liwat.

amboy ako sa dingding sa balay. Kito naghahana naman nga maustang liwat. Diyos ko, buligi ako. Buligi ako. Hindi pa ako handa nga mapatay. Wala sa saligan ng mga utod ko sa uma. Mahalo na lang sila kung bawiyon mo lang akong kabuhi. Hindi anay pag itugod, Diyos ko. Balo!

0: Amalia, masulod ako ha. Oh, naghihigda ka? Kinapoy ka sa lalabhan mo? Wait. Pabaklan ko ikaw bulong sa Changi. Ginahilanat ka?
1: Sige lang. Mainom lang ako karon sa ininit. Kakbamanyos. Maumpawan na ako, sini.
0: Patay, nakakaon ka na?
1: Wala ako ginagutom.
0: Butangan ko ikaw dira sa tupad mo sa biskuit, ha? Agod kong gutomon ka karon may kaunon ka.
2: Malain ang pamatsyag ni Nanay Mi.
3: Siguro eh. Ma-order na lang kita sa pagkaon online. Wala man sa naluto mapagkaon eh.
4: Order the cherries. Kaya kung mabayad ko yung pag-abot sa mga order.
1: Hindi bala ang pamilya. Kagit patay-patayan ko sa akong panahon. Halos pilog ko nga kabuhi. Sa ila ko na ginuhuyang. Apang kunari gali ako sa higad. Bisan pa kaisa ako sila. Kag mga hinablos ga halos ako ng tanan agod magtalag ko lang sila. Wala sila sa pagulikid. Tungod sa bayad lang nila sa akon sila nagabase. Hindi kaysa dugo. Sige. Kunin ang pagkabig ninyo sa akon. Bisan ka buhay ko. Ihalat ko sa inyo lamang mapakita ko lang sa inyo ang akong pagpalangga. Nahuya ako. Nahuya ako mag-abal sa inyo sa akong kaimtangan. Kung nagatamot ka mo sa akon, makita kini nyo akong kaimtangan. Ang akon diary. Hindi ang maging talamdan ninyo oras hindi na ako magdugay pa. Masulat naman ako diri. Kagiimpon ko ini sa akon mga bayo.

0: Nagapanang layas bala mga mata mo. Wala ba nila inamakita sa ginaistaran mo?
1: Hindi man ako makasilinga wala nila makita. Masami kami nag-aatubang ay dira sa sulod.
0: Kung tani, nagprangka ka man lang sa ilas ang ginabatsyag mo? Ang mga mata mo, nagasugid gidya ba lang ang may ginabatsyag ka sa sulod mo?
1: Sa tuod lang, Day. Madamo sa masakit sa sulod sang lawas ko. Kag may bukol nga nag-amat-amat ulbo sa likod ko. Nagangot-ngot.
0: Ano? Oh, Diyos ko. Walaing inang patimaan, Amalia. Eh, gusto mo ako ang mahambal sa mga amo mo? Kung tanawon, gid, bisan hindi ka pa nila himata, dapat lang sila nga magbatyag. Kaya hindi bala hamak ang ginbatas mo hasta subong sa ila. Bisan gani pagpamana, wala mo na sa pak, bangod lang sa ila.
1: Nagasulod man bala sa ulo ko, Day. Gasiguro, kung nanghita man ako sang palamanhon sang una, kag nakapamana, nakapamata, siguro subong, may maatipan man sa akon kay may ginabatsyag na ako. Apag siguro, sa ginapakita nila sa akon yung pagbaliwala, inaginang dako nga hinulsulan sa bilog ko nga kabuhi. Kinahinulsulan ko'y na, Day!
0: Amalia!

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga artery magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa late stage, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mabasa mga butika.
13: Alas 11:47.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: TTX 500!
14: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500! D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
16: Mga buti ka.
17: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
18: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa.
19: Campus Patrol.
20: Kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
19: Campus Patrol.
20: Mga ganap sa eskwelahan.
18: Student views on issues.
20: Bed space stories.
18: Teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: Maano ka? Nga nagalambot ka sa mga sulod lang dira sa platera?
1: Maluto ako.
0: Abi, ako ang palambuta. Gaano ka?
1: Diyos ko!
0: Salapay ko gilang ikaw, papatay ka na?
1: Diyos ko! Kalahin sa pagbatkot sa gubat ko nga nasa lapay! Hindi! May mainit ako nga dapat siya ganyan, kinagsumpit sa lawas ko! Masulod ako sa kwarto kag tanawon ko na ano!
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
3: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon, cellphone?
4: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Maano ka? Nga nagalambot ka sa mga sulod lang dira sa platera?
1: Maluto ako.
0: Abi, ako ang palambuta. Naano ka?
1: Diyos ko!
0: Sa lapay ko gilang ikaw, papatay ka na?
1: Diyos ko! Kalahit sa pagmatkat sa gubat ko nga nasa lapay! Hindi! May mainit ako nga na ba't siya ganyan? Kinagsumpit sa lawas ko! Masulod ako sa kwarto kag tanawon ko na ano! No! Hindi! Sa pagkadamo, sana na nga nagwasa ako no ba? Diyos ko! Diyos ko! Ano hindi? Ano hindi?

0: Agad yung makasunod na ako sa kwarto kang makahigda. Kalain kitsang pamatsyag ko. Oh, hinali lang ng dulumang panulo ko. Diyos ko!
1: Nay? Anong kaudi? Hindi! Me! Di! Charis! Sinanay! Sinanay Amalia! Sinanay!
0: No! Malain na ini! Nanong Voltaire dasig! Magtawag ka sa ambulansya! Dala natin si Nanay Amalia sa ospital!
2: Oh, sige! Isang talaga himos kita sa kinahanglan nun niya kagsang ambulansya! Tawagan ko sila ni Aming! Agon niya makatabo sila sa aton sa ospital! Tagmakahibalo sila sa natabo kay Amalia!

0: kabalatian gali si nanay.
1: Ambot! Abi kaya nanay kun okay man lang siya eh. Wala man siya naghabal sa atun kun ano.
2: Susan, ngano si Amalia? Din siya!
3: Gusto siya.
1: Ara siya sa emergency, ginatipan sang doktor.
2: Nagmasakit bala siya?
1: Ha? Kwan! Abi kuya, ginatangkaso lang siya eh. Wala man siya maghabal sa ako na nga malain na galika ayong kamatsag niya.
2: Ano? Sa tuma nakalawig ninyo nga pag-inok danay sa isa lang kabalay. Kag ikaw ang tagiya sang balay. Niwala ka gid sa hinalongkong sa nagakatabo sa timbang mo. Nga hindi maniban sa imo kay pakaisa mo.
1: Ayanay ka! Ginabasol mo ko sa nadangta ni Amalia?
3: Ay, di kundi kalinga nga si mo. Kasi galay basuro namon. Kaya aras puder mo. Ay, ba nga tao? Uy! Urasan mo sa akon kung may matabong malayan kay Amalia. Urasan mo sa akon!
1: What?

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakit ang man ino.
2: At
0: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
2: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May sis ko sa ovary.
7: 3cm na gali.
8: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
6: Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, lalakas.
14: At gaganda ka pa.
15: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag gapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Indi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Sherry.
17: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
16: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
9: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
18: Upo!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
2: Hoy, kamusta kamutanan? Kamustang tara naton sining mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga kalenderya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido. Op din ninyo ako sa atong siningapag pangalagad sa paghatag na naman sa inyo. Sa labing dalag ko, labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalaghap sa aton nga mga Radyo Man reporters. Aton istoryahan, aton sining na diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita. Sa aton mga talalupang doon, sininga mga balita. Diri man sa aton sininga pangalagad mga kabinan. Accreditation sa Western Visayas Medical Center sa Philippine Health Research Ethics Board o CONFEREB, importante para makapatigayon sa research ang mga dalago ng mga pharmaceutical companies sa mga pasyente yasini. Kasi makakuha sila sa mga breakthrough drugs sa ila sining research sa mga pasyente. Anyway, istoryahan ta na diri sa aton sining pagpangalagad. Diri man sa aton palatuntunan. And siguro ang aton sining gobyerno will fund o kung maghatag sa mga subsidiya or even gani ang mga private companies sa mga research katulad dira sa University of San Agustin. Though I think duwa na kabilog ng mga bulong ang natigayon na ma-patent nila sa mga researcher dira, mga scientist dira mga kameran sa University of San Agustin.
0: Tatak RMN.
2: So dapat ang atong gobyerno will support this kind of research, no, para sa mga drugs or medicine mga kabayan nga makabulig sa mga masakit, nga mapaayo ang mga masakit especially ning cancer, ining very prevalent nga diabetes, Parkinson's disease, Alzheimer's disease. So kung paano inabla matagaan, no, sang nagakaigo nga bulong through research. And kung ang gobyerno nato nagabulig sila mga kabayanan, especially sa financial aspect para makabakal sila sa mga additional equipment, they could go through sa ibang sining mga pungsod to also compare the literature, no? O kung ang ila man dito nga research, i-compare man diri sa ila. Basi bala may kulang sila, no? Those are things nga need sang isa sinika research team ang mga grants nga ginahatag, no, especially sa ato na gobyerno, no, amo nang dapat naton tutukan man tani. So ini mga pharmaceutical companies kung hindi ka FIRB 3 accredited, hindi sila kasulod sa ospital and do the research sa mga pasyente nga may masakit nga mo sina, no. So because gakandak na sila sang research, for example pa 20 kabilog ka mga participants, ang pulo dira paimnon nila sang ila sining experimental drug, kagang nabilin nga pulo, placebo, abi. No? So those are things nga ginalantaw man aton nga dapat i-plaster sang aton sini nga gobyerno so that kita mga kabira maging competitive man sa iban sini mga lugar because we have a lot of materials diri sa aton, mga raw material. Ang iban gani nga mga pharma companies halin sa ibang pungsod, nagakadto diri sa aton for bio-prospecting. Ginalantaw ang aton nga mga herbal plant diri. No? Kag nabalaan naman naton kung ano ka-effective ina. So ang ila, gakadto sila diri, they are finding, discovering new herbal plant, kag kung paano, kag anong bulong sang sinang herbal plant ina. So mga pharma company niya, nga among nagakadto diri sa aton for bio-prospecting. So mas mayo man ina mga kabayan, kitotal, ari diri sa aton ang kadamaan sining mga fares, no? Kadamo sa mga bulong diri sa aton. Umalin sa luya, pakadto sa mga malunggay nga napamatud-an nga very very effective against inflammation kag malunggay nga kadamo mga kabayanan sang mga health benefits sa ginatag sini. So I think it is worth thinking ang mga katulad sini mga kabayanan nga mga accreditation man sa aton nga mga hospital. Anyway, storyan nato dinha diri gyapon sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto. And of course, mga native kaga fruit trees ang gintanom sa may area dira sa Lidisco Village bilang kabayan sa ika-74 nga network anniversary sang RMN Iloilo, ang RMN broadcast sa treeing na tondira, no? At the same time, peke nga dentista arestado sang anti-cyber crime group sa may distrito sang Haro. Very, very important man ni, no? Sa mga dentista bala naton, no? Ti masubo man ini, kung baga sa salakyan ko, lorom ni sila ya. Illegal ining mga nagapaubras ang brace da ga ubras ang ano tawag na mga postiso dira nga ti hindi man balang hindi man anong tawag mo na radio man Mark dental technician, no, wala man sila may nagaubra na, you must undergo the process eh sa dapat makapasar ikaw sa board because maluoy man kita kag makaluya man nga ti ang mga legal naton mga dentista ya or a dental technician for that matter, nag-undergo sang rigid training ni. May mga updates ini sila ya mo. Tikong ang iya si niya, peke niya karon, kolorom niya klase karon niya sang dentista nga nag-ubra sina. Hindi pwede, wala ka sang siguridad dira. No? Nga maayo kag updated ang iya nga mga technique kag iya nga mga material nga ginagamit. Unlike sa mga legal ka mga professional naton, nga mga dentista mga kabayanan. Istoryahan ta na kag syempre ang RMN broadcasting naton, ang aton sini mga kabayanan nga panugyan kag aton sini pagpabatod sa pagbalik sa mga dunang manggad naton diri mga kabayanan sa Iloilo City in particular kag Iloilo province in general. Very very important ini because ginaobra naton hindi man kita mabenepisyuhan sini. No? Kita nga nagatanom sini will not benefit us. Hindi kita mabinipisyuan sini. But the future generation, among mabinipisyuan sini. So we are laying the ground, we are putting this trees para sa aton, so that the future generation could have a better air nga ginasinghot mga kabayanan. That is what good men do. We plant trees where the shade cannot be, ang shade sina, hindi tama na magamit. Because it will take time for the trees to grow. Di ba? Ang prutas niya sini, hindi naman dali-dali magamit na because it takes time gani. Sa mga kahoy sini, nga magdako ka magpamunga. So they are doing this for the future generation. Importante ang mga tanom sa aton because it generates oxygen. It provides a lot of help, especially kung mag-ulan-ulan dira sa aton. They are holding the ground para wala sang landslide, wala sang soil erosion nga matabo dira. That is why we are doing this, ang RMN o pwedeng Iloilo City Government are doing this so that ang future generation naton could have a better healthy air nga masinghot adlaw. Kag at same time nga kami nalabuton man naton karon, no, ang aton sining mga bisita especially regarding sa proposed joint venture agreement sang Iloilo Uno kag subuman sa More Power Corporation kagina sa Straight to the Point program na interview atong presidente no, sang employees association dira sa Iliko uno, and she was quite emotional. Kahit wala sila kabalo, no, they're hanging kung may ubra pa sila kung matigayon in joint venture agreement. Para pero siling green naton, that's part of business eh. May mga merging sa mga companies nga maiguan ang mga empleyado. That's the natural law eh. Di ko nag-upod kita, pareho kita karon ubra, redundant ang ubra naton, one of us will go. Isa sa aton mga kami na madula ginaya because of redundancy. No? Ginubra na ini sa gobyerno naton a few years ago ang rationalization sa aton sining mga government agencies. Ang pag-rationalize. Ang redundancy, ginakuha nila. May mga madamo, ganino, wadaan trabaho to because of redundancy. No? It's either isailo sila o kung may offer nga magalin sila because of the redundancy, ganin isang trabaho. Pareho mo lang kabot trabaho, bla. Pero isa lang kinanglan ko. So that's part of the organizational setup. So that ang kwarta, ang financial strength sa isa ka company will not go to waste. Kung maubras ang isa katawa ang trabaho ngayon na, nga ma-employ ako sa 5 kabilog na tao. So, it is not a good business practice. Because I am wasting time, money sa 4 kabilog na tao, nga ang ubra, pwede maubras sa isa katawa. Di ba? Anyway, duga nga nato din na sa aton siling pagpangalaga dari ng aton RMN Network News. 9 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12, magabalik ang Targitanay sa Uto.
0: RMN Network News.
3: As pa rin ito, sa critical level threshold na 79.50 meters, mababa naman ito sa overflow elevation na 80.15 meters. Kaugnay nito, patuloy ang babala ng pag-asa sa mga maapektuhan sakalit umapaw ang tubig sa dam na dadaanan sa Tulyahan River. Samantala, kabilang sa inaasang maapektuhan ang ilang lugar sa Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon at Navotas.
4: Magkasama, pumalo na sa mahigit 4 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 4 milyong individual o katumbas po yan ng 1.2 milyong pamilya ang apektado mula sa 10 rehiyon sa bansa kabilang na dito sa Metro Manila. Mayroon pa mahigit sa 14,000 na pamilya o katumbas ang halos 52,000 na mga individual ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa ngayon, nananatili sa 21 ang bilang ng mga nasawi habang nadagdagan pa ang bilang ng mga sugatan na umabot na sa 17 individual habang 3 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Samantala, aabot naman sa 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang nasa 340,000 pesos naman sa sektor ng agrikultura.
3: Samantala, 36 million pesos na halaga ng ayuda inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga magsasakang na apektuhan ng mga bagyo at habagat. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulep.
5: RMN Live Report.
6: Nasa 5,005 mga magsasaka ang makikinabang sa 36 million pesos sa halaga ng insurance payout para sa mga magsasakang labis na apektuhan ng bagyo at habagat. Ayon sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, ang mga magsasakang mayroong insured na sakahan ay napinsala ng mga bagyong Luis at Maymaya, gayon din ang habagat mula Agosto 1 hanggang 11. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Lauren Jr., base sa ulat ni PCIC President Jovi Bernabe, inatatana ng State Crop Insurer itong mga regional office dito na magsagawa ng validation sa mga pinsala at pabilisin ang pagproseso ng mga claim. Base sa inisyal na pagtaya, umabot sa 35.67 million pesos ang insured damage sa 6 na regyon. Pinakamaraming magsasaka ang napektuhan sa Region 3 o Central Luzon na may 1,836. Pinagdaraman yan ng Region 1 o Ilocos Region na mayroong 1,218 at Region 4B sa Mimaropa na mayroong 836. Naitala sa Ilocos Region ang pinakamalaking insured damage na umabot sa 9.89 million pesos. Inundan ang Central Luzon na may 8.80 million pesos at Mimaropa na may 7.56 billion pesos. Sa Calabarzon naman na itala ang tinatayang 5.04 million pesos sa pinsala habang 3.47 million at 0.92 million ang iniulat na pinsala sa Region 2 o Cagayan Valley at Western Visayas ayon sa pagkakasunod. Pinakamalaki sa injured losses ang pinsala sa Palay na umabot sa 25.60 million pesos habang 3.55 million pesos naman ang pinsala sa mais sa 3.73 million pesos sa high value crops. Kasama mo sa D-Dexel, Armin Manila, Radyo Madjeral, Biulet, Tataka, Armin.
4: Magnitude 5.2 na lindol, yumanig sa Sarangani, Davao Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzon.
0: RMN Live Report.
7: Walaan niyang aasahang danyos matapos tumama ang magnitude 5.2 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental alas 9:14 kaninang umaga, August 14, 2026. Ito ay base sa datos ng DOST FEVOX matapos tumama ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang instrumental intensity sa sumusunod na lugar. Intensity 3 sa Maasim, Sarangani. Intensity 2 sa Kiamba at Malapatan, Sarangani. General Santos City, Tupi at Tiboli, South Cotabato. Habang intensity 1 naman sa Malungon at Maitom, Sarangani at Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon sa FEVOX na ang nasabing paggalaw ng lupa ay aftershock pa rin sa tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 2026. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Alemen.
3: Samantala mga kasama, pumalo na sa mahigit 4 na milyong individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 4 na milyong individual o katumbas ng 1.2 milyong mga pamilya ang apektado mula sa mga 10 rehiyon sa bansa kabilang na dito sa Metro Manila. Mayroon pang mahigit 14,000 mga pamilya o katumbas ng halos 52,000 na mga individual ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa ngayon, nanatili sa 21 ang nasawi habang nadagdagan naman ang bilang ng mga sugatan at umabot na sa 17 individual habang 3 pa rin ang nawawala.
4: Mga kasama, posibleng magkaranas ang rotational brownout sa ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 4 oras na ilalagay sa red alert ang Visayas grid o mula alas 5 hanggang alas 9 mamayang gabi. Iira naman ang yellow alert mula alauna hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kaninang umaga, ang available capacity ng grid ay nasa 2,269 megawatts habang ang peak demand naman ay nasa 2,511 megawatts. Samantala, nasa yellow alert ang Mindanao mula alauna hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
3: Kinalampag ng grupo ng mga manggagawa ang pamahalaan kaugnay sa muling pagsuspindi sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang diin ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate na dapat tumayo ang Solicitor General para mabasura ang inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig RTC sa NCR Wage Order Number 27.
8: Nanawagan kami sa Office of the Solicitor General, sa yung abogado ng gobyerno, dan dapat i-dissolve kaagad-agad yung injunction na yan. No? Walang rason para mag-issue ng injunction sapagkat pwede mo namang i-resolve ng korte yung kaso without indefinitely suspending yung wage increase ng ating mga kababayan.
3: Ayon kay Oñate, mahalaga ang susunod na hakbang dahil walang katiyakan kung kailan maaalis ang inilabas na injunction.
8: Yung injunction kasi, mas mahabang suspension, no? Tawag nga namin dyan, indefinite.
3: Mm-hmm.
8: Kasi until such time na ma-resolve yung kaso. Alam naman ho natin, no, napakatagal ho bago maproseso, ma-resolve ang isang kaso.
3: Mm-hmm.
8: Nakasalalay pong lahat doon, yung 60 pesos kada araw na aumento ng ating mga kababayan. Ang nakakalungkot pa at nakakagalit dito Siyempre, hindi naman yung mga manggagawa ang nag-akyat dito sa korte. Nag-akyat dito yung dalawang construction company. Pero sinong nagbabayad nung cost ng litigation na ito? Hindi naman yung dalawang construction company, kundi yung 1.1 million na minimum wage earners at kanilang pamilya na hanggang ngayon, yung 60 pesos na naibigay, nabawi pa.
9: Oo.
3: Bunsod nito, plano ng TUCP na iakyat na ang usapin sa Korte Suprema sa mga susunod na araw.
8: Gusto lang natin, of course, no, i-exhaust din lahat ng available remedies natin. Siyempre, may hierarchy of courts yan. No? So, exhaust muna natin lahat dun sa regional trial court bago tayo umakyat sa Korte Suprema. No? At the same time, no, nagpa-follow up din tayo dun sa Pasig RTC. Yung ating motion to intervene kasi ang kaso po na ito ang nakasuhan dito gobyerno. Hanggang ngayon hindi pa rin po officially party to the case yung ating mga manggagawa, kung kaya't nahihirapan po tayo mag-file ng mga necessary motion, kung kaya tayo rin po ay nananawagan sa Pasig RTC Branch 152 na sana i-grant na yung ating motion to intervene. At the same time, no, sa mga susunod na araw, asahan nyo na kami po, no, ay baka umakyat na sa Korte Suprema para sa isang petition for certiorari or prohibition para mapigilan na po yung mga judicial intervention sa ating wage setting system.
3: Una nang ikinadismaya ng ilang labor groups ang ilang mambabatas o at ilang mambabatas ang muling pagsuspindi ng wage hike para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila ninakawan raw at nasnatch ang mga manggagawa kaya dapat nang madaliin ang mga pagpapasa ng panukalang 200 pesos na daily minimum wage increase.
4: Sa kaugnay na balita, pahirapang pagpapatupad ng aumento sa sahod, hindi katanggap-tanggap. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano.
10: Para kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, kahit sa hindi kailanman mauunawaan at matatanggap kung bakit pahirapan pang maibigay sa nagdurusang mga manggagawa ang kakarampot na aumento sa sahod. Mensahe ito ni De Lima kasunod ng preliminary injunction na ibinaba ng Pasig Regional Trial Court na nagpapalawig sa suspensyon ng pagpapatupad sa 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Giit ni De Lima, napakaliit ng 85 pesos wage hike na dapat ay matagal nang ibinigay, kaya nakakabismaya na patuloy itong ipinagdadamot na malinaw na kawala ng hustisya at pagpapahirap sa ating mga manggagawa. Binatikos din ni De Lima na mas pinipili pa ng mga kumpanyang nagsampa ng petisyon laban sa wage increase na magbayad ng 10 bilyong piso na injunction bond sa halip na ibigay na lang sa mga manggagawa ang 85 pesos na aumento. Di ni De Lima dapat mahiya at kilabutan ang mga may kagagawan ng patuloy na pagkakait ng dagdag na sahod sa ating mga manggagawa. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Abiso ho sa mga motorista, may inaasahang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtataya ng Mean of Plats Singapore, nasa 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Maglalaro naman sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos ang hike sa gasolina. Ang inaasahang oil price hike ay bunsod ng muling pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pagbago o pabago-bagong sitwasyon sa Strait of Hormuz.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Waste to energy, hindi solusyon sa garbage crisis. Posibleng magpalala pa ayon sa Greenpeace Philippines.
3: At lalaking exhibitionist sa loob ng pampaserong bus sa Agusan del Sur na hulikam.
5: RMN Network News.
11: Dagga Pilipinas sa Ilopos, Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections dagang narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
13: Ka
9: Paghahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
13: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
9: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
0: RMN Network News.
4: 12:24 po tayo na magandang tanghali. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
14: At ako naman ho si Rajuman Christian Bascones.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 1,000 sakwa ng palay ibinahagi ng NFA sa Kabanatuan City LGU na maaaring magamit sa programang pang food security. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
0: RMN Live Report.
15: Umabot sa 1,000 sako ng palay ang unang inilabas ng National Food Authority para sa lokal na pamahalaan ng Kabanatuan City bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa ilalim ng MOA para sa agency-to-agency services for milling of palay and delivery of milled rice recoveries. Isinagawa ang pag-withdraw ng palay sa layong mapalakas pa ang koordinasyon sa maayos na pagpuproseso at paggamit ng supply ng palay at bigas. Pinangunahan ng mga opisyal ng NFA Nueva Ecija kasama si Mr. Joseph Apang na kumakatawan sa LGU ng Kabanatuan ng paglalabas sa 1,000 sako ng palay mula sa warehouse ng NFA. Sa ilalim ng kasunduan, ipoproseso sa milling ang palay at ihahatid ang makukuhang milled rice recoveries na maaaring gamitin sa mga programa ng lokal na pamahalaan para sa pagkain at kapakanan ng komunidad. Bahagya bang ng patuloy na pagtutulungan ng NFA at ng LGU Kabanatuan upang mapahusay pa ang pamamahala ng supply at makatulong sa pagsusulong ng food security sa lalawigan. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Rajuman Ace Blanca at RMN.
14: Mahigit 2,000 bakulod noon nakatanggap ng tig 2,000 piso na cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng Bacolod o RMN Bacolod.
16: Nakatanggap ng tig 2,000 piso na tulong pinansyal ang mahigit 2,000 mga kwalipikadong benepisaryo sa lungsod na Bacolod sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Cash Assistance Program. Ang tatlong araw na payout ang isinigawa ng Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region sa kooperasyon ng Local Government Unit ng Bacolod mula Agosto 10 hanggang Agosto 12. Umabot naman sa 4.14 million pesos ang kabuang pundo na inilabas ng DSWD NIR sa nasabing cash assistance distribution. Ayon sa datos ng AHANSA, 624 na benepisaryo ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 10, 643 naman Agosto 11 at 805 naman noong Agosto 12. Ang Land Bank at BPI ang nagsalbay sa pagproseso ng registration at account-related concerns ng mga benepisaryo para sa account-based o digital transaction. Samantala, nagbigay naman ng libre na Wi-Fi connection ang isang telecommunication company para sa mabilis na tagging ng mga beneficiaryo gamit ang Uplift online system. Unang binahayag ni DSWD Inaya Director Arwin Raso na ang mga beneficiaryo ay kabilang sa Uplift Group 2 o ang mga poor at near poor na mga pamilya batay sa database ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner.
4: Sa iba pang balita, pagpasok ng PAC Silica sa bansa, once in a lifetime opportunity sa bansa ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
0: RMN Live Report.
4: Rajuman Conde. Balikan na lang natin ang ulat ni Rajuman Conde Batak.
0: RMN
3: Samantala, nababahala ang environmental group na Greenpeace Philippines sa isinusulong ngayon ng administrasyon na Waste to Energy Program. Ito ay sa gitna na rin ng hindi pa maresolbang problema sa basura ng bansa. Sinabi ni Greenpeace Philippines campaigner Patrice Valero na sa nasabing hakbang sa halip na mabawasan ng basura, maaari pa nito ang palalain ng problema. Kung susuriin anya ang programa, mas hihikayatin ito ang pagdami ng basura sa bansa.
17: Yung WTE po, it requires a massive amount of waste for it to work and be useful. No? So, instead po, sana na ina-address yung ugas ng dami ng basura sa ating bansa or yung goal sana natin na wala sana tayong basura, kinokontradict nito and ba-undermine yung iba pang upstream solution sana katulad ng reuse system kasi kailangan natin ng basura. So, parang it addresses waste after it's been created instead of preventing waste before it is even created.
3: Samantala, pangamba pa ng grupo, maaaring magka-problema kapag nagpalit ng administrasyon dahil kung matutuloy ang programa, nakatali ang gobyerno sa 20-year contract sa sinumang contractor nito. Sa halip, naniniwala ang grupo na mas dapat isulong ng administrasyon ang mas praktikal na solusyon para mapigilan ang pagdami ng basura, partikular na ang plastic waste sa alinsunod sa itinagda ng batas.
17: Ano nga ba yung pwede natin gawin mo? Una-una, i-ban natin completely dapat sana yung single-use plastic dahil sobrang harmful din po ng plastic sa environment and at sa atin ng mga tao dahil hindi siya po nag-dedicate completely. Ang siya parang nag-breakdown lang siya into smaller pieces or yung microplastic niya. Kapag nakaliit nito, hindi na siya nare-remove or natatanggal sa environment. And then, ngayon, sa totoo lang po, meron ng microplastic kahit saan, hangin sa dagat, even po sa pagkain natin. And then, pangalawa po, i-institutionalize po natin yung mga zero-waste solutions.
3: Mga kasama si Greenpeace Philippines campaigner Patrice Valero sa panayam ng DZXL RMN Manila.
4: Balikan po natin ang ulat. Hinggil sa pagpasok ng pagsilika sa bansa, once in a lifetime opportunity sa bansa ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. RMN Live
18: Report. Iginiitin sa Senate President Sherwin Dechiliana isang once-in-a-lifetime na oportunidad sa bansa ang balak na pagtatayo ng PAC Silica Data Center Hub sa Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, sinabi ni Dechiliana kung hindi papasok sa bansa ang PAC Silica ay tiyak na may ibang mga bansa na tatanggap ito tulad ng Vietnam, Thailand at Indonesia. Sinukoy ng senador na batay sa kanyang mga research ay maraming mabuting may dudulot sa bansa ang PAC Silica kabilang ang paglikha ng libo-libong trabaho at pagpasok ng napakalaking investment na aabot sa $70 billion na makakatulong sa long-term growth ng Pilipinas. Iginit din ni Gachulian na kailangan na ng industry shift ngayon dahil posibleng ma-wipe out ang BPO industry dahil sa artificial intelligence at maraming kababayan ang mawawalan dito ng trabaho. Gayunman, sinabi ng mambabatas na sa kabila ng kanyang pagsuporta sa PAC Silica, kaakibat nito ang mga kondisyon na dapat munang matiyak ng pamahalaan bago ito itatag sa bansa. Kabilang na rito ang mahigpit na pagsunod ng PAC Silica industry sa batas ng bansa, pagtugon sa environmental concerns tulad sa tubig at kuryente, displacement ng mga katutubo sa kanilang lupa, pagkawala ng hanap buhay ng mga magsasaka, at maayos na technology transfer.
19: Ako personally, sinusuportahan ko itong PAC Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat po nating pag-usapan ngayon, at tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite.
18: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Dechiliana. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Alas 12:32, mga kasama, hindi akma sa Pilipinas ang programang Waste to Energy na isinusulong ngayon ng Administrasyong Marcos. Sa pag-aaral kasi ng Philippine Movement for Climate Justice, sa halip na solusyon ay problema ang dulot ng ganitong uri ng teknolohiya. Napatunayan aniya ito sa ibang mga bansa na may ganitong sistema, pero hindi naman aniya na resolba ang matinding problema sa basura. sinabi pa ni Eleanor Joyce Bartolome, Senior Executive Officer on Policy, Campaigns and Communications ng Philippine Movement for Climate Justice. Sa kabila raw ho ng pangako ng pamahalaan na may mga safeguards na ilalatag, wala aniyang katiyakan kung may patutupad ito.
20: Ang nakikita kasi natin ngayon sa forma ng Pilipinas, hindi akma yung teknolohiya ng waste to energy. At hindi yan yung pinakaprimaryang solusyon, no, na kinakailangan ng bansa natin doon sa problema natin sa basura. Bagamat ang sinasabi ng gobyerno ay complementary effort lang ito, no, para solusyonan yung

0: hanggang ngayon may mga kababayang tayong exposed, no? At lumalala yung mga sakit na nararanasan nila mula doon sa mga asthma, sakit sa puso, hypertension, mula doon sa mga fossil fuel power plants na yan. So, ang ginagamit nila na dahilan, no, magko-comply daw yung gobyerno doon sa kinakailangan na environmental and health safeguards, ay hindi sapat, no, yung kasalukuyang mekanismo na mayroon tayo para ipatupad yan ng gobyerno at yung kakulangan, no, ng political will na talagang gawin yan ng maayos at yung technical na kapasidad natin sa ngayon.
1: Mga kasama si Philippine Movement for Climate Justice Senior Executive Officer on Policy, Campaigns and Communications, Eleanor Joyce Bartolome sa panayam ng DZXL-RMN Manila.
2: RMN Network News.
3: Samantala, yung mga benepisyaryo ng tupad na ginagawa lamang photo ops yung paglilinis ng basura, sinita ng palasyo. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
2: RMN Live Report.
4: Sinita ng Malacanang ang ilang benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged state workers o tupad program dahil sa manoy pagpapakitang naglilinis lang para sa photo opportunity. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikita ng pamahalaan ang ilang insidente kung saan nagwawalis o nangangalap ng basura ang mga benepisyaryo para lamang sa litrato o video. Pagkatapos ng photo opportunity, agad naman umanong umaalis ang ilan at hindi na pinagpapatuloy ang paglilinis. Mas mabigat pa rito, sinabi ni Castro na may mga pagkakataong nagtatambak pa umano ng basura sa isang lugar para lamang may maipakitang nililinis sa video. Paalala ng palasyo, hindi binabayaran ng gobyerno ang mga benepisyaryo ng tupad para gumawa ng peking video magkunwaring nagtatrabaho. Hindi kayat ni Castro mga benepisyaryo na seryosohin ang kanilang tungkulin at tuparin ang serbisyong kapalit ng kanilang tinatanggap na ayuda mula sa pamahalaan.
5: Yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari, may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila. And then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hina-hire para kahit pa paano ay meron kayong mapagkakitaan. Pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos.
4: Yan, pahayag ni Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Lalaking exhibitionist sa loob ng pampasaherong bus sa Agusan del Sur na hulikam. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan si Radyoman Prince de las Marias.
2: RMN Live Report.
6: Nabigla at labis na natakot ang tatlong babaeng pasahero matapos makita ang isang lalaking pasahero na hinahawakan ang kanyang ari habang nakaupo sa sinasakyang bus bandang alas 10 ng gabi kahapon. Ang sinasakyang bus ay bumabiyahe mula San Francisco, Agusan del Sur patungong Butuan City. Dahil sa takot ay agad isinumbong ang insidente sa konduktor ng nasabing bus habang agad ring bumaba ang nasabing lalaki na patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, Armin.
2: RMN Network News.
3: Balita sa Ibayong Dagat, ibinaba na ng Swedish Parliament ang age of criminal responsibility sa kanilang bansa. Sa botong 281 na pabor at 66 na hindi, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala na ibaba sa 14 taong gulang ang age of criminal responsibility mula po sa dating 15 years old. Bukod dito, ibinaba na rin ang prison terms o bilang ng taon ng pagkakakulong sa mga kabataan sa 18 years old. Una nang isinulo ng gobyerno na ibaba sa 13 taong gulang ang edad ng criminal responsibility sa mga kabataan. Ngunit tinutulan ng mayorya ng parlamento. Epektibo ang nasabing batas sa Setyembre 10, 3 araw bago ang general election sa Sweden.
1: At para naman po sa balitang sports, dating boxer Richard Colon, pumanaw na ho sa edad na 33. Samantala, nakipaglaban si Colon kay Terrell Williams noong October 2015. Matapos ang laban, bumagsak siya sa locker room at kalaunan ay nakoma dahil sa brain bleed. Nagising siya makalipas ang mahigit 200

0: araw at inalagaan ng kanyang pamilya hanggang sa kanyang pagpanaw. Bago ang insidente, hawak ni Colon ang malinis na 16-0 record. Matapos ang kanyang pagkamatay, nagpaabot ng pakikiramay ang ilang boxing organizations gaya ng WBC, WBA at WBO.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
1: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
2: Ayan, RMN Network News.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
7: Banyos-banyos para sa buton?
8: Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restime Drops. Basta gani buton.
9: Restime to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
16: Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
15: Bukas po ulit, ha?
16: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
17: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
18: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
3: Mga kabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches.

0: Imagine
1: for longer life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes.
5: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Pagaling siya, magaling ka siya.
16: May high blood ka ba sa una?
15: Oo, nga, umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunang sulhay ng tanantanan sa ako.
14: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm Fab Car, pangungkong makabloom. Charm
19: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
0: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular na regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
6: Ang Vizio.
0: You my D3.
6: Mga butika.
0: Mahit ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina energy?
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
6: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500.
0: Masalrikan DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
2: Mabalik si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulahan na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Three.
0: You my Vizio!
6: Vizio!
0: You my D3!
10: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
1: Gigan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag Parex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Rexino Forte!
7: Mas dasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
10: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Supple Plus Gold.
17: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taka na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
8: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
9: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
7: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
10: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
7: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
8: Carl? Diin na si Carl?
10: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly. Pila, pila.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kay kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
1: Dr. Pinoy Squalling Capsule Protection sa mga balatian.

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Udo.
2: Mga Karajuman, balik sa itong pagkapakalaga diri sa RMN, Targetanay, sa Udo ang oras. Philippine Standard Time, tatak, las 12.55. Well, master, fresh from gamay nga tulo tree planting, no? Hindi amunin sa wag naton nga mga urban tree planting. Kaya bangod diri sa sudad sang Iloilo, master, doon na halos ang mga lugar naton doon nasakop na sa mga subdivisions, mga urbanization, no? Kagiban pa, tiway tamay mo, kay tiway mag-atras ang kalibutan. Doon, alin sa payak, pakadto sa advanced nga teknolohiya na. So, hindi man naton kung kaisa mapunggan ini, but as much as possible, antaran nga pwede tamnan, dapat tamnan ginaton. Like, ining ginihimo naton today, kag sa iban pagin nga mga masunod nga mga inadlaw, ang paghimo naton sa kunpa, taugon pa sini si Sir Arman Dairit, mga packet gardening. No? Or urban tree planting diri sa aton nga syudad kadakban masang Iloilo.
3: Yes, pareko yung balko gani ining ginaubra sang RMN together with the Iloilo City Government and advance ng mga sektor naton. Actually, hindi kita makabenepisyo sini. Hindi kami makabenepisyo sini, but ang makabenepisyo sini ang mga future generation. Because it will take time nga magdako ining mga kahoy nga ini mo, no? So we are doing this for the future generation. So that makasingot sila sa matinlo sini nga mga oxygen, mangin maayo ang pare ko hindi mabudlay nga emerge o kon idunganon ang progress at the same time pagproteher sa dunang manggada. It is not impossible, no? It is not improbable. All you need to do amo yung pagplano sa maayo sa mga strategic areas diri, especially, no, ang mga duta nga ginapanagiyahan sa aton sini nga gobyerno. And right now ang Iloilo City is doing that, no? Ang aton diversion road highway ina, no, katahom kay may ara kita bike lane dira, may ara kita sang sa tunga sa island may mga tanom. So highway siya, national highway siya, pero kanami isang palibot
2: may parikol. Ara kita sa na talupang dandirek na ginahimo sila nga the structure along the bike lane. Master Don, makita naton dira kag I think ang plano dira nga butangan sa mga tanoman. So may green ini palibot kay ini mga tanom nga nagapangalapkap, no?
3: Mga vines,
2: among itanom dira kag inayaguro masiling naton nga instead of magbutang kita sa tong nagligad to lang mga improvised
3: to cooling hub,
2: no, cooling stations. So ini mas mayo ni kay sigurado gini pag may mga vines na masa doon pwede kag diya kapasilong, then makaklo ka sang fresh air kag makita mo ang palibot mo.
3: Hoy, butang nyo nga vines, upo, di mas mayo. Okra. I mean, pari ko yung naubra sa ibang mga pungso din na, I think sa Scandinavia, nga ti amon ang ila, ang ginabutang nila ang mga fruit-bearing trees.
2: Mga vegetables.
3: Mga vegetables sa kilin instead sa mga ornamental. No? So, kumbaga may maagyan ka na, pwede kaya so, kakuha. Sang imo lang yung makuha, hindi pwede nga hamison mo tanan.
2: Depende kung anong purpose mo gidya. Ito makakuha pagigayasan para sa panimalay mo. Or, well, kung beautification, well, ang ibang gusto nila nabing mga bulak-bulak. I don't know kung anong nga klase, no, hindi ta familiar gina siya. But siguro makutunt ang city government natin kung anong nga klase ng mga tanong ibutang nila.
3: Oo, kay bala mo, damo lang parikoy niyo. Ako ya, ang makabulig sa tawa. Makaagi ka na, may damo na to bungas ang upo, oh. No? Kuha ka lang isa-isa ka tao, isa kadako sang upo. No? So anyway, dugangan nato din na standby ka mo din sa itong pagpangalaga din ng porsyong ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, parikoy, of course, no, kanami gid sini kay manti siling bala naton nga ang tanan nga kulang mo, dugangan niya kung kulang ikaw sa bitamina ka mineral, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Very very important sa aton sini nga lawas ang vitamins and minerals para mag-function ang aton sini nga mga organs. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
2: Yes, Evergreen Herbal Capsule, mga kabayan, the best ini nga klase sang kapsula ni Doc Crispin Hico. Basta produkto ni Doc Hico sigurado nga epektibo. So tanan nga kulang ginadugangan niya mga vitamins and minerals nga kulang sa lawas naton. Ang mga sobra naman like cholesterol, uric acid, acid fats, creatinine, SGPT nga nagasululo, brabuinan ina sa nga itong Evergreen Herbal Capsule. So diin ka pa, diri ka na sa masaligan, halin sa una sa subong, basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga Epektibo Evergreen Herbal Capsule.
3: Kagina parikoy na interview sa aga ang presidente sang Employees Association dira sang Ilico Uno, si Ms. Kay Frialda, no? Kag very emotional siya parikoy because ginalantaw nila ang job security nila in case nga magpustro ang ining proposed joint venture agreement
2: sa Ilico
3: O or merging, no, sang Ilico Uno kag subuman sa More Power Corporation, because I think that's the best way to do parikoy, no, nga mag-merge sila so that they will not be competitors anymore but partners, no, sa pag-provide sang electricidad dira sa First District of Iloilo kag nasakupan pagit nga mga kabanawanan sa Second District sang Ilico Uno. Very very important ini kay manti ang More Power Corporation has the money, has the expertise, no? Kung madalom ang bulsa nila, they could provide additional nga mga equipment, additional sining
2: infrastructure or ano pang development or pagkayos na sa mga dilapidated na mga linya nila or whatever.
3: Ang concern nila parikoy, kung mag-merge na, ang trabaho nila ano?
2: Amo na.
3: Na.
2: Pwede guro, pamatyag ko pwede sila kumaon, but I don't think kung ma-maintain nila ang sweldo nilang present.
3: Mm-mm.
2: No? Ang gina-enjoy. Siguro do amo nang isa sa mga bagay nga nakita ko nga do medyo masubo-subo, because if you're enjoying the amount pala master don so no sang imong kita dira base kon sa next kwaon ka man pero base hindi amo na nakadako.
3: But importante may trabaho ka,
2: amo lang na galing,
3: importante may trabaho ka kag at the same time hindi maguro magnubo sa industry standard.
2: Pwede man, pwede man.
3: Sa industry standard ang sweldo sa More Power Corporation sila nakainsindi man ng mormo. And of course parikol katulad sila sa mga lineman naton, kung ako si More Power ya, kung sino pa dai ang pwede, amo yang kuha ko, they will be the priority.
2: Kung ako, te dapat amo gimana guruhin mo, kung sino man ang nagduso, dira, no? Kung ako be More Power, kuhaon ko man eh. Na makuha ko ya, sang itrain ko pa, kundi yung trained na.
3: Oo. No? Kag maad lang ko ya, sa additional personnel, kibalantaman na, diri pa rin ko yung amadasig ng troubleshooter sa MOR, kay taga area, may ara niya naka-standby nga team.
2: Mm-hmm.
3: That is why nga pagtawag mo may problema ko dito, naglupok ang kundring nga kontador, naglupok ang transformer dito, dugay-dugay a few minutes after nga nagtawag ara na parikoy
2: ang mga moderno
3: kay may area na sila mo
2: sa mga business. Abing amo ni Master Don, ang modern nga kwan nga ginahimo nila sa management sina, usually do nag-hire sila sa mga third party.
3: Mm-hmm.
2: No, kag amo na da sila nag-contact, da sila nag-kontrata. And then ato yung mga third party, amo naman ang nagasweldo sa mga tao nila.
3: Yes, yes.
2: So directly under na sa ilang guwain na doon mo na. Mm. So amo na bing kwan eh, sa mga corporate world eh.
3: Mm.
2: Sa mga korporasyon kag sa mga negosyo ka nga isinig mo nga dumalagko na.
3: Okay. Naka-standby na to add more on this, makamata opinion niya sini kay si Congresswoman Janet Garin, mga kabiyanan. Amo nagduso sini sa Kongreso, no? Nga magsulod ang or i-amend ang present sining franchise sa More Power Corporation to include the First District of Iloilo. Aray ko lang sa ito, ang linya ng atong sini Congresswoman sa First District, Congresswoman Janet Garin. Ma'am, si Rajuman Don Dulido, kag Rajuman Ronel Sorbito, welcome sa Targita na isa udto sa RMN Iloilo.
2: Mayong udto, Congresswoman.
4: Mayong udto, Don. Mayong udto, Ronel. Mayong udto sa pagparamatikang RMN. Asensya lang yun, no? Kaya kabiyahi ako.
3: Sige. Sige, ma'am. Thank you so much for this opportunity. Kaya kaginasang aga na interview sa programa Mandinamon, ang presidente sang Employees Association dira sang Ilico Uno, and she was very emotional because sang ila sining kangawa congresswoman sang ilang job security in case nga maduso ini ang proposed joint venture agreement nga ginpresentar na kuno sang ila sining mga opisyal sa ila dira, no, kag may technical working group na gani to study the proposal. Ma'am Janet Garin, Congresswoman, ano ayhan ang mga posibilidad? Ano na istoryahan ninyo if may ara gid man with More Power Corporation in terms of the employees ang Ilico Uno in case nga madayon ang proposed joint venture agreement?
4: Well, unahon po lang, no, sang nagsunod ang More Power sa probinsya ng Iloilo, specifically sa siyudad ng Iloilo, ang ila prangkisa did not only cover the city of Iloilo. Dararig yan ang 2nd Congressional District of Iloilo, portions of the 2nd and 4th Congressional District ng Iloilo. Ang rason nga daw wara ako ng suporta at that point of time, kay ginparapitan man ako kang mga taga-Ilepo, of course, pati si Richard, lawig man ang ila explanation kadamon, And they were telling us that it is illegal. No, kag nagpasarin sila na they will have a very competitive rate kag hindi magmahal ang kuryente. Moving forward, natapos ruto yan, nagkamayara prangkisa sa ibang distrito, naging kontrabida ang first district, ang first especially ako. Ugarin lang, nakibot ako, okay, kag nagkanto sa mga korte at sa nga naglabot sa Supreme Court. And I believe ang ilek po gani naggasto di raya approximately 12 million or 13 million sa legal fees. Ang syempre, ang ginagasto sa legal fees kag ilek po, pass on man inaya sa mga konsumidor.
5: Okay.
4: Kasi hindi man sila mapagawa kang kwarta. So, ang natabo iya sa Supreme Court, nagdaog ang more. Kay para iya sa Supreme Court, ang importante ang competition. Kagura it may ginatawag, ganun mo monopoly yan na binagid ko sa community. Because of this, nag-decider man ako na para man sa kaarayidan sa mga konsumidor. No? Kasi siyempre, ginabalansi sa manina iya. Nagpasa kami kang prangkisa kang more to cover the first congressional district at Ilonaga. Unang rason, ang INECO 1 does not only cover the first district. Ang INECO 1, gina-cover niya first and second district,
5: yes.
4: Congressional district, plus portion ng third district. Imagine kung sobra tunga na konsumidor ang madura. Kaya sa diraya sa bill kang INECO, may ara ina iya ginatawag na, which is part, no, kang ilaya sustainability. Ang pang-repair-repair nila ng mga 30 plus, no, 35 cents approximately per kilowatt. No, tapos ang kilowatt hour, dugang pagdiriya may piso pagdinaya, kasi siyempre dapat man may income ang DU, ang INECO, kasi sildo sa mga empleyado. Bottom line is, kung madura ang segundo distrito, ang saluon kang first district, tamaan ka mahapo because hundred ang ilaya nga, duro ang ginasilduhan, dami ang empleyado, rako nga bagay. So, ano ang natabo? Ang istoryahanay is, it is actually a protection not only sa mga konsumidor, but also sa INECO ng mga empleyado. At hagun po lang ha, kay Kapira ko rin nigil explicar sa kay GM, kag sa board. Kay siyempre, amugindaya ang number one concern namo ni Richard. So suno iya sa mga meeting, it was made very clear to us. Una, wara it empleyado na pakasun.
5: Okay.
4: Ang natabo niya is they will be given an option to retire.
5: Okay.
4: No, kapag retire nila ya, siyempre ang iban medyo turutin prano ang retirement, ang iban medyo ruurihi. And being transparent na pag retire nanda ya, ang ginayo namon sa more, ang ila retirement benefits na makuha will be triple the amount.
5: Okay.
4: For example,
5: okay.
4: Kung pag-compute niya, ang imo niya retirement is 250,000.
5: Okay.
4: Ang itugro kang more, is 750,000.
5: Okay.
4: Para ya i-cover sa mga tuig na basi hindi ka magtrabaho. However, however, ginayo pagid namon, na tanan niya ma-resign, daw ma-retire ya sa datanan, maging triple ang ina-retirement. However, all of them will be given the option to reapply sa more.
5: Okay.
4: Bari nag-retire ikaw sa INECO, tawad ikaw triple, no? That will be part of the agreement of more and INECO. Pero pag-abot naman diriya sa more, tanan niya empleyado, pwede ba tunon?
5: Okay.
4: Pero of course, ang sunugid man sa ginmitingan, ibaron ang panahon sunad, may ara rin kita mga computer, may ara rin kita mga AI, hindi rin, may ara yan mga iba na nadura rin. Kag hindi lang sinaya, may ara na mga teknolohiya.
5: Yes, correct. Ambot mo silingon kong, kung qualified ka, kag namasarangan mo pa, though more likely makuha kagid, no mo na?
4: Hindi, ang agreement is, is tanan sila ya i-absorb.
5: Oh, okay.
4: Okay? However, ang ginabaisan lang to ya, kay siyempre ang ibang empleyado naghambal na kung sirang empleyado kang elekto subong, na dapat amo man ang ipadayon kang more, ipadayon sila sa existing. Pero atuyang ma-retire na, kagang ila position redundant, hindi na
5: sulat
4: sa iban.
5: Triple.
4: Yes. Kumbaga, example, ako B, nag-retire ako. Nakuha ako triple. Tapos, pero ang edad po niya, butang mo niya, 55 na. Kung ma-retire na tabi, 60, example. Pagsunod ko, after 5 years, ma-retire doon man ako, pero hindi doon islan kang tao ang position ko. No, madura siya because hindi na siya needed. It's a redundant position.
5: Okay,
4: pero sa incumbent,
5: Valido, kwa na lang, do Consuelo na lang sa tao nga daan. Yung tipo sa puso na lang, do mo na.
4: Yes, oh, pero oh, hindi mo tambalan nga ipanugli mo pa sa iban ina okay nga posisyon oh, oh, because it's not needed anymore.
5: Oh. Okay. Okay. But what will happen sa ila sining sweldo nga gina-enjoy Subong? May pag-transfer nila sa more, posibleyhan nga madagdag ini magnubo kung para sa gina-enjoy nila Subong kom?
4: I think it will be the same, no? Kaya muna ang okay agreement, paribo.
5: Mm.
4: However, so, syempre, may iba niya nga, iibutan ka rin giba, no? Ang may iban, ang batiko lang, no, nga ginareklamo kang iban, example, ang mga 9-man po, no?
5: Oo.
4: Daw, ang experience ko na dito sa Negros, iba, ang dira pa sila sa DU, ikumpa, sa Ines, umaga sa Sineco na balangaran po.
5: Tapos
4: dira ko na sa more subong, istrikto po, no? Nga dapat siya ang oras magsunod sa opisina. Kagdaw, ginaurasan bala sila, nga example, may guba, may bagyo, or po may ano. Daw, istrikto sa oras, nga dapat makantuan mo gida yun. Na para naman kanapon, that is part of the
5: service. Yes, no? Siyempre. Oh, siyempre. Siyempre gusto mo mag-improve, alang alang karo maglayod-layod ka na. You know?
4: Ang, hindi, ang electric cooperative, hindi ni siya gobyerno. It's a government project, pero hindi ni siya gobyerno.
5: Yes, yes.
4: So, ang nagkatabo na diraya, ang nagkatabo na diraya, actually, dapat gani, maski sa gobyerno, dapat
5: masibu
4: man kita, may kinahanglan ang tao, okay. Pero ang pinaka-hangged na bagay, ipakago lang ha, hindi matuod na maduraan sila ubra.
5: Yes. Okay.
4: Hindi man matuod na dihado sila.
5: Mm-mm.
4: Because ang agreement is, kung tira ang inaya retirement, it will be times 3 the amount.
5: So,
4: pero sa subong lang inaya. Siyempre, pag-retire nila, nagsunod sila sa more. Ma-retire sila rin dito sa... Okay, ma-retire sila pa lang. Umaga back to step 1. Pagsunod nila sa more, kung ma-retire sila yati ang actual na retirement, hindi na na pwede time.
5: Yes, yes.
4: Ano ang pinaka-hangged na value? Because ang more, may kapasidad sa ginatawag sa nga power generation. Ila ang malampaya na ginadevelop tulad.
5: Yes.
4: Rake sanda kang solar power plant. May ara pag-ibsinaya ginadevelop na wind energy.
5: Mm-hmm.
4: Sa binug na Pilipinas, sanda ang may kapabilidad kag kapital sa mga bagong sources of power na hindi coal. Kaya ang Korea, dependent sa kung magdira, grabe ang goal. Ang LNG naman, pagdira sa Russia kag Ukraine, bow, grabe ang pagtaas ng kuryente. So, anong matabo? Ang generation charge, sunod nakita ko, no, dira sa Inepo, ang generation charge, galabot 8 pesos. Kuno sumo kananda manaong siya to 7 or medyo 650 o kung ano dira. Pero ang makita mo gidman sa generation charge, mas manubo ang more kay may economies of scale sila plus sila mismo ang nag-produce.
5: Yes.
4: In other words, ang Ineco, dabakal sila kuryente. Ang more, dabakal sila kuryente pero ginabaklan ng ilan ang kumpanya.
5: Kagbarato.
4: No, kung siyempre makabarato ka, kay ti ang daw pariho na bala na itong
5: sister company mo eh
4: luto.
5: Sister oh, company ako, mo mami
4: oh example ako bi may karindiriya ako daso ng kanon ko dira ginabuka ginabakal ko lang bugas ibaligya ako sa karindiriya ko 20 pesos ang per cup of rice pero kung ako niya ang
5: kalamnan
4: kag ako niya ang humay hindi ko na ibaligya ya 15 pesos
5: direct source mo
4: na namon inaya so in other words ang ginalantaw ta is the bigger good of everybody.
5: So, ining parte sa security of job nila, this is not a problem. Kay, I believe, yung ginasambal mo, ma'am, kamugid mismo, ikaw mismo, and I think Mayor Richard Galing, gistorya sa ila. And initanan na put into writing, ka nag-huod rin, no? Si More Power Corporation sa inyo, sa inyong negotiation.
4: Lang, before ko gin-file ang franchise sa Congress, gin-up hagina namon. Again, gin-up hagina iya in the presence of the members of the board. Gin-up hagina iya in the presence of the former president, La Arne Custodio. Kag, gin-up hagina iya
5: Amo ni gani ang balko Congressman Janet Garin because ang balila amo to kuno, may kuno pa anatabo dito sa Sineco, sa May Negros Occidental, but siguro different man to ya ang scenario sa ila, different ang need. Kagula sila yung congresswoman, Janet Garin, to yung nag-istorya.
3: No, so diri ya, may security of 10 years. Ma'am, gusto ko lang klaruhon. For example,
4: sige, ko... sige. I-cut off ko lang.
3: Sige, ma'am, go ahead.
4: I also don't want to prejudge dito sa sineto. Okay. Kaya nawag man ako to sa mga official, kag sa mga kilala ko, kag sa former GM nila rito, ang bang nila hindi man matuod na duro ang kintang kakas.
3: Ah, okay.
4: Ang ibang lang gariya, syempre, nakabuol sila nakag-retirement nila. Time free, tapos may edad ron, hindi ron sila gusto, mag-retire sila. Pero may ibang gidman, ako unta, may ibang niya na daw nagapaanad lang bala sila nga po ni absent o hindi mag-report. So, siyempre, gina-warningan. Ano na iya ang matutuod? Kasi natural ang tanang na gasto sa kuryente, pass on yun sa pumuluyo. Ang pumuluyo gusto kang manami na servisyo.
3: I see. So, kung baga ma'am, kung naanda nila abi ang dumilulayod-layod ng pagtrabaho, tila ina karon sa more power yan. Oh. Ginaisipan gin sila, kagabayad man sila, no?
5: Kung mangkot lang ko, kung na-cascade ini sa dalom, sa mga tao sa dalom, kasi siyempre ito mga members ng board, kag mga opisyalis pa lang na digahan sini, anong info mo, nakalabot na ini hasta sa dalom, ang ining mga information?
4: Napakaintindi ko kang early of last year pa kang nakita ko nga daw mabilin gid ang first district na isurya na namon si GMI kag si President Laarmy, ang former president, kung nakascade hindi sa empleyado o kung wara, hindi ako kabalo, no? Kasi I also believe na inaya obligasyon man sa mga opisyalis kag UNESCO may paatag nila sa ilayang mga empleyado. Muna gani nga ang ginabalik-balik namon ang bal is let us have an open consultative na kung anong mga reklamo kag willing man ang more. Tapos si Apag ko lang ha, kayo may nagalibot na sa Gilanon nga nagapapirma ko no kami nga daw ginagamit ang ayuda na mapirma sila pero actually ginabalik diya ron ang more. That's a very big lie.
3: So may mga smear may mga smear campaign na subong galibot sa First District?
4: Oh yes. No, syempre may mga aligasyon na kwarta ko, no?
3: Oo.
4: Modesty aside, no? Hindi manggid ako tamaan ka manggaranon. Pero siguro ang paranublion ko sa pamilya ko, kag ang mga bulig ka na ko kag pamilya ko, plus sa mga negosyo ng buhay, pero napundar, hindi ko man kinaanglanon na magpabakal sa mall. No, ugari lang, hindi man pwede nga magsigi ako pamalabag sa mall kay nakita ko man na kung magmahal ang kuryente, sa Premier Distrito, maigo ang mga negosyante.
3: Correct.
4: In fact, nag-start ini ang Sugilanon na masunod ang more. Manami man pinagmadasig, no, ang servisyo kang ileko, kang naging very proactive most of their employees.
3: I see. Ma'am, manami ganyan eh. I think na-clear na nato nina, parati sa mga empleyado dira, and I believe papamati sila subong, and they're very happy. Ma'am, total ari ka naman lang. Pamangkot ko na lang. Ma'am, siguro naka-experience ka man sang adlaw-adlaw na lang nga manual load dropping sang aton sininga kuryente diri sa may bahin sang Iloilo province in Iloilo City. Actually gani bilog nga Visayas area, hindi taman mabasol ini kay may mga pila ka planta nga ginagkapakayo nag-maintenance. But as a congresswoman dira sa House of Representatives, paano nato ni Mano ma'am mabuligan man nga almost every day na lang congresswoman garin ma'am?
4: Ang matuod-tuod din man, may dako nga problema ang NGCP.
3: Okay.
4: Kaya ila yun ang mga commitment sa ilalinya, wala nila mapatupa. Pero ang problema, sige man sila kapanukot, amo nang ginabutang diraya sa bill sa nga transmission charge. Now, sa matuod-tuod man, kapira na namon sila gin patawag, kaya sila isubar man. Now, ano ang advantage? Amo ni gani nga, okay gidya nga duro ang masunod. Kaya sa pakaintindi namon ang more power, bangag kayo na ikapitaw sila, magkamayara sila, embedded solar plants. Butang balin, may mga planta sila nga ginastart ron butang, balaan ko mayara ron ongoing na construction. By end of this year, mayara ron delivery of power kananda, daw darawayo na iya kaplanta. Inaya, i-bypass niya ang transmission line. Dugang pagid si naiya, medyo kulang, gid man ang supply kang kuryente, amo na iya nga nami man, nga bukas ang Premier Distrito. Kasi ang more, may ara sila yung sister company nga power generation, parehas ang malampaya, parehas ang ilaya nga wind power. Init tanan-tanan niya, magatugro kang dugang na supply because ang Visayas and Mindanao grid, sa matuod din man lang, wara makakope up ang supply sa kinahanglanon.
5: Mm-hmm. Anyway, akong at least natag ining kung trabaho ang ginahambalan, dawala magid kabalakan ang mga empleyado sang Eleco Uno Partidiri. So, dakuna na nga bagay para mapaginaga. Yeah. At least, actually, sila ginagani ang unang prioridad kung mag-hire sang tao para naman niya sa more power kung matabo.
3: Mm-hmm. Ah. Ma'am, last na lang, Congresswoman Galit, kay ginasagad ko na ni ma'am kay kung kaysa daw hindi magsibo ang oras ni Congresswoman Galit sa programa, tabla parekoy. Ah. No, kay masako-sako ba ninyo? Oh, ma'am, sa impeachment, isa man lang pamangkot ko. Last time, si Attorney Ferrer, Attorney Season, I mean, before mag-end to mag-adjourn ang session, nakahambal about the post of Attorney Ligutan, no? And I believe mag-a-rule diri sa Lunes si Presiding Judge, Presiding Officer Senator Chiz Escudero. Ma'am, anong naistoryahan ninyo sa prosecutor side regarding sini? Kag may dapat bala islan sa mga after impeachment press con ninyo, Congresswoman Janet Garin, do ginahigot ka mo karon sa inyong mga statement, Congresswoman?
4: Then, ang una best, no, ang post si Attorney Ligutan was within the bounds. Kasi siyempre, tanan man siguro nga abogado nakaintindi nga hindi pwede ang misleading question. Maski ganyan mga hindi abogado, ano butang ba nun kang misleading? Pampatalang. So kung ang diferensya, pamangkutun ang witness, kang pampatalang na paramangkutun, hindi na yung pwede. Kay korte na yan. So, ang mga na nang ginambal niya, Attorney Ligutan, and I don't think there's something wrong with it. Now, ang amo niya nga post-trial press con, actually, tatlo na yun. Alas 9, pag-start with lunch break, usually alas 11, tapos pagkatapos. Ang ginaathag di raya, at ang ginatatpat di raya, is ano ang mga natabo.
5: Okay.
4: We don't, ugaring lang, at noon, gidman namon, may ara ka di iban nga upod. Medyo nagapitik gawa sa Vice President.
5: Correct. Oh.
4: Okay. Their attention has been pulled. Hindi pa kami kabalo. They have to choose. Either they resign from the prosecution and maintain their private stand. No? Kahit ang obligasyon kang prosecution is aplastar ang mga informasyon, iplastar ang mga pamangkot na wara pa masabat, pagitaon kung may sabat or wara. So, hindi kami dapat na makadugang. So, ina niya nga sitwasyon, amo na yung amon pagadayunan.
5: Gani man. On the other hand, sa piyak naman niya sa defense area, doon natabo lang gani niya. Ang ilagi mismo nga kliyente na gid, si Vice President Duterte, may mga palabtik man, kag bisang gani ang impeachment court, ginapalabtikan. Anong inyong stand, may ihambal makamusini sa masunod niya Lunes nga daw, ma'am?
4: Well, siyempre, ginarespeto pa na lang si Vice President, no? Although, iya na iya kinabatarong, iya man na iya desisyon, pero kung lang taon pa lang din ang bigger picture, simply man lang dyan ang nagkatabo. May nagreklamo sa Kongreso, apat sa grupo, nakita namon nga hindi lango-lango ang reklamo, kompleto ang pag-ubra, kagbay-basihan. So, obligasyon namon, it was her constitutional duty, ipasaka sa Senado. Karon nga ara na sa Senado, it is the best opportunity for the Vice President na sabtod. Ano ang subong confidential fund? Anong ginapamangkot? Tama, pwede na confidential ang personalidad, ang mga informant, kaya hindi mo sila pwede mahalitan. Pero hindi pwede na confidential ang output. Example, ang target sa confidential fund, mapunggan ang terorismo, mauntat ang druga, mauntat ang mga illegal gambling sa sinahan. Pwede nga ang mga nanugid confidential. Pero dapat mapakita mo nga, ariya may gindakot nga nagapamaligya kang druga. Ariya amuniya ang hari-hari kang scammer. Ariya amuniya ang nagapasugal sa sunod kang ispinahan. Amuniya ang nagapang trigger kang violence. May output. In this case, sa tulada, sa tuladya, hindi pa masabat kung diin ba naging usap ang kwarta.
5: Okay. I see.
4: So that is the question that is remaining. Kag amuna iya ang manangi daad na masabat.
3: I see. Ma'am, I think ang muna pamangkot, ang mga pamangkot mo na subong, masabat ina sa isa katao, no? Ara bala ma'am sa linyada sa mga possible witness ninyo si Ramil Madriaga? Because he is the missing link eh. Kay siya, suno sa statement niya dira sa inyo sa house, siya nagbaton sa kwarta from, I think, Nolasco and La Chica coming from Acosta. Doon siya ning missing link, Congresswoman Janet Garin. So, ara at siya blamam sa mga possible witnesses na ito?
4: Possibly, no? Pero we leave it giraya sa decision kang prosecutors,
5: okay.
4: No? Kay ako niya, ang ako niya, ubra, is ipatag lang ano ang matuod niya na tabo, kaganong informasyon, kag of course, ang mga admin na urubrahon kang bulig bilang sa Kongreso. Now, takto ang inyongon, Ramil Madriaga can be the missing link. However, is darawaman ang importante, no? Si Colonel La Chica,
5: yes.
4: Kag sinunasto kay kanda ang ginatudlo kang atan mga SDO or Special Disbursing Officer halin sa Land Bank, sinong naging cash kang kwarta. Ara yung pangalanan kang Land Bank.
5: Correct.
4: Ginhambal lang kang SDO kay sinong ginhatag ang cheque, ginhambal kang Land Bank kay sinong ginhatag ang cash. Karon ang tao nga nagbaton kang cash, makasabat na ninaya sila kang insakto. Kung balaging tugro, ginbananda kay Madriaga, kung wala nilaging tugro kay Madriaga, diin ni naging gulong, tingo nagbapon, ano gingastusan? May ara gid bala, gingastusan, o kung wara. Ghost bala ang project na ginubra, o hindi siya ghost.
5: I see. Sige. So with this, Congresswoman Janet Garay, naglawig-lawig na sa allotted time. Anyway, ma'am, thank you so much for this opportunity. Balang ko, masako ka. Biyernes nga adlaw, damo ka mo sa ginaubra, of course, dira sa prosecution side. Congresswoman Janet Garay, ma'am, misahin mo na lang, especially sa mga pumuluyo, dira ka empleyado sang Ileco Uno, Congresswoman Garay, ma'am.
4: Sa mga empleyado kang Ileco One, no? I am with you. Hindi lang gidya madami ang nagkatabo niya nga duro ang misinformation. Buksan pa, isip pa, tagpanumdumong pa nga mas ang hanggit pa nga obligasyon ang mapabarato ang kuryente sa kada pumuluyo sa Premier Distrito. Balik naman kita, siyempre barato kuryente, mas duro manigosyo, mas nami, no? Mas sawhay ang panginabuhian. Pero base manipatanta, in this impeachment process, ma-acquit man or ma-found guilty man si Vice President, there is something na hindi pa dapat paglipatan. Isa sa mga bugal kang Iloilo. No? Okay, kung makita ka, pag-present sa may Congressman Nonoy Defensor, daw proud Ilonggo gid kita. No? Okay, sa iba nga mga probinsya, may mga congressman na sila, mga mayadman, pero nakalanggid makita ka kang maalam na, guwapo pa. Ang problema lang kay Duro, ang kapamangkot, kung amugi na ba nakagwapo ang mga Ilonggo, at si ginatago-tago ko, anay si Richard. Kaya hindi man wrong eye, pero hindi man tamaan kagwapo.
5: Ma-appeal ah.
4: Sabi mo yan.
5: Ako kapati ko si mo, ma'am, no, bilang saksi, kag prime example, nga guwapo gin man ang mga Ilonggo. Ma'am, kung gusto mo, Janet Karin, thank you so much.
2: Kong salamat kay
4: Gong. Thank you. God bless.
1: Tatak,
2: RMN. So, oh. Mayo tong at least ini napatag bala kahit siyempre ako concerned mako ang matandog man ang buot mo siyempre sa mga empleyado kaya
5: bitaw kagina si ma'am ano to kay doga hibi eh.
2: Ako gaupod ko na sa iya kay balo ka malis dan ka kon mawadaan ka
5: but, may pamilya
2: may pamilya eh. But sa pagpamati natong kabay amo gini ha kabay nga amo gini pa kwanon ta gini amo ni amo ning na agrihan nila idon don ako na cascade
5: oh.
2: Kun na pabalo o na palabot ang iyong mensahe, kung retirable ikaw, before ka mag-retire, halimbawa, 55 ka, 60 pang retirement age, sa ano, mukhaon mo, retirement, triple.
5: Oh.
2: Triple ang kwaon mo ang benepisyo. Pag retire mo, pwede ka ka-apply aliwat. Matunod ka gyapon, because priority ka. So may remaining 5 years ka, obraho mo na gyapon. I think ang pagpamangkot na tukoy na, kung mag-change sa sweldo, I think doon mo mag-gyapon.
5: Amo mag-gyapon.
2: But kung nagadoble or
5: Redundant
2: ang position mo base hindi na sa pagbuslan.
5: Kay kwao na
2: sa masunod kiti siyempre nag ano na subo nag high tech na mo, no? So base kun redundant na sa kwao na sa po. Batunon ka anay, do ko baga da konsuelo na lang padiyo na lang ya kay ti ara ka na day.
5: Oo.
2: No?
5: Pero tatlo na malang katuig, do na malang katuig, ma-retire ka na. So na to pero triple ang retirement mo.
2: So kun ako do ang isa ka tawo nga mo na dako na nga pribilehiyo master do ako magyapon kwaon, gi-retire ako kwaon ko advance ang retirement ko, triple. Tapos pagbalik nga ara na nag-merge na, maubra mako gyapon di same position, sweldo ko mo man, no, benepisyo mo man, pero te pag-retire mo hindi lang galing mabuslan ang mga position.
5: So
2: may posibilidad na mabuslan ulit.
5: Pero ang balya, because nag-go along man sa trend subong, nga nag-automize na kita, nag-digital na kita, siguro may mga apektuhan nila sa pila ka mga admin na personnel naton, kung pulo kabilog sa unang teller mudra, nga nag-ano sa linyada, imuuna lang tatlo because may ara na kita sang electronic payment scheme. No, pwede ka nakabayad sa ibang mga electronic payment center dira.
3: So amo na ganin obra ko pareko eh, para post lang arakas balay mo ya, bayad ka lang.
5: Ako ni online eh.
3: Oh, online ka na lang, mm. No? So basi amo na, no? Mm-hmm, mm-hmm. So ang tanan ang bali ang party sa lineman, pinamangkot kay mangkono. Ang taga dito sa Sineco.
5: Ang Amer GM,
3: ambala. Negros Power. Oh, Negros Power. Ambala tuod ni, wala sila gin pangkuha. Ambala hindi. Pinangkuha ang tanan. No, gin pa balik sila sa trabaho. Ang iba niya, siyempre, nag-retire na, kay may edad na. No? Pero may iban, nalawayan kay stricto ang oras. Paghambal nga ang imo response time, dapat 5 minutes. 5 minutes, ara ka na to.
5: Daw, na-strictuhan sila.
3: Na-strictuhan. Kay Banguro da, gakaon pa. May ano to kuno, may nasunog. May nasunog to nga kontaduro, idaliun ta.
5: Dali ang kapuso mo lang kaon.
3: Kapuso mo lang kaon niwa.
5: Tika ron, sa bago nga management guro, hindi na siga na. Kaya obligasyon ta na, basi mo na bla.
3: Oo.
5: Tisulin nila daw, hindi. Pero ang konsumidor, yung masaling, mas mayo na yung klase.
3: Oo, bisan sa gobyerno ka man, o kung sa privado, pagtawag si mo, respond ka. Di ba? Respond ka, kaya mo na trabaho niyo as troubleshooter.
5: As an employee, guro, masaling ka daw. Huwag na sa mga, sa una daw.
3: So, na makatulog-tulog, pa kami talo makasya.
5: Sumido, hindi naman tinanyan ka daw, utot talo ni Pahuay taman. Naman yaman.
3: Nah.
5: Pero, kung servisyo ang pagambalan, Master Don, may improve yun yung servisyo kung naman ang patakaran eh.
3: Oo.
5: Stricto lang.
3: Di, dapat gidman. So, but in a way, ang importante, dira, ang first priority, ang right to first refusal, kamo. No? Kamo dira ang mga empleyado sang iliko uno. As stated by Congresswoman Janet Karin, kay sila rin ang negosyar mo. Condition President Parikoy, before ya iduso sa House of Representatives, ang balya kagina, bala before ko naging duso, nag-meeting kami. Upo the More Power Corporation with Mayor Richard Garin, kaga I think ang mga board of directors sang iliko uno, no? Ang balya, ano gid bala ang status sa mga empleyado? Dari isa to sa mga ginpamangkot ya. Ang balya, triple ma'am, kung ma-retire sila, triple ang bayad sila. Tiyan mo itong example ya kagina, kung 250,000 ang retirement mo,
5: may mo 750,000.
3: May mo 700,000, 750,000, kaya di i-triple. So, ang balya, wala gimang gina problema, no? First priority sila. No? Kag manubuin na, kay ang mga, ang, I think first gen, I don't know kung amo ng kumpanya ni Enrique Razon ni Tioon, no? May ang malampaya sila na nakakuha pa rico eh.
5: Di mayo na kay balok ako ng mo direct source mo na Master Don. Siyempre unahon mo ilawas mo. So ang tanan nga mga nagakuha sang supply imbis nga kuha ano pa na imo mana. Nga lang hatag mo na sa ibang kundi sa imo na lang. Di ba? Kag kun imo supply ikaw ang supplier pro direct source mo. Ti siyempre barato eh. Kas lang nga ako nang umay, ako nang umay, ti siyempre pagpakuha mo sa pagkaon, pwede ko kanli rice.
3: Oo, pwede ko kanon chukto na. Abala ito yung sample ganin ni Congresswoman Jarrett ganin, kung ginabaligya ko na kung sa prevailing market price, 20 pesos ang per cup, imuong ko ya 15.
5: Ti ikaw man.
3: Kaya akon man niya bugas mo.
5: Imo man niya patubas mo.
3: Oo.
5: So meaning, kung sila ang nagapatubas sa kuryente, sila man ang nagasupply sa nagakinang lansina, no? Master Don, sa distributor, no? Parang diyo, no? Ti, kundi barato. No? Kaya ti, why na sang agyan mo?
3: Makakulog yun, maginansya sila gamay.
5: Oo, pero barato na. Barato. Para sa mga magkwa kaya sa ibang na supplier.
3: Anami, ito ang balya, ang balik kong Rusuman Janet Karin, kaya may ginaubra sila subong ang mga solar farm, ang ining kumpanya ni Mr. Enrique Razon, posible ko nung nga i-bypass na nila ang grid.
5: I mean, nung tabigag sa hindi, Master, medyo madalom-dalom ang bulsa ni Razon. Kaya, ang Razon, siyang number one pinakamanggaranon sa Pilipinas.
3: Grabe. Mga investment niya pareko, grabe, no? Sa power ko sa...
5: Medyo hindi lang bisa, no? Pati mabudlay yung mga kontrahon ng amuna, no? Makaprovide sa iya sa kinanglanon, no?
3: Pagambali, ya. Ang pilakbilog na, sir. Ang aton din, sir, nga sa lakyan para sa troubleshooter. Pulo lang kabilog. Ah, i-times to, da.
5: O, 20, ha?
3: O, para nga magdamo, da. Para masiparar mong ilang area, da. Kikalapad sa amuna nga banwa, para sa isa kabilog lang na troubleshooter.
5: Isa sa mga

0: practical wise, kung magkuha ako mga lineman, magkuha ako sa mga admin dira, siguro madugang ako, officer nga akon, no? Pero kung in terms of lineman dira, balaan na nilang terrain mo.
1: Yes.
0: No? Kung baga, pwede ko gani makuha sinong chief lineman nyo da. O sige, may mga bag-o kita, loco train, sa amuning area.
1: Kaya so, kalabanan nga kuha ko, diragid ya?
0: Diragid, no? So, namin ko daw practical ina. Magluwas ang course kung gusto niya mag-retire.
1: Hindi lang sa pukato, dapit na lang may akasyada. Ah, okay.
0: Abot-abot
1: na. Abot na. May mga landmark alam layar yan. Baldak, di dugay ka na daya mo.
0: Saya nagalupok tayo mong transformer.
1: Landmark.
0: Di lang pinman. Bila mo niyo. Lapit kay Kapitan Balay.
1: Yes. May canggi na bila. May ano da?
0: Oo. Ang canggi na ni ng Rosa.
1: Oo nga, Manugilot. Yes.
0: Tupad sa tabok sa balay sa Makawat, manok.
1: Ay, buda laban ah.
0: Kilala sa bilog ng barangay mo.
1: Oo. Tinasig may din.
0: Oh, balan.
1: Hindi. Pero ang botsilingon nga tsakto na imong master doon, kung ako malang tayo, siyempre, kung parehas malang kag, ano, may man difference na, hindi mo na guro magsunggod kag masilinga. Kung ako si Mor, hindi mo na masilinga halita niya, kung guro niya, kaya ginin ko. After all, trabaho niya ilagay.
0: Trabaho nila na.
1: Oh. Maubra ni sila, kaya obligasyon na nila, at the same time, alagaan nila na because, the, you know, ara.
0: Kag ako laga pati, ng mga matamad, ng mga lineman sa iliko, ah.
1: Kadasig
0: man. May pila kabilo, guro nga tilay, od gadya eh. No. Pero madasig man ang ilang ano subong ulag.
1: Ang mangindi malang tuod na itong balbala nga ba si may iban nga gasiling at do stricto, ti constricto mo siling. Hindi na do igham talaga do, hindi na kaigham ni sa grabe ni nigil iya ka, dasig yung sila, no? Do hindi na tayo gali iya ka po, why? Sige, ti galing kung kami ang konsumidor, ya ti, oo, eh?
0: Oo.
1: Ano ba iran ka mo? Ti tapos hindi kayo mo maghulag da?
0: Oo.
1: Hindi ba masaya?
0: Oo, ti malang ko na, ja 30 minutos ako takatawag lagi apon
1: kiga kaon pa ko de
0: pagtapos kaon na po na unite and pre
1: ma impact so man ta nagron
0: na kita man lagi apon nila to nila hindi okay. Wala na muna may ara igli isang time mo ang more power pa rekoy
1: okay.
0: Nga ti dapat ma respond ka sa munang oras mabalaan nila gilayon mo
1: bla mo master are ang isa balaan ka bagay kung hindi mo niya pag-improve ikaw di sa more power niya pag-improve mo balaan daw wala man ni difference ng ligad man balik na lang to ah
0: oo
1: bako nahisin niyo mo magligapon
0: kung kaysa parekoy ang comfort zone mo malain gid man no kay ti nagbag-o na may bago nga patakaran comfort zone mo sa una but you have to roll with the punches parekoy bag-o na eh wala ka na may move first to good ka na so dapat tapisan kita pero bala ko mga mapisan mga lineman sang iliko daw wala guro sang layo da may pila guro
1: na pila lang ah ti konsidero yung deserving ti kwani pero well nainchidian naton ini nga siguro ti base sa kadugayon dira ma mismo maupod mo kay ti base hindi ka sure kung namo pa ni mga nuupod mo base mabusla na sang ibang kay ti siyempre ang ibang ma-decide man na daw may dadidan ako hindi lang ako mag-continue total na tripol naman ang akon nga
0: bako na iya inugusyo ko lang pero nami pag ginaparekoy kwaon mong imo-retirement
1: tapos
0: no tapos apply ko liwata ido ka boring sa balay di
1: mo man tong hambal
0: oo
1: pero nga mo tong hambal ako halimbawa be mag-retire ko ya. Are, for example, are men, sample na nilang na.
0: Oo.
1: Pag-retire ko, i-triple subong. Tapos ma-apply mo kuliwat, matunan ako gapo. Nga, hindi, abi ako!
0: Oo, ti, abo na, karami isang pamay.
1: Karami isang feeling eh.
0: Dahil may ari na kita ga. No, sa aton sining kapital para sa negosyo. Ta, ulo gamay nga tsanggi da ko.
1: Tapos kasi hindi ka pa yung ubra gapo.
0: Ma-ubra kuliwat, ma-apply ko kuliwat sa more. No? Di, okay. Di ba?
1: Kung amuna iya, daw wala man ko nag I mean sa tuod nga paglantaw gid ah. Daw wala man ko minakita. Dira bat kun nakaskade nila o basi wala pa nakalabot sa ila.
0: Sa mga empleyado.
1: Please inform mo mga empleyado para hindi man mabalok ka kun masiling take over ang kuno una mo. Ti basi mabilin kita sa tabtaban. Dapat ipa-incendi nyo ni sa mga empleyado nyo.
0: Oh, bagula naggalit. Tertiary college pa lang nga magulang nga bata ko. Sus Maria ka gusto ko lang ako. Amo to guro nga nagahibi si Ma'am Kay. Pinsindihan taman. So basi wala ma-explain sa ila maayo bala. No? Kay ko na-explain maayo katulad sa pag-explain subong sa ato ni Congresswoman Janet Garin. Do hindi ka man mabudlayan.
1: Kung amo na yung sitwasyon sa basi sa explanation niya, no?
0: Oo.
1: Do ay ko man nakita nga daw disbintaha sa part sang isa kay.
0: Kay priority sila parikoy mo, no? Aside of course sa mga posisyon nga hindi nakida ikaw kinanglan pero kung pila na malang katuig ang imo posisyon da, ma-retire ka na, pwede mo ma-continue.
1: Okay,
0: pero ang bali kong resuman ganun ka rin, pag dula mo, pag retire mo, dulaon man ang posisyon.
1: Kung amuna iya ang na-agrihan nila, mas nami, pagid.
0: Oo.
1: But silingon, ako iya, hindi ko yung mga dulaan. Maka-continue, masiling ko, binga, 55 na ko, sampo lang. 5 years na lang, basi hindi na ko yung pagbatunan, kaya ma-retire na ko yan. Tapos hindi na nila kinanglan ang position ngani. Tingambal kay inaya kun chakto gito kag amo to kag gapati ko nga muna. Ang nabalan kay sila.

0: ang nag-istorya mismo nga pwede kanila yang alay ayon da nga kwaon gyapon ikaw gyapon sa posisyon nga muna okay lang but of course kung redundant na siya after mo pag-retire hindi na sila guro mag hire isang replacement para sa amo na oposisyon.
1: Hindi mo pwede mambal nga ma-retire ko bata ko na lang pasudlan
0: na daw muna so ang
1: guwa kaya mo to yung balik congressman Janet ka rin hindi niya pala nublion no
0: ati hoy
1: nga ang imo sa ninyo posisyon. I mean,
0: kung ikaw yata negosyante mas talang taon mo na mo mag-manage ka siyempre ang taon mo doon hindi na ni kinanglan. Ti, well, hindi ko na nipagbutangan.
1: Correct, correct.
0: Anyway, ulat-ulaton ta na, Master Don, kay ti, well, kung nantanan sa Iloilo, amo na kag sa ibang nga bahin, mabilin kag man sa tabtaban.
1: Oo.
0: Kung hindi ka, halimbawa, nga mag-agree dira, plus, sang potential nga mahatag niya nga mga benepisyo sa ibang pagid nga mga serbisyo nga mahatag nila sa mga konsumidor.
1: Sige.
0: Anyway, nga bahin sa ato nga pagpakalagad, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang produkto di kalidad sang ano na tong gina
1: ang
0: Arlene nami guro
1: oh ang ano
0: ang produkto ni Tita Arlene kasang Herbs Med Pharma Corporation ang non super plus the best ini number one ining produkto nga kapsula dito sa Mindanao number one man diri sa Iloilo kag Gimaras mga kabiyanan ang Nans Super Plus boko na mi sini ang new and improved Nans Super Plus mas pinabisa mas pinasigla gindingob nga magustin guyabano malunggay mga superfoods ini para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw Nans Super Plus natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants bulig kontra kapoy kag pagpalangluya sang lawas available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi piliya ang Nans Super Plus the anti-cancer food supplement produkto di kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation
1: and of course Nans Liniment Oil ang pambansang liniment ng Pilipinas Nans Liniment Oil kanami gid sinigiti para sa tanan sa palamoy po isang lawas mo don't worry masaya lang ang parating sang lawas mo nga daw medyo masakit kay may arasong soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil. May katol-katol ka Spanish, totoo sinday, banyo silang ang affected area kay madula ina balikuti sa artista. Ang manang may pagidsin eh, kay may ara ini neem tree extract nagatabog sa lamok, no? Dumduman ninyo subong sa report ng ligad ni Rajuman Regan, nagtaas ang kaso sa Dengue's probinsya, no? Kadiriman sa, sa probinsya. So para malikawan naton, may neem tree extract mo, gatabog sa lamok. Siyempre, parikoy, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka makadengge. Dengge, dalaman na sa kagat sa lamok. Meaning, wala kagat lamok, wala dengge. Simple, no? Period. Sa aton ng mga lawas naman, kung diba nyo, sini, dula pala nakit sa kalawasan mo, dula ang palamanol. Mga pasmo-pasmo sa unod, ugat kagmaskulo mo na, dula pang arikis.
1: Yes.
0: Alap-ap, alipunga, an-an, tanang yung mga iyo sa panit, dulaon, ina, bastang balanyos mo, diri ka sa barato. Pero, tuman ka-epektibo nga Nans Liniment Oil.
1: Kag siyempre ang talisman sa mga kalalakinan hindi ka mo magwa sa balay nga wala dala niya para base ka utoy-tuyan kamo kadlaw sang partner nyo Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakinan may double impact ini first impact yun sini magatiso magatigang imo sini nga ikog tao ang second impact yun, of course madugangan ang imong stamina or endurance sa patag mga kabinan sang labing-labing ginapalayo pa ang mga boy sa prostate cancer or sa prostate problem amo ining ginahatag mga kabayan sa Megaman Herbal Capsule bakal na kinarto na ang bakladra Megaman Herbal Capsule
0: Megaman Megaman Megaman
1: ay kanami kita
0: daw gulpiada pro sulit sulit akong sakwan pag dako ang kriteriya kung oh, mga kabilan Mega Man Herbal Capsule. Ano namin kay All Natural Master. Makon mo ang iasin yung mga sangkap tong katali, ginseng, maca, horny goatweed. Isa lang na ang common sa ila. Makapatigay ni, kamakapahatag resistensya sa imo ikog tawo. Kag siyempre hindi ka dali mang luya eh. Gabato pa sa pulaw, gabato sa kakapoy, gabato kay misis sa kama lang, outside sa kama, hindi mabato kay sigurado.
1: Perdi ka.
0: Mga kabiyanan, bakal na Mega Man Herbal Capsule. Safe niya kay All Natural. Hindi synthetic, hindi ni makaguba. Sagi mo sini nga kidney o kung atay kag makabato pa sa pulaw kag kakapoy. Megaman, Megaman, Megaman.
1: Kag siyempre ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Kay gagwapo yung performance mo sininoy sa Megaman Gold Coffee Mix. No, lunsay ta na natural ingredient ang ara dira, no, nga nagabulig sa aton nga virility, vitality kag subuman aton sini nga stamina para sa mga empleyado kag para sa kay Mrs. Megaman Gold Coffee Mix.
0: Megaman Gold Coffee Mix ang kape mga kabiyanan nga namigid, no? Nga kape maglos nga namit siya, makapanamit ka pa. Kay ang ining kape mga kabiyanan man nanamgi man siya. pero makapananam ka. Pwede mong painom, imnon mo kay laki ka, imnon mo kay i-share mo man sa mga babae. Kaya kung anong kainit ng mabatsyagan mo, amuman ang kainit ng mabatsyagan nila. Siyempre, kung gusto mo yung hot ng kape, siyempre, mabatsyagan nilang init. Kung gusto mo cold, batsyagan man nila ang coldness. Pero hindi sa labing-labing, ha? Ang ka-cold lang yas ang sabor. Pero sa labing-labing, init ganyan. Cold man ang gininom mo, hot man ang gininom mo, sa performance, init ang guwaya. Gabalinga sugya po ng agi mga kabiyanan gani hindi gi magkalipat ha gusto mo man sang hot coffee o kon inang cold coffee basta no megaman ang imnon mo no kay para nga subong 145 inom ka pero 1 hour after sang pagpulupangapi mo ginakadawan ka lang sang imong labidudes pero after 1 hour kailan taon ta kon sinong makadlaw sa uli ikaw man kay siya ya nagapalang luya na pero para hindi man sabang luya ka makabato siya. Siyempre, inom ka mga duway. Ang kape ni pari Paul Aranda, mga kabiyanan, no? Ang Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Ano niya ni pari Paul nga no, timplas ang Mega Man Gold Coffee Mix, ang no. Latte, no?
0: Latte?
1: Oo. No, okay. No. Healthy, may kalabasa kag may ano?
0: Uh-huh.
1: May kalabasa kag gata sang lubi.
0: Nga man.
1: Ano nat?
0: Latte.
1: A latte.
0: Aya, ate.
1: Latte, latte ka rin.
0: Oo, oh, latte.
1: Pero pwede niya mo...
0: Kaya mo man ang... Sige, bando siya malanig akadlaw man.
1: Nakakaw ka na latik?
0: Oo, eh. Oo, latik. Lapit-lapit sa litik.
1: Litik. Ah, sige. Oo,
0: kaya ang litik tapos gikon kainom kakape nga migaman. Basta!
1: Oo, muna!
0: Muna na! Hindi ta na pag-ikwan.
1: Paripol! Abot muna na.
0: Abot muna, basi budlive lalo baro, no? Ay, pagbalik tama, sir.
1: Sa atong sinipag panumbalik pare ko istoryanta ni kay masobra sa 245 milyones na supplemental budget number 5 sang AIP sang Iloilo City Government ginaprobahan sang City Council kag subuman ining accreditation sang Western Visayas Medical Center sa Philippine Health Research Ethics Board 3 importante para makapatigayon kuno sa research sa mga parma
0: yes, so.
1: Sa mga pasyente dira sang hospital.
0: Kag gamay man nga kwan karo kay Radyo Manflo ah nga amuntong ang atuntong nga pagtanom Master Don sang native mga fruit trees.
1: Di naguro kinang lang kay ka man.
0: Ang
1: ka man.
0: Lagi ka
1: ikaw may... ikaw na lang nga report din ano.
0: Kapoy. Ang ihambal ta kun di pambalta sa reporter ta. Ara nagid na. Si Plohika ka kay Plohaw.
1: Anong isa ito gani? Anong isa ito ka report?
0: Di kwan ang piki nga din kita. Oh, ginarestar to sa anti cybercrime group sa distrito sang Haro kati piki kay gapangway panghimo ka braces na.
1: Tapos sa di piktoso guro eh.
0: Piktoso eh. Timbis nga nami gurong smile mo nagkurinot na lang kanahuya ka. Tiyan, lain na blama sa ko sige smile mo na sa baba mo sa bordo tuktok ako. Tuktok ka bali.
1: Imbes nga stainless butang
0: tuktukon.
1: Nabasa. Nagligo ka lang sa baybay pag ano mo, pag yuho mo, brown ang ipon mo. Natuktukan gali.
0: Doon nagsalong sa Titanic.
1: Sige.
0: Balikan ta ni mga kabiyanan pagkaligan sa mga pahibalo. Philippine Standard Time, 48 minutos sa kaligan sa alauna sa hapon. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
2: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy cottony napkin for heavy flow.
4: Charmy,
2: let's go with the flow.
6: Mga kabyanan, Subo nga August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr. Suzette.
11: Ito po si Dr. Bernion.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
15: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
17: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatay. Halos sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
24: Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
25: Make-up Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Make-up Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi gina-pabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.

0: Pits sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo
7: sugar?
5: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500
4: nag-inom. DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, hindi corrupt.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
20: Charm at Fabcon, pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
20: Pangdong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.

0: nakakatad, Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, ulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Samsung Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Samsung Plus Gold.
5: Sa mga butika
3: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas.
3: At gaganda ka pa.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakit ang manino.
15: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa ngilong gudira.
5: Rexio Forte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga karadyaman, ang oras, ala 1:59. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyoman mo, come in!
9: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga itong sinigil resulta sang STL sa mga hapon, Agosto 14, 2026. Ang itong sinigil mga winning numbers. Radyoman Romel, numero 26. 39 kag 20. Number 26, 39 kag 20. Aman natin sining resulta subong yang adlaw sang Biyernes. Ang atin sining bottom head Sir Antonio C, kaupod sang atin sining professional specialist Jordan Chris Argillas. STL representative natin Mr. Glenn Sunyo. Registered person Mr. Ryan Melgar, kaupod sang iya sining mga members Julie Tabanyo, Gerard Bihimino, kag Mabel Gimeroy. Sa liwat, ang atin sining mga winning numbers 26, 39, 20, 26, 39, 20. Congratulations sa atong sinin mga winners and sa wala papadayon na kita sa pagtaya para makabuli kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, Crisang Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Muriel Escapalienta, Tacarmen.
8: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan, sa atong nga STL Results sa buong hapon, ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan driman sa RMN Iloilo. Inaring bahin mas sir.
10: Yes, of course, parekwestorya nato ng eye health man nato, no? Eye health naton. Nagaburon bala mata nyo ba damo gini, especially yung mga gaidad-idad na daw wala pwersang lawas kag ginatubuan sang dalagko nga punggod ot mga kauturan, mga sinyalis ina nga kulang ka sa vitamin A. Kag kay balo ka man bala nga ang sobra mga paggamit sang cellphone makaguba sa imong mata ka makapahina sang imo resistensya. Ginarekomendar ko sa inyo tanan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod ang mula niyang suplemento nga makatag proteksyon sa imong mata. Tungod sa squalene kag vitamin A, may glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapungga na pagsaka sang grado sa mata kag pagkabulag mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bastante sa vitamin A, gani mata mo protektado. 17 years na nga nag-inom ang mga utod naton nga nagadulom pananawan sang Dr. Pinoy Squalene para sa maintenance sang ila sininga eye health. Amo na kung gabatyag ka man diferensya sa mata, tilawi ang Dr. Pinoy para mapamatud-an mo ang kapektibo sini. Dr. Pinoy Squalene, ginahimo natural, gani epektibo. Mabakal nyo dira sa may Banwa sang Leganes, sa may ZDMD Pharmacy, Farmacia Fortuna, WVCS Pharmacy. Sa Saraga naman, sa Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sev's Pharmacy, Army Drug Store, kag Sokedja Pharmacy.
8: Kag siyempre, kung ang kidneys naton wala sang ikasara nga punggan ang sobrang kadamuan sang uric acid sa aton nga lawas, ang uric acid nagakadto ina sa mga joints kag manging kabandanan sa aton nga ginatawag gout o kung mga infection. Gani hindi pagpabayi ha nga magbatyag ang lawas dala sang gout subong palang abyan mag-inom na sang suplemento nga may madamo nga omega 3 fatty acids kag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang gintunan nga ang omega 3 fatty acids sa mga kabiyanan sa squalene kag squalene ngayara sa ating Dr. Pinoy makatunaw ina sa pagpalamanog, no? Makadula sina ang pagpalangdamol sa mga ligaments muda kag nagapabaskog pa sa aton nga maskulo, no? Ang Dr. Pinoy Squalene ang nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply pa sang madamo nga omega 3 sa aton nga lawas. Gani malikawan ang pagubag-ubag kag bukol-bukol sa mga joints. Mag-inom na 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
10: I-check na doon si Radyo Man Joel Franco kay ti masubra sa 200 milyones parikoy ang napartinisar sa supplemental budget number 5, no? But before that, hindi lang makalipat sa mga mangunguma na ito na kadto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa mga Kubota products and spare parts, no? For every 3,000 pesos worth of purchase nyo kali sa mga Kubota products dira, may ara ka mo sang raffle ticket. Basit ka mo na mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, kag Kubota Philippines Incorporated. Kadtoy sila sa
8: Idra lang sa Balantang Haro, Iloilo City, mga kabiyanan. Gani ano pang ginahulat ninyo? Hindi magkabalaka, hindi mag pangabudlay sa todo sa pagpangita sang aton nga produkto bangod ining aton mga kabiyanan nga produkto nga
10: Iloilo New Agri
8: mga Kubota products dira sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Mga kabiyanan, sigurado kita genuine ina masaya.
10: Yes, so
8: kay hindi ko mo magbaba si bakal kamo kundi inda lang mga lugar lang Picoy Blau, no? Hindi ko mo magkabalaka kay kung gusto niyo yung original ang ato nga produkto sa Kubota, kadto lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, kay sila gabaligya sang original, genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaligya sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa ginahulat? Dira lang sa Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal, Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
10: Alright, naka-standby na Radyoman Joel Franco.
4: TYRI, Radyoman Report.
11: Ginaaprobahan sa Iloilo City Council ang hinyo ng Supplemental Budget Number 5 sang Iloilo City Barangay Office ini para sa additional funding sa annual investment plan sang siyudad sang Iloilo. Ang ginaaprobahan nga budget upod nga Supplemental Budget Number 5 nagdadagat ini ni Regional Donald Manuel sa 245,303,403 pesos. Kag ginasaad sa sing dokumento nga pinakadako nga bahin sang pundo magkadto sa General Services Office nga masobra sa 104.5 million pesos ini para sa administrative support kag sa capital outlay na pabakali sa mga kagamitan, no. Subuan ang Local Economic Enterprise Office sa Panili o may-ara isang 54.3 million pesos. Ang opisyal naman, Iloilo Balante, Abuniga Dumala sa ato si mga merkado, no? Ang para sa Management Information System, ako ni Mayes, may ginpain din nga pudo ang syudad na 40.5 million pesos masobra. Tag para sa Information Communication Technology Program, may aray ni sila sang ginpain sa supplemental budget ng mga 507,000 plus pesos. Ini para sa maintenance kag ang other operating expenses ko kon MOE samtang pagbakal sa mga gagamitan maging dugang sila ng mga 40 million pesos. Sa bahin sang Iloilo City Local School Board amo ning mayo yung balita Regional Ronel because nagpain diri sang additional nga pondo ang siyudad sang Iloilo para sa pag-improve sang sports program. Kaglakip na, no, sa hiring sang additional nga mga teachers si Dalom sang local school board sa aton balaan nga school board fund, no, ECF. May ara ini sang ginapain nga pundo, no, para sa hiring sa teachers, no. Ini masobra sa 35 million pesos. Upod yun sini ang sports program kag ang pagpakaayos sa mga classrooms kag pag-hire sang mga teachers. Under sa Office of the Mayor, ang Public Information Office o Public Information Program, ginpainanin sa pondo ng mga 3.1 million, ang Sports Development Program natin mga 2.5 million pesos, samtang ang kampanya batok sa pagpanigarilyo may 239 million na pesos. Mga 2 million ang ginpain para sa CDRMO kung sa Disaster Risk Management Office para man sa ila sininiklain nga mga disaster risk reduction activities. Samtang ang aton nga again ang local school board naton maging dugang diri nga mga 1.7 million pesos, no, para sa local school board, no, kag sa Iloilo City Community College. Pero ang ini para ini sa hiring, no, sang dugang nga mga manunudlo. And of course, ang aton sining kampanya para sa pag pangita sang dugang mga investors kitagaan man sang pundo sang siyudad sang Iloilo. So no, sa kay Mr. Ronald Cartagena, ang head sang Iloilo City Planning and Development Office in the presence sa sining supplemental budget number 5, ang ining SB5 ng katuwa ining pundohan ng mga programa nga lakip sa AIP 2026 na nga kinalan sa dugang na budget para sa iya sining implementation. Matandaan, Rajaman Donald Donnell, during the passage sa sining budget, may mga portion ini siya nga na stipulate siya, pero ang iya nga budgetary appropriations until lang ini siya sa ano, masugod ini siya by July o by sugod by October or palabot sa October, December, November, kinala na magdugang sa supplemental budget ang syudad sa Iloilo. Marandaan nga sa tiyerekdan ng mga binulan, nagpagwaman sa supplemental budget ng syudad na more or less mga masubraman o sa 1 billion pesos ang dugang budget para sa dugang ng mga programs, especially sa social services program sa syudad sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
8: Thank you very much sa Radyo Man, Joel Franco.
10: Of course, Parikoy, di man kita magkalipat sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kay man epektibo. Kung law-law ni, sino may inom naman, no? Pero bangod epektibo ang Life Extension Vitamin D3, nagadamo-gadamo ang nagagamit sini, nagainom sini, kay nagaproteher sa ato ni kayong lawas. Life Extension Vitamin D3 sa Ramabakal, sa tanang Life Extension Clinics and Pharmacy, ka mga butika, diri sa syudad, ka provincia, sang Iloilo.
8: Kung ano ang nabatian ninyo, nga good news, amo man ang good news, mag-inom ka mo Life Extension Vitamin D3. Like, I like sining good news, ginambal ni Radyo Man Joel, kay more than 245 million nga supplemental budget na sang AIP, no? Sang Iloilo City Government, ginaprobahan sa City Council. Amo man eh, kung naprobahan nyo na yung pagbakal sa pamilya nyo, sang Life Extension Vitamin D3, sigurado, Master Don, ang kalipay mo, hasta sa balor, guro nga 245 million.
10: Oo. So,
8: pamalakpak mo, kabuson, kapas bilog mo, kabuyabot mo, makapalakpak ka 245 million. No? Sa aton nga mga tagpalamati, inom na. 2 to 3 soft gels sang Life Extension Vitamin D3. Kaya tibarato mo lang ni Master. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag naton. So, kamo, mga nagabusong, pati mga nagapadidi dira, hindi na mag-question, pwede ini para sa inyo. Very safe and very effective para nga maging healthy ang inyong mga babies. Gani, bakal na sa mga butika ka mag-inom sa Life Extension Vitamin D3.
10: Alright, and of course, Parikoy, ang aton sining super fiber. Ang super fiber naton makabalang when constipation strikes, super fiber is the answer. Puno sa may essential fiber para gilayon nga may ara ikaw sang alibyo sa kabudlay sa pagbunamo da sang imo sini nga higko. Gani mga nanay abista kita da sang super fiber sa tokador ta kay paktan sa no mangin constipated sinunoy o kun sinday o kun ikaw man. Super fiber sarang na mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
8: Super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado quality product sang Life Extension Philippines. Gani sa mga tagpalamati naton, ano pa ginahulat ninyo? Ang super fiber, dagun-dagunon ta na kag kantuan sa butika. Pag inom sini mga 10 to 15 minutes before magpanyapon bala, inom ka mo super fiber. Kaya laing hindi ako na daw blagagwasa. Kaya pagkaagas na, tawhay, pagpungko sa trono daw gina... Ising-isig, makasinggit kagit success da yun. Gani, mga kabiyanan, kung nabudlayan ka magpagwas ang higko mo, mag-super fiber ka. The best ni para sa aton ikayong lawas. Kag siyempre, Master Don,
10: nagabalik na Parikoy ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa ining kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix, bayara sa reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga may yara man sa madamo ang mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala at the miracle vitamin hormone.
10: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape ning pinakamnamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
8: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
12: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
10: Sa aton pagpanumbalik Parikoy, Arimen broadcast ring naton, dira sa Melidesco Village, sige na. No, kag sumuman atong dentista Parikoy nga peke.
8: Peke ni. Delikado, no? Kung sino man na nagpati, basi nag, ang nagpaobra sa iya, basi gapa na bor na kamo, subong na tok-tok. Yes, tok-tok ina. Hindi ina, kung ano, basta tok-tok ina.
10: Hmm? Balik. Yung nadawalin pa na sa hangir ko nung ginggamit niya nga mga salsalon da. Sabre. Sa brace.
8: May ko nalin sa hangir. Lagi ko sa namakal, kumpra sa kuano? Sa, inang gabagya, bla, ano bla? Ang gabagya, makal bla? Ang gabagya, makal
10: sa salon? Scrap,
8: scrap. Scrapan.
10: Naligo lang sa naligo lang sa sabay-bay pag ano pag home niya may mga tok-tok ng brace niya.
8: Alas 2:14 magbalik ang Targitanay sa Udto.
13: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by San Mig Light, Live Light, Drink Light, San Mig Light. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
14: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
15: Fritzy Pidreita, Baledulib, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, pero may ako ginahilanap, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy's Quarine Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyan.
14: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dali kung ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy's Quarine Capsule. Subong na!
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent. Lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
23: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Mga Gabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
26: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fabcon, pamong pumaka-blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
7: Futi Vitamins Plus Iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal ang butika. GTX 500.
4: Si Edin Grace, paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
6: Wow.
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, namigid ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang iBerry mabakal sa mercury negus Grace Pharmacy kag sa inyong suki nga mga butika.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Kaspan?
15: Wala problema.
16: Nuns Liniment Oil Partner.
15: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
16: Nga amo ang kaspan.
15: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
16: Nuns Liniment Oil.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS. Supple Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Akong red lang nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
22: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: You need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan po tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
7: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RIM. Enter kita na sa Udo ng oras na itong Philippine Standard Time. Alas 2:26 sa hapon. Master Don, kung ang dali kay kadamo sa mga activities nga naka-line up sa aton nga pagpatigayon man sang ika-24 nga anibersaryo sang RMN Networks, no? Halin sa 1952 sang una nga ginsugdan sang RMN. Ang pagpanerbisyo sa kahanginan sa tong 1952 or 1952 Agosto 28 sang sinangatuing. So sining August 28 ika-24 na natong anibersaryo, Master Don. Kagabayan sini asod-asod nga mga events ang aton ginapatigayon, ang mga activities naton like ang aton nga tree planting, ang broadcast tree naton dira sa may Ledesco Village.
8: And tomorrow ang aton sining RMN and Councilor Malabor fishing competition naton, no? Dira sa may area sang Molye Deli. Dira ta buwas to?
7: The best
8: Molye Deli.
7: The best nga restaurant da sa Amelie, Amelie Deli. Ti overlooking Iloilo River na mi.
8: Sa ano kita ano oras kita mas start
7: pa sa size ato na to kay para may mga walk-in nga mga mapag-register dito pwede na. Pero ti mga around alas 7 dira kita magamatamat na sa pagsugod sa atong competition. No, 7:30 mga muna no. I mean, naka kids boss mo.
8: Mga boss sa mga category. Kabataan, no? At casting of line mga alas 7, alas 7 ni dia.
7: Basta doon ara na kiti mga minor ina ara man ang ilang mga ginikanan. Kag ti ang mag-iitsa na sang ilang akuan master doon kay basi siyempre guidance sila no. Mag-iitsa na sila basi magsalawid. Karon na mga muna. So dapat ara mga mga parents nila orang ilang mga guardians.
8: Sige, bantayan to na boss ha, ang aton sining fishing competition.
7: Kids no. Category, from kids open category sa Domingo ng adlaw.
8: Yeah, so balantayan ina para sa aton mga kautura mga kabayan. Before that, Parekoy. Oy,
7: Master.
8: Ni Porcho, gradulong sa inyo mga kabayan sang D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kag mo nagatugas sa ubos si punilan at kag trangka. So binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
7: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang aton nga virgin coconut oil napapadunan sa DOST nga ini ang nagabuligid kontra sa mga malain nga mga elemento kag nagakos ang balatian sa lawas ang tao. Gani mga kabiyanan mag-inom na kita do adlaw sa D3 Bio, mayari ini sa vitamin D3 nga nagabulig man upod ang virgin coconut oil para nga magpag-unang atong lawas. Kay ti bastante ni sa MCTs, no, magsiling kay MCTs medium chain triglycerides sa monolorin, monocaprin, monocaprilin nga nagabulig patay sa mga viruses, mga free radicals o mga infection nga nagahalit sa lawas nato. Gani ano pang kinahulat ninyo 2 to 3 capsules every day or soft gels every day sang D3 Bio.
8: And of course, ang vitamin C na
7: ito. Yes, of course, iti mighty C, vitamin C, sang alam palang very mighty na. Non-acidic, kag-alkaline, ini magising lining sa tinae mo, kung saan tiyan mo. Tandaan, mga karadyoman, mga parikoy, marikoy, wala ga-produce vitamin C ang lawas ta. Gani, kinanglan ng ginaton, mag-inom sang mighty C, Adlaw.
8: May TC vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro, ini siya may abilidad ini magpainat, magpa-elastic. Sang aton sining mga ugat, sunat madula, dira mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas naton. Pero suggestion ko kung ginom ikaw may TC vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize siya ng blood sugar level naton. Layo kita sa diabetes. Balanta naman ang mga komplikasyon ng ginadala sa diabetes. Gani, 2 to 3 capsule a day lang sa DTX 500, ayos na ang buto-buto.
7: Yes, DTX 500, mga kabiyanan, alinini sa desugared sugar cane, ang tubuging kuan kalamay, ang extract sina, ang bagaso, ang nabilindira nga pinangusan, buot silingon, ginpuga, pagina, wow, grabe nga puga, ay, kaya nga ah, ang nabilindira nga napugaan mo, ang extract sina, the best antioxidant in town, kag-ara ina sa DTX 500, ginopdan pagin sa amarguso ina, that is why, nga mapanami niya kondisyon sa aton nga lawas, no, taas blood sugar mo, mapanubo niya na, kag, syempre, manami din na kay gabako ng imo sininga, atay kag-kidney. Kung bako ng atay kag-kidney, kaya mo nang unang depensa sa lawas kontra traidor nga balatian, wala kabalatian eh. Gani mga kabiyanan, ginarekomendar naton sa inyo mag-inom sang aton nga DTX 500. Mga duwa ka kapsula, okay na. Adlaw-adlaw. So DTX 500, master, upod ang partner niya nga Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
8: Batman and Robins, batagsang ika-ayong lawas. Naka-standby na Radyoman Flo Navarrete.
6: TYRI Radyoman Report.
9: By the way, before sa akon, by the way, mag-usak akon nga report na Radyo Man Ronel.
7: Ano ka, mga special number ka? Ano?
9: Namigit yung mag-tumarsang DTX.
7: Oh, uwa.
9: May ginatunaw yung sugar si mong alawas. Oo, kaga, nami ako magtiyag. Nami, DTX, mag-tumar ka mo, kaya ako niyang, ano, makabulig si mo nga, nakuntasi mo sugar. Kay, namigit ang DTX.
7: O doma, yung maningkay singkay mo.
8: Magulan na mo ng bal.
7: Oo, tiyo mo na guro, ginagamit mo mo.
9: Oo, kaya mo nang gamit. Yung ganit, magulan ko ng kaon.
7: Magulan sa guro kaon.
9: Oo. Guro kaon, kaya natumar ko doon.
7: Ah, tiyo mo na
9: yan. Kaya mo na si Magga Grubin sa katagsang ikaayong lawas.
8: Ah, tiyo.
7: Oo, ginambal mo na naman.
8: Sige, thank you again sa report lo.
7: Thank you again. Ah, hindi, special number. Special number pa lang to.
8: Ah, special number, okay.
7: Oo, haring report kayo. Proceed.
9: Liwat nga nagpananom sang kahoy ang Arenenilino sa Lidisco Village na kaina sa Naga. Hindi ka mahinsan nga ang inigitigluhan Aremen Broadcast Tree, no? And tree planting activity na parte na sang environment-friendly initiative sang istasyon kada isa lang sa mga aktibidades sa pagkasaulog ang ika-20 na relaunching anniversary kag ika-74 nga network anniversary na naman sa kanyang doon, no? Ikaw po, Drikaina, ang Aramin Iloilo, sa siyang nagintunahan ng iling aktibidad, kagang IFM Iloilo, kag Iloilo City Government, kagang Kaingin Lapas Urban Nursery, no? Tinutuyo sini di supervise kaga maano na kabahin ang ining aktibidad sa kausa sang Aramin Iloilo nga makabulig agod mapatuan ang global warming kag mainggan nyo ang katawhan nga magtanom sang kahoy ti araman kay na nga tigin supervise ini ni Mr. Armando Dairir ang executive assistant for agriculture and environment sang siyudad sang Iloilo kaga bangod ti madamo sang mga kahoy ang ginapananom kay na Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no, kaangay na lamang sang Mulabi, Padlan, Titiyay, Kamansi, Tikud, no? Madamo pa, no, ng mga native trees, kaga fruit trees ang ginatanom kay na sang aga, no? Tinabiloan niya, hindi ni ini ang unang ngayon, naging katigayon ng broadcast trees ang Aremen Iloilo, pagod nangin na tuiga na ini nga kausa sang istasyon na una na nakatanom sang kahoy ang mga personnel sang Aremen Iloilo sa Mahasin Watershed, Barangay Boulevard Mulo, Barangay PHHC, PHHC Block 22 Mandoriao kag Tiamuri may Lidisco Village sa Radyo Man na Ronel. Yari ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Armando Dairit, no? Ang executive assistant for environment and agriculture sa Iloilo City.

0: Mayor Vanzatainas.
1: Anong impact si ni sir sa pagtanong natin sa kahoy?
0: Ang impact niya is that we are creating, for example, this area, we are creating biodiversity for native trees. Pero at the same time, kung ari mo ba, hindi ka nandiyan native trees ni. Pero sa boundary lang niya sa site, nabuta kami mga fruit trees. Boundary lang.
1: Dito nga nila fruit trees kag native trees.
0: Oo, oh, doon sa site na mga fruit trees. Kaya doon ba, ari mo nang tabi sa kiti mo.
2: La.
3: Okay. Ang gabayin sa pagpapayag ni Mr. Armando Director Jeman Ronel Rodimanton, ha? Ti ini bilang sa Batman sa Remenililo, natatangkat ni Anay City Mayor Jerry Treñas nga amo ang nagpamuno, no, sa pagpananom sa native kag fruit trees sa siyudad ilabina sa mga mayor nga dalanon, no, kag floodway diri sa may siyudad sang Iloilo. Ti ini pamatuod ini nga ang media dirang basta krisisismo kundi kabahinman sa nga solusyon para sa kahuyan sang sining kalibutan. Radyo Man na Ronel, Radyo Man na Don, no? So na-enjoy ang tanan kay na sa pagpananom sang sining mga tindi magdubo ni sa ano, no, mga lapit isa ka gatos, no, ka mga kahoy ang gin pananom kay na Radyo Man Ronel sa Lubisco Village. Samtang sa piyak kabahin sa kon sining dugang diri nga balita, arestado diri ang ining 22 anyos si alias Maymay, naging patigayon niya entrapment operation, no, sa anti-cybercrime group sa nagligad niya daw ni matapos naghimo sa mini clinic kag nagatakod sa DIY dental braces ang ining si alias Maymay sa distrito San Haro. Diyan ginasukot niya ni Kuno, 3,000 pesos ang yasining sukot sa luyag magtatakod sa braces, kag 1,500 pesos naman sa luyag na magpaukas sang mga sang gintakod niya braces sa Radyo Man na Ronel Radyo Man doon. So, no, sa anti-cybercrime group, no, nga nagatanyag sang serbisyo, ang ining arestado pagi sa iya sininga online customer kag wala sang background bilang isa ka dentistry, no, kag 2024, no, nga nagsugod ini siya sang sining illegal activity ang ining nasambit sining si alias Maymay, Radyo Man na Ronel, Radyo Man Don, no, kag hindi lang braces ang ginatakod takod sini kundi nag-offer man siya sang tooth whitening, no, kabangdanan nga gin operate ini sang ECG o kon anti cybercrime group, no, nga tinamonitor man sa bahin sang online. Yari si Police Major Froilan Dumili sa Regional Anti-Cybercrime Group Iloilo or sa bahin sa PR6.
4: Oo, sir, no? Nagkanda kami operation regarding sinis pero sa coordination sa amin sa Independental Association Factor, no? So, nakita namon sa online base sa amon nga nakawag na pag cyber patrolling. So, may nakita kami nga ba-offer sa dental services. So, gin-engage namon siya. And then, yun, natigay niya mag-ano kami siyang ang fun, siyang operation again sa prospect.
1: Sino nang ngalan sang arrested natin, sir?
4: Oo, sir, sa ngalan siguro, no? Hindi siya ma-disclose. Kaya siyempre, kasi kung ay alias lang siguro, sir.
1: Sino ang alias, sir?
4: Alias Mimi lang siguro, sir.
1: Ina edad niya, sir?
4: Ang edad ni Mimi, alias Mimi, ang pangidaron ni sang 22 anyos, sa babae, sa single, sa wala man siyang sang-udra.
1: Oo. Ako din sa sir.
4: Ini siya, no?
1: Din sa barangay, sir? Haro?
4: So, basta pa haro lang siguro, sir.
1: Okay. Sir, ang entrapment operation ninyo, may nag-complain, sir, or nakita nyo lang online na kapatigayon sa DIY braces, sir?
4: Ang amon, sir, nga, no? Pro-intensification, amon, no? Ang cyber patrolling, talagang amon, police-initiated, bala? So, amuna nga nakita namon sa online nga nag-offer sa mga dental services.
3: Mm-hmm. Ang kabain sa pag-

0: Da Pulisa Major Froilan Dumili, Radyuman Ronel, no? Bigin pa sa kaamining si alias Maymay sa kasong paglapas sa Philippine Bintan Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act. Naglabot diri sa 200,000 tugtog 500,000 pesos ang multa sini. Kasi may maximum na imprisonment na 5 ka tuig.
1: Din sa Subong? Din sa Subong?
0: Siling ni Police na Master Sergeant Froilan, ari lang sa samay, hindi naman disclose kung din sa police station, pero sa police station.
1: Okay. Dugay na sa go-operate sa pagpanunto niya? Mapila ka, ano ka dugay na?
0: 2024. No?
1: Okay, 2024, so mga sa 2 ka tuig?
0: Oo, kaga mini clinic.
1: Drillan niya sa Iloilo, ang iyang area?
0: Ang area of business niya, tibiri lang sa Iloilo City, no?
1: Paano gin siya ganina abot na Picoy siya nga dentista?
0: Kaya kung may customer ka, gina-post na na yun, no? No? Mm-hmm. Kaga ti madamo na sa duwa katuhig ba lang na...
1: Duro na talupang daan nga, kilala ko manito, way manikagid dentistry ni?
0: Amo na siya, no? Kay dito nagduda ang rako nga wala dali isang lisensya bilang dentist, no? Pinakatuhig.
1: Ha? Anom lang na?
0: Anong katuig?
1: Do anom lang na katuig? Oo.
0: Oo, anong katuig na eh. Ang 23, no? Ang kurso. Iya, duwa plan ni katuig.
1: Ha?
0: Duwa katuig lang. 2024 sa nag-upisa mo.
2: Diba si ano?
1: Kung hindi niya eskwila, eh, operation.
2: Kasi si dental technician siya. Pila katuig ang dental.
1: Ano ba nag?
2: Dental technician. Amo niya kapang-uburablas ng ano? Ano daw muna blamo? Tawag sila dental technician, di lang ko sure.
0: Okay, kwan sini kay para nga
1: ma-connect ako. Kaya yung dentistry nga kurso gid ya, ano? Bali meaning then doctor of dental medicine kagid or BDS. Kwan iya do anong gid ka tuig to complete, no? Diri sa aton. Pero ano itong ambal mo, Master Don? Sa US kag Canada, actually, Master, 8 years ganin eh.
2: Oh, dental technician sa Goroflo. Kay mamutin dental technician.
1: Okay.
2: Ano ni siya,
1: no? Na na.
2: Two years ni, 2-year program ni.
1: Tikwa na, yan daw support ka lang sa dentista eh.
2: Oo. Oh. Actually, may test da ka short courses na.
1: Mm-hmm.
2: Nag-focus on specific skills like removal dentures, fixed crowns, or bridges, no? May certification pag ito siya na NC4. Longer advanced technical training that covers complex metal frameworks and ceramics ang niyagoro. Wala gin siya bisan national classification sa TESDA?
0: Why siya may gin pakita?
2: Hmm.
0: Why siya magpakita ng dokumento, no? Sa mga kapulisan na.
2: Kaya nung talang iya...
1: Usually na support sa dentista na? Obra nila?
2: Oo. So, kumbaga, okay. may ara dentista nga may ara sa dental technician sa iyang clinic.
1: Correct.
2: Mamo na.
1: Tiglain, siya gidyan dentista, siya man ang technician.
2: Oo, tido.
1: Oo.
0: Na-recover to siya mga mechanical o mga ano ba mga ginagamit bala sa kwan sa kaga-ubra bala sa braces kasi nakot.
1: Ate, na-recover? Na-recover ang ginagamit?
0: Ano na, sa picture, no?
1: Okay. Di may mga barbed wire?
2: Anong, din ang picture da, Rajuman, ano? Basi mga bi-script la ang aradan.
1: May staple wire, oh.
2: Din na tong mga ara mo na eh. O, di may plies ka niyo?
1: Panday ko, no? Panday ko ba? Anyway, may mani nga nabalaan, ano? Kasi siyempre, gamay mo lang ni komunidad ta pag... may plies to. Gamay mo lang komunidad ta pag nakita na kaginapost ka na ikaw, ano? Do way mani kaagi?
2: Do wire cutter na nga klase sa plies ang ginawa.
1: Kasi lang nga di inisaya kaagi, man. Di inisaya nga. Hindi ka kilala mo.
2: Basi, oh. Anong clinic? Kabalaya lang?
0: Kabalaya lang ni Rang...
2: Kaya amak muna, 3,000 lang pareko. Pabrace ka, 3,000 lang?
1: Oo, okay na eh. Okay na. Kasi,
0: malam mo, tatakod ka brace, hindi, huwag ka nubo na subong 20 to 30
2: mil. Oo, sa una, may 15 na, may 20 mil na, magluwas kung gusto mong panamiyon pag iti, sobra 20 eh.
1: Grabe, no? Sige lang, at least na, kuhan siya.
0: May kulor-kulor pa na.
1: Mga pilaman ko na kabilog, ang nabiktima niya sa sulod sa kang 2 katuig?
0: Hindi lang din maisip, no? Siyang...
2: Kaya wala na isip.
1: Hindi na maisip, eti low-end mo. Saling natin, amon ito yung pinakabarato, yung may go. Tigalin laban-laban, guro, natalo pang dani nga. Ang klinti ko nagligan, may nagbalik sa ako now. Kasi mga dentist mabla sa palibot na monitor mabla siya.
2: Ramoting iya ni word of mouth. Galing kiti ginapose siya parikoy. Napose siya. Do wala siya gurukol ba? No? Sa subote, malmahal ka namang pabrace ka da. No? 20 mil. Isang gamay malang kita. Nambala malang kita nanay. Tanga adlaw-adlaw, taga-aga. Itulod lang itulod. Parang... ang ipon. Kung gagalabaw ng ipon, may tulod lang every morning. Kaya mabalik kina ya. Matadlong.
1: Tiyan mo na, Master Don. So anyway, mayroon nga nadakpan siya. Para na. No? Radyoman flow. So hindi pa sa bang ma-disclose kung din siya?
0: Hindi
1: pa. Nga? No? Basi bungi on sa sang na biktima niya?
0: Kung bati ang dali at police station na mo. Bako, sir, pwede man awag din yung police station. Yan.
1: Secret na yun. Diba si may mga follow-up sila? Diba si may mga kakonsama?
2: Di kung haro siya. Haro siyang dakpan, di ba?
0: Haro?
2: Oh. At i-haro police station, hindi ba lang magbato ng mga police station outside of AOR nila?
0: Kido ang police station sa haro, no?
2: Okay. O muna, haro na, plo, haro na, katuy sa haro.
1: Katuy lang daw.
2: Kibala mo, may patakaran ng mga police station nga outside ng AOR nila.
1: Di kundi na dakop, dragina.
2: Dragina, ya.
1: Pasulo secret ka pa sir ha. Abi mo ha.
2: Abi mo wala na bala ni Plo ha. Jo tayan lang. Basta ano Plo ha. DTX ha.
0: Pagtumar ka mo ha. DTX. Kay amining Batman and Robin sa patag sang ikaayong lawas. Kasama mo sa DYRI. Arimen Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete. Tatak, Arimen.
3: Tatak, RMN.
1: Nakpan gi man siya no.
2: Oh, ti galing bala parikoy, ginapost siya galing bata, do bata on pa ni.
1: Ti abi aguro kun asa may forever sa ginobra niya, bala niya ginapikoy.
2: Oh.
1: Eh tani discreet ka lang ina ano.
2: Di laban na matyag ko may nag-inform na.
1: Inform,
2: may nag-inform na base sa mga dental community na to, may isa dira.
1: Or biktima niya man eh.
2: Biktima niya man.
1: Dunya do sabor tuktok na niya. Galing kay abi tuktok, galing kay tuktokin man.
2: May arak nga daan ng mga parent, very strict sila kabataan, pati ngipon ginakudalan mo. No, ti, munang brace ba o kamahal man na sa una sang brace?
1: Anyway, so, Master, iningabahin sa ato kapagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santo Plus Gold ang gold standard sa patag sa ikang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ini ang imno na itong 2 to 3 capsules every day. Ang Santon Plus Gold, halin ini sa extract sang mangustin. May malunggay, may ampalaya, may garlic, at may spirulina pa. No, epektibo kontra diabetes, higo-dugo, hypertension, nagabukol-bukol lawas mo daw kung may mga banog-banog. Pakupuso nina sang Santon Plus Gold. Gag, syempre, ang aton nga kape, mga kabyanan, Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may collagen, kag may glutathione, ini gani. Nagapaputi, ginatinloan niya outside, kag sa sulod, mga kabiyanan sa katong galawas. Nagabako ng atong atulan, nagadaming tubo sa atong buhok, kuko, kag nagkadula mga fine lines, mga wrinkles, nagahubin ka, dugay ka magtigulang, basta ang aton sining nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo, mga lugar.
2: Ero, sa mga ano natong dakaday, pari Mike Montanyos, ang Wow Chicks, wow, yabi di tubo ko nung ginagamit, grabe. O si Ma'am Elinita La Pastora, thank you so much no. Si imo sini nga pagopodri sa aton sini nga pagpangalagad. Kada Ma'am Tesi Sardal, Ma'am Melgar Garandra, Ma'am Nina Pinalver, no, the rest of the gang naton. Dira, thank you so much no sa pagopodri sa aton. Ari na aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
4: Ang inyong bahing ginadala sa inyong skaluan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod din yung system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
5: Ang pagbangis ang duwa kung masubra pa sa isang adlaw, normal lamang. May iba nga tao nga 4-10 ka beses kung manghi sa isang adlaw. So sa mga doktor, kung madabo nga beses kita magpanghi sa isang adlaw, mas maayo bangot pamagi inyong sa pag-regulate sang fluids sa aton nga lawas. Bisan makapila ka lang magpanghi sa isang adlaw kung light yellow ang duwag sang ihi, makabig ini nga normal. Apang kung malaka ka na magpangihi o kung nabulan ka magpangihi kag may sakit sa imo tiyan o kung puson o kung mas darker ang color sa imo ihi, sinyalis na ini sang kidney o kung urinary system condition. Kung ini ang imo ginabatsyag, kinala mo na magpakonsulta sa imo doktor.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN. Inigabahin gindala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapakod sa immune system, nagpakunta sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Thank you so much kay Radyo Man Joel Franco no sa aton sininga health news. Of course, ali naman ka preparado naman ang aton sininga Turista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
6: Ang Turista of the Day ang inadulog sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga karadyuman, kabalo-bala ka mo nga may selula kita ang inatawag nga mitochondria, nagahatag inisang puwersa sa aton lawas. Ang mitochondria ang nagasupply sang enerhiya para makaubra sang insakto ang aton lawas. Samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang aton mitochondria, pabasigun aton inipaagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene nga nagabulig pakusog sang aton mitochondria. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sa 99.9% squalene nga nagahatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton cellula. Kag kung gusto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active man bangon naga-function na sang maayo. Kung bastante sang Dr. Pinoy sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Ginsuwestiyon sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga mangin bukas man ang Pilipinas, ilabi na ang Iloilo sa paghiwat sa nagkalain-lain nga sporting events, tubtob nga matukuyban kung ano ang pinakapagadugukan sa mga tumalanaw kag makapasanyog sa ekonomiya sang syudad kag provinsya. Pathag ni Manican nga kung may dalago nga sporting events sa isa ka lugar, may oportunidad man sang trabaho kag negosyo, maimprobar ang mga infrastruktura para diri kag mapasanyog man ang mga serbisyo paagi sa bag-o nga mga ihibalo sa mga nagaubra sa patag sang turismo. Dr. Pinoy, the oxygen capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz, the Talk RMN.
1: Salamat Radyo Man Lynette kag ininga bahin Master Don.
2: But for that Parikoy, may public hearing subong dira sa may area sang Uton, dira sa may Abilay Sur. Parte sa proposed data center kuno nila da. Namangkot ang isa ka SB member sa representante sang sining AI center. Wala ya balagin buyayaw.
1: Ano na hyperscale AI?
2: Aw hyperscale AI, no?
1: Oo.
2: Diba, pamangkot siya, di ka makuha sa tubig mo, kaya tiki ng lansan damo nga tubig ni, amon yung mambal sa amon. Ginsabat siya ko nga, F you!
1: Grabe.
2: Grabe.
1: Nagadto pa di para mag-explain, tapos amon na ipanabat. Pabuang, guru klase, kano? Kano, giman? Basi kayo?
2: Basi a Caucasian lang.
1: Bala mo, kita nga damang hilig na magpagsilinta foreigner lang, kano?
2: Kano, di yung masama puti, may height.
1: Isang taga-Europe, kano? Wala
2: dahil na? Kano, oo.
1: Pero, meaning, kwa na, para sa, kwa na ng turista? Isa ka pangayaw diri sa pangayaw. Ato, no?
2: Puti. Eh, siyang representative sa hyper hyperscale AI.
1: Oo, oh, ala kwandra to controversial lang
2: Paksilika.
1: Paksilika. Doon mo na ko nang ibutang tanin sa Uton, no? Ti, karon may public hearing. Oh. Siyempre, mamangkot. Ang mga pamangkot, pantuguro sa nagligad sa Paksilika, gina, Eco, Manila.
2: Oo. Oh, actually, hindi i-anti-development ang mga Pilipino, ah. Ginapanigurado lang naton, Parikoy, nga, ang mga pamangkot naton, katulad sa environment naton, ang kuryente, kidako ni nga kuryente, kinanglan nila, makaya bala ini, kay base karon bangod kay dako ang kuryente gina
1: hindi na magkanto sa iban.
2: Oo, ang bala ang area nila ni amo ni ani aton nga ano
1: unahon
2: tani brand out kamo tani banda kay unahon tani sila
1: ma-deplete ang mga pumuluyo do oh. Bala ti pero ti sabto nila na iya kati gan kanto ga public hearing gani para mapaintindi mo ti karon nagbinastos ka nami tong foreigner tampaon. Ha? Oh, sang kamaturan.
2: Abi SB, hulatan nyo to sa kanto.
1: Na ano na yan eh?
2: Kag sa puti.
1: Salapot
2: ni Robinastos na
1: eh. Bastos eh. Pangayaw ka, di mabutang ka mo. Di mo nang way pagani ka tindog ni isa ka silhig na kag,
2: oh.
1: Isa ka tornillo sa kunano da sa kanaga binastos nang
2: amal ni Radjuman Marjorie. Isa pa lang first question pa lang ni Parikoy. Hindi sila nga damo na na question nga nang kumbaga na takana sa bla.
1: Bastos.
2: First pa lang pamangkot.
1: Palaya, saan nyo na? Di, ipadala na iya nga representante na nga mo nagaliya ka may problema sa iya sa pag-control sa iya ano na
2: hindi yon talaga na Radyo Man Marjorie ba sa interview mong kano no hindi yon ta ba sa sakit ni ipon niya retabli sa blan
1: anong mayo siya
2: ah
1: anong gusto mo nga ipainom siya itingal
2: oh wala na
1: ubos na
2: ubos na
1: ubos na
2: oh gina pa
1: sorry lang kano sold out na sir sorry sir
2: sold out na no bilang kay padala tatong dentista no atong 3,000 lang itong bayad.
1: 3,000 lang ang bayad. Pating ply store, butang niya sa sungad mo ito. Bastos ng klase. Kung tuod ni nga muna natabo, nang mauna pa lang ang question, nagpang-FU na siya.
2: Oo.
1: Bastos! Grabe. May butang ka pa imo sa pasilidad niya muna, tapos bastos gano'y mga tao.
2: Oo, tapos nung SB member na mangkot una. Siyempre, Parikoy, public hearing na, you have to make your representation. sa mga kauturan na tondira, kiti da basi mamangkot bala. Kiti siyempre yung mga...
1: Kiti siyabat man nila, tos pumulo yun. Isbe, ano tong public hearing nyo? Ano kung ito? Basi, mawadaan kami di tubig, basi mawadaan kami di kurinte. Hindi ko di may isabat si Isbe. Hindi ko rin anong isabat ni Isbe? If you man? Bisit, no?
2: Grabe. In the way, karon may kusudili, kompleto nga reporter, may video
1: ka rin si... Karon sa gabi.
2: Oh, kay hindi na ito mapalantawan.
1: Bastos.
2: Klaway ka dyan, klaway.
1: Ito.
2: May nagambal ko nung, we don't want it. If you don't want it, bala ka mo do something, amun na walk out sa diyon.
1: Tapos walk out ka, tapos mamuyayaw ka pa. Hangag.
2: Oo. Dapat yaw, yung padala nyo dahang kainsindi.
1: Basi ba isa kabalo nga public hearing? Diba si Abby Prescon?
2: Tibisan Prescon pa parikoy.
1: Ito gani ba binastos ka muna to man?
2: No?
1: Oh. Prescon, mas nagid kibangod ang gatubang si Muda Media.
2: Yes. Ang manami na dira, no? Liyong ko sang video si na Radyoman Marjorie kay ginambal ni Radyoman mo nung no? Amo nang dason nga viral balita ko subong. Ang video na kumapos.
1: Mabiral mo.
2: Mabiral ni. Oh. No? Ari bala, ang una bala nga mga ano-anay, mga segment ni Radyoman Mon. Viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
7: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
8: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang mga pispis nga gray herons na kasubong nagalakat sa ibabaw sang tubig. Ang video ang nag-viral sa China. Kung sa diin sa una nga tiyon, makitan nga kasubong nagalakat ang mga gray herons sa ibabaw sang tubig samtang nga nagatindog lang sila. Ang ilusyon ang gintuga sang nagailig nga tubig. Kung sa diin makitan nga nagalakat sa ibabaw sang tubig ang nasambit nga mga pispis. Ang video ang viral sa social media nga mayaran na sang 5 million views. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, salutaan ay one
3: time. Ang Nance Linemetoil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon. Pero I think, Mon, may ariguro, ikuwan mo na yun kay ma-viral ini, no?
5: Lukubisang video.
4: Lukubisang video kay ma-viral niyo. Grabe ka bastos, hindi sa kano, master ka may accent siya.
5: May accent siya, no?
4: Eh, napagwa siya nga, kung hindi ko mo gusto nit, hindi, hindi ko kinalang kwarta, stable ako ya. Kung baga, may invest sa mo, investor sa mo.
5: Oo.
4: Kung baga, hindi ka muna eh. Hindi mo malay, hindi mo kuya, kwani ka, stable mo kuya, hindi ko ba kinalang kwarta.
5: Ka-very ano siya, ka-combative siya, Low-eye. Parikoy.
4: Sino nag-invite ni siya? Sino man niya nga nag- patigayon sini ka nag-invite sa iya kabastos.
5: Are pa matianta pa matianta.
4: Okay, man.
5: Ang video.
6: Hello, for. I take over many data centers in Europe, in Asia, in GCC. Sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I'm stable financial. I'm not doing for profit. Fine. That we start the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I'm not forcing somebody to build a data center. I'm not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's start the discussion now. Because I don't need it. I'm sure you
5: wala, wala siya.
7: Hello, Ponce Panel. Please lang ha. Ari kita diri for only the for public consultation.
4: Tita ni abi mo. Kung siya, patya. Abi mo, kung discussion ini, ato guro investor siya si Ogil, wala no? Tagiya.
5: Ate siya guro tagiya.
4: Ate kay kung daway sa magambal do tagiya siya eh, no?
5: Oh, I don't want it.
4: Kay stable na siya pinansin mo lang, hindi ko di ko muna eh. Hindi ko ayun. Ito yung aking siguro. Kay doga pa mega pa meron status.
5: Oo. Oh.
4: Ti, why man sa kuno nagkanto, di para i-convince. Ay, gano'n ka di.
5: Nagano ka lang.
4: Sabi mo, Ariel, sa nag-invite, hindi ko mo mag-invite sa tagiya. Kay balok ang tagiya, yala, ini mamati sa kamuna. Padala ka mo sa mga PR nila. Kaga mo ma-explain da. Oh, para kabalo mag-handle. Kaya kung siya gidya, na-stress na siguro, master.
5: Basi, wala niya, anad lang na ginapabangkot ng mga desisyon niya.
4: Oo.
5: No? Pero, basi siya man ang presentar sa kogalingon niya.
4: Basi, ma'am Blau.
5: Balan mo, if you want to convince people, bala, tsak mo na, butang-buta pa rin ko, imuna lang niya sa sulod sa pinsar mo.
4: Oo.
5: Hindi ko manikinang lang. Hindi ko hindi sila dito ko sa isa kabanwa, mga kanto eh. Basi gusto nila
4: kaya. Kaya, kinagambal, gisang prangka, why kung yung kanto sinyo para ma-convince ka
5: mo? Oh, I'm not trying to convince you. Hindi. Kung gusto mo magbulig sa ila, bulig ka sa inchak to.
4: Kung sino nagpadala ni sa iya, please, ba hindi makumong padala sa tag-iyagi? Kikis iya, do... Siyempre, mga kisang ulo, blamas na tag-iyagi. Kung hindi ko mayroon. Ako ni Hao, inyo ni Kaperdian, hindi ako na.
5: Oh, pero masala nga klase sa approach.
4: Correct.
5: Wala sa, hindi among ning approach
4: dapat. Philippines niya, no? Hindi niya, yung may pakuan ka pa itong mga Europe mo to.
5: Oh.
4: Hindi sa Europe, guru eh. Sugata mo di mga pigado. Kadakam lang to sa Costaleria, ha?
5: Wala, actually do, basi mga question malang to. Malang, I'm not here to convince you. No?
4: Dapat,
5: nakano ka lang da? to convince kita gani ang imo da public consultation ni to convince people ngay alaw ka.
4: Ngay alaw ka.
5: Kag hindi na magkontra pa kuno ano da kay balo ka mati. Siyempre master mga kuha ka na sang environmental compliance certificate.
4: Oo.
5: Isi mo.
4: Oo.
5: Ikinanglan mo na sang kuno mag-green public da nga mag-okay na sila da.
4: Oo. I don't know no. Mabalanta na karon sa report ni Radyoman okay. Marjorie si mga public affairs program sang RMN Iloilo.
5: Kay exciting.
4: Mm. Mm. Ari na makabinan nugay ng hulat ya nagalin ya na no, no gautol-tol lang galing linya sa telepono. Radyo Mare, si Bordon, siya nga trivia.
8: Ang wala ginalauman nga brownout ang inigid malikawan diri sa aton sa Iloilo. Kon gabi, mabudlay kon wala sang suga. Ang isa sa ginagamit gid naton amo ang kandila. Apang paano kon wala sang kandila? Suno sa mga eksperto, ang crayons ang mahimo nga gamiton. Ining himo sang paraffin wax, gani mahimo gid ini nga magkalayo. Ang ginatawag nga crayon doll ang mahimo nga magdugay sang 30 minutos. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatap RMN.
5: Thank you very much Rajuman Rezi Bordon kag yari naman ang magbagay natin ng mga segments. Mga
4: okay na.
5: Kumplito na. Ayos na. Why na?
4: Sabi
5: ko, ipalag. Tuntunan, hindi ko maka-move on sa... The first time ko kumati, ma-invest ka dito. Tapos, master, maamu ka to yan, no? Walk out kaya kita kaan kaya, no? Ay, sige lang, ah. Tiyanon mo kaya mo. Pwede to ka, no? Master, magamututunan yan.
4: European to, laban-laban.
5: European, no? Sige.

0: Kuno mati na lang guro tong kano diri ang kano ang foreigner sa atol basi nalingaw basi naglain pang
1: ayo abi pamati ka sa August 16 o, sa, no, kaman, sa Arimene Iloilo alas 8 takna sa gabi tob to alas 9 sa Arimene campus patrol bani bag-o mga kabyanan nga programa hosted by Radyo Man Lynette Yulatris
0: kag ko na ko sa investor to pamunit ka na lang to may open category man hindi ka pwede boss kay pakiambalan sa nag-invite sa iya da sa uto no naton hindi ka pwede boss kay pang kid ina. Kanto ka pa munit ka din sa Mililuni sa Domingo. Kita na ito niya!
1: Pero ngiya tantrum do bata. Ang tantrum si Blado bata.
0: Pati po nagkanto sa kag na munit no.
1: Sir, this is not your time. Tomorrow is for adults. This is for kids. If you don't want me here, I don't want to be here.
0: I'm
1: F you.
0: I'm stable. Financially.
1: Ang mind mo ya, sir. Unstable.
0: Okay. Oh, really?
1: Yun ang muna binong, nang pamunit siya. Siyempre sa bayon, na kay para sa mata mo.
0: Nakadaog sabi, kay siya binaka first catch. Di may 500 sa buwas. Eh, galing din sa pwede. 1,000 sa Domingo. Alang-alang doon si Pono Matakata, Anthony Caron. Opo, kay Rajuman Mark Daniel Sukal dito, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako naman si Rajuman Ronel Sorbito.
1: Rajuman Don Dulido.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, Hengtan Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nods Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Kunigo tweetong katali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga scabies, makalalaton. Nons Liniment Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nons Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nons Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nons Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nons Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nons Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nons Corn Coffee partner.
6: Nons Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang Nons Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nons Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
6: Nons Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nons Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nons Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. Kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilim. Bye-bye and I love you all.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayungad Law Siyudad, kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tab Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Ako inyo alagad, Nathaniel Machado. One of the biggest commitments ng Metro Pacific Iloilo Water ang buong padayon ng modernization sang Aran Water Distribution System, umalin sa rehabilitation sang old pipelines, expansion sang serbisyo sa mga underserved communities, kutog sa pag-invest sa climate resilient infrastructure, padayon nga nag-oobra ang MPIW agud kang mas mapabaskog ang water service sa Iloilo City, kag malapit ang mga kabanwahanan. Kag para mas matagan kita sang updates, upod naton liwat ang face sang Corporate Affairs Department, we have once again Ms. Beatrice Janine Milliesa, or mas kilala naton bilang Ma'am Bea. Ma'am Bea, mayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Yes, mayong adlaw nat, and sa aton man nga mga viewers, mayong adlaw. It's really nice to be back. I'm glad to be invited as the guest again, no, sa Tap Talk. Medyo madugay na gid nat since my last one, and it's good nga ari ko di subong kay makashare gid ako sang updates on the initiatives and mga projects in Metro Pacific Iloilo.
0: Mambea, it's always nice to have you back on the show. Bala naton nga ti busy gid subong ang Corporate Affairs Department. Talisad na alam mo amo sang mga stakeholders meeting, community engagement, media kag interviews na Mambea House Live lately.
1: Well, natumbok mo gid nat, no. So yes, masako gid kita, wala gid kita adlaw nga chill-chill lang, no? But non-stop kita with our stakeholder meetings, our community engagements, because, and also radio interviews naton, because need naton nga to keep the public informed, as well as ang aton mga stakeholders, so para mas maintindihan nila, ma-understand nila kung nga ginauban ni Metro Pacific Iloilo Water ang mga certain projects and initiatives.
0: Right. Kag diri naton mas ma-appreciate, Ma'am Bea, no, ang importance gid iya sang communication. And speaking sang developments, Ma'am Bea, isa gid sa butang ati nagkuha gid sang atensyon sang kanamaan among padayon nga investments sang MPIW sa pag-improve kag pag-expand sang aton water distribution system. Now, Ma'am Bea, pila gid bala ang total investment ni MPIW this year?
1: Yeah, so I'm glad that you asked that, Nat, no? So, ang investment ni Metro Pacific Iloilo Water for the year 2025 and 2026 is approximately 5 billion worth of infrastructure projects across all service areas of MPIW. So, isa ini sa pinakadako nga investment programs ni Metro Pacific Iloilo Water para man ini sa mas maging reliable, efficient, kag sustainable ang aton nga water distribution network.
0: Amazing. Ma'am Bea, 5 billion is truly a game-changing investment. Ini nagapakita nga ti seryoso kid si Metro Pacific Iloilo Water sa pag-modernize ang ating infrastructure. But Ma'am Bea, agud klaro lang no sa aton mga tagpalamatik at tumalanaw subong, ang 5 billion pala tanan ini para sa aton pipeline projects.
1: So yes, not no, that 5 billion, ang 4.4 billion dira, gin-allocate gina siya naton sa aton yung mga network rehabilitation as well as sa mga non-revenue water reduction projects naton. So when you say non-revenue water reduction projects, amo ini siya mga proyekto ni Metro Pacific Iloilo Water yung ginahimo para mas mapanubo ang mga gausik na tubig or water loss naton. Yung imbes, mag-leak lang siya at mag-usik, magkadto na ini siya mismo sa mga consumers naton sa ilang mga pinimalay or mga establishments. Also, may portion man dira nga ginbutang naton sa mga network expansion projects para mas madugangan kag mas mapalapad pagid ang service coverage ni Metro Pacific Iloilo Water, and mayara man dira nga portion naman para sa mga water system assets naton nga nagalakip sang iban pang facilities and mga operational improvements ni Metro Pacific Iloilo Water to give our consumers a better service. So, in a holistic view, gidnat ang investment nga ni Metro Pacific Iloilo Water para gidini siya sa bugos ng water distribution system ni MPIW.
0: That's impressive, Ma'am Bea. Meaning, wala lang kamo nag-focus sa isa ka-aspect, but sa kabugusan ng water distribution network. Now, Ma'am Bea, talking more about projects, isa gid sa pinakamatunog subong ang HS Haro Project. Madamo ang nagapamangkot, Ma'am Bea. Ano bala ang status ni? Can you give us the latest updates, please?
1: Yes, of course not, no. So, one of the biggest gid, no, nga project subong ni Metro Pacific Iloilo Water nga ongoing is the HS Haro Project. Nga makita naton dira gid if maglabay ka from Haro Plaza NASA to CPU to Sambag. So ang project ini, the Asia Saro project, isa ini siya sa mga non-revenue water reduction projects ni Metro Pacific Iloilo Water, because as you know nat ang atong yung mga pipes under that area mga chimpo 1960s or earlier pa dira. So tama na gid siya grabe na gid ang ka-aging ang mga pipes and grabe na gid ang mga damages. So ang objective sini is mapanubo naton ang system ang aton nga non-revenue water losses or mga usik sa Haro District as well as sa malapit niya sini nga mga distrito halin sa approximately 70% down to 20%. So imagine natno 50% ang ginagol, at least 50% ang ginagol ni Metro Pacific Iloilo Water nga mapanubo sa project nga ini alone. So makita mo mas subo mas maintindihan mo how big the project is. So once completed, gina-expect natin nga maka-recover kita approximately 10 to 15 million liters per day. So for the information also of our viewers, when you say 1 million liter per day, that is equivalent to 1,000 households. So 10 to 15 million liters per day, so mas madamo pagid ang mas maka-enjoy sang mabalik naton nga to, ma-recover naton nga tubig because of this project. So isa pa gid naton nga gusto ko pag i-highlight natno nga ang paggamit naton sang 1000 millimeter nga PVCO pipes, that's the first in Asia Pacific if I am not mistaken nga ini siya because PVCO pipe siya mas climate resilient siya, mas durable siya kag mas malawig ang iyang service life.
0: Mambia, this is a very massive and promising project gid iya kay hindi lang Haro ang mahimo maka benefit diri, but of course Mandurriao and eventually ang Iloilo City through safe and reliable water service. Na mambia, hindi malipod sa ihibalo sang publiko nga ti nagaagi dira specifically sa Sambag kag Lopez Haina area nga ti madamo sang road barriers kag ongoing works. Mambia, ano ang current status ng project?
1: Yes, so I'd like to share good news sa aton nga mga consumers sa mga viewers naton nga may portion na kita subo nga gina-start naton with the permanent restoration. Ini siya ang portion from City Hardware to Miramar Subdivision bilang nga nakapasar ini siya nat or nakapass ni siya sa aton nga hydro testing. So as mentioned before sa aton nga mga isa or a few top talk episodes naton na explain sa aton nga mga engineers nga ang tanan nga projects ni Metro Pacific Iloilo Water, especially the pipe layings, kinanglan mag-agi siya anay sa hydro testing kag makapasar before naton siya mahambal nga pwede na siya naton i-restore or ibalik naton ang dalan nga gin-excavate naton. So again, that 1.2 kilometer from City Hardware to Miramar is now ongoing permanent restoration. This is also in compliance sa DPWH nga standards na, and we are actually closely coordinating with them no regarding the permanent restoration. Next would be from Miramar naman subdivision to Concordia, natapos na din natin ang pipe laying. Currently nag-prepare na kita for another hydro testing naman. So amo naman ni siya nga segment ang aton nga iagi sa hydro testing and the once nga makapasar siya, then again subject for permanent restoration naman siya. Also, may ongoing pipe laying. Nag-umpisa na kami sa pipe laying sa may old Panay Railway na road dira sa may Pavia na nga area. So, subong nakalabot na kami sa Pavia nga area. So, gastart na kami dira pipe laying. So, may mga areas pa kita again dira sa may whole stretch ang HS Haro nga may mga ongoing pipe layings kita. Also, may ara man kita nga gina-temporary restore. So, kung makita ninyo, kung maglabay ka muda, may mga areas na nga semento na, it doesn't mean nga permanent restored na siya, permanently restored, temporary lang na siya, ginhimo na siya ni Metro Pacific Iloilo Water para maging passable ang dalan while nag-await kita sang hydro testing. So again, sa atong yung mga consumers, gamay lang gid nga pag-itsindi kag patience, no? Because ang ini nga ginauban ni Metro Pacific Iloilo Water is para man sa nga mas maging reliable ang aton nga water service sa area. So, but again, ginasiguro gid namo no nga ang amon activities kalang mga restoration, ginasunod gid natin ang mga approved work schedules as well kag coordinated kami sa mga agencies and mga LGUs.
0: Right. And understandable man man bayang these projects are taking time. Bangod ang mga projects nga pareho sini, nag-need din natin mag-agi sa nakilain na phases. And of course, madamo man kita sa mga considerations. Yung man bayang, may timeline bala kita kung saan matapos yung mga projects?
1: Yes, yeah, so not no. We're targeting the completion of the entire HS Haro project. This is when I say entire HS Haro project, this is from the Haro Plaza to ng Pabia nga area, covering ni siya ang full stretch by November 2026. So this ginaagid namon nga matapos gid ini siya by November 2026, and dako gid nga pasalamat namon no sa city government kay ginalaw ya kami sa diri sa city area nga mangin 24/7 ang pag-ubra sang atong HS Haro project para mas mapadali gid ang nga matapos ang proyekto natin.
0: Yes, and Mambeya, given sa kadukuon sang proyekto nga ini, we know nga hindi lang MPIW ang nagatrabaho diri. Yes. Mambeya, are we in close coordination sa aton mga concerned agencies, Mambeya?
1: Yes, actually I would say na we are in a very close coordination with the city government, with DPWH, Iloilo City District Engineering Office, as well as ang ICTTMO, no. So frequently nagamit gid kami to discuss, and we have our official Viber group chats, no, para mas mapadali gid ang communication, no. And hindi gid na siya adlaw gid na magahon ng Viber group chat namon. And but again, this ang tanan gid nga projects ni Metro Pacific Iloilo Water, gina-coordinate gid siya namon sa aton nga mga stakeholders.
0: Yes, and among gid nang importante, Ma'am Bea, kati apisar nga may mga temporary inconveniences, may coordination gid gyapon, and of course ang efficient information dissemination ara agud nga ti masigurado nga malikawan natin ang confusion among our consumers.
1: Yes, not no. So may I just add lang, I forgot to mention, you mentioned nga information dissemination, yes, tama. Because we do also, aside from our stakeholders, we do also update our media friends para man mas ma-inform pagid nila ang kadamaan, no. And we also post on our official Facebook page about advisories on our projects, ang mga updates. So sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga consumers, if you want to be updated sa Metro Pacific Iloilo Water, do check our official Facebook page.
0: Yes. Mahambagin natin nga proactive si MPIW sa pagpaalinton sa aton ang mga konsumidor sa mga significant information, and of course a newsman about MPIW. As we always say, temporaryo nga istorbo para sa mas maayong serbisyo, Ma'am Bea. Isa pa dito good news, Ma'am Bea, bala natin nga sang nagligid nga bulan na groundbreaking man kamo sa service expansion project nga ti ginlunsar sa Barangay San Isidro Haro kag San Miguel. Ano gid lang significant sa mga projects ni ini, Ma'am Bea?
1: Yes, no. So I'm very happy to share, no, sa ating mga consumers, and I think nakita niyo man if you're following our Facebook page nga just a month ago nag-groundbreak kami sa duwa namon ka proyekto. That's the one sa may Barangay San Isidro Haro, and ang pinaka latest is ang sa Barangay San Miguel, as you mentioned. So ang ini puro ini siya service expansion program projects. So ang pinaka goal sini is nga makadala kami sang safe and reliable water sa mas madami nga Ilonggo families.
0: And of course, Ma'am Bea, very exciting. And, you know, let's start with San Isidro Haro. Ano ang mahimo abi benefits ang project na ini sa residente sa lugar nga ina, Ma'am Bea?
1: So ang project nga ninat sa ang service expansion project nga ini sa San Isidro Haro, investment ini siya ni Metro Pacific Iloilo Water, no, nag abot ni siya approximately to 4.2 million para lang sa amon nga proyekto. So ang isa ning pinaka-exciting gid nga part is wala pa naka-silo or wala pa may nag-a-star sa Uswag Residential Building Complex kag sa NHA relocation site, pero ready na ang tubig or ang water infrastructure. So by the time nga mag-silo na sila or nag-reside na sila sa dito, available na dayon ang water nga safe kag reliable.
0: Yeah. Wow, amazing, Ma'am Bea. Nami kahit before pa sila makasulod sa ila bago nga balay, may ready na ang pinaka-importante ng no, basic service. And that's because of proactive planning man ni Metro Pacific Iloilo Water. Now, Ma'am Bea, let's move on sa San Miguel. Dako man ini nga development, Ma'am Bea. Can you take us through?
1: Yes, not no. So again, like San Isidro, another service expansion project for MPIW. Hindi lang siya isa ka barangay, but two barangays. That's barangays 1 and 4 sa may San Miguel. So currently, ara lang kita sa may 102 households ang nag-enjoy sa services ni Metro Pacific Iloilo Water. Pero pinaagi sa amon nga project, by October 2026, gina-expect natin nga mas maging, actually more than double ang maserbisyohan na gid ni Metro Pacific Iloilo Water sa barangays 1 and 4 of San Miguel.
0: Grabe man ba, isa gid ni ka life-changing development para sa aton mga komunidad. Kiti kung may ara kita safe and reliable water sa aton mga, sa aton doorstep, mas less ang hassle, mas healthy kag mas convenient ang adlaw-adlaw naton na pagpangabuhi.
1: Yeah, so correct gid nas, no. So amo ni siyang commitment ni Metro Pacific Iloilo Water sa aton yung mga consumers, no. Now, we don't just install pipelines.
0: Right.
1: We build better communities pinaagi sa atong paghatag sang safe, reliable and sustainable water services kay para man sa ini para sa mas madamong ang mga Ilonggo families.
0: And with that, Ma'am Bea, we thank and salute you and your team for your service sa bugos ng Ilonggo community. Now, Ma'am Bea, before we finally let you go, let's do fast talk.
1: Actually, nahidlaw na ko nat na dugay ko na wala na batian ang fast talk.
0: Now, Ma'am Bea, are you ready?
1: Always.
0: Of course. Ma'am Bea, coffee or safe and reliable water?
1: Safe and reliable water.
0: Ma'am Bea, pipelaying or road restoration?
1: Both. Mm-hmm. Because hindi mo matapos ang project kung hindi mo siya pag-i-roll this one.
0: Amazing. Ma'am Bea, PVCO pipes or traditional pipes?
1: PVCO pipes. Mm-hmm.
0: Network rehabilitation or service expansion?
1: Both na.
0: Mm-hmm. Planning or execution?
1: Execution.
0: Mm-hmm. Ma'am Bea, community engagement or project monitoring?
1: Community engagement and project monitoring.
0: Sustainability or innovation?
1: Both.
0: Teamwork or leadership?
1: Teamwork.
0: Ma'am Bea, better water today or water security for the future?
1: Both na.
0: Ma'am Bea, MPIW in one word.
1: Sustainability.
0: Ma'am Bea, mensahe mo na lang sa aton mga tagpalamati kag tumalan ang subong kag sakutob sang malabot sa aton nga programa. Go ahead, Ma'am Bea.
1: Yeah, so sa aton yung mga viewers and consumers, we understand that some of our ongoing projects may cause no temporary inconveniences, and we sincerely thank the public for their patience and understanding. Kay ini, while work may be disruptive at times, ang mga improvements nga ni are investments ni Metro Pacific Iloilo Water in a more reliable water supply para sa mga pamilya kag sa aton nga komunidad. So, we're building not just for today but a water secure future. So again, madamong gid nga salamat sa aton mga consumers.
0: Yes, and that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Ma'am Beatrice Janine Villasa. Ma'am Bea, thank you so much. Sa imo pag-share sa inyong mga insights and exciting updates about Metro Pacific Iloilo Water sa episode ng ini, ato nakita ang ating kada proyekto, kada investment, kag kada pipeline. May isa lang gid ka goal. Amoy na ang paghatag sang mas maayo, mas modern, kag mas sustainable nga serbisyo para sa aton mga konsumidor. Sa aton mga tagpalamati kag tumalan na usubong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman
4: mabukal sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
6: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular din na interval sa imo nga pag-out? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madawala na si reliever, halagi po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mapagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gini-carots.
10: Oo, hindi lang carots, makontura.

0: magkaon ko balot. Kiningin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali ka mabal, ano mga flowers na namang probiotic.
3: Kaso mas habo mo.
1: Ano na yung ito?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damo ba ako B-complex, tayo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
5: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imaintas la na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisay or pure siya good matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sa gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kinas Ginoo nga
4: gapali lang no?
5: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
4: Na imagine no? Na kuno dok sa mga may diabetes.
5: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imong sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes lagi ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
5: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
4: hemostasis.
5: Or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agod supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agod mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
5: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba lang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa ulika, epic, tipo. DTX 500.
5: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
4: Next so, stage na dok, next stage na is proliferative. Day 6 tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
5: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
5: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas dasig.

0: ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 5 Recog Mighty C, ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 5 Recog Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglaputlas noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 5 Recog Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 5 Recog Mighty C agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer sa muni yang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 Recog Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
0: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
2: bulsa.
0: Sa
2: no?
0: Ambot ko ano ka tuogin man na.
2: Mm-hmm.
0: Pero na may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga protektado ka batok sa gituag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang secreto niya.
2: Milik sa tagoay.
0: What sa panago siya sa bawo gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi dad, Sir Boy.
2: This is 19 nag ang it na 19 ako nakilis last year 18 plato mo. Oh, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasad ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapapasad ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine, nakatugin na di ka na Merkulis, kay ang tagaran naman nila gapapasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic na yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi mas imo panit, hindi pa kung ito si Dupramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy? DTX 500! Masalikan DTX 500!
4: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkakaroon
5: Direkto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City. Door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay

0: or Poblacion Hinigaran. Mayaraman kita sa klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang na Dok Ramil nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
2: Sang una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw, cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sa cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares nyo, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiyas ang DTX 500 kag naka antipara.
3: Ako man, wala wala ka panigilyo, sana ko matao ay antipara.
1: Pero no.
3: Aranan.
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic nito na pati apitado na ang imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dr. Mil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not
2: ngayon pa lang makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upag ko si Joanne, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala,
3: ay, klaro.
2: Basta na pakalayo. Te, daog ang ganyan sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong magimuan para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami jume ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Dupumbay, matyagan mo.
1: Dapat may arang kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh, may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago nang imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka ng klinika, di you fresh ka na lang, tinloan mo man ang silula mo. Ang nami niya magtinlo ka sa silula mo, kaya kapangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrab sa imong silula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
2: Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakita, B, ang imong bulong kapi?
4: Kampiyon.
3: Namit ka sabon?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon. Paborito
2: ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir. Boy. Mm-hmm. Mga degenerative stage mm-hmm. ng sakit. Mm-hmm. Ako nami ang gawa, nami takes premium nga kape. Amunigit ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami itong sa iyang ganoderma mushroom. Mm-hmm. Kaya siyempre, itribayo, Sir Boy.
4: Ready for the day ka na. Nung bisan, ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Mm-hmm. Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
3: Saan ko?
1: Hindi ha? Swimming pool?
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara! Kita ko, may mga kataw na
4: daw. Okay, manaman yun ha?
3: Confirme ka ba nagahapit sa Golden Field? Confirme ka ba sa public plaza? Uh-huh. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
4: Debate ka to?
3: Ha? Paano ba mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sungkod. Sa talk ni Doc? O hindi malalaglaog ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Balatnan? Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa malay niyo. Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc! Kita ko nang nalalabog yung mga nadyos mo.
3: Nakapalainom ditribayo ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ko ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa ka kamayo, no? Sampang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy.
4: Most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si Imo kontra sa STD? Tong Ramil?
2: Yes.
4: Sensitive po ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Buhay no? Maging dulong, no? Ano sex good?
2: Damo ka bang danan, Sir Boy, na mo?
3: No. No? Mm-hmm.
2: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
2: Either virus na,
3: original words. No?
2: Or bacteria na. Mm-hmm. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Yeah.
2: Oh, gonorrhea.
3: Mm-hmm.
4: Ay, kapit kalayan.
2: Oh, syphilis.
4: Syphilis.
2: Mm. Huh? Amo lang sa una glinong dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nung imong ano.
1: Amo na kumiyaga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm. na pinakadelikado.
4: Delikado gid.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa ka-epektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system.
4: Mm-hmm.
2: While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
4: Ay, wow.
2: No good news sa mga kuna.
4: Mga ababe.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Ditribayo makabulig sini nga mabalatyan, Sir Boy?
4: Mm-hmm.
2: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
4: ngayon ko?
2: Wasakun. Mm-hmm. No, ang envelope sa virus. Ama na ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo.
4: Mm-hmm.
2: Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm-hmm. hindi siya mag-mature.
4: Oh,
2: kaya pagguha niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm-hmm. Siyempre, patay siya mo. Pagguha pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sang Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mabalatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ditribayo. Ako si Richard, isang tricycle driver nga galing ko po ni baluhan kong taas ng riyak ng lotis ka pa inong panisis ng Ditribayo. Tatlo kami si sa isa kadlawan man lang po ang ngayon sa ulo ko na lubo na akong lotis ka.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo.
7: Yung may physio.
6: Ang physio.
7: Yung may D3.
6: Magabot ka.
4: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags atong sa D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
4: Check!
1: Dagang mga, may mga multiple partners.
4: Check!
2: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sa saging may ano, may panit.
3: Ikaw bikaon sa may panit, galing ba?
1: So ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
4: o tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
4: birth canal,
1: no? Sa ilang nga taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sa nga ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagkakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: Pag-asa pa.
4: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio. Pero ang pinakadamo biklase, nga gatawag nga STD, amo nga gatawag nga HPV, no, or human papilloma virus.
3: Vaginal warts.
4: Almost, kuno, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no. Ay. But, inisya medyo mild niya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang inyong immune system.
3: Cause cervical cancer.
4: Cause sa cervical cancer. Ang unang-unang i-cause yung warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
3: No cauliflower.
4: No cauliflower ang
3: flower. Pichay, manging cauliflower.
4: Ang manang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali. Ulumbot ah.
4: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoodment, no? Nga na.
1: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
4: Painful ang wards nila, no? That's why, ang muna picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang ngono lauri ni D3 Bio ilang puto na gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
4: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanamig idya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
2: Budlay gid kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kung manghihikaw la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok.
2: Kagin na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagin na
3: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
4: Friends na nanta. Pag-bring friends na nanta.
2: Ang nalang sinangabalatan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydiasis.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, magtsutsak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
4: Oy, virgin.
2: Ang iba niya, gano, bleeding between periods.
4: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, bleeding.
3: Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
4: Amo lang cause, no?
2: Kagaw.
3: Kagaw
2: na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya, before guro sexual intercourse, Boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3 Bio, kagbutakan mo D3 Bio, imo nga ano eh.
3: Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba?
1: active, no? Sa mga active, dapat naka D3 bio.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Dapat text.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Subong na naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Ito yung ginayang eksperto na.
4: Hambal nila. Pwede nyo maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, di, nang lain gindi ang ma-offer ni D3 bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
4: Correct.
0: No? Information sa ikayong lawas.
4: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kay guwapo, ka damo ka partners,
2: kulang na all guwapo.
3: Kulang gid ni ang budget no 150 plus 8 gili, hindi ay plus pilang gid bayo plus
4: 14 pesos. Oh. Kagamay ka ba? Ito ha.
3: 164,
4: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 bio kay hindi na sa tangkaso ubusin pon. Kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nag-inom D3 Bio. Dida mo nag-inom coenzyme Q10, dida mo nag-inom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag
4: ikambre brain. Kambre naman
2: tayo kapat, no? Ha? Mm. Muna mo, kampiyon mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
4: Okay
2: nga.
4: Reason
2: why?
3: Hindi ma-absorb.
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag samang kalantastor nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag adlaw nga akong pamisaro.
0: D3 Bio ang D3
7: yung may Physio.
0: Ang Physio
7: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: uy,
1: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa price ko gulpi ba. Makaon pa ko tani pa price.
4: Katuntos sa gabi. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT 7 steps lang usapon dayon sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Well, labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tudanan, magaayigin sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy.
8: Oras tatak impunto alas 4.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
11: This time check is brought to you by Biogesic.
12: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
14: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
15: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. I envy kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri. Daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
19: Campus Patrol.
18: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
19: Campus Patrol.
18: Mga ganap sa eskulahan,
19: student views on issues,
18: bed space stories,
19: teacher student collaborations,
18: Campus Patrol.
19: Upod sa ato ang mga lamharon nga mga Campus
18: Patrollers.
19: Campus Patrol.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Mga Gabyana, Subo nga August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
7: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a health. Your life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Kinikel!
12: Uy, 150 over 100 jali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay...
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
16: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
20: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si Trans, isa ka baker. Kung problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
21: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Pila

0: Sunmigal Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating Sunmigal beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kis ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yumay Visio.
0: Ang Visio.
1: Yumay D3.
0: Mga buti ka.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatoy,
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
2: GTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: GTX 500.
0: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
6: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Oran Balabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkitaay kita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko nga cash prizes ang naghulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Council Oran Balabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Para mo to Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ahoy! Kinikilir time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Goodbye!

0: Philippines sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Joven. Sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Supple Plus Gold.
0: Sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Samphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to na dula ang bukol.
1: Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
11: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at orihinal.
16: Pantayan, sugod, sining, Domingo, Agosto 16, 2026, ang bago nga programa,
17: Campus Patrol.
18: Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
17: Campus Patrol.
18: Mga ganap sa eskwelahan.
16: Student views on issues.
18: Bed space stories.
16: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa atuan mga lamharon ng mga campus patrollers. Campus Patrol!
19: Na-meet sining sanmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog gani isang chicken inasal?
20: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
21: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
19: Ti, naaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
22: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
19: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
20: Carl? Diin na si Carl?
22: Drink responsibly. San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
25: You care? We care! Kidney care!
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
27: paalala, ang kidney care ay
28: magkano kilo ng karne?
29: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama!
32: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
33: Ready to see fresh talents take the stage?
0: PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 4:20.
2: That time check was brought to you by Tier Gold. Always panalo.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog-busog ikot ulit.
7: Ako man, bro, kalot.
6: O, ikaw yung bro, kusti.
7: Busog-busog, eh.
6: O, tila ka tata. Bayari na to tulilot.
7: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
8: Yes, sir.
7: Ay!
6: Ano nga ay?
7: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
6: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
7: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
9: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman,
7: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspuro! Kita mo niya ang unuhod?
6: Uy, hala.
9: Baman,
6: tanga?
9: Hala, tanga masuon.
7: Diskerti lang na iya!
6: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
9: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo niya nagkalutang sa sabaw sa pinula, ho?
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gid-order naman din! May tanga galing din yung mga pagkaw ninyo!
8: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
7: Ay!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Life extension, vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
9: Mga Gabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Panlamig Piling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Oras, tatak, alas 4:30.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Banyos, banyos, para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit sang ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.
15: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
16: Ani si ito? Sa diin si kapitan?
17: Ato sa gym, nagaisip sa mga napagwa nga ticket ah.
16: Ay, hindi gid siya makahulat nga daloon din sa mga bantay mga ticket nga napagwa ba?
18: Kwarta na gid na mahulaton niya pa?
16: Girlie!
17: Ay, may kinahanglan ka kay Kapitan Kagawan.
16: Ay, oh. Si Anisito man.
17: Oh.
16: Pangitaon ko siya bala kung wala.
17: Diba? Kagawan? Suplada ni bala klase babae, bala mo?
16: Bow. Ay, sila mo Anisito?
17: Wala na to dapat nga istoryahan, ha? Malakad ako sa gym kaysa hindi madugay. Masugod ng hampang.
16: Anay ka.
17: Oo. Oh.
16: Wala naman ang kita nyo ni Kapitan sa pa-boxing nyo.
17: Siyempre, dako eh. Pero mas dako kay Kapitan eh, kiti. May mga sponsors pa nga wala yung gindeclare sa amon nga partial nga kita. Amo na gusto na.
16: Grabe man ka mo, no?
17: Ha?
16: Ay, kwarta-kwarta, gidyang lakat nyo, no? Baldugo nyo gani mga bayad sa boxers? Andam lang kamo kay ako gid ang makontra nyo.
17: Labaw!

0: imo! Nakabating suit ka!
1: Nang gali? Okay man? Nami man lawas ko?
0: Ay, oo! Nagapugati ka! Sunod kagi sa kaputi ni Kapitan kag ni Papa mo imoy ba? O galing? Putot ka lang.
1: Okay lang. Ang importante, nami lawas, nami supat, kagwapa.
0: An? Ay, di ka ma-swimming.
1: Nang girly? Ay, ang bot si imo. Kahagid ba na si imo nang girly mo? Marang girl kami ni Mano Maxine, bay.
0: Ay, hala. Di mo nang attire nyo? Round girl, bala ka mo. Hindi ka mo yung mga swimmers.
1: Amo niya ibakal sa amo ni Tita Kap. Kay kuno, damo siya magin pang invite ng mga opisyalis ng syudad kag probinsya. Kag mga abyan niya ng mga damo kwarta. Ti dapat mapakita yung katahom sang pamilya ya.
0: Ay, hala! Ibang baligaya, gali ka mo yan!
1: Now, girly! Ay, nang... Hindi na mag-ground girl si Manang Roslyn?
0: Ay, hindi na. Kay may MC na lang ina siya.
1: Hala, di kami na lang yung Manang Maxi ang ma-round girl?
0: Ay, hindi ah. Si tita ninyo kap, kasi kagawad Marieta, ma-round girl man.
1: Ano? Ay, hala. Ano na yaman? Ay, sa di na si Papa?
0: Ato na sa gym. Ready na to siya.
1: Puna ko sa iya. Hindi na siya mga budlay pa, kay ti madaog kag sa hindi. Basta boxer ka, may kwarta ka, hindi bala?
0: Ay, oo ah! Katakobra sa consolation prize, Jis Mil.
1: Ti okay na ina! Pila na nang sima nang pahubog ang iya!

0: Ay, brato, lilot, hindi mo makontra si Kukoy de Pugi kay mas dakong kilo ya sa say mo.
1: Ah, siya ka pounds, bro, how?
0: 154 pounds siya, ganun siya super welterweight siya. Hmm. Sila kontraon ni Kwan Bukato. Si Bukato kontraya.
1: Ay, ay, ay! Hala! O, okay, sino galing magkontra sa akon?
0: Eh, sa flyweight division ka, bro.
1: Wala! Flyweight division ka?
2: Ginbanyusan mo ka, bila na kayo na, bro. Gusto mo? Amo na nga sa flyweight division ko na tuon.

0: Pero kay man, daw ka man akong perde, may premier.
1: Ay, dali ka, bro.
2: Apo, oh. Bro, damahan pang ka, bro, galot ba?
1: Ha? Uy. Ay, lang alang na.
2: Ha, hala, dali lang. Kaya daw,
0: damano ka.
2: Mamuhin ka rin, bro, Auguste.
1: Ano man, upiya ka namang winning mo yaman. Nano, itlog lang ng sudan ta, ha? Naglayan kita ng tiyan mo.
2: Ma'am! Bro, galot! Ay, bro, galot. Basikot kita nervyos ka?
1: Oo, man.
2: Nag-up lang yami. O ganyan, bro, gusto nyo?
0: Nano.
1: Oo, ay, nano. Hindi bala pagpanumduma si Imoy, bala nga makontra mo. Ang panumdumon mo ang pusta.
0: Nan.
1: Pusta ni Bro Gusting. At hindi pwede na mapwede ka kay kadakosang pusta. Yeah.
2: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras tatak, alas 4:40.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, go consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O galing yari, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
14: mamaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag
12: naghining
15: akong buhok, kag
12: naghinis
15: ang akong
12: puti. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. GTX 500.
16: Sir Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: GTX 500.
4: Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunomi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa iberi. Tibo man kunong lisa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na domay matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
5: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang nabatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Insistingan ko, nabatikan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
5: paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
4: Supple Plus Gold.
6: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: gab, sa flightway, depression, na mo si Imoy Kagpilot.
1: Wala.
0: Bantayan! Inom ka muna na yung hami, mga baligya. Manta na mga beer, inasak ang mga soft drinks na rin sa sulod sa gym. Hindi ka mo kinahala na magwakay dako ng arkila. Bala nila sa labayran sa barangay. Ay. Gani. Maluoy ka mo sa ila. Bakitin nyo sila.
1: Kalot, tagtulilot. Ay, kalot, gusteng, tagtulilot.
2: Ay, nalanggit.
1: Kaya nakapangita ko sa inyo, din ka mo yan ang kadto.
3: Kwan, yet, ginugdan pa namon si Tulilot.
1: Sa diin?
3: Sa ila balayin ni Kalot?
2: Oo.
1: Nagano ka mo to? Kaya na pa balang balik-balik nyo nga tatlo sa ilabalay.
2: Tia Marita, ano abi kay kakutoy ang chance ang tampuhaw mo?
1: Tarantado mo. Ay, ta. Mampang na siya dugay-dugay. Ang lain pang chan niya. Ay, daya pere niyo!
2: Yay! Yeah. Yeah.

0: Sanay na si Papa, ta!
1: Ato ho, sa lamesa ni Marito.
0: Hala! Mampang pa na siya buksing? Nag-inom na siya?
1: Ay, hala. Ate, oo eh. Oh, nagatagay siya, oh. Ay, susan, abisawaya to.
0: May ida siya, ah.
1: Nga, ang pabayaan mo kay amay mo na. Kadto ito, kada kaobras ang premyo. Amo na nga damo sila sang boksidor kay kada purok. Nangayo sikap sang budget sa mga purok chairman. Ay, gali.
0: Oo, bala.
1: Ay, sus, sawaya to siya. Kay basi, bala kung isa palang katapungol sa yan turilot, haplay na siya.
0: Ay, hindi ah. Bakod niya si Papa. Kagtaas siya din diin kay tulilot.
1: Ay ah, bisan taas siya pero niiwang naman. Kay paano pala siya magdaog sa sambuha nila kahit ihubog na siya?
0: Ay, huugali no. Dali lang kay sawayon ko siya kay basi. Bala kung mag-disqualified pa siya balahaw. Kag hindi kampang. Mayaw-yawan gina siya ni Tita Kapro.
1: Ay,

0: to. Lut. May mga helmet na.
1: Check.
0: May gloves na.
1: Check.
0: Mouth guard.
1: Check.
0: Groin protector.
1: Mayara na sila guro eh. Wala mo kayo nakakita.
0: Okay. Kada round, may duwa tugtog tatlo ka minutos, kag may isa ka mo ka minuto ka pahuway sa tunga sa kada round.
2: Rep, rep, daligid lang.
0: Ha? Ah, mano ka tulilot?
2: Amuhin ko, anay ka na, nervyos ko.
0: Ano?
3: Ay! Ah, anay ka, mabalik lang kita dugay-dugay, ha? Kay wala pa kasugo na hampa, nagtawang na time out si tulilot.
2: Hey, hey, hey!

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Live ko bala ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gidang akun mata kun gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akun mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
7: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking nga mga butika.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Val, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Sherry.
6: Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
7: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganda ng Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
14: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
15: Nuns Liniment Oil.
14: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
14: Feel better, live better.
16: Kinikil! Uy, 150 over 100 jali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
20: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
23: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
24: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
23: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
24: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
28: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Max Multivitamin.
29: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
28: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
30: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, mineral, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
31: Oras tatak impunto alas.
26: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT Numo.
32: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang malubong na vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Action Philippines, mabakal sa mga butika. Mga Gabyanan, Subo nga August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
1: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang damit.
3: Charm Zap Con, among tumakabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Bangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nomi. I and the Queen of Like Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopira. Nagpasalamat, request Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Gikan

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit pa na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mataas bala ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Gana gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Epic DTX 500 D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sa 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
6: 470.
5: Antiko 2.
6: Sa gabi, 2.
5: Sa
6: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
7: nalakas,
1: at gaganda ka pa.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Lots! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
13: Nance Herbal Capsule!
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako galing si Chloe D. Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo,
18: isa ka teacher.
17: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: nalakas,
1: at gaganda ka pa.
0: Santon Plus Gold.
19: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
13: Ako si Angie.
18: May bukol ako sa breast ko.
13: Kamangtot ko dasun kung ano maayo diri.
18: Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
13: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
18: Salamat igo balakay.
13: Matama to nadula ang bukol.
0: Sample Plus Gold.
1: Makaag sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
20: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Mrs. ano gani ka, ma'am?
23: Ikinan, nagilimaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Blood extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
25: Rites na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Ibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihit.
0: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
0: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
11: Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako si May Nano.
30: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
29: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktibo kayo.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
31: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
32: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
33: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension, Vitamin D3.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Manila, alas 5:18 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
4: RMN News and Public Service.
3: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
4: RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoning adlaw sang Biyernes, petsa 14 na kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Maggi Malariado. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan. Sako-sako na nga itong siring dalanon sa palibot sa syudad. Biyernes kitang adlaw, no? May opisina, kag mayara iya sang klase, no? Ting iban sumugtig para uli na sa itong sining mga estudyante kag mga nagatrabaho, no? Sa privado kag pam o kung sa gobyerno man yang talatapan. Now, there is palibot sang syudad sang Iloilo. I-check ta karon sa dili madugay ang update sa aton sining dalagan sa trapiko kag pila ka mga balita kag impormasyon nga natipon man sang RMN News Team mga karadyuman. I-check ta nay sa dili madugay unahon ta dalagan sa aton sinibing panahon mga karadyuman, no? Ibaloon ta ang sitwasyon sang aton sining panahon sa palibot sang Western Visayas mga karadyuman. I-check ta ang pila ka mga information sa dalagan sang aton siniiyang panahon sa dili madugay. Sa piagabayan mga karadyuman, no, may yara kita sang information karon nga pagakwaon with Radyoman Marjorie Herbomiane. Update ini sa sining patigayon kuntani nung pag-inistorya na or public consultation mga karadyuman. Dira sa may banwa yasang uton, no? Sa proposed data center, no? Nga patukuron. Madumduman naton nga nangin controversial kaga na butang gani ni sa highlight matapos nga gin mentionar ini ni President Bongbong Marcos Jr. Nga mayara na sang partnership ang US government kagang Pilipinas sa sining pagpatukod sang Pax Silica. Dari sa may pungsod Pilipinas o galing kay paglupok sining isyo nagginuwa ang sa kadamo-damo nga oposisyon bangod man sa ego sini sa environment mga karadyuman, no? Kay ti data center ngani pagatukoron kinanglan hindi siya mawad-an sang tubig kag sang kuryente mga karadyuman, no? Part sang proseso para ma keep ka masigisigi ining operate sining data center. Di diri sa aton sumong natabuan nga naga brown out o kag issue man ang tubig iya, yeah, no? Amo ning rason kung nga kadamo sa naga singgitan batok sa sining nasambit iya nga proyekto mga karadyuman. Pero dali gidang balikan tanang karon Ibaloon tanay ang dalagan sa aton sini nga panahon upon sa pagas sa Ilino.
0: RMN News Panahon.
2: Pod natin sa Piagalinya, Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
6: Yes sir, mayong hapon sa talagang tagpalamati sa RMN. Yari pinakauli nga, lakas sa panahon, karoon nga adlaw, Agosto 14, 2026. Southwest monsoon na sige ako nag-apikto sa bayan sa Luzon, kag western section sa Visayas. Pagod sa nga sistema, ang bayan sa Antique, karoon nga daw, para maka-experience sa magalumong nga kalangitan, may mga scattered o nap-traptang mga pagulan pagpangilad para go-up dala sa southwest monsoon. Nabili naman nga bayan sa western Visayas, magapangibabaw man ako kaysa magalumong top-top magalumong nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ng mga pagulan pagpangilad para go-up dala man sa southwest monsoon. Makasarangan, top-top mabasog nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan, top-top mabasog nga pagbalod sa kadagatan. Samtang itong kinamonitor nga LPA na sa guwasang Philippine Area of Responsibility o Lina Sipratan, iyara sa 135 km na sitlangan sa extreme northern Luzon. Ang nasambit nga LPA as of now, manubo man ang chance nga mag-develop into a tropical depression. Antan sa itong temperatura na sa 25-31 degrees centigrado, at daw na magatulog dala sa 9 karon nga hapon. Nagabot lang, alas 5.40 buwas sa aga. Ikaw man yung pinakauling nga lakas ng panahon, kay Kandres sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
2: Engineer Charlie Depra, sir, mayong hapon ni Watsimo. Sir, mangkot lang kita, boss. Ano, may mas improve weather kita, boss, or posibleng ulanon kita, sir, bangod si sining southwest monsoon?
6: Yes, saka expect natin, sir, ano, possible, partly cloudy to cloudy skies kita, ano, kung may mga pagulan man, mga isolated lang mga pagulan din sa aton sa may Western Visayas.
2: Okay, sige. Madamagin nga salamat, Engineer Charlie Depra.
6: Welcome, sir. Maingatan sa liwan.
0: RMN News, Panahon!
2: Matirang aton sining connection sa Pag-asa Iloilo Field Station, Engineer Charlie Depra sa dalagat sa aton sining panahon. Actually, kay na mainit, no? Ang aton sining tiyempo sa aga. Galing may mga portion lang na nagkakulsa, nagkatalite, no? Di ba sa Gapon, cloudy skies, no? Upuliti, mangin maayo lang buwas ang tiyempo sa bilog iyang adlaw, no? Pisar sa sining ginatanaw sang Pag-asa, no? Sa aton sining weather forecast para buwas iya ngadlaw mga karadyuman. Oras na to, alas 5.24 sa hapon. Standby kay check ta ang update upon kay radyuman Marjorie Herbomiane. Okay, nagkinagula kay natong public consultation, no? Tapos nga nag hambal ining investor do Norwegian kun ini, no? May kangot sa ginaduso iyang AI center sa Uton. Nag-walk out ining nasabit iyang investor mga karadyuman. Sa gitpatigayon nga public hearing, kaysa public hearing, nag-preparar na gali. May mga grupo, gali ito sang mga leftist kaya nakasulod sa nasabit iyang public consultation. Dito nagtagring dulungan sang sining investor, no? Sa mga imbokada pa lang ng mga pamangkot, no? Way pa mga plastar na tani nag plastar magaling kito hindi kabalo mag pahanunot ining investor na kun hindi kamo hindi lakat ko naglakat sang lain kay nag pinamuyayaw iya mga karadyuman, no? Ibaloon tabi ang dugang information upod kay radyuman na Marjorie Herbomiane. Kaya mo ni karon ng sentro, no, sang inistoryahanay dira sa may Banwa sang Uton sa supposedly, no, pagatukuron nga isa iya ka data center mga karadyuman. Standby sa aton sining pagpangalagad. And of course sa boss iya nga adlaw, no, ang RMN Fishing Competition. Sa kids category kita, no? Buwas yang adlaw pizza 15 mga karadyuman dira sa may Iloilo River, particularly sa tabok sang Iloilo Provincial Capital, no? Ang exact na ton iyang venue isang Muelle Delhi, no? Kita ay kita dira buwas mga kabataan ni Himbaloon Tabi ang abilidad sa mga kabataan, no? May madamo kita nga nakitaan nga nagapinamunit sa may palibot sang Iloilo River kag sa along sang aton sining nga mga river banks, no? Pero mga tigulang, no? First time ko ni boss makita sining mga kabataan sa pag haboy sang ila sining nga mga anong tawag sining gani sa pagpangisda, no? Pagpamunit, no? Ibaloon ta ng exact term niya mga karadyuman, was nga daw. Pero yari na yung balita o sa kay Radyuman Marjorie Herbom yan eh.
7: TYRI Radyuman Report!
8: Radyuman mo nag-walk out, no? Ining foreign investor o kung ining nag-propose ang 50 megawatt sa hyperscale AI center sa may Banwa sang Uton sa ginpatigayon nga public hearing kaina no subong nga hapon ang ginatumod natuon nga nag-walk out amo ining si Daniel Estefan Robertson proponent sa 50 megawatt hyperscale AI data center ini matapos nga nagsugod ang programa sang matawhay ang may respeto sa tanan kagati ara ang tanan nga sektor ngin pang-acknowledge kagin tagaan sa time ining si Robertson nga mag-present sang iya nga proposal no para nga mabalaan sa mga pumuluyo kasi pag-o ini sa tanan pero after nga present kada medyo kulang ang iya presentation namangkot dito si ang isa ka SB member kapila sa mga pumuluyo namangkot si SB member attorney Anne Rose Paro. Ika ang tanan ko din makuha sa tubig, kiti wala na butang sa iya presentation na dapat may cooling system ina Rajiman Moon, kumbaga kinanglan mo ina sa tubig.
2: Yes.
8: So nagsabat man siya nga sa MPIW, kanaka-istorya naman siya. Pero according kay attorney, wala bala ma-check sa ila because ang MPIW, nagkakuha magani sa tubig dira sa portion sa Uton. Now, ginahambal niya nga, kundi na ano na, naghatag si attorney sa example. Kamala hindi ka makuha sa amo ni kadamo nga daw cubic meter. Dahil mal ni attorney, daw ano lang siya, daw example lang bala, pero daw nagapangutos na nga daan si Robertson. And then, amo na to, gipamangkot naman nga sir, kung sa tubig naman, kako na-arrange na ini nga make sure nga amo nang matabo. May process naman sang evaporation. E at ikaw, kung na tubig nga ibalik mo, hindi na nasa safe amount, trajuman mo, sang ibalik. No, karon, eh ba siya nga ka na ka-try ka na work sa data center? Tapos daw gina sulit-sulit na yes or no lang ang pamangkot. So nga ba si Attorney Paro nga, ano, are you attacking me personally? Pero in good faith ang pamangkot ni Attorney because gusto mabalan sa pumuluyo. Kaya nga ba sa pumuluyo, Radyuman Mon, antes ituko, that's why may public hearing, willing sila mamati. Kaya gusto nila mahibaluan kung anong plastada, pero kayo doon nagapanguto. So, binagambal sa piyak balaman nga pumuluyo nga, sir. We don't want that. So, haba niya, if you don't want that, I don't want that also. I don't need that. Haba na, hindi ko na kinanglan because stable ako, financial, like financially, yung parang iya nga ginanamin. Tapos, after sa to, if you don't need this, if you don't want this, di, hindi niya makuno gusto. Diretso sa walkout, Radyuman Mon. Damo-damo sa tao, damo-damo mga Ilonggo. So, the feels ng mga ugtunganon nga doon na disrespect bala sila. Siyempre, ikaw ang investor, ikaw ang nag-offer nila sa ikaw ang nag-propose, so dapat ipatag mo sa tao kiti bago iniya, kag hindi niya ordinary, hindi gani ka, ano pa, ka-insindi ang iban ko, nanong AI, kay iban dito nga nagtambong, mga farmers, mga pumuluyo. Pero instead nga i-explain, isa pa lang itong mapamangkot ha, wala pa itong mapamangkot ang sa kuryente, ang sa iban pagidblan, sa mga tubig pa lang na, wala pa na sa kuryente, way pa sa pollution, sa tanan-tanan, sa environment, wala pa, nag-walk out na siya, dire-diretso, kag hindi siya mapunggan. Now, nag-abot nga ginsunod sa isang katapo sa media, pagsunod sa katapo sa media, ang iba to nag-comment pa ko nung abastos o media, or no, kiti kinanglan mo man ko ang side niya, kag kinanglan niya i-explicar ang iya nga proyekto nga, propose niya nga itukod dira. Kiti naglakat siya mo, kag di public hearing, ina, nag-adto ka da, therefore, open ka for, sabton mo blang pamangkot, kiti kinanglan na sa pumuluyo. Pero namuyayaw siya, Radyuman Mon. Kag wala nag-atubang, ari na bala na-send natin sa text, ma-play niya ang portion, no, lipot na na. sang iya naman niya nga pag walk out. Radyuman mon, kaina pero I guess unahon ta na lang ang anong arisan ko na lang dira. Ang iya bala nga pagpamuyayaw, radyuman mon, sang ginpalapitan. Para tani in fairness mo sa iya, kwa on bala tani ang iya nga
2: tayo. Sa interview na tani, ginagas pa siya sa media.
8: O, okay, nag-walk out siya mo.
2: Sang venue, ano ni Do Chapel?
8: Sa chapel pa na, bala ting-ting from Balganin ni Vice Mayor Olivares, thankful kita ka din sa simbahan para may God's grace mo sa nagan kita kung anong proyekto and everything. Radyuman mo, ari blagi sa natin dira, ang portion sa iya kapag pamuyayaw kaina, tagiti iluway na namin ang mga pumuluyo sa iya nga nangin aktuasyon, pati ang mga opisyal, sang banwas ang oton.
2: Nagkito galuding pa, no? Radyuman Marge, no, medyo ma hina-hina gawang loading sini, no? Pero ti, pagtapos, ito nga namuyayaw siya, ano nagsakay na sa salakyan, kag mag siburot, wala na siya nag-istorya sa kung kay sino?
8: Nag-istorya siya sa family member niya, pero wala na siya bala nagbalik. Ito mga tao, nag-walk out na lang, Radyuman Mon.
2: Ano si because Robertson? Amang apelido niya, it is Robertson?
8: Robertson, oo.
2: Okay. Robertson nga na balaan ko, tatag ka Robertson, si Skon, sa pa, sneakers, no?
8: Oo, di, ano man siya, amo lang na galikiti, nami man ang pa-plastar niya kaina, galing kay, siyempre, do, hindi mo bala to tama ka-technical para sa pumuluyo, nga yes. Hangpon, naging presentation mo, di, namang po, pero nga ngating siya.
2: No, parang mapatag, kaya kami tsindihan sa...
8: O kaya, basta pumuluyo, saan ko kami mamangkot, pag pwede, pag natukod na, hindi na kami kapamangkot, di na nila kami pag-atubangon, kaya wala na na-address. Yung
2: kuhan sa public consultation eh. Ang,
8: oo, public consultation.
2: Pati gayon sina, no? Kasi to clarify sa mga hindi klaro. Sige pe, areo, radyo man to pe. Are.
9: Just fuck away. Hey, you are not. Do you know Filipino? Do you know Filipino privacy law? You are not.
8: Do you insult to bala radyo man mo? Nambalnya, if you don't have brains, go. Mabal na fuck off something mo na. Then namin niya ako ay kamot mga utok. It's like hindi man siling mango ang mga ilonggo. Galing kay kinanglan mo ipatag. Kaya tama ka technical. Sang imo nga proyekto. I mean.
2: Uy, guro, sang may nag-assist or may nag-akuan sini sa iya nga maghambal ba lang anong dapat timuon, no?
8: Oo. Kaya kaina nag-question pa lang, nami man ang pag-question, in good faith man ang pag-question, kaya tama man ka-respectful ang, ang pag-deliver ni attorney. So, pagkatapos, ginakat niya na, like, doon nag-akumod, like, ang bako, doon aburido si Sir Robertson, ha? Hindi dapat, aling kiti, doon na-offend yung tao, doon hindi na may ka-propose ka, pangaluya ka na sa tao, tapos sugbo ka na gulpi, tapos mamikon.
2: Na, kalapot na inirajuman, Marge, sa mga official sang banwasang uton?
8: Yes, na-post na ito ng statement ni Vice Mayor Olivares, nga na-disappoint sila sa nangin aktuasyon, nga daw gin, may term to kagay na si Vice Mayor Olivares mo, nga daw gintampa, ano gani ni, daw gin, gintampalas ni Robertson ang mga ugtunganon.
2: So, pero napamangkot mo si Vice na, no? Kung nabalaan na ni nila ang ining proyekto ng aning manugsulod, kag-aware sila sa may public consultation sa mga barangay.
8: Yes, yes. Kaya sa iya nag-aki. According sa iya kaina, nga hindi man pwede. Nga nag-letter sila, napadala sila formal intent, nga hindi natin pag-i-cater, kaya pwede ka na ireklamo sa ombudsman. So, ang ila lang yan is consultation. Arap lang sa consultation stage. Amo na kaging patawag ang pumuluyo kaina. Galing, kay tiya mo na gani, namikon ng ilang
2: Ang istorya ni Robertson, si, naka-istorya gin sa personal kay Vice for the proposal, Radyo.
8: Yes, kapila na sila magkanto dito, ka nang padala ka letter, ka naka-istorya mo na kaging tagaan gani time na makapatigayon sa public consultation ka makahatag sa sing iyang aside. Unfortunately, amo tong natabo kaina, Radyo Man Mon. Anyway, plastar na natin karong tanan sa palabra di honor, pati mga interviews natin. Kag-reaction man in.
2: Karoon kung anong plastar sini sa bahin sang, ano, sang LGU sa Banwa sang Uton, kasano siya nang umpisa na magpalapit na ka magpangaluyag, tapos mo malang nigiling na resulta?
8: Oo, ate. Ang banya kung hindi ka mo yan, hindi man eh, dawa mo kaya kwarta, something like that, na I am stable financial, ang banya na financially, munang iya humble ka ina. Pero anyway, dugangan tanak karon bantayan sa Palabra de Honor program sang Aramen Iliilo.

0: na ni Rajuman Marjorie Herbo Miane. May pansindihan sa mga pumuluyo kon sa una pa lang daw hindi ka na mo magbaton sa kritisismo kag hindi ka mo kabalo magpahanunot. Ay balaon ta nagkaroon dugang nga mga information mga karadyuman. Mayong hapon lang kay Sir Ken Lerona, sir, mayong hapon gid, no? Kay Sir Stephen Panega, salamat gid sa pagpamati, no? Kas Jan Pirutso Sumagaysay, thank you gid sa Pirutso kay Sumagaysay family dira sa may barangay Pau Pututan Iloilo. Dira sa barangay Nazaret Binabista Gimara sa kay Tita Sonia, Tita Rose, Tito Tita Norma, Tito Jimmy, kag sa bilog nga Gaborno family. Salamat gid sa inyong pagpamati, no? Sa kay Tatay Roger Amido kay sa apo niya nga si Hilway sa may barangay Libong Kogon Saraga. Thank you gid, no? Salamat gid sa pagpamati, pagtutok diri sa RMN Iloilo. Of course, ever pagid naton nga mga listeners sa kay Security Guard Raimundo Munding Montalbo dira sa may barangay Halawod Barutak Nuevo Iloilo. Ang aton pang mga listeners, so sabahin iya sang aton sining Facebook live subong hapon, no? Ay pasiplatan tabi, before kita mag connect iya sa aton sining RMN Network News mga karadyo man, no? Ang aton sining mga listeners subong hapon, kasi Ednamuhal, Ninisel Blancada, mayong hapon Gidrodelin Bragcambo, ang Norwegian nga salmo namit eh. Tigaling kiti, hindi niya salmo, no? Hindi ni Sel Blancada, sige. Salamat kita, no? Sa pakig-upod. Standby na sa pagsulod sa mga daragko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriano, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Iales Kaparihan.
1: Tatak! RMN! RMN Network News! News!
2: Para ng kapwa ng mga manggagawa, maging ng mga employers, ayon sa Pasig Court, tinipiyak lamang nito na habang hindi pagharapa na napagpapasyahan ang merito ng kaso, wala pang irreversible effect ang naturang wage order para sa pribadong sektor. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyuman Gerald B. Ulet, Tataka, RMN.
3: Sa iba pang balita, siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat na iligtas sa Botolan, Zambales. Maki-update tayo kay Radyuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Live Report.
5: Matagumpay na nailigtas ng Botolan Zambales Rescue Team ang siyam na tripulante ng tugboat SL Swai-1 na sumadsad sa baybayin dagat ng Barangay Bangan sa Botolan Zambales. Mabilis na rumisponde ang Botolan Response Team sa pangungunin ni Andy Divino matapos humingi ng saklolo ang mga tripulante ng sumadsad na vessel. Tumulong din sa rescue operation ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard at mga lokal na maingisda upang iligtas na mailikas ang siyam na tripulante. Nasa pangangalaga na ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan ang mga nasa gip na tripulante para sa kaukulang assistance at monitoring. Kasama mo sa Zambales, Radyuman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Ang Armed Forces of the Philippines bineberipika ng ulat na may nasawing Pilipino na lumalaban para sa Russian forces kasunod na nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyuman Marjo Domingo.
6: RMN Live Report.
7: Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na bineberipika na nila ang ulat na may Pilipinong nasawi na lumalaban para sa Russian forces na nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa ngayon ay hindi pa nila makumpirma o ma-validate ang nasabing impormasyon. Ito ay kasunod ng lumabas na Facebook post ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine na kilala ang nasabing Pilipino sa pangalan ng manong Jericho Madil Undol. Ayon sa nasabing post, nakuha na nasabing Pilipino ang Russian visa nito noong January ngayong taon at dumating sa Moscow noong April kung saan agad din sinimula ang proseso nito para makakuha ng kontrata sa nasabing bansa. Dagdag pa nito, namatay ang nasabing Pilipino noong katapusan ng May sa kasatagan ng bakbakan umano sa Ukraine. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
6: RMN Network. Network News.
3: 5:43 po tayo ng magandang hapon.

0: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing, kaugnay na naging ulat ng Chinese Ministry of Foreign Affairs hinggil sa pagkakaresto ng 100 Pinoy sa China. Sa pahayag ng DFA, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Beijing at sa Consulate General ng Pilipinas sa China matapos matanggap ang ulat. Ito'y upang beripikahin ang detalye sa likod ng mga pag-aresto at eksaktong bilang ng mga Pinoy na dinakip at ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Tiniyak naman ng DFA na masusunod ang due process at magbibigay ng consular assistance sa mga apektadong Pinoy. Iginit pa na ahensya na iginagalang ng Pilipinas ang batas ng China pagdating sa immigration law. Nananawagan din ito sa motoridad na tiyakin ang kapakanan ng mga inarestong Pilipino. Sa iba pang balita, sinalakay ng Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ng National Bureau of Investigation ay isang pagawaan ng substandard na bakal sa Barangay Ilang, Bunawan, Davao City. Ito ay matapos na matuklasan yung mga produkto ng may radioactive materials. Sa bodega ng Davao Mighty Steel Corporation, nakumpirma ang presensya ng radioactive isotopes sa iba't ibang bahagi ng pasilidad, kabilang na yung mga natapos na rebar at industrial waste material. Lumabas din sa pagsusuri na kalahati ng mga sample na rebar na binili mula sa mga hardware store sa Mindanao ay hindi pumasa sa itinatakdang product standards. Sa ngayon, inihahanda na ng otoridad ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga responsable sa operasyon ng pagawaan. Samantala na isasaana sa 174 na mga manggagawa naman ang nailigtas mula sa pasilidad dahil sa panganib na patuloy na exposure sa nasabing radioactive materials, alikabok, usok at iba pang hazardous substances. Samantala, sinimulan na ang kauna-unahan na public truth-telling session ng EJK Truth Commission na layo namang marinig ang kwento ng mga biktima, i-record ang kanilang pinagdaraanan at ilahad sa isang formal na ulat. Ipinaliwanag ni Dr. Raquel Fortun, ang miyembro ng Truth Commission, ang kanilang mandato sa binuong komisyon. Ayon pa kay Fortun, layo na kanilang grupo na ipaliwanag sa publiko ang tunay na nangyari sa drug war campaign at kung nakatulong ito sa pagsugpo ng illegal na droga.
1: Gagawa tayo ng report. Tapos, nagpa-public truth-telling tayo. Mm-hmm. Hindi lang naman yun yung activity. Mm-hmm. Kung ikaw ay naging biktima, pwede ka namang lumapit na hindi ka naman isasalang na, you know, in public. So, there are ways. Anong gagawin dito? Kung halimbawa makita ng korte locally and internationally na useful sa kanila, maybe certain cases na naipalabas namin, mm-hmm. then by all means, gamitin nila yung ebidensya. Maraming plano. Like, hindi lang mga biktima ang gusto namin marinig. Baka pati yung mga involved.
0: Nagkatutok din ang Truth Commission sa nangyaring EJK mula 2019 hanggang 2022 dahil hindi na ito sakop ng International Criminal Court kasunod rin ang pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Bukas din po ang grupo na ibigay sa ICC yung mga nakalap nilang ebidensya kung makakatulong sa takbo ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot din ni Dr. Fortun ang naging pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na paninira lamang sa mga Duterte ang binuong komisyon.
1: Opinion, but then pag titingnan mo yung composition ng commission namin, it's headed by no less than, mm-mm. and convened by no less than the Cardinal David. And talagang ano to, mga simbahan. Tapos, nandito yung mga civil society organizations. I don't know, if it's his opinion, fine. Mapapahiya, ewan, kung ganun yung direction, anong mangyayari, anong gagawin natin?
0: Yan mga kasama si Dr. Raquel Fortun, miyembro ng Truth Commission sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, si Pangulong Marcos masyado daw busy sa pagkapangulo para asikasuhin yung mga unpaid estate taxes ng pamilya Marcos. Usapin, ipinapaubayan na lamang sa legal advisors. Ang kasama natin mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report.
1: Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napapabayaan niyang ilan niyang tungkulin bilang co-executor ng estate ng pamilya Marcos dahil abala siya sa kanyang trabaho bilang Pangulo. Sa FOCA Presidential Luncheon, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya dumadalo sa mga pagpupulong tungkol sa estate at hindi niya ito pinaglalaanan ng oras. Mas mahalagaan niya mga usapin na estado at pamamahala kaysa sa usaping pamilya. Dahil dito pinaubaya na ng Pangulo sa kanyang mga legal adviser ang pagsagot sa usapin. Kasama ni Pangulong Marcos bilang co-executor ng estate ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Ang estate ay naiwan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong 1999, inatasan ng Korte Suprema ang mga tagapagmana ng Marcos Estate na magbayad ng tinatayang 23 billion pesos estate taxes. Dahil sa mga penalty at interest, lumobo na umano sa 203 billion pesos ang mga ito. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Manzanal Salazar, Tatak RMN.
0: Pagsusuri sa 2027 national budget, sinimulan na ng Senado. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Manzanal sa East Conde, Batang. RMN Live
2: Report. Inumpisahan na ni Senator Ping Lacson ang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon kay Lacson, kahit abala ang Senado sa impeachment trial, plenary sessions at committee hearings, dapat na masuri agad ang National Expenditure Program o NEP bago ang deliberasyon. Partikular na binabantayan ni Lacson ay maiwasang makalusot ang posibleng leadership fund at iba pang kahinahinalang budget items. Kumpiyansa naman ang senador na may pagpapatuloy ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang mga pagsisikap para sa budget transparency na nooy ipinatupad ni dating Finance Committee Chairman at ngayon Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, hinimok ni Lacson ang mga district representatives na aktibong lumahok sa local development council sa pagbuo ng mga development plan sa halip na umasa sa budget insertions pagdating ng panukalang budget sa Kongreso. Anya, nagkakaroon ng malaking disconnect sa pagitan ng aktual na pangangailangan ng mga LGUs at ng mga proyektong napopondohan sa national budget kapag hindi nasusunod ang tamang proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
0: Sikom naman ang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng 2028 elections. Pero nang tanungin kung may susuportahan siyang kandidato sa 2028, tanging sagot ng Pangulo ay tiyak na meron siyang i-endorso pantapat kay Vice President Sara Duterte. Sa FOCA Presidential Luncheon Meeting, sinabi ng Pangulo na maaga pa para pumili dahil wala pa siyang nakakausap patungkol sa 2028 presidential race. Marami pa anyang maaring magbago sa mundo ng politika bago ang mismong halalan. Sa ngayon, isa pa lamang ang nakakausap niya nagpahayag ng intensyong tumakbo. Hindi rin naman isinasara ng Pangulo ang pahikipag-alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas sa iba pang partido. Ang malinaw anya ay pipili sila ng pinakamahusay na kandidato na magpapatuloy sa mga nasimula ng kanyang administrasyon at magdadala ng mga bagong programa para sa bansa. Pagharap naman ni Representative Paulo Duterte sa kasong grave threats, nagpapakitang nananalaytay sa mga Duterte ang pagiging marahas. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Grace Mariano. RMN
3: Live Report. Napansin ngayon ng House Prosecution Panel na pareho palang may kinakaharap na grave threats si Vice President Sara Duterte at kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Bunso nito ay binanggit nila House Prosecutor Vico Lazaro, Party List Representative Terry Ridon at Trial Spokesman Lano Del Sur, Representative Zia Alonto at Jongkong nananalaytay ba sa dugo ng mga Duterte ang pagiging marahas? Reaksyon nito ni Ridon at Adjong makaraang mabatid na sinamahan pa ni VP Duterte si Representative Pulong sa arraignment nito para sa kasong grave threats. Ayon kina Ridon at Adjong, naiintindihan nila na bilang kapatid ay may oras si VP Sara para samahan si Congressman Duterte, pero nakakadismayaan nila ang hindi paglalaan ng Vice Presidente ng panahon para harapin ang impeachment trial.
4: It is interesting na may kinakaharap pong grave threats issue ang pangalawang pangulo at may kinakaharap din pong grave threats issue ang kanya pong kapatid. So parang like brother, like sister po ito. And the question to them is, and the question of the nation is, does it actually run in the family?
5: Ang hinaharap nila ay puros connected sa mga violenteng pananalita. No? I mean, the vice president has been charged with the grave threat and also her brother is facing another case of grave threat. So, nagtatanong ang taong bayan, bakit puros na lang violent related yung mga issues na kinakaharap nila?
3: Yan po, sina Representative Terry Ridon at Representative Zia Alonto, adjong sa panig ng House of Prosecution. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Katak RMN.
0: Samantala, Vice President Sara Duterte nagpakita na ng suporta kay Congressman Pulong sa pagdinigdi sa kasong grave threat. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Abi Bibera. RMN Live
6: Report. Nagpakita ng suporta si Vice President Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte sa isinagawang arraignment nito sa Regional Trial Court Branch 52 sa Davao City nitong Huwebes kaugnay ng kasong grave threats na isinampa ng negosyanteng si Criston John Patria. Pinangunahan ni Judge Clarissa Superable de Velos ang pagdinig kung saan hindi muna nagbigay ng plea o formal na sagot si Congressman Pulong sa kasong isinampa laban sa kanya alinsunod sa payo ng kanyang abogado. Nagsimula ang kaso sa umanay konfrontasyon nila ni Patria sa isang establishmento sa Barangay Obrero, Davao City, dakong alas 3 ng madaling araw noong February 23, 2025. Samantala, naging usapin din ang timing ng paglabas at malawakang pagkalat ng CCTV footage ng insidente na kumalat ilang araw bago ang 2025 midterm elections. Sa kabila nito, nananatiling pangunahing usapin sa korte kung mapatutunayan ng prosecution ang mga elemento ng grave threats gamit ang sapat, credible at admissible na ebidensya. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Abi Bibera, Tatak, RMN.
0: Mula sa Davao, dako po tayo mga kasama sa Nueva Ecija dahil dalawa ang patay. Labing isang pasahero sugatan matapos tumagilid ang sinasakyang bus. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN
7: Live Report. Dalawa ang patay, samantalang labing isang pasahero na sugatan matapos tumagilid ang isang pampasaherong bus kaninang madaling araw sa kahabaan ng highway sa Barangay Aglipay sa bahay ng Rizal sa Nueva Ecija. Batay sa paunang ulat ng Rizal PNP bandang alas 4 kaninang madaling araw nang mangyari aksidente na kinasangkutan ng isang truck ng Baliwag Transit na may plakang NJK8569. Ayon sa imbestigasyon ni Police Corporal Amersham Nidoy, patungo sa Manila ang bus sa galing sa bahay ng Pantabangan, nang pagsapit daw nito sa bahagi ng isang paahon na tulay ay biglang nawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Norman Labrador Espanto na tagalyanera dito sa Nueva Ecija. Dahil dito kumabig umanong pakanan ng bus bago tumama sa isang puno sa kanang bahagi ng daan kung saan ito tumagilid at tuluyang bumagsak sa palayan. Dalawa sa mga pasahero ang nagtamo ng maliwang pinsal at kapwa idiniklarang dead on arrival sa ospital. Kinilala itong sina Alexander Villawan, 43, isang empleyado ng NIA at residente ng Barangay East Poblacion sa Pantabangan, at si Jenilyn Carbon, 39, na taga Barangay Gando sa Pantabangan. Samantala, kabilang sa mga nasugatan ay labing isa pang pasahero na pawang nagtamo din ang mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang MDRMO ng Rizal at nagsagawa ng paunang lunas sa mga pasahero kabilang ng driver at konduktor bago sila isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Hindi pa ngayon matukoy ang halaga ng pinsala sa bus, inihahanda na ngayon ng Rizal PNP ang mga kaukulang dokumento para sa pagsampa ng nararapat na reklamo kaugnay ng insidente. Patuloy din ang imbestigasyon upang matukoy pa ang buong pangyari nasa likod ng aksidente. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
0: Network News. 5:57 po tayo. Katawan naman na isang lalaki natagpo ang palutang-lutang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato. RMN
8: Police Report. Natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay ang katawan ng isang lalaki alas 3:30 ng hapon sa bahagi ng Simoy River sa Barangay Matengen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala sa RMN Cotabato ni SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo ang biktima na si Abubakar Hasim Binata, residente ng Barangay Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao del Sur, estudyante naman ng isang universidad sa Cotabato City. Unang natagpuan ng mga residente ang bangkay at ipinagbigay alam sa mga otoridad na kagad na mga nirespondihan ng mga pulis. Ayon sa paunang investigasyon, may nakitang sugat sa katawan ng biktima, partikular sa bahagi ng kanyang tiyan. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay at iba pang detalye na maaaring makatulong sa investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. RMN Network.
9: Network News.
0: Balita sa Ibayong Dagat, hindi po bababa sa 4 ang nasawi at isa naman ang nawawala sa malawakang pag-ulan sa Chiba, Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, pinakanapuruhan ay ang Chiba City. Aabot kasi sa 348 millimeters ang dami ng ulan ang ibinuhos sa lugar. Sa loob lamang lang ng 12 oras o katumbas po yan ng 3 beses na average rainfall sa syudad para sa buwan ng Agosto. May kukumpara rin ang ibinuhos na ulan sa Chiba sa naranasan ng Pilipinas ng Bagyong Ondoy noong 2009. Bukod sa Chiba, binahari ang kabisera ng Japan na Tokyo kung saan nalubog ang mga sasakyan at ilang pangunahing railway system sa lugar kabilang na ang Soga Train Station na ruta patungo na sa sikat na pasyalan na Tokyo Disneyland. Aabot sa mahigit 100,000 residente ang inilikas habang nasa 7,000 pasahero naman ang stranded sa mga paliparan. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang gabi at maraming salamat.
9: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras mga kasama, alas 6 na po ng magandang gabi.
9: RMN Network News. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
11: Correct, Sir Gerard, yes. So may busy siya ginatawag. So very happy yun ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa pangutika. My GC, alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, sa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang My GC, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: My GC, mabaka sa mga butika. TTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Sa una ang
14: blood pressure. 180 okay. Over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Santong Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
9: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
20: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout.
9: Santong Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
21: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayo nga pa.
9: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:02 na sa gabi.
1: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Agosto 14, 2026. Sa ito mga karadyoman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Miani, ako inyong manging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Headlines. Sa dalaguan nga balita sa balita lokal, native trees kag fruit trees na pananom sa RMN Broadcast Tree sa Ladesca Village, La Paz bilang kabahin sang 74th anniversary celebration sang network. Investors ang ginadaso nga AI Center sa Oton nag-walk out sa public hearing o kon public hearing. Oton Vice Mayor Olivares na offend. Sa balita, National Swedish Parliament ginpanabo sa edad nga 14 ang criminal responsibility. Kag sa showbiz, Donnie Pangilinan gindayaw para sa mahipos niya nga pagbulig sa mga biktima sang kalamidad. Oras, Philippine Standard Time, 6:00 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Gindala sang RMN Iloilo sa Ladesca Village, La Paz, Iloilo City ang programa sininga Broadcast 3 subong Biyernes, Agosto 14. Ini ang tree growing initiatives ng estasyon nga parte sang pagsaulog sa ika-74 nga anibersaryo sang network. Paupod ang IFM Iloilo, Iloilo City Government kaingin La Paz Urban Nursery kag mga pumuloy sang Ladesca Village nagpananaw mga RMN Iloilo personnel sang mga native trees kag fruit trees sa nasambit niya lugar. Lalakip sa mga saisang kawis ang Badlan, TPI, Kamansi, Tikwood, Langka, Paho, Kagmadamo pa. Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment sa siyudad, katuyuan sila nga mapadamo pa ang mga puno sang kahoy paagi sa pocket gardening ukon ang pagtanom sa mga bakante nga lugar kaangay sang mga subdivision.
22: Ang purpose natin sine is that first thing is to capture the tree canopy of the city because I believe that in other European countries, even in Asian countries, ang ilang tree canopy for the area is around 20%. Iloilo is 7,000 hectares. So if you will say that for example Amone, it is only 1 hectare, what is 10% of 7,000? It's 700 hectares. So we are targeting that 700 hectares to be planted in the city. For example, floodway, kung i-combine mo ta na ng floodway, we pagkanin na 5 hectares, no? 5 hectares pa lang both side of the floodway na tanom namon.
2: Ang kabahin sang payag ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment sa siyudad. Payag naman ni Station Manager Radyoman Ronel Sorbito ng Broadcast 3, ginatuyo nga patigayon ng tag sa kakwarters ang tuig, agod mas mapadamo pa sang mga seedlings nga matanom kag mas napasangkad ang pag-away sa climate change sa palibot.
23: Well, inisubong, hindi lang niguro every year, no? Kundi nga, basi every quarter, every 3 months, no? Kaya nakita natin ang environmental degradation mga bansang urbanization, climate change, sa iba pa. So, it's time para i-replenish ang mga nadula ng mga kahoy. Kinanglan natin, may tanik kumita, wala manugsuyot carbon dioxide. Galing kay carbon dioxide, tanom lang yun ang makasuyot sina. At the same time, pinatagan kita nila sa oxygen para man niya may matulog. So, it's time para balikan natin ang environment.
2: Ang kabahin sa payag ni Station Manager Radyoman Ronel Sorbito. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Sunfone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang asamtang agatigulang na ganubong natural ng collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ng supat. Gani kung ini ang magadabo, madamuman ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunfone Gold Coffee Mix ng manggaranon sa collagen, liwat sini ang ginapabasko gangaton ni supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow and Natural, mag-Sunfone Gold Coffee Mix na. Wala na pong gansang Norwegian investor nga nagaduso sa AI Center sa Barangay Abiray Suruto, Oton, nga mag-walk out matapos napikon sa mga pamangkot sang pumuluyo. May kantanan sa ginaproposed ni nga 50 megawatt hyperscale AI Center sa nasambit nga banwa. Nagsugod ang public hearing and consultation sang matawhay. Nagpumati man ang mga pumuluyo sa ginpresentar nga proposal sang investor nga si Daniel Estefan Robertson. Apang pag-abot na sa question and answer nga ginpamunuan ni SB member attorney Annie Rose Paro, may kantanan sa kondiin makuha sang tubig ang tukuron nga pasilidad. Nag-amat-amat pamikon si Robertson. Nagpahayag pa ini nga kung hindi gusto sa mga pumuluyo ang proyekto, hindi niya man ini kinahanglan bagod financially stable siya kagirayon nga nag-walk out.
3: Let's put it very straight. I'm a data center developer. I develop many data centers in Europe, in Asia, in GCC. Sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I'm stable financial. I'm not doing for profit. Fine, but we stop the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need it. Don't buy time from you.
2: Ang kabaisang payag sang Norwegian investor. Sa kangot nga balita na offend kag wala na namian si Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares sa nangin aktuasyon ni Daniel Estefan Robertson, ang proponent sang 50 megawatt hyperscale AI data center sa Ilabanwa matapos ini nag-walk out sa tunga sang ilagin patigayon yung public hearing kaina sang hapon sa Barangay Abilay Sur. Sunod kay Olivares nga dapat nangin matinahuron si Robertson sa pagsabat sa tanan niya palamangkutanon sa mga pumuluyo, may kantanan sa plano sini nga magtukod sang AI center bangod bago ini sa mga pumuluyo. Kabangdanan niya ilagin imbitar man ang tanan niya sektor. Payag pa sini nga mapatawag siya sang committee meeting kag magadraft sang committee report magodara pa lang sila sa proseso sang consultation. Dugang pa ni Olivares nga ang pag-walkout ni Robertson ang patimaan sang iya pag-withdraw sang iya proposal.
4: So kung nag-walkout siya, that means nga he is withdrawing his proposal. Si Rudy Manami, supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. Okay, sila nag-propose mong i-present niya. I will conduct a committee meeting with all SB members and we will draft our committee report. Kaila pa man kami committee report mo kay, as I've said, we're in the process of consultation. So with this happening, we will on Monday or Tuesday maybe during our committee meeting, we will decide na and to render the committee report. I think kung nilakad siya, that's a sign of withdrawal of this proposal.
2: Ang kabaisang payag ni Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares. Pagpatpat ni Olivares nga daw kaangay nga gintampalas ni Robertson ang mga ogtonganon. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new man improved nan super plus mas gin pepektibo kag mas gin pabasko. Ginting ang magustin plus kayabanon plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan super plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Gimara. Protection ng lawas sa natural nga paagi piliyang nan super plus the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Oras sa ato mga karadyoman, Philippine Standard Time, last 6:11 na sa gabi. Sa iban pang nga balita, ginakabig nga most wanted fraudster sang Federal Bureau of Investigation na kung FBI sang United States ang bata ni Mina Iloilo Mayor Ray Grabato nga si Ray Grabato II. Sa ginpagwa sang FBI nga impormasyon, nasaad nga wanted ang natumod nga Ilonggo bangod sa conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud, wire fraud ka conspiracy to defraud the US with respect to tax. Ginaligar nga may partisipasyon si Grabato sa scheme nga nakabiktima sa ginabanta 2,000 ka mga investors, lakip ng ginatos ka mga investors sa New Jersey isang masobra $650 million sa tungasang Pebrero 2028 o kung 2018 kag Enero 2022. Nagatanyag ang FBI isang padya nga tubtob $150,000 o kung masobra ₱9.2 million para sa impormasyon nga magresulta sa pag-aresto kag pagka-convict ni Grabato. Sa dugang panaton nga balita lokal, dako pang 22 anyos nga si alias Maymay sa ginpatigay niya entrapment operation sa anti-cybercrime group o kung ACG sa nagligad nga adlaw. Inimatapos naghimo sa mini-clinic kag nagatakod sa DIY dental braces ang arestado sa distrito sang Haro. Nagdangat sa ₱3,000 ang panukot ni Maymay sa luyag nga magpatakod sa braces kag ₱1,500 naman sa luyag nga magpahukas sa among nasambit niya serbisyo. Sino pa sa ACG nga nagatanyag sa serbisyo ang arestado paagi sa online na customer kag wala siya sang background sa dentistry. Hindi lang braces ang ginatakod kundi nag-offer man siya sang tooth whitening. Ginpasakana sang kaso si Maymay sa paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act. Nahibulo naglabot sa 200,000 tubtuba ₱500,000 ang multa sa ni kag may maximum imprisonment nga 5 katuiga. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor is recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas. Sa katapusan ng balita lokal, ginkompirmar ni Provincial Population Office o kon PPO Head Attorney Von Soperio nga napirmahan niya ang voucher para sa pondo sang pagatukuron nga teen center sa Trangka Integrated School, isa sa pinakamalayo nga barangay school sa Maasin, Iloilo. Sino kay Attorney Soperio na inspeksyon na ang eskolahan, kag na-check raman ang kinahanglanon yung mga dokumento para sa proyekto. Isang Trangka Integrated School sa mga recipient sang probinsya sa pagatukuron nga teen center sa nga tuig. Ginpaatag ni Attorney Soperio nga ang mga teen centers gintukod sang probinsya para maging lugar sang holistic growth sang mga kabataan kag pamatan-on nga Ilonggo nga among gidalantaw gid nga maging partner sa sustainable government. Dugang pa niya, mahimo pa ini nga maging lugar sang mental, physical kag emotional well-being sa mga pamatan-on paagi sa mga serbisyo kag programa kaupod ang mga stakeholders kag partners. Nalipay man ang opisyal nga positibo ang pagbaton sini sa mga eskolahan sa diinangin sentro ini sang madamo nga programa kag aktibidad. Oras, Philippine Standard Time, nasa 15 na sa gabi.
5: Mga idol, nahibaloan nyo bala? Saludo gid ako sa mga nanay naton. Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang agi na obra kag permi lang makaluluoy ang ilang mga kamot. Maayo lang may mga produkto kaangay sang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakas gilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para hindi magsakit ang ila nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakas gilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
2: Nagboto ang Swedish Parliament para panubuon ang edad sang criminal responsibility halin sa 15 pagkadto sa 14 samtang nagahilapit ang national election kag nagapangako nga pabakuron ang pagpapasakrimen. Luyag konta na isang gobyerno nga panubuon pagid sa edad nga 13 ang pagpanabat sa layi sa din mahimo na nga mapadala sa priso ang kabataan sa mga pangidaron apang ginkinahanglan sini nga bawion ang mga proposal bagod hindi ini makakuha sang mayoriya sa parliament. Nagdangat sa 286 ka mamamalida ang nagboto pabor sa 14 nga edad, lakip ng oposisyon ni Social Democrats. Samtang 66 naman ka mamamalida ang nagpamatok. Igapatuman ang iningalayi sugod sa September 10, tatlo kadlawan test nga magpatigay ng pungsod sa general election. Sa sulod sa masobra isa kadekada, ginaproblema sa Sweden ang mga away sa mga gang, partikular na sa pag-control sa drug market. Ang balita sa lawasang pungsod, ginadulong sa inyo sa D3 Bayong pinakabag-o garantisado, kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag-version na coconut oil o kung VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag-virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Balitang showbiz.
2: Liwat nga ginpakita sang aktor nga si Donnie Pangilinan nga hindi lang siya gwapo, kundi may maayo man siya nga palabuton. Sini nga Martes, August 11, ginpost sang isa ka netizen ang video sang aktor nga nagapanagtang sang relief pack sa Rise and Christ Catholic School o kan Rise and Christ Catholic School sa Barangay Acacia Silang, Cavite. Ang nasambit niya lugar, isa sa mga ginbaha bangod sa pilakaadlaw nga pagbubo sa mabasog nga ulan, dala sa hangin habagat nga nakaapekto naman sa linibo ka mga pamilya. Ginhimo ni Donnie ang iaktibidad nga wala sang kamera kag wala man sang bodyguards apang kaupod niya ang pila ka mga tao nga nagbulig man sa iya sa pagpanagtag sang bulig. Sino sa netizen, wala inigina inspektar nga isa ka artista ang magapadulong sa ila barangay ang isa pa kagwapo nga aktor. Napuno naman ang comment section sang pagdayaw kag pagkakilig sa aktuasyon ni Donnie. Pila pa ang nagsining nga nagdugang ang kaambong sang aktor bagod sa iya kaayo. Hindi ining labing unang ation nga nagwa si Donnie para magbulig sa panahon sang kalamidad. Sang nagligad nga tuig nagpanagtagman siya sang groceries kag mattresses sa mga evacuees nga apektado sang habagat. Naghatagman siya sang 300,000 pesos sa carton vendors sang September 2025. Siniman nga tuig ginpanabuan niya kag sang iya amay nga si Anthony ang presyo sang diesel sa ila gas station sa South Forbes sa Silang.
8: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
10: Kabloom!
8: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
10: Kabloom!
8: Testing na ang Charm Fab Coin, bagong
10: kabloom!
8: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Mayang gabi sa ating Facebook Live viewers. Carigaba, Richard and the Sea, Florencia Socaldito, Kalimpay, Romeo Soberi, Neil de Lariarte, Jean Perocho sa Magaysay, Mila Henesela, Editha Di Malaluan, Benito Aranuas, Victor Indicar, Annabel Liavore, kag sa iban pa nato nga tag palamati maayong gabi. Of course, kay Marina Hector sang Tatoy Smuno kanin seafood, sa kay Marina Maricho, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, 6:21 sa gabi. Maayong gabi man kay Marlon Mayola sang Blue Taxi. Madamo nga salamat sa pagpamati. Mga karadyo man inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita subong sang Biyernes. Agosto 14, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner, Radyo Man Christopher Mondahar, sa ngalan naman ni Radyo Man Marjorie Hervomiane, akong inyo nanging kaupod sa pagbalita, Radyo Man Rezi Danyosa Bordon.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katinalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panunduman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
2: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
3: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: TTX 500. Dinakano ang ginabatsyag ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka magigil
4: sa
5: TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nagtay kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
0: TTX 500.
6: Oras tatak alas 6:25.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.
9: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
10: Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
11: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
12: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nga solusyon ng kisbok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga reglang. Agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Aluto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabasa nga buti ka.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala usapon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinapusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Oras, tatak, alas sa isi medya.
7: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-ang aplema, afford pa.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Baby, tigdaw siling kugid nga. Dire ka lang ginbili ni mama mo sa kuna eh. Wow, nagubugtaw pagali ang baby ni papa. Habi, dali, dali kay papa ha. Kuguson ko ikaw kay isaylo ko ikaw dito sa kwarto. Dali. Abe, dali, dali.
2: Nakita
3: ko kita! Hinali lang nagbagong dagway ni baby nila! Hinali siya nga nang inisa ko, tanak!
2: Ano? Anong kahibang wakal mo? Dudoy ba si ko nagagamgong imo ya?
3: Hindi!
2: Hindi siya nagkaanak ta! Isa siya ka ang hilgagin bugay sa ato na kainsyede ka! Ha, Dudoy?
3: Lorena!

0: Ano man? Namata-mata lang ba tuod ako? Pibinti! Sigurado di ko yung nakita ko. Nagliwat din ang dagway sa anak ko. Nangin isa sa katsanak, pero... Saan mo natapo?
1: Dodoy? Yeah.
0: Oh.
2: Naalo ka? Hoy, nga nga doon nagasampok yun ang mga kilay mo. May problema bala?
0: Wala, nay.
2: Amo bala? Ay, anay ka. Sa diin si Lorena?
0: Ato susulod, nay. Eh, kuan, nagpatulog kay Baby Mila.
2: Sige. Karoon na lang ako mabalik. Dugsingon ko malang kuntani ang apo ko, eh. Sige, Dudoy. Malakas
0: madali
2: na ako.
0: Madali lang, nay.
2: Nga, ah?
0: Nay, kuan, may pamangkot ko tani sa'yo mo. Kuan, nay. Nakapati ka man sa... Sige, natawag ilang atyanak.
2: Tiyanak?
0: Oo.
2: Nagapati ako nga matuod sila. Nga aman?
0: Kukon. Sa diin na sila maghalinay. Nga nga nagahimo tiyanak ang isa kalapsag. Hanay?
2: Dudoy? Ang siling nila, nagatsana kuno ang isa kalapsag kun wala pa ini mabunyagan. O kung nabatay nga, wala pa makasulod sa simbahan. Ang ila kuno kalag, wala nakasulod sa langit. May iban man nga nagapati nga tuga sila sang pagpahulog o kung inang kinaborsyon bala. Tungod wala sila mahatagan sang kahigayunan nga mabuhi. Ang ila, timalos, kagkalisod ang nagtulod sa ila nga mangin malain nga tinuga. Nagapangita ina sila sang atensyon kagpagpalangga nga wala nila na eksperyensyahan. Pero sa malain nga pamaagi.
0: Nay? Pero, sana tabo kay Baby Mila? Ginbuhi namon siya. Kaginahatag ang bugos na pagpalangga. Pero, sa ano nga? Hindi ayan. Namata-mata lang matuod ako.
2: Anay ka bala. Nga nakapamangkot ka man natungod sa tiyanak?
0: Ha,
2: Dudoy?
0: Wala, nay. Wala, nay, ah.

0: luring ng bata, higa-higa. May naga. Kamu ako sa tulog sa mga. Sasaka ko. Si Baby Mila. Nega. Wala man siya gira sa tupad naman. Ato naman siya sa guha. Ano nina ba tiyagang kumando? Daw ginakulbaan ko, Hodo. Hindi, ayan. Masulit naman na natabos na nagligad ng gabi. Mabangon ako. Kaduan ko si Baby Mila sa kuna niya. Bebe. Wala man siya diri sa kuna. Wala na siya nagahibi. Baby. Baby, sa diin ka? Ari si Papa. Sa diin ka?
1: Ari ako sa likod!
0: Ah! Hoy! Chalakit! Inalit!
2: Magalit! Lukso mo! Makakakakali mo ito ka! Magalit ka sa akon! Magalit ka!
0: Ay, tanak! Tanak! Tanak! Tanak! Tanak! Tanak!
1: Ano siya sa
0: sanak? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with

0: Kosol Leopold.
1: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids, ang kabahin sini, upod ang mga polyphenols.
2: Correct, Sir GP. Amo na nanotis mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
2: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
1: Mahusto.
2: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw, kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulat sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C, agud malikawan ang cancer. Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
1: Gusto
2: nga maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
1: Pasilong pa, no?
2: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
1: Gabulan sa adlaw?
2: Oo. Oo, di ba?
3: Pagkatambok siya.
2: Ang pamangkot, nga hindi madamid sa ang tubo, bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Perti katiga?
3: Kasiri.
2: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
1: Gusto.
2: Oo, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
1: sa panit niya gid mismo.
4: DTX 500. Diyan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una pila man?
4: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
4: Multag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oh.
1: Pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taw. Is Ginoo.
5: DTX 500! DTX 500!
2: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
1: Minigin silo sa ato na rin sa tanong.
2: Oo, naganingin, butang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masilo ang antioxidant nga ara sa panit.
1: Nga nagaprotekta sa tubo.
2: Yes, so, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daw ka na mo. Daw ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang, ano?
2: Imagine lang.
1: Imagine.
2: So, amo na, gusto niyo realistic, Prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
1: Gusto.
2: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain. Gusto.
2: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorse ug gidnato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
5: ang Nance Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
5: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
10: para magpabiling ka nga healthy,
5: focused kag energized.
10: Nance Corn Coffee.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako sa Red Bell. Damo ka pamangkot sa akon

0: kung ano kag naa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kag pangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
3: Campus Patrol.
2: Kada Domingo, alas 8 tungtong alas 9 sang gabi,
3: Campus Patrol.
2: Mga ganap sa eskulahan,
3: student views on issues,
2: bed space stories,
3: teacher student collaborations,
2: Campus Patrol.
3: Upod sa ato ang mga lamharon ng mga Campus
2: Patrollers.
3: Campus Patrol!
1: Sample Plus Gold.
4: Kasi yun is, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika,
1: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: Misis ko sa ovary 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika,
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: GTX 500.
11: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
5: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yung talakon ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
14: Visio,
5: nga may D3.
13: Mahit ko pala ang imo dugo?
5: GTX 500.
13: Masamit ka pala ang kina-energy?
5: GTX 500.
13: Ang GTX 500
5: ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
13: Nga sa masami,
5: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: GTX 500.
13: Masalikan GTX 500.
15: May breast milk lang yung ko dito sa bahay.
16: Para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho.
15: Galing mo talaga, nay!
16: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: Life Extension Vitamin D3.
17: Mrs. ano gani ka, ma'am?
18: Ikinan, laging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. May ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven, kugid na yan.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Make-up! Herbal Rasul!
20: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
5: Mega Man.
20: Herbal Rasul! Wala side effects! Wala palpitation! Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
5: Yara lang!
20: Sa mga butika!
1: Sa Iloilo City! Basta balita at serbisyo publiko! Tatak! RMN!
21: Number

0: Mabati ka sa akong ga. Isa ka tiyanak ang anak ta. Galiwat ang iadagoy.
1: Ano?
0: Mabati ka!
1: Mahambal mo mga tinaga ng ina sa anak natin, Dodoy!
0: Hindi ko siya anak! Anak siya sa demonyo ga! Magbati ka! Gusto mo nagbulong nga to! Dudagid siya! Dudagid ako! Sigurado! May ginbuhat siyang amalain! Amung nagbusong ka! Kagun nga nga naging tiyanak ang bata!
1: Dodoy!
0: Oo!
1: Pinakatuig natin yung ginpangamuyo ga makaangkon kita sang anak! Kung sa diin mo may anak na kita, amo sila ginapanghabal mo! Ano ka nga kaso sang amoy?
0: Anak nila kahimuhin mo sang istorya ga! Siyempre palang ga ko ang bata ko, pero subong, subong ga!
1: Amo ang anak! Ko. Ha? Nagbago na! Ha, Dodoy?
0: Tungkol ni kapati ako! Nga hindi ko kinsanak! Isa siya ka tiyanak! Tiyanak ka nakapamatay ga!

0: Nalo ka, Wilma? Nga daw hindi ka mahimos?
1: Eh, si Manong Dudoy, abi pa. Kaya nako pa ginatawagan, pero wala niya ginasabat. Amo man si Manang Lorena. Nabala ka ako sa ila. Ilabi na kay Baby Mila. Madaan, kuno-kuno sa lugar nila nga may aswang.
0: Oh, ano? Aswang?
1: Oo pa. Amo man yun ang ginambali ng Dudoy sa ulihin namon nga tawagan ay. Ay, ano man? Katuan ko sila pa? Para makasiguro lang ako nga luwas sila pa.
0: Oh, Wilma? Well,

0: Ari na ako sa kwasang balay ng bubulong nga to. Kinaanglan ko siya masugilanan. Manuktok ako. Kabay pa nga nagsala lang ako sa panagupnop ko. Nagsala lang kung tani ako.
1: Ano tani, tuto?
0: Titigulang nga lalaking ang nag-abri sa akon. Kakakuan?
2: Ang manugbulong nga nag-a-star diri, pwede ko siya bala masugilanon, Choy?
1: Ako'y na, tuto. Ako ang manugbulong.
2: Ano? Ay, hindi, Choy, ah. Mas hubin-hubin to yasang sa imo, Choy. Taason to siya, itumon kaga medyo bukod to lawas.
1: Basi nagsala ka lang, tuto. Sa lugar nga ini. Ako lang ang nag-aisahanon nga manugbulong.
2: Ano, Choy?
0: Pero, hindi ako may mong magsala. Amo kita ni pala naging katuan mo ni Lorena. Amo kita eh. Hindi ayon. Naintuan kami sa asawa ko. Hindi isa ka manugbulong ang lalaki nga to, kundi isa ka malaing kinhawa. Isa ka demonyo!

0: Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Or Malabor Fishing Tournament sa August 15-16. Magkita-ikita sa Muli Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko nga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Paremoto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung galing siya rin, at kanto si Ray, kisan nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihit.
0: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling si Yan, may kato yan. May high blood ka na sa una?
7: Oo, nga harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon yan. So, doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatean ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout.
0: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw ng mag-aan ginang lawas. Ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Pantayan, Sugod, Sininga, Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa,
1: Campus Patrol.
2: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8, tugtog alas 9 sa gabi.
1: Campus Patrol.
2: Mga ganap sa eskwelahan.
0: Student views on issues.
2: Bed space stories.
0: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspa?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo?
9: Sugar.
7: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may araw ko also. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
5: Mighty C,
11: mabasa ang butika.
5: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal likal. DTX 500
12: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
13: Megaman.
12: Mabukal sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Ko si Vibo, da COVID ang pagliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
14: Sample Plus Gold.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
14: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika.
2: Oras, impunto alas 7.
17: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
17: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
18: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
19: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15-16. Magkita-kita sa Muli Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kong cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga huli. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
14: Sample Plus Gold.
20: Ko si Arlene, may aray gid ko problema sa kidney. Pakalkulasyon sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
12: Mamakal sa mga butika.
14: Santon Plus Gold.
5: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better, live better.
1: D3 Bio with Physium.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physium. Ang Physium gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa apon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Napunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Mabakas mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
22: Nuts, herbal capsule.
23: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts herbal capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nuts herbal capsule.
23: May kombinasyon sang 3 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
24: Life extension vitamin D3.
25: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kickbox na kung isa. Extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Ito yung mamba ko nga life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
27: Sa Pilipinas, pwede inay magdala sa mainit na panahon kag kakulangan sa ulan nga amuin niyang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto

0: Masarad.
1: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa ako. Dahil wala dito ko gana magkaon. Kagsada lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabakang abutika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. Tagakon problema sa to, kung atakihon ako sa ngakon ng arthritis sa kamot sa tiil, no. Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
5: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumarsang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
8: Hoy! Kinikilay time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Bigal Pili Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sigig inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN 774.
5: Isipin ninyo, sinim orasahan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minuto sa kaligid sa takna, sining alas 9, sang, or alas 7, sang gabi.
4: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo anchorman.

0: Of not on DNA is that question is to capture the 300 feet of the city, because I believe that in other European countries, even in Asian countries, ang ilang 300 feet for the area is around 20%. Iloilo is 7,000 hectares. So if you will say na for example na Mone, it is only 1 hectare. What is 10% of 7,000? It's 700 hectares. So we are targeting that 700 hectares to be planted sa city. For example, floodway, kung i-combine mo ito na ng floodway, we pag-anin ng 5 hectares, no? 5 hectares pa lang both side of the floodway, na tanom na mo.
1: Well, inisubong, hindi lang siguro every year, no? Hindi nga basi every quarter, every 3 months, no? Kasi nakita natin ang environmental degradation mga bansa. Urbanization, climate change, so iba pa. So, it's time para i-replenish ang mga nadula ng mga kahoy. Kinanglan natin, may tanik may tao, laman nagsuyop carbon dioxide. Galing kay carbon dioxide, tanom lang din ang makasuyop. Sina, at the same time, pinatagan kita nila sa oxygen para man may makasuyop. So, it's time para balikan natin ang environment.
2: Let's put it very straight. I'm a data center developer. I develop many data centers in Europe, in Asia, in GCC. Sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I'm stable financial. I'm not doing for profit. Fine, that we stop the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this, if you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need it. Don't have time with you.
3: Gin pamilit sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga wala sang poder ang Quezon City Regional Trial Court o kon RTC agod nga iya hear ang kaso nga grave threat batok sa iya. Sagin patigayon nga Zoom conference call ginhiyo sang kampo sang Vice Presidente sa Quezon City RTC nga dismiss ang tatlo ka counts sang kaso nga grave threats kagin pasaka sang Department of Justice sa nagligad niya adlaw. Sambit nga kaso, may kang tanan sa ginapahayag pagpamahog sang Vice President sa kabuhi. Nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos, kaganay House Speaker Martin Romualdez, nga ginhambal niya pamachon kon mapatay man siya. Kag may tao na siya nga ginistorya nga mamapatay sa sining tatlo nga suluno sa iya mga PI niyo. Sunod kay Attorney Paul Lawrence Lim, counsel ni Vice President Sara Duterte, ang Vice Presidente isa ka impeachable official gani mayara ini sang immunity from suit o kung hindi pwede kasuhan. Pero sunod naman sa pila ka mga eksperto sa kasuguan, ang iban nga mga impeachable official magluwas sa presidente pwede mapangkasuhan. Ang presidente lamang ang may immunity from suit. Gininyo man nila sa pagi sa ginfile nga motion to quash nga magpatigayon sa oral argument sa isyo agod madiskusyonan ang mga isyo angot sa kaso. Magluwas sa Vice President kalakip man sa mga impeachable official nga nagasal sa konstitusyon, amo ang Ombudsman, Constitutional Commission, kasumusang COMELEC, Civil Service Commission or CEC, Commission on Audit o Concoa, kag may seryoso nga epekto suno sa ilang kaso batok sa Vice Presidente sa nahiambitan ng mga impeachable officials.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatunturan, ginagapati ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa, kasumpa ang palatunturan, RMN Palabra de Honor.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Karong adlaw sa aton silingapag pangalagad mga kasama, adlaw na kita nga Biyernes, petsa 14 na sa bulan sa Agosto tuig 2026, ikaduhan silinga Biyernes nga adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kayo install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Aray na nagarampa na ta kon sa mga barko pa, nagarampa na ta sa tuwa-tuwa sang Agosto, the middle of the month, August 15. Kag after sina hindi mo lang mabalaan mga kasama, dugay-dugay tapos ng Agosto.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Damo ginagangit, hello, dumahina ginang dalagan sang pangabuhi basta Agosto mga kasama, halin pa sa tong Hulyo, no? Bigado ang pangabuhi.
1: Palabra di honor.
0: Tigaling kada tuig na malang daw amo nang sitwasyon mga kasama, gani sige lang. Padayon lang.
1: Palabra di honor.
0: Mga topic ko pag-isurehan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Sa Balita Nasyonal, NBI Director Melvin Matibag, kag Presidential Anti-Corruption Commission or PECC Chairman Benjamin Acorda Jr., anay PNP Chief tani, nagkadutos Dabao kay may dakpon. Hambal sa iban siya sino ni? Si Bato or si Kibuloy ni? Ipadala na si Kibuloy sa Amerika? Hindi, kwan gali, ulubrahan sang salsalon, mga kabilya bla. Kaya may mga insekto ko rubra. Tapos, substandard ko no, ang salsalon nga ginaubra sang Davao Mighty Steel. Mighty, but their steel is not mighty. Substandard. But silingon, kung si paon mo, gatiko. Or ligto. Tapos may radio activity pa kuno mga kasama, no? Nga delikado si ikayong lawas ng mga nag-ulubra. Damo itong mga Pinoy, 234. Tapos may mga insect bantito. Grabe, mga muna yan. At tunugan pa ni Matibag nga ito sa Tos Manila, mga kasama, no? Di na ito ganis, Vice Mayor Espesyo, magtawag sa kay Matibag, no? Matibag! Nag-iipos na si... Nag-iipos na si Respecio, kay perte ka, tingil sumong sang obra ni Matibag, oh. Di ba, masakit pa din, eh. Nga, utoy-utoy ko kadlaw. Kay balok mo kung nga nagkalago ba ang mga balay sa Sarangani paglinog. No? Hindi, abangod basko galinog. No? Hambal ni Matibag, nagkalago ba itong mga balay kag mga building? No, ang isa gito ka famous gid nga video ang may istasyon sang FM station to sa second floor sa Dalom Jollibee. Ang kabilya kuno nga gingamit, no? Ang substandard nga kabilya sang Davao Mighty Steel. Amo na damo nagkalago ba kay substandard ang kabilya.
1: Palabra di honor.
0: Eh, din kada.
1: Palabra di honor.
0: No? Amo ng mga kabilya pinaggamit nila. Substandard nga kabilya ang obra sang Davao Mighty Steel. No? Amo sino tagiya sang Davao Mighty Steel na nga karon hindi na siya mighty, kay Tigin Raid.
1: Palabra di honor.
0: Si Senador Marcolita ma-plunder trial na sa dugay-dugay. Dinosina ko ng witness matestify batok sa iya mga kasama. Bo, grabe man yun.
1: Palabra di honor.
0: Hambal ni sang Juan, hambal ni sang government prosecutors, dinosina ko no ka mga witnesses matestify kontra kay Senador Marcoleta. Tapos si Congressman Anay Congressman Mike Defensor nagawaras kay mapa-interview tani sa isang media wala sa gin pasugtan sa mga jail guards ang BJMP. Sa balita lokal mga kasama masadya man natabo kagay na dira sa may Oton ang nagapakilala nga investor sang ginaduso nga 50 megawatts nga AI data center sa pulo ka hektarya nga taramnanan dira sa Oton sa junction sang Sunset Boulevard kag Regional Road 2 R2 no, you know ang Sunset Boulevard madiretso ginato sa Regional Road 2 subong hasta pa lang sa daanay sa may Pacquiao Oton sa Pacquiao Road no, or Mandoriao Oton Road, pero madiretso na to siya no mga kasama, sige nang tampok sunduta da madiretso na to sa may Regional Road, masanga na to siya mali 30 mga kasama sa Regional Road 2 no. Ang Regional Road 1 iya amo ning pakantos norte, ang pakantos sa south amo ning Regional Road 2 an tidara sa junction niya da sa ginsangan sang sinang duha ka mga dalan dira dampin eh no, ang mga taramnanan da ginapamakal nagmi sa mga humay da irrigated mo hanayap kayo ang taramnanan da mga kasama, tigaling kayo may karsada na ti amatamat na gin pang tindugan mga structures ang mga kwan eh ang mga taramnan da gintampukan ginhimo kalanan damo nagakalalaon da
1: Palabra di Honor.
0: Ginhimo palamahawan, palanyagahan, palanyapunan. Tidara dapat tindugon, no? So nag-walk out ining investor nga hambal primero sang Ivans liang kano. Siyang kano nga na oh, nag-walk out ang kano. Hambal sang Ivans hindi na kano. Norwegian.
1: Palabra di Honor.
0: Tayo mga Pinoy, basta kita lang tayo sang puti mga kasama, kag taas ilong kano. Pero lala yung iling lahi niya, Norwegian mga kasama, pero dumadugay na din nagatinir si Ilo-Ilo kay nakapangasawa siya sa taga Oton, ang aton sining information. Ipilag ang mga opisyal sa nga banwa sa Oton, disappointed pero mga pumuloyo sa palibot sa sining ginaplano ng patindugan sang 50 megawatt nga AI data center naghinugyaw sa Kalipay.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Samtang hingyo ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga ibasura ang kaso batok sa iya no ining graft case niya angot sa towing services dire anay sa syudad mga kasama sang alkalde pa siya ginpasugtan sang Sandigan Bayan but silingon hindi na mag-trial eh ang Sandigan Bayan, why na kaso si Anay Mayor Jed Mabilog karon usik na, usik yusik so wala na siya kaso no? Tauhay na ang dalan. Padulong sa 2028 ang pagpanglakaton ni Yusik Mabilog. Sorehan tara karon mga kasama no ining towing services sana ino dumduman niyo pa no nga again violence sa sang kaso ita mo lang basta magkambyo gani administrasyon ang mga sala sang mga nagkalapriso gakarapanas gakarapanas no amo na natabo pagsulod ni Duterte mga pinapriso ni Pinoy pinagwa ni Duterte. Damo man pinapriso si Duterte, kalakip ni si Anay Mayor Jed Mabilog, pinangkasuhan. No? Pinangkasuhan, ti subong. Karapanas man. Ay, Pilipinas, ang kamatuuran nakadepende sa konsino ang ara sa palangakuan.
1: Palabra di Honor.
0: RMN Broadcast 3, ginpatikan sa Lidisco Village sa Lapas bilang kawain sa 74th founding anniversary sa RMN, mga native trees kag fruit trees. Gintanom mga kasama para mapadamo ang kahoy diri sa syudad. Isa pagid ka hugnat sa pagpananon sang kahoy, ginaplano antes matapos ang Agosto. Mga kabataan, excited na nga mamunit ba sa kids category sa RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament. Buasaga! Kids category sa Iloilo River, sa Mulid Deli and Restaurant sa Rizal, Lapos, Iloilo City. Mga dalayawon nga mga teachers, pagkakilalaon na naman sang RMN, pagi sa idol ko si Teacher 2026. Gani, inominate na ang inyo palangga nga mga teachers diri sa RMN, kaya aton ina pang tipunon ang inyo mga nomination. Pwede mag-message ka mo sa aton silinga post, bantayan nyo karon ang aton silinga post mga kasama, or mag-direct message ka mo sa Facebook page sang RMN, kung sinong teacher nga ginanominate ninyo, kag nga ang mga kasama. Padala ninyo di kay aton ina pag-atunan, kag-iga evaluate sa aton nga panel of judges kung sino ang nagkakadapat nga kilalahon in line sa Teachers Month celebration mga kasama. Nagkakadapat lamang na pasidunggan aton kilalahon ining mga manunudlo nga mo ang naga-mold sa aton mga kabataan. Kagbago nga programa sang RMN Iloilo sinina nga Domingo, magapalayag na mga kasama. Bantayan nyo sa Domingo alas 8, may bago nga programa ang RMN. Pero ang tingog, hindi na bago. Pero daw po yung dimasilinga, bata pa. Siya, bantayan nyo na mga kasama, dari lamang sa RMN Iloilo.
1: Set na manin na bang tutor kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Kindolong kaginboy lugaan, inikabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sang extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sang vitamin D3, suplemento bugana sa medium chain triglycerides, galoric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw nga pag tumar sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputos ang imo selula sang medium chain triglycerides. Lawas sa amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Kamasarang ang tapnaon na pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang colon or sang cancer mga kasama, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang DTX 500 mga kasama, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa kalkalain nga vitamin C mga kasama nga maayo nga mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na magubang ang selula sang lawas pagi sa apoptosis antes man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang inumon mabakal sa mga butika upod sa D3 Bio. Mga kasama, no? Mga butika upod sa D3 Bio kag sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani, pamansyarin ninyo sa araw sa Pase. Sa Kalinog sa Colase kag San Jose Antique, sa Miagao, San Jose kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor. Palabra di Honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinakauling ang dalagan sa panahon. Alin sa ato ang pag-asa Iloilo ay Rajuman Charlie Depra. Kamusta atong sinigang chimpo suwong ka Rajuman Charlie? Mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi. Salamat sa mga RMN. Yari pinakauling ang nakapsang panahon karon nga adlaw. Agosto 14, 2026. Southwest monsoon ang apekto sa bayan sa Luzon, kag western section sa Visayas. Mausinin nga sistema. Ang bayan sa Antique, magkapangibabaw ang magulungan nga kalangitan. May mga scattered akong latrapta ang mga pagulan, pagpahirap pa nag-goob dala sa southwest monsoon. Nabili naman yung bayan sa western Visayas para yun man maka-experience sa kulis sa magulungan tuto magulungan nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilad pa nag-oob sila man sa southwest monsoon. Makasarangan, tuptong mabasog ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan. Magadalas ang makasarangan, tuptong mabasog ng pagbalot sa kadagatan. Samtahatong ginamonitor ng LPA na sa buwas ng Philippine Area of Responsibility, uli na si Platana sa 2,135 km east of extreme northern Luzon. Ang nasambit ng LPA, as of now, manubo man ang chance na mag-develop into tropical depression. Antal sa atong temperatura na sa 25-31 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 6:09 kina sang hapon, magabutlak alas 5:40 buwasaga. Siga mo yung pinakauling lakad sa panahon. Gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Detra.
2: RMN News, Panahon.
0: Salamat, Gid. Garo naman, Charlie Debra, sa pinakaulingan dalagan sa panahon. Very good. Wala sang low pressure area within sa PAR. Kunti habagat gapon na nag-apekto sa aton. Ilabi na sa western section sang Visayas, mga kasama. Pero generally, fair weather kita, mga kasama. Timing, Gid. Doon nagapabor ang dalagan sa panahon sa aton patigayunon sining pagpamunitwas sa kids category sang RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament. Angot sa pagsaulog naton sa Charter Day sang syudad sa August 25, kag founding anniversary sang RMN sa August 28. So kilitan ay kita buwas, mga kasama, sa Muli Deli and Restaurant. Pwede ka mo kalantaw. Why bayad? Bukas sa publiko, pwede ka mo kadoto kag makalantaw sang pamunit. Basi may maaluan man to yung manog pamunit ngang hulik niya nga more than 250 grams. Ihatay niya si Imo. Ah, tigunti may suna doon pa ikaw. Gindolong kagin po ilugan, hindi kamain sa itong apalatuntunan, mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nag-suppress ang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pag-uba sa atong beta cell function sa pangreas na nag-resulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3, nagapasanyog ang nagapaktibo sa beta cell sa atong siningalawas. Sa atong nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pinakamay-insulin gene sa atong pangreas nga nagal para makapatubas ang bastanting insulin. Ganay batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mabuti kay labi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkaunang kape na may vitamin D3. Ang kape nga pinapangita ka ginakahilawan sa tanan, bakod ba namit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Standby, dugay-dugay, mga kasama, check nato ni natabo da sa Abilay, Soro, Uton, sa public hearing para sa data center, AI data center, nga way kabatas ang Norwegian nga proponent, nagbukaw. Isa palang gani, pamangko. Yari ang ay nagalupad da ang mga balita with Rajuman, Joylin, Tamayo, para Onda, sa aton nga, Tokmo News!
4: Tokmo News.
5: Yari ng atong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tingin nyo kolon, taati sa dado ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa ganader quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag-aprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 patatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala nagakatublag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga survey bisan nga nagapanguna si Vice President Sara Duterte sa pinaka 2028 presidential preference sa publiko. Sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Presidential Luncheon, ginpahayag ni Marcos ng iya mga pulisa na base sa kung ano ang paglantaw niya nga husto sa pinakamaayo para sa pungsod kag hindi isa kung mataas o kung manubo ang iya nga rating. Aminado ang presidente nga ginalantaw niya ang mga survey bungod parte ini sa kabuhi sa isa ka politiko apang hindi ini bastante nga rason para nga baguhon ng iya mga desisyon. Kuno sa iya nagakalipay siya kung maayo ang resulta kag kung manubo naman, huyag niya nga mas mataas kung tani ini. Sa pinagpahayag ni Marcos nga wala siya nagatinero sa datos ng survey kaya nagabalik siya gilayon sa iya nga trabaho. Sa dugang pa nga balita, ginatunan sa Commission on Audit o CONCOA ang posibilidad na magpatigayon sa fraud audit sa confidential funds ang Office of the Vice President o CONOVP kag sa Department of Education o CONDEPED. Sa tiyon sa impeachment trial, ipahayag ni CONCOA Auditor Celine May Del Campo nga ginaistoryan pa ang among bagay upod kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba. Ang mga ngalan na Mary Grace Piatos, ginaligar na kabaton sa 70,000 pesos. Ralph Joseph Bacon, ginakabaton sa 150,000 pesos. Kag Matthew N. Queso, nakabaton sa 250,000 pesos. Pero kay Senator Bam Aquino, makadaluda ang among mga ngalan kay nagkadapat nga investigaran. Ipayag man sila nga nagkonsulta ang iyang mga abogado kag Anay COA Commissioner o kung kay Anay COA Commissioner Heidi Mendoza angot sa rasambit ng isyo. Samtang ipayag ni Del Campo nga wala pa nila maimbestigaran kung sang maayo ang mga ngalan bangod nga una nila nga ginassume nga regular lang ang mga transaksyon. Nagsumpa man ang mga opisyal nga nag-uyat sang kwarta nga ang confidential funds gingamit sa operasyon sang ilang mga opisina. Ginausisa sang COA ang paggamit sang dalago ang confidential funds sang OVP kag sang DepEd nakip na ang 125 million pesos na ginaligar na gastos sang OVP sa idalom ni Vice President Sara Duterte sa sunod lamang sang 11 kaadlaw. Kung magpadayo ng ang DepEd audit, tuyo sininga ibaloon kami mga peke ng ngalan, irregularidad o kung posible nga hindi maayo nga paggamit sang pondo sang gobyerno. Sa dugang pagid na balita, gin sa bat ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ang pahayag ni Vice President Sara Duterte angot sa ginaligar nga bending the law sa tungaas ng iya impeachment trial. Una na gipayag ni Duterte nga hindi na kinahanglan niya gamuhon ang impeachment sa court bangod nga magamuna ini. So sa iya nga maatag naman ang pagbali isang layi sa trial. Sabat naman ni Chua nga ang makita pa lang karon nga pagbali isang layi amo ang pag-liquidate sang OVP sang ilang nga confidential funds. Matandaan nga nagwa sa trial sang dablangla o kung sang dablaglang nga madamo isang questionable nga butang sa paggamit sa opisina ni VP Sara sang confidential funds. Rason nga gindagdagan ini sang notice of disallowance sang Commission on Audit kay mando ang pagbalik sang minalyon nga kwarta sang gobyerno. Kag sa atong panugdaon sa mga gabi ay ang mga tinaga ni Jovito Salonga. Public office is a sacred trust. It must not be used for personal gain. Kag amayad sa mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.
4: Top Mo News.
0: Salamat kayo, Drajuman Jaylin Tamayo para Onda sa ito na galupag ng mga balita. Balikan tayo na pila ka mga balita nasyonal karon mga kasama, especially ni sa nagapadayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gindulong nga na ikagimboy lugangan ni kabahin sa ito nga pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang Super Fiber, pinaka-epektibo sininga panilo sa ito nga kolon, pangontra sa problema sa constipation, nagunmamligan ang kolon ta kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, nagudi hindi magtinder ang mahigko sa ito nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa aton sininga immune system kag pagtugas ng balatian sa atong alawas. Tinloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw o pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang nga mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa atong lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, gani magtumar na, sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products sang Doki Co Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Naka-standby sining matinon si Rajman Marjorie Herbo Miani kay sining alauna sang hapon mga kasama dito sa may Abilay Sur Uton Iloilo. Gin patigayon sa chapel nila ang public hearing sa ginaduso sa proponent, no? Diragid gali dampi sa may kapina kagli niyo. Sa kapina kagid gali dampi ng EI Data Center mga kasama, no? Te gahingyo sila, may proponent nga gusto nila magpatindog dasang AI, Artificial Intelligence Data Center, but silingon dira i-store no ang mga data about sa AI. Para nga kung mag-request ka na abla, gusto mo himuan ka sang AI sang kanta or sugoon mong AI nga himuan ka logo.

0: courage, kag mahina mga kasama, at idugay siya eh, yawan siya katipon. Kay right now, ang data centers, kuno, ara lang to sa Manila, Subong, ara lang sa Luzon, dito Tananto, no? Ti ang danger sa pilakadlaw, bangod damo na nagagamit, damo na nga data ang dapat i-store, kinanglanas ang dugang mga data centers mga kasama. O galing, may peligro man nga ginakangawan, kay ti ini makakonsume sa sang dako nga kuryente, dako nga supply sang kuryente, kinanglan niya sang dako nga supply sang tubig. So may indirect effect no sa aton sining environment. Then ang iban, may mga kahangawa man sang radiation. Ito parehas siya sang mga CPU sang computer, di ba? Kung damo computer, parehas na sa mga computeran. Di ba mainit? Amo na kinanglan nga aircon siya. So bagus busan mo aircon para nga mga CPU pagsigi hinampang da mga kabataan da kung ano da mga e-games nila da hindi siya mag-init. Damo man ang data center mga kasama no, damo siya sang mga kwanda no, unit nga magastores ng data, so kinanglan niya magana. So tikaron in public hearing kay para matakol ini sa municipal council sang Banwasang Uton. Ay sus, isa pa lang ka pamangkot sa kano. Grabe ang impression abi sa unay pagkita mo sang puti nga tao nga taas kag taas man ilong kano no, gali Norwegian. Ay namikon ang Norwegian niya no, namuyayaw. Yari ba lang ang natabo kag ina mga kasama na saksihan gid ni Rajman Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman na Henry nagpamikon kag nag-walk out ining investor sang ining proponent sang 50 megawatt
0: siya, hyperscale. Siya ang investor, hindi guro Rajuman Marcia, huwag guro kwarta ng tarso nga na.
2: Siya na, sa na-mention niya kaina, kag sa gin-mention
0: na. Siya ang investor, kwan siya guro, broker lang na guro siya, or kwan, kung sa mga basketball pa wala, water boy. Galing din pakilala niya, investor siya.
2: Siya, ano mo na iapakilala, Dabi, kasi mo mo na ginhambal sang LGU Uton. Now, ang natabo kay kaina, kundi nagkanto na ito ang tanong ng sektor, nami actually ang ano ang pagtipon, nagsugod sa prayer, ginistorya man ang ginklarify man dito ni Vice Mayor Olivares nga, proposal pa lang ini, that is why nga may public hearing, kaya ang ibang pag-post sa Facebook, abi nila, tukudo na dayon. So, umuna ako nung may araw pa lang sa consultation, consultation stage, ining proposal. Kaya according kay Vice Mayor Oliveros, Olivares, hindi man nila pwede balibaran. Kaya nag-letter, kaya nagpadala sang intent ining Norwegian investor sa ila, kaya kay mga kasuhan na sila kung di nila pag-i-cater, Bela Rajuman Henry, that is according kay Vice Kaina. Now, after, nami ginabang ang balibais nga, in fairness man sa proponent, ari siya diri tagaan naton time for open forum or question and answer later nga sabton. Now, nami man iya nga imbukada, nami man ang mood sang ining Norwegian national nga investor nga si Daniel Stefan Robertson. Ang di ko lang ako na nangalan kay Stefan, Estefan, pero habal kay ina sang taga-barangay nga ginpamangkot natin Estefan. Now, si Robertson nag-present sang iya nga plans and everything. Daling kay do technical for mga ugtungan nun to understand kay ti ang iya wala ko pag-discuss hindi man gid wala laymanize kagambal niya if you have questions later nga daw hindi ka mo maklaruhan pamakutan niyo lang ako liwat kay may dalaman ako diri nga interpreter para nga makuha niyo bala mahang maghinang panay pero sang gipamangkot na sang SB kagaina Rajuman Henry ni SB Attorney Annie Rose Paro ang ining si Estefa, si ano si Robertson nga ang imo proposal wala na plastar kundi in magakuha sang water supply tapos wala pa katapos si attorney nagasabat na siya pero ti amo to nagpamati siya anay kaging sabat niya no nga ti nagtap siya kuno matap siya kuno sa MIWD MPIW and all ti ambal ni attorney kaya ang MPAW, dirigan ni iban ng parts ng ito nagkakuha sa tubig. And ang tubig ko nung

0: gamiton, ibalik man na. Pero ang habagan ni Attorney Paro nga, may evaporation pa ina. So, hindi bila kabalik ang exact amount ng madula. Paano nila masiguro na hindi man niya magka-problema sa tubig ang ilang banwa o kon barangay. Tawag mo pala ng concern. First pala naka-concern. Wala pa na dang electricity, kagang carbon emission and everything. Tapos ginpalatutan niya sa attorney kagin pamangkot. Na maladugay na kugobra sa ang AI kumbaga bala AI center. So nagatukot sila mga data sa data programming and ano to ang term niya kagina. Pero naghambal si nagipamakot niya si attorney. Kung ano nakagi ka na work sa ano ha? Dugin question niya bilang abogada ang SB ka yes or no. Tiambal ni SB ano gina atake mo ako personal. Do amo na bala ang dating. So dito, do nag siguro nag pero in a nice way man ang pag-discuss ni Attorney Paro kana. Kaling kay do na ano siya bala, do siguro hindi siya kasaho nga ginapamangkot. Pero tibalan niya naman tong ang purpose ng public hearing sabto niya ang tanan nga palamangkotan noon. So pagkatapos pamangkot, minagambal naman sa PIA, kin-explain niya nga ang AI ni it's not for me. This is for you, kag sa future generation, sa mahatag nga maobra diri sa inyo, kag ang 70 or 60% sa mag-aobra diri, lunsay man mga Pinoy. So dito, may naghambal nga, sir, we don't want that. Dito, paghambal nga, we don't want that. Naman na, arif lang kaunta ka mo. Habal nga, if you don't want it, I don't need it. Habal na, ang time nito, financially stable man siya kuno, kag hindi niya kuno kinanglan, gids ang amuman na nga proyekto nga para nga hindi na kuno para man nga makaganar siya para na kuno sa pumuluyo. Pero ang ginambal niya sa video eh hindi, kung hindi niya na gusto tindi eh anyway ambal niya stable man siya kuno financially. Kagpagkatapos diretso siya walk out Radyo Man Henry, ginpunggan pa siya kung tani pero diretso gin siya pagwa. Kapag abot sa sagwa amo to nga gintinguhaan siya nga kuhaan sang iyabahin kiti public hearing man na to, public consultation, pero ng FUCK siya sa mga katapos sa media. Siguro
1: ang inyo GP daw nagpagwa sang statement angot sina.
0: Okay, ti ginano yung mga media.
1: Ikaw, kayo, ito ka video yan sila niya. Why are you videoing me? Lino eh, privacy, lo! Ano yung sinipa mo siya dahil yung Rajman Marge?
0: Doka dako, giguro ko para
1: sige, so, bala, pasakay ka lang bala. Parang ako nabi, doka, label ka man ni Stepan. Ano yung sinipa mo siya?
0: Oh, saan pumangkot? Yan,
1: high kick mo siya, bla, di ba? Kay do, kuhan ka mo, mataas siya mo, di ba? Do, mga
0: six-footer
1: siya. Taas ikaw kay mga 5'8", do, gamay malang difference siya?
0: Oo, 5'9".
1: 5'9", ti.
0: Ari, bala ang portion sa niya nga, ang unag, ang last ni video ginsend ko da, sa tope, amo na siya.
1: So, pero may kwan siya, no? May PowerPoint presentation siya?
0: Oh, pero ano siya, ang PowerPoint niya, do short lang gin siya, nga hindi clear. Do, gin discuss mo lang, ano ini. Amo na nga, gusto pa makutun sa pumuluyo, kag di attorney kagiina, kag ang iban niya sektor, kay para matagan, kiti damo pamakot mo, na tubig, di ka makuha tubig, kuryente, di ka makuha sa kuryente. Ang nung damo, gid ba lang nga gusto ipamangkot, wala na dayon. Kay iba na mga ultimo nga pumuluyo, dito kag iina, even mga nguma, nag-attend, nga taga uton, gid ba lang taga Bilay. Kami na-interview mo ka to kay ina, na-disappoint man sila, nga ti gusto mong tanin nila maklaruhan. Pero ti, abali lang, kaya ti, out siya, ti, kundi, nalipay naman lang sila nga hindi madayon ang proyekto kaya maperwisyuhan mo sila ko, no? Ari, walang portion sa iya nga statement kag mag-walk out Radyo Man Henry kay ina sa public hearing sa chapel dira sa may barangay Abilay Suburban Wasang Oton.
2: Let's put it very straight. I'm a data center developer. I develop many data center in Europe, in Asia, in GCC. Sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I am stable financial. I'm not doing for profit. Fine, that we start the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this, if you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need to waste my time with you. I wish you good luck.
3: apon sa tanan. Please lang ha. Ari kita diri for only the for public consultation. So dali lang kita, dali lang yun. Nag-nakat na si sir. Please, settle down. Love yung ganda. We are here. We are not against investing investors. We are not against opportunities. No? We want to make sure lang dito whatever development na arita di, it should be transparent, responsible. And gusto ko lang emphasize that environmental. Then, di wala, hindi kami di bias, hindi kita di bias.
1: Radyo Man Marge?
0: Radyo Man Henry.
1: Sino to nag-hambal to nga babaya mo to, si Councilor Paro?
0: Hindi. Ano to siya, ang DOMC nila kagiina, igasto barangay official. Yung nagkapot yung mics ang nag-walk out si Robertson. Pero actually, ang namin yun lang
1: ko kainay. Sino nag-moderator? Kay Wayabe, moderator?
0: Oh, wala moderator. Ang
1: direct
0: kainay,
1: lang
0: wala
1: yan. Nag-istorya to yung tao. Kabalo
0: ka naman.
1: Kabalo ka naman diri sa aton. Pares ni mga mining, mga coal-fired power plant. Idiritso mo na yung tao. Goro sana.
0: Oh.
1: Kinanglan, basta may mga changes balaan. Budlay ligwato ng pinsar sa mga Pinoy mo. No? Kuan sila na dayon ga-resist na sila dayon, Rajuman Mars.
0: Oo, kayo si wala po Manila na hangpan. Wala
1: isang moderator, abe. Dapat may nag-moderator, no? Iniiya, presentation pa malang. Pamatian talang anay. Di ba?
0: Mm-mm. Di, kayo na.
1: Kaya ang ga-present man, abe. Umayo lang. May isa sinapute. Sinapute. Oh. Sa binakol siya.
0: Ang ambal niya, abe. Ambal niya.
1: Basi, mangindita na lang siya.
0: Radyo Man Henry, yung point niya is, kung pili niya toxic, di hindi eh. Hindi ta ka mo pagpiliton. Pero ang point ka pumuluyo, gusto na naman mabalaan.
1: Mo, gapumangkot na, galing kay Y sa kayong sindi pabalaan. Nga mga Pinoy, ya, mo gina magpumangkot, sili mo daw akeg. Pero actually, gusto mala na nila matagan, no? Assurance, bala, Radyo Man Marge. Kaya kundira ang balay mo dampi, tapos may sagad gaga pinalapta sila nga, grabe ng bagas ang kwan. Data center na, kung ara ka na, mamasakit ka. Kung lapit ka na, bao delikado na ang radiation da. Oh. Di siyempre kulbaan ka man eh. Amo na yung balay mo da mo. Why ka man niya balay sa subdivision. Wala ka man niya kundo unit. Nga anytime kung daw lauay da sa present residency mo, masailo katos kundo. Amo lang yun na, no? Kay pigado mga Pilipino, ti pagin matcha niya na dang duta niya nga ginatibsukan sa yasin nga balay ti tapos kun may mapatindog karon da nga mga planta daw kun ano nga ma establishment na nga makahatag sa ila sang harm kun ti ma resist gina sila Rajman Marge.
0: Oo, ti karon after sina kati ginsunod po man siya kag ginistorya galing kito ka init gisang ulo hasta nga namuyayo kag galing niya kun wala ka mo utok.
1: Ipakita tayo eh, no?
0: Wala oo, utok na ton.
1: Ikaw wala utok na ton kay Way to Batsoy sa inyo.
0: Kaya biya guru, kay hindi ta bala mahangpan. Balam na kuway ka mo mga wala ka mo utok.
1: Hindi, mati, wala na eh. Naton, ikaw ang wala utok. Kay wala Batsoy sa inyo. Diri sa amon, damo kami di utok kay may Batsoyan de.
0: Kada kanto may Batsoy.
1: No. Sige, ti, ipakita tayo ng video. Ang video to, ikaw ito ginturo-turasok niya, Ged.
0: Ang kilala sa pagod to?
1: Nagwapahan siguro sa imo.
0: Oh, ngayon ka
1: na video-videohan mo gin siya?
0: Oo, oh, ara o. Oh.
1: Hmm, abebe.
0: Na-send natin din ako.
1: Hindi, ito ginabalapi. Itong gahigda ito, blape.
0: Bago ko lagi send sa iyo.
1: Oh. Okay, bago ka na nga ginpatindog mo na.
0: May gin to send ito. Gudong ka ito, gahigda niya po.
1: Gahigda ito, ginang video mo to. Kahit dalianay lang mo.
0: Kaya
1: ginalagas mo siya. Pero duha lang sila, ang babae, sinutong babae upon niya.
0: Duha sa uhan niyo ito, ata. Da ilongga niyo itong asawa, o partner niya.
1: Ah, doon mo itong taga-uton? Doon taga-uton ko na ito?
0: Ang, taga-city na ako. Nandiri sila stay sa condo sa city, sa Mega World. Hoarding gina kay Vice. Aho. Okay na.
1: Doon ay gapon pe. Ara to ginas dalom-dalom guro.
0: Ara na
1: sige, karon lang kay daw ka hinasang nga
0: basi sa signal. Ma ari isa, ari luwat. Ang tawag ni pakay para mo batian ba nang inaktuasyon niya kagati do hindi gimana namin kiti mamangkuton man sa kagiina nang pinamuyayaw ti nakibot man ang members ang media sa iya nga nangin na actuation radyo man na Henry. So according kay Vice kay Ina nga daw ano na to ang kabalya kaya kung hindi ka matindi ti ang kabalya Vice Olivares nga daw sign na ina nga gina-withdraw niya radyo man Henry. Okay, okay na. Sa kay Tope, kay may baka pagida.
1: Are, inalagas na siya.
4: Henry, just fuck go away. Hey, you are not, do you know Filipino, do you know Filipino privacy law? You are not.
1: Tarso. Do you know Filipino? Karoon yung pinungil kung unto mo ko. Radyo man Marge.
0: Oo, ti...
1: pero ang nangin... talina ko na siya siguro no, na high blood na ni Sir Rajaman Marge kay kung pamatiar mo lang itong mga tao daw tama ka hostile balance ang environment mo so medyo nag nagsurupot na ning emosyon niya mo to nga na dalagid siya Rajaman Marge.
0: Oo, so ang si Vice Oliveros Olivares Rajaman Henry ang Vice Mayor sang Utondo na disappoint kay siya nag-facilitate, siya ang nag-plastar, nag-bullying.
1: Hindi nga din siya nagkanto, ay ibang itong konsyalto. Kaya di ba public hearing man ha? Di ba magsiling ka nga public hearing, part na isang committee ba nila, dapat arad na nag-preside sila, di ba?
0: Ara man, kita ka ang chance nga maghambal, abi, ining si Robertson. Ang problem kay
1: Hindi, amo na, Rajaman Marge, ang public hearing ha? Public hearing bala kon sa konsyal bala no ginahatagan kada sang time nimo tapos hindi ka pwede masamulak tapos gina-identify lang kung sino mahambal sa public hearing parehas bala sa kwan mga senate hearing mga congressional hearing di ba kon resource person ikaw so interogahon kada mangkuton kada kag dapat ang mamangkot sina da mga konsyal di ba ti wala tuig prungko mga konsyal dapat adto
0: konsyal amo na gali nga namangkot gina sa SB galing wala lang gid moderator naghambal sa SB.
1: Ito, atulantoya, halin siya sa crowd man. Hindi siya sa labisa, yan nagapungko nga siya.
0: Wala, lain ang set-up nila. Daw pinapungko lang tanan sa simbahan.
1: To conform, ang guwato ya, daw classroom discussion. Nga may stroga tindog, tusto nga. No? Sulod sa chapel.
0: Oo. Pero tayari po matian bala natin. Si Oton Vice Mayor Jose Niel Olivares. Sa iyang statement kay doon disappoint isa sa natabo ka ina, Rajaman Henry.
1: Or karon na lang siguro Rajaman Marge, no? Or may number ka na siya, tawagan ta na lang siguro?
0: Isa, yes, ihatag i-forward lang nato.
1: Oo, tawagan ta lang siya para personal ta siya nga mapamangkot kay ini interview ninyo nga media, no? Ang pag-insindi ko sinig, ginpadala ni ang proposal sa office ni Mayor Pusin. Tigali, hindi man na makaaktuhan sa executive kay kinanglan, legislative, may legislative approval. So, amo naging refer siguro sa Vice Mayor. Sige, kay balikan tala na siya karon kay may STL lang kita, Rajaman Marge.
0: Thank yes, Rajaman Henry. So, amo na ang pinakalatest na madulong naton, nagikan sa Banwas sang Oton. Kasama mo sa DYRI, Areman Ili Ilo. Rajaman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
5: Areman, Alabra, Di Honor.
1: Salamat yun kay Rajaman Marjorie Herbo Miyane. Actually, ining EI Data Center mga kasama, physically, no? Base sa available ng mga write-up sa social media ang gin-provide nun sa aton sang EI. Hindi man siya dangerous grid, no? Parehas niya sa mga planta nga nagalupok. Parehas niya sa mga nuclear power plant, di ba? Mga Chernobyl to sa dito Ukraine sa una to or sa Russia, no, nga nag-explode, no? Wala ni sige explode, no? Tigaling amula na may mga indirect siya nga threat sa ikayong lawas ng tawo.
6: Kay Manti, ini siya nag-consume sa isang massive amount of electricity and water. Kinangla niya isang dako nga bultay sang kuryente. No? Dire, ang ginaplano nila kung makompleto na tanan is around 50 megawatts. No? Sa kung na, kung makomplete na ang tatlo ka phase niya, 50 megawatt. Doon na nga phase na ay 10 megawatts lang. No? Ti, magamo na, patindog ka na lang planta mo. No? So meaning, hindi niya naguro makuha iya sa grid naton diri mga kasama. O, pwede man niya mag-provide sa nasa iya ko galingon nga power plant. Pero galing ti dugang gasto. Di pwede ah. Mga solar power naton din. Lagko man mga kasama, no? Then water, no? Ti, bangod sini, ining consumption, drive up, sa nga aton sininga utility bills, no? Naga-increase ang fossil fuel pollution nga nagadulot sang halit sa aton sininga ikayong lawas. Kay ti kalabanan pa sa mga power plants sa aton subong, although damo naman sang nag-invest na sa renewable energy, coal-fired power plants, no? Ti ang aso niya sina kun dako ang ginakonsum ni mga kuryente, so man nga produce ang mga generating power plants ang pollution, no? Kag pwede maka-strain sang public water and power grids naton mga kasama, no? Tibangod sang high demand niya sang power mga kasama, tiyan mo na makatuga siya sang air pollution, no? Sa planta iya, no, nga nag-produce ang power para sa iya mga kasama, no? Scarcity sang water, no? Pero actually, ini yung mga masulbar man. Damo ka man yung power plant. Like, maubra siya na solar power dira nga 100 megawatt. So, hindi na siya magkuha sa grid. Then, kung mag-agida ang Ahay Canal sa Halawar Dam, magkuha siya na kag mag-treat yas ang iyang tubig. Pwede mo. Hindi bla, no? Tigaling kayo doon, hindi mayo pagplasta. Pero balikan tara, garon, nyari na resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
7: Probinsya sang Iloilo, nyari na nga kung sila nga resulta sa STL sa upod kay Agosto 14, 2026. Alas 8 sa gabi, second row, nakita Rajoman Henry kagsapod sa mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Ang ating sila nga mga winning numbers, number 5, number 5, numero 38, number 38, kag numero 26, number 26, 5, 38, kag 26, 5, 38, kag 26. Ang atang pilinga doti na sa bungag kami, Mr. Antonio C., Law of Precious Specialist, Jordan Chris R. Gillias. Kasi nga natin na ito, Mr. Glenn Sunyo, bukod man sa Kaiser Eugene, Club Diamia, no? Sa PCS of Guimaras. Ang ofising at register person, Sir Barry Cortez, ano kung upod sa niya sini ng mga members, Julie Tabayo, Marquis Chan, Barcelona, kag Madel Guimaraes. Congratulations sa aton sini ng mga winners sa probinsya sa Iloilo sa bunga gabi. Pagkayan ba sang another draw na naman, no? Sa alas 2 sa hapon, Radio Man Henry. Direct Padre, sa may PCSO, kung sa STL Draw Court sa PCSO, sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Iales Kapalingan, Tatakaramen.
8: RNN, Palabra, Di Honor.
6: Salamat kayo, Radyo Man Mon, Kapalingan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 5, 38, kag 26. Kadlawan kagid kas Jisleni kasamang karigaba Richardo. Kahapon, 28 ang nagwa. Subong 26 ang imo numero nga isa, 27 nga ginauratipan mo. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, tayo lang kayang inyo, tayo nagakanto sa Kawang Gawa.
8: Palabra, di honor.
6: Gidolo naman kagin Boy Lugan, iligabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Nance Lenement Oil, ang number one nga balanyos sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Nance Lenement Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag ibang mga balatian, dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, kaya nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May name 3 extract siya, pareho sa performance ng citronella nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadulas ang pasmo-pasmo sa imo kaugatan kag maskulo. Nance Lenement Oil, mayo mang kontra sa mga skin problem problems pero sang ariki sa rapap alipunga anan eksema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan sila naman to oil barato epektibo ini mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente mabakal sa mga butika. Subong man Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman balang imo sining asma. Ang asma isa ka kondisyon nga makapikto sa alagyan sang hangin sa aton sining respiratory system. Isa sa kabangdanan na dira amo ang shortness of breath o kon mabudlay ikaw sa pagginhawa. Mga kasama, ginarekomendar gid sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ginatawag nga oxygen generator tungod nga mahimo yang suplayan sang bastante nga oxygen ang imong ugat. Ang oxygen therapy ang pinakamayo nga makabulong sa asma kay ginabuksan niya ang alagyan sang hangin agod nga makaginhawa kita sang insakto. Tandaan mga kasama nga may bastanteng oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag isa man ina sa makabulig nga makapagwa sang toxin sa dugo agod pabaskogon ang natural nga depensa sang lawas. Unta to nang asma mag Dr. Pinoy now na, mabakal sa mga butika sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, sa Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, sa New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy.
9: RNN, Palabra, Di Honor.
6: E pagbalik ta mga kasama, nga ito nga tingog hiligay nun. Pagkikamota natin si Vice Mayor Neil Olivares sa Uton, Iloilo. 5 minutos sa kaligan sa taktang alas 8 sang gabi.
10: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day 1 to toddler. EQ teen you mo.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Tabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gab-ikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
1: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
8: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
8: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Payo, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo, Jessic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nuns Corn Coffee.
18: Bisan diin ka pa sa trabaho, ka mga ulubrahon sa balay,
17: ang Nuns Corn Coffee.
18: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
17: Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee
18: para magpabiling ka nga healthy,
17: focus kag energized.
18: Nuns Corn Coffee.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-blue, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
20: Pangdong kumaka blue sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayubit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
22: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
25: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
26: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
27: GTX 500.
28: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
27: GTX 500!
29: Gikan!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Red Bell. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Pirmi makabadyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
9: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta. Kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
12: Sa mga butika.

0: it. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras sa tak, alas 8:15.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
3: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
4: Campus Patrol.
3: Kada Domingo, alas 8 tugtog alas 9 sang gabi,
4: Campus Patrol.
3: Mga ganap sa eskulahan,
4: student views on issues,
3: bed space stories,
4: teacher student collaborations,
3: Campus Patrol.
4: Upod sa atoan mga lamharon ng mga Campus
3: Patrollers.
4: Campus Patrol!
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
5: This time check is brought to you by Biogesic.
6: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
5: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. May ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
11: RMN, Palabra de Honor.
10: Sa mga wala pa na nakapasakop, mga kasama sa Kubota Kagapay sa mga umuma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo, ano pang inyo sininga ginahulat? Hindi ka mo gusto sang traktura, hindi ka mo gusto sang rice transplanter, sang power tiller, diesel engine, oil and filter sets. Mga kasama, kung gusto ninyo ini, magpasakop na sa Kubota Kagapay sa mga umuma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Hasta pa sa December 5, 2 PM ang paghulog sang entries. Pagka 3 PM patigayunon dayon ang Grand Raffle Draw sa Ina Farm and Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barutak, Nuevo Iloilo, mga kasama. Para makapasakop, magkanto lamang sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang San Ceres Terminal. Pagitawa lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Earl John Fodadera. No? In every 3,000 pesos worth sang inyo siningagin bakal, may isa ka mo ka-raffle ticket. Filapan ina kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of
11: 2026.
10: Yari na sa linya naton mga kasama by Ipon Patch si Uton Vice Mayor Neil Olivares. Angot sa sining natabo kag-inada mga kasama sa may Abilay Sur Chapel, no? Vice Mayor Olivares, mayong gabi. Si Radyo Man Henry Lumawag, live ka diri sa RMN Iloilo, Vice.
12: Radyo Man Henry, mayong gabi. Sa imo tagpalamati, mayong gabi.
10: Oh, doon sa siya giginas ang natawo sa inyo da, no? But gusto lang naton na masanagan ini. Kay daw kahinali lang, no? Although ati, hindi man kamo ginabi ang center sa news coverage dira, no? That is why daw hinali lang nagtuhaw ini. Pero pwede mo mag-go through anay ang aton sinimatag palamati. Paano ini nag-umpisa nga may mga data center na nga proposal dira? Pag-insindi naton sini daw, siyempre mahalin sa ilang proposal anay, no? Anong natabo sini nga ang mayara sang data center proposal dira, Vice Mayor Olivares, sir?
12: Rodman Henry, nasugod ini sang Mayo sa nagkatingin ng grupo sa mga nag-facilitate na sa pagbaligya sa duta.
10: Ah, mga real estate broker, doon mo na?
12: Mga broker, yes. Kag-upo nila si Mr. Daniel Robertson.
10: Okay.
12: Sa Norway Green Energy.
10: Hmm.
12: Na ay na-proposal na matukod sa AI Hyperscale Campus din sa Poton.
10: Hmm.
12: Kag sa ilang nga paglibot, ilang nakita nga ideal na lugar andiri sa area sang Abilay, Sur and Lambuyaw. Dira sa ginsangaan sang Sunset Boulevard, kag sang Regal Road.
13: Hmm, ang sa Maykwanda, Kapinaka?
12: Na, dira na, radyo man, Henry.
13: Tidaw kon pa man da, mga taramnanan pa man da ang active nga kanagmi sa mga humay da, bais?
12: That's right. That's why gina-advise ko siya, sang muto sang Mayo, slingko da mo kapan niya agencies, ganda dapat kuhaan clearance.
13: Hmm.
12: Ang una, slingko, ang dihinaan. Kaya before kami mag-action eh, kung i-approve namun, sa sanggunyang bayan, ti mangingita kami siguro sa imo ECC. Plus, ang siguro clearance mo man sa DA or NIA, kaya mo irrigated din ang lugar dira. Ti motor din, eti siyempre investor, we should be investor kang Lee Radio Man Henry.
13: Oo.
12: Ginatayang ko sa isang tip kung ilingin sila. Nakadoan mo yung mga agencies, no, di na-argue daw na, kagisling ko, ipacheck natin sa zoning kay bago lang kami ka pasar sa amon nga CLUP, the Comprehensive Land Use Plan through a zoning ordinance.
13: So,
12: ang area, ang area, along Regal Road and Sunset Boulevard, 50 meters both sides, 50 meters, mixed use na, residential, commercial.
13: Ah, so, ilang, converted na sa Bali?
12: Yes, through our CLUP.
13: Tigaling kwan lang, 15 meters, 50. Halik sa karsada, no?
12: 50 meters.
13: Ah, 50 meters?
12: Yes, so.
13: At ito malayo-layo man siya gawa, no? Pero ti, ang ilay ang kinanglan ni, dako kayo, no? So meaning, beyond that 50 meters, halin sa karsada sa Regal Road, kag sa Sunset Boulevard, agricultural sa Japan pa.
12: Yeah, agricultural. 10 hectares ng ilang hyperscale campus, AI data center. 10 hectares, this link ko, most likely, ini siya matupa ni sa Indian agricultural. Oo.
13: Industrial. Pero industrial. Ano kung baisaw, may ang mga tag-iya sa Mataram nandira na pang-istorya na nila, willing na magbaligya sa ilang mga duta?
12: Sunod sa mga consolidators nila, willing ang mga owners na once nga may approval na ang FGU, willing sila magbaligya.
13: Kaya tito, mahapos na malana sa pilakadlaw ang mga conversion, iakon ara na ginman ang plano. So dito, gali, Mayo pa. So meaning, before pa ining paksilika ni sa Manila, naumpisahan na gali sa inyo, daya ang inistoryahan na parte sa data center nga ini, Vice Mayor?
12: Yes. Kaga, ginpresento siya sa committee hearing. Hindi lang ako lang ang nag-istorya sa iya. Committee hearing nga kundi yun, may mga concerned department heads nga present, like ang Amon Monro, our assessor, the OBO, agud nag-iyahan siya. Kay we welcome investment, di ba, Bumbo Henry?
13: Investor na iya mo maka-provide employment, no? Kagdugang pa diri sa aton nga daan niya sa Iloilo, Subong. Ang kulang sa aton di mga manufacturing mo, no? Puro lang
12: yes,
13: ta
12: yes.
13: Consumer and services diri. So kinanglan ta sa mga lagko nga may investment nga maka-support pagid sang economic development. Di, kon okay man na is pumuluyo, why not, no? So that is why kamo sa Municipal Council sang uton gin-explore man ninyo yung possibilities kon bala pwede na o kon hindi, Vice Mayor.
12: That's right, Radyo Man Henry, kay bisan ng governor into digitalization man mo. And the LG nag-advise sa LGUs nga dapat smart LGU na kita, tayari na kita sa digital age. Only that is linko dapat i-comply mo ginang requirements, a good nga may social acceptability siya, nga wala ginsaya sang hazard sa environment natin. Nati after some time, may pa lang to, that's why nag-post ganyan ako nga gina-welcome tang investment nga ini nga, hopefully, probably, nangin na, una sa Region 6 and insofar as the Norway Green Energy Project, first community sa Southeast Asia, diri sa Philippines.
13: Okay.
12: After 3 months nagbalik, asang sining July, na nag-process na ako na sila. So napataw na mga kosang ikadawa committee hearing to check the data and to give them further instruction kung paano nila i-go over ang ilang application.
13: Okay. So ining natabo kag ini nga public hearing, part pa ini sang committee hearing nimo sa committee ba nimo? By the way, ano nga committee ini Vice?
12: Committee on Zoning, Radyo Man Henry. Yes, part ini.
13: Committee.
12: Pero medyo din po din nato nga public hearing niya wherein all concerned sectors were invited.
13: Okay, na notice ko to, though medyo na dula siya sa iyang composure si Mr. Robertson. Kay Dodek tagit siya nga nag-deal sa mga tao nga tama kong style nga daan kay tanan-tanan daw halos negative ang ila sini nga perception kay ti basi may mga hazard bala sa environment, no? So mo to daw nadula siya. Pero may ara man to ng mga municipal official aside from you nga nag-dirihir sa flow sa hearing.
12: Actually, Radyo Henry, pag-open ko sa public hearing, inatag ko kayo po ng barangay Maritas Usoya ang pag-preside kay Silingko Momentary. Nabalik ako sa opisina, kanay mga bisita, kung mga vice mayors and SG members from the province of Antique. In fact, pag-walk out ni Mr. Robertson, I wasn't around. Pagbalik ko, natapos Danila, nagaguluan ng tao. Aara ang mga barangay, barangay officials of the neighboring barangays, ang punong barangay. Ako niya community ang nag-invite sa mga NGAs, National Government Agencies, such as DAR, ang DA, DNR, hanggang mga local concerned officers, such as MENRO, assessor, ang building official. Ara, ready for discussion tani.
13: Okay. Pero before sini, I guess ikaw yan na brief na fully, no? Nakapakinghino na ano na kamo sa proponent nga ini, no? Anong imo yung paghangop sa iya sini? Kamusta naman ang pag-present niya sa inyo sa like ang mga concerns sa mga hazards, sa mga danger, sa mga threat to human health? Paano niya inagin na address? Na-explain naman niya sa imo na or sa inyo nga mga opisyal sang uton na Vice Mayor Olivares, sir?
12: Yes, Duman Henry, sa akong committee hearing ang sining July, before some members of the Sangguniang and concerned department head, straightforward po siya sa pag-present na in-present niya ganiman ang ilatong operation sa Norway. Ito yung nanglang-langulango po ganing iba niya department heads na siguro, mayo siguro, lutas si, no? Nga matanatutubi sa Norway ang inyong operation. Naman siya straightforward kag ang mga hazards, possible nga hazard, dinadress man niya. Siling niya ka naman ko tang MENRO na basi may mga dislodge ka muni sa amun irrigation, kaya ako nga volume sa tubig ang gamiton, siling niya wala kayo yung mga inma-prisms na ina siya ang tubig.
13: I don't know kung technically na-explain niya kag na process kid ni mo, no? Vice Mayor, no? Paano ginagamit ang tubig dari sa... Kay pag-insindi naton, generally, ang data center ngayon, siyempre, nag-store siya sang data, daw parehas ng mga dlagko siya ng mga computers or hindi gani CPU, no? So, din ginagamit din ako na ang tubig, Vice?
12: Sa pag-maintenance ang cooling temperature na sa ilang machine. Pero sa linya, wala sila sang ipag-aon na tubig na i-dislodge. Kay sa linya, mangin prisms na ang tubig tungod sa temperature siguro. Muna ang mga summary talaga kong presentation, tapos link ko sa public hearing, be prepared kay maybe detalye na kita kung ano pagkita ang mga detalye. Agad na sabat mo ang mga concerns ang among mga department heads.
13: Subali ang tubig nga need nila hindi man kinahanglan nga drinking water or potable water, raw water lang siya, Vice.
12: Raw water, pero siling niya sa MPIW siya subo nang negotiate. Ti siling ko ti amo kan ngaron niya address kay kun MPIW, MIWD. Diri man ang Japan ko sa Uton kay we have four pumping stations diri sa Uton.
13: Oh,
12: So amo pa na i-consult sa
13: groundwater.
12: Groundwater. Sige, konsulta ang MPIW. Eh, ba sila maka-affect ba kung dakugin nga volume sa tubig ang kwaon na ipadala sa muning AI data campus?
13: May initial siya kung do ano kadako nga volume sa tubig ang kinanglano nila everyday? Pila ka cubic meters or ano?
12: dito just dito sa minutes na dito abi sa opisina mo. O may calculation na to siya. Dapat na person mo sa gani isang ano isang certification isang ileko 1 nga willing ang ileko kuno mag tagi siya sang 50 megawatts nga kuryente.
13: Ah, okay, Mr. Rangan. Oo, kahit pwede man i-backlog na isang iligo kundi ang mga power generators si Kwaon Malanila nakapag yun sa NGCP, no? Pero may ara ka figure doon, mga estimated lang, mga tagpila ka cubic meters sa vice ang tubig.
12: Daw, hindi ko na ma-dominan daw pila ito mga 10,000 daw something.
13: 10,000 cubic meters of water per day.
12: Oo.
13: Yes, so daw hindi man tama gid kada ko no 10,000 ti ang gina-deliver sa mga bulk water supplier diri sa nga MPIW like ang flow water per day 25,000 cubic meters mo.
12: Ti kay kay by face mo kuno ilang pag-start sa operation ito ising nila sa sining connectal nga campus nila.
13: Okay. Although ati ko lang to mo daw manami man, no? Pero ano, may employment siya? Ano, may basiway man na tawo da? Security guard lang na da yung mabantay da? Isa kabilog na security guard? Hindi nila kinanglan manpower? Kahit kuhanin mo, AI center, ma-store mo lang siya sang data, bantayan mo lang ng data, no? Ano, may i-provide man siya kung nung employment wise?
12: Yes, may employment lang i-provide kay si Pastor ko sa iyalin ko nga, muna sa itong policy niya sa LGU Oton, 60-40. Hindi mang nabuda. 60% of your manpower taga Uton dapat kay we have to address the unemployment problem sa Uton. Hingiling man siya. I think ko, in fact, subong damo kami man mga IT, ano na dali, mga kabataan, mga IT expert man, you can top them. Kasi sa mga infrastructure, damo dali mga skilled and semi-skilled and laborers na nakaubra sa mga building.
13: Yung mga pila kuno ka employment or ka mga empleyado kinahanglan niya kay like ang sa Paxilica sa may Pampanga to or sa New Clark City do pila to do 100,000 plus ang employment nga ma-generate niya iniya mga pila kuno vice may ara sa figure ginambal
12: initially sige mga 50 to 100 kay by face ang iya nga yung ilang nga projection ang pag-start ng ilang nga operation
13: 100 persons.
12: Yeah,
13: hindi, 1,000.
12: Hindi, 1,000.
13: Okay. Dati, no, medyo damo-damo naman gawa, no? Sa first phase plan siguro, te, kung mag, kwa nagin sila, mag full scale nagin sila, basi mo labot sa 300, hindi man?
12: Te, muna mo yag to, kaya na otatani. Na, galing kayo, te, na-deprive, may kita ginasampang pagmangkot, nung kay pag-abot ko, naka-walk out na siya.
13: Okay. No, kay ara na kamo sa stage nga muna tani, no? Ina process. Although daw damo-damo pa siya galing agyan Guru Vice, no? Kay ang Dota way pa ma-convert.
12: Yes, kay yun refer ko rin kami kay Mayor Fusin. Kay ito siyempre, the executive has to be part of this nasa decision process. Kay siya man ang chairman sang zoning board appeal. Kung i-reclassify na into industrial, mahalin na sa ila. Kaya ma-recommend sa amon sa sanggunian.
13: Anong ilang rason to sa mga nagpalapit sa inyo, nag-propose sa inyo sini? Nga nga napili nila inang lugar da? Nga ideal ko nung lugar, Baisao?
12: Because of the road networks, nga very accessible gid siya sa city. Kung magpa-coastal road ka, arang ang circumferential, magpa-airport ka, ara, lapit lang dala ang San Jose National Road connecting with the airport. Ara ang Sunset Boulevard, 5 minutes lang, ara ka na sa Mega World.
13: Okay. By the way, na-connect na dang Sunset Boulevard na tapos na pwede na magyan or why pagyapon wise?
12: Magyan, pero may portion dala nga wala pa mapahalin ang isa na kabalay. So,
13: hindi, itampis na pakyan.
12: Ano pa may problema sa DPWS, pero bigla man yung sinusabi, Lysor.
13: Sabi na. Okay, no? So pwede na siya ma... Magyan na. Gagi na ang mga salakyan.
12: Magyan na, oh. Galing na lang gawan. Wala na.
13: Oo.
12: Sa rough road, pang portion da, mga 10 to 15 meters, guro, dala sa balay nga, inoga, eject pa.
13: Kaya yun, check ko ba lang iba nga mga AI data center sa Pilipinas, no? like ang Converge gani niyo may data center siya dito sa Pampanga do hindi man tama gid kada ko nga kwan no ang Vitro Clark data center dito man sa may Clark Pampanga ara gani si ingod sang hospitalo kag isa ka casino hotel no do isa man lang gani siya kataas nga building no kilid sa Our Lady of Mount Carmel no so siling ko ba si Black Kinanglan dapat ara sa palibot sang kakuyan no tidira ya taramnanan mo
12: yes
13: pero para sa ila ya ideal na kay ang kuan accessibility niya sa mga road networks sa transportation
12: yes accessible gyud para sa ila because of the road networks
13: okay although damo pa sila magya no galing ang ila guro unahon nga ihardol anay kamo vice no antes nila problemahon ang sa mga land conversion da no kagang approval sang pumuluyo amo ginaguro anay ila nga tuyo nga unahon tani no pero okay. Aside kay Robert Senewa na sang iban nga tawo nga nag deal like ti kinanglan ng mga pumuluyo niya kabalo ko mag attend sini mag explain sini kay kuani mo investment ini nga may kahangawa bala ang pumuluyo nga makahalit sa ila vice siya lang gid ya
12: siya lang gid bisan mi upod mi sa mga locals diri nga mga consolidators nila pero sila siya lang gid pirmi ang nag speak
13: pero about the project nabalidate ninyo ang iya sining background kag personality legitimate gin man isang investor kasi kung hindi man siya investor pangwartahan niya lang yablan pangwartahan niya lang da ang duta bla vice hindi man do lehitimo man siya
12: isa man na ganyan ginano ng munta kasi ari kaman kami sa committee level sa consultation stage isa man na ginapa-research ko sa ako ng staff
13: kaya gina-check ko di subong kung i-check mo sa AI ni sa Google AI ang iya nga background, amo na ning gagwa ang natabo sa bila. Nga gin-walk out. Nag-walk out siya, amo na ning nagagwa, no? Ang iya nga background, ay nagawa tong background niya to, kundi ito siya ang mga green energy to sa may, kwanto, no? Sa Norway, no? But nonetheless, because of this incident, anong natabo si Niti? This is good, nga dead na ang ining proposal niya, Vice?
12: I will sit with Mayor Fusen next week. Para nga at least may isa na kami ka decision. And then formally we will check pang iyang secretary nga ga kadto diri. Nga dapat niya man gani. Kung na indeed ang ilang nga pag walk out tayo na to sa ilang nga withdrawal sa ilang nga application.
13: Tigaling kay kung mag-amo tong sitwasyon sa pumuluyo do hindi kan magsugot ang pumuluyo abi vice no? Do iawan guro kamo sa pumuluyo. Bisa pa kamo abi kamo mag-approve or siya to magsugot mabakal niya ang duta ang approval sang pumuluyo kinahanglanon pa vice
12: muna gani nga ga public hearing gigit na kay ti ang tawag lang social acceptability amo gina consider mo naton sa pag-approve sa mga projects
13: hindi siya maka proceed sa construction phase or sa pag obra sang proyekto kon wala sang social acceptability
12: kada no giding on the part of sang gunian no kay ti siyempre we are elected officials we really have to consult the people especially ning a project may possible impact sa environment so that's why siling kumakan makikita sang public hearing isa na sa mga requirements naton.
13: Oh, ano da ang i-issue ninyo just in case sabi ko na magdayon na vice ang Certificate of No Objection, RONO? Certificate, Resolution of No Objection, amo na ninyo approve or ano ma?
12: Usually, amo na ang napasa sa barangay sa amon. Kagang, kagang ECC man or environmental impact.
13: Hindi na kinanglan sang file ninyo ordinance about the construction sina? RONO lang gid?
12: Resolution lang gid. Kag giti mo na siguro possible na amendment of the ordinance sa amon nga zoning ordinance.
13: Okay. Aside sa sining kuan niya ni, sa kay Robert Sanyene, why nasang iban nga nag kuan? nag-offer da or ini-investment ka dalag ko diras banwasang uton. Kiti, tama na gid ka congested diri sa syudad. So, nagpagwa na karon sa uton, San Miguel, Pabia, Leganes, Saraga, Santa Barbara, Kabatuan, ang development, Vice Mayor.
12: So far, sa muna nga project, wala. Sila pa lang. Although nga may, diri sa

0: Thank you sa sining opportunity.
1: Thank you, Kid. Good evening, Vice Mayor Raniel Orbaris ang uton na mga kasama. No? So, daw seryoso man nga kwantani, no? Nga project, galing ang iya sining representative, daw, kwan? Daw may EQ problem? Emotional ko siya. Ako ya personally, mga kasama, bukas ko ya sa, kwan, no? Sa mga proyekto kasubong sini. Kay nagapasanyog ini sang aton sininga lugar mo, no? Mas stagnant kita kung hindi ta mag-open sa mga development. Amo lang nagaling dapat siguruhon lang sang aton sininga gobyerno, LGU, national government ang safety sang pumuluyo, no? Actually kon mapatag ba lang sa gusto, no? At ang galing ang manner lang abi naton kung kisa may mga Pinoy iya, may mga Ilunggo iya na maghambal sila mo do. Akeg. Pero ito lang yun sa akin. Taas lang yung tingap. Parang sila makangkot pala. Hindi, kahalan! Sili. Ano daw, akin ka? Hindi ah. No? Kaya pamangkot lang. Hindi, hey, pananaw yan ni Robert Chen. Why na utok ang mga Ilonggo? Na no, why utok? Damo di batso yan sa amo, no? Basi di guson ka naman sa batso yung damo utok. Ikaw yan, why utok? Ang mga tao ngayon na, nagapangayo malanas ang assurance, no? Kasanagan. Kay siyempre, wa isla kinchinde, no? Kung paano ini mag-operate ang AI data center nga ini, no? Di base sa AI man, sa pag-research naton, ang AI data center, isa ini ka-specialized nga facility nga gin-design para mag-train ka magpadalagan sang artificial models or artificial intelligence models. Hindi pareho sa mga data center nga nag-store lamang sang mga files or nag-host sa mga websites, no? Ang AI data center nagagamit niya sang linibo kuno ka powerful graphics processing units or GPUs, mga kasama, no? Daw kun sa computer pa CPU nga na-link ini sa perte kada sigdasig nga network nga mag-process sang massive amounts of data at the same time. Amo na nga pag-type mo da, seconds lang, kung may ipamangkot ka na sa AI, sa Meta AI, sa Google AI, or ano pa da nga AI, no? Pwede man kay AI, kay Ioy. Madasik siya, seconds lang, di ba? I-Google mo, parehas ni Subong, uso na ang AI nga mga song. Oh. I-search mo lang da, or i-request mo lang da, hambalon mo lang da si AI da. Himuay ko lyrics ang kanta nga kon. No, providean ka na niya. Pagka-provide siya na, i-copy-paste mo ina da yun sa isa ka-app. No? Masiling ka, himuay ko na kanta nga mo niyo. Ang tono niya, country, orchestra, disco, milo. Himuay ko niya, seconds lang. Hindi minutes ha. Seconds lang. Kay ti bangod sining mga data center nga ini mga kasama, ti ang future naton subong dira na gin man nang pakadto mo. Hindi ka mo da karon ka request da sang AI da subong guti may AI man da ngara nga masaot-saot ka da ang imo picture pasauto niya, di ba? Pero si Michael Jackson ka? Ti Pinoy man pala gamit sini, no? Pinoy pala gamit sini mga kasama, no? Sang AI nga ini, ti himuan kanda niya, tidira na dagi na store, no? Diri sa AI data center para nga mangin efficient ang paggamit naton sang artificial intelligence. Amo ni sila, ang mga data center, ang magatago sinada, mga kasama, no? Dira na da. Taguon, no? Galing, amo lang na, mga kasama, no? Kay may mga ginakangawan nga mga environmental impacts. Pero kung sa akon lang, personally, mga kasama, base sa nabasahan tanga ini, hindi ni siya parehas ka dangerous ang mga nuclear reactor. Mas lala paguro ang coal-fired power plant eh, pagpatindog sang PDCDO, primero, grabe mo, pinamatok sa pumuluyo na pa na Energy Development Corporation, no? Magturutubok lang ng simburyo sang PDC sang una, grabe na nga rin reklamuhay. Isubong, ay naman, No? Lantawa taga Inguri do.

0: O na may yuhom-yuhom sa mga opisyal sa Inguri kung mga pumuluyo eh. Pwede kadako-dako sa ila sini nga bata share? Abat share? Tax share? National tax allocation nila? Dako! Mga kasama, no? So, muna nga dapat, ibuksan taman ang aton sini nga paminsaron. Idukaron ta ang aton sini mga kogalingon. Galing, atong tarso man to nga si Robertson. Why? Nag-explicar. Why nagpatag? No? Hindi siya, why siya paruros? Why siya nubo iya nga Korea? No? Siguro yan, North Korea nang iya, hindi iya South Korea. Kay nubo lang. Para mag-explain sa mga tao. Ti siyempre, mamangkot ka sa tubig. Diin makuha sa tubig. Oh. Ti kung yung sabat niya, ti may ginobra nga halawar dam daw sa bongo. May budget na na si Gubtuto da hasta ni sa first district ni mo, hasta ni Stigbawan eh. Ang Highline Canal da, nga may provision na da sa water supply, oh, direct na makuha. Oh, pilang kinahanglan namon kada adlaw na tubig. Para nga pabugnawon eh, kay ti ining mga GPUs nila ni, nga lagko-lagko ni, nga mga daw CPUs ang computer, init na mo, no? Ti, kinanglan tubig, o ti pila to initially 10,000 cubic meters, no? Negosyo man actually, pag kinanglan niya sa tubig, negosyo man na, no? Kaya nag provide sang bulk water dire, kung potable man ang kinanglan niya, kung hindi man potable, ti enough na da ang halin sa halawor to nga kanal. Ang irrigation water, pwede na da, no? Hindi raw water lang, o. Ti kuryente kinanglan niya, ti kwan man na, income man na, dayon, mapakapahulag man na sa ekonomiya ta. No, hindi lang galing kabalo ito mag-explicar, no? Tining mga noise disruption, no? May mga heat and chemicals, no? Kaya ti, include tining lugar, aircon, ang specialized na liquid or gas cooling system niya, ginapahayag na nag-apose ang thermal kag chemical exposure, no? Pero hindi iya sa palibot sa mga workers. RMN, palabra ni Honor. Di ba? So daw hindi ni siya hazardous kay kwan lang niya mo mga gamit lang niya nga kwan ni mo taguunda, no? Or proteksyonan ni mo kay dira masulod ang mga data. Para nga ang pag-EIEI ta dasig. RMN, palabra ni Honor. Galing damo pa siya laktudan di. Or I mean, agyan, kay ang duta, why pa ma-convert into industrial, no? Commercial pa lang. Under sa current CLUP, Comprehensive Land Use Plan, sang uton, hambali Vice Mayor, ang 50 meters halin sa kilid, both sides, sang Regal Road, kag sang Sunset Boulevard, commercial na, ang 50 meters, subot silingon, kung mapatindog ka da restaurant, patindog ka hotel, within the 50 meter radius halin sa karsada, pwede kay commercial na siya mo. Oh, pero ang sa likod sina kay dako nga duta, lagpad nga duta, 10 hectares kinahanglan nila. Ati commercial kwan pa, agricultural, irrigated pa. Yawan ka da. Palabra ni Honor. Yawan ka pero paugat-ugatan mo lang, maybe makuha mo, no? Amo gani ang balas ng iban na himo gani subdivision ang irrigated. Palabra ni Honor. Ipaka provide siya employment 100 although gamay mala na 100 mga kasama te pero hamakon mo 100 ka tao nga mahatagan niya obra sina. Oh, kagti ang kwan man eh ang contribution niya sa economic activities palibot sang lugar mga kasama, di ba? Oh. Ti, amo na dapat tunaan pa sa Mayo, galing ti, nag-walkout na siya. Basi hindi magbalik. Amo tumatasa niya, hindi mo na mapahuod ang mga tao. No? Hindi na magpatin ang mga tao na. No? Kaya ang ila na niya paminsaron, makahalit ina sa ila. Ti, ara di ila palang abuyan, ara di ila puluyan, dira sila nag-istar, dira madaralag kong ila kabataan, dira maparamana, magpalang asawa, dira mamaistar mga kapuhan nila. Iawan ka na na. Palabra ni Honor. Kaya pinambuyayaw mo na sila nga wais ang mga utok. Palabra ni Honor. Ti, pero, ang ini nga development mga kasama, hindi ta naging mani malikawan, no? Sa pila ka adlaw at tubangon naging mani, no? Parehas bala sang jeep, no? Parehas ang jeep, sang naimbento ang jeep, damo man namatok nga mga naga-operate sang kalesa. Kiti magubay ilang kwan? Magubay ilang pala nga buyan, siling sila tinang jeep na, gaso na, pollution na. Pero ti ano na tabo? No? Kinahanglan ta mag-move forward. Kinahanglan natin mag-evolve, no? Or else, kwan kita, no? Ma-isolate kita sa past. Kung hindi kita mag-evolve mga kasama, ti, amo na ni subong, oh. I no? Tanan-tanan na lang subong. Siling ko gani, sa pilakadlaw, goro yun yung mga singer ni Day Taylorship ni, why na ni? No? AI na lang kanta mo, damo na gina-play sa mga radio station sumong sa mga FM. AI na pe, no? May ara ka na kanta pe, ang imo sound system, imo ibla AI sound. Perte ka pos, mga kasama, no? You deposit a money in the bank niya. Gindulong kagin po ilugan, hindi kabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule na. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sila, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha, pero sa prostate problems, wala nagatong karong hinganiban, maglabing-labing kay misis. May isla nina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Haga kapsula kada law solve ng problema mabakal sa mga butika. Subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki nagamling sa aton sining prostate para hindi magdakor maghubag kay ang prostate kun mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo yan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng tong katali mga kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kagsubong man, non-cerebral capsule, para likaw stroke kag walatian, non-cerebral capsule 3 times a day. Kag non-scorn coffee, nag-boost sa ato immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit solo. Non-scorn coffee, kag non-cerebral capsule upod sa Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix mga kasama. Lonsay produkto sang Herbs Med Pharma Corporation mabakal sa mga butika. Yan na aton sining tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fia May Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
2: Ining binalaybay ginatig-uluhan Handuraw. Ako nagamadmad sa pag-isahanon. Sa pihak sing kamingaw akon napanumdom. Mga nagliligad sang ako lamharon. Kahapong maduagon akon handurawon. Mga kinadlaw sa berde nga latagon, hinampang kaupod sa mga pamatanon, sa idalom sang adlaw gapang lugayawon, hangin nga matinlo nagahuyop sa akon. Sa tubig sang suba nga tama katinaw, nagapamunit paligo kag magtampisaw, nagaambahanon sa hulik nga isda, samtang gahayon-hayon sa higad sang suba. Sa likod sang karabaw, ako gasakay. Init man o kunulan, akon ginasulay. Makadakop man sa mga maya sa talamnan, akon ini sa gilayon nga ginabuyan. Ginsaka tayog nga puno sang lumboy. Dayon magkuha, luto nga bunga sang kasoy. Singiton matamis nga bunga sang paho. Bisan ka dinalaga, masaka sa puno. Nagliligad nga puno sang puraw nga kasadya. Maagyan pa bala sa mga bata? Karon nga katayog sang teknolohiya, dunang manggat, talupang dun, paayhan nila. Ining bitalay ba, ginsulat na April Giliana Vasquez sa Barangay Bituon, Haro, Iloilo City, PIO sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason. Kun happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga korason. Kung nagamentinar ka sang Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga crudge man, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy Squalene kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Randavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Ikote Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and KAG K&S Pharmacy.
0: RNN, Palabra de Honor. May bangka ko na dapat tabok sa Buena Vista Wharf, no? Mga fiberglass siguro na nagabiyahe Iloilo City, Buena Vista. Mga 30 minutos na kuno, ara pa sila gyapon sa Lawod, way pa sila kadungka, no? Tiyanong natabok naman, Philippine Coast Guard. Ano, there is no water in the sea, that is why the boat cannot dock. There is no water in the sea. Ang boat silingon gali, hunas, no? Ano hunas, mga kasama, no? Ito hindi, oh. Dalom na da ang wharf sa Buena Vista, no? So what's wrong sa kwan? Guri ang mga pasero. Kung zero plano ni, kung baga, hindi siya kahugpa kay zero visibility, so that yung tiyog lang siya anay sa kahuan, no? Tiyanong na tabo, no? Ngaway sila makadungka na yun. Guri ang mga pasero, no? Philippine Coast Guard.
3: Palabra di Honor.
0: Sige, gindulo naman kagin po ilugan. Inigabahin sa aton nga palatuntunan na mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, mga kasama. Ang haplos na mula sa puso aran na sa inyong mga butika, Soft Touch Wonder Oil. Ang Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ngagaw na kay bago pa lang, pero paubos na. Basi ubusan ka mo, mga kasama. Soft Touch Wonder Oil. Kag syempre, kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ingrediente niya, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotokola, makarut, ginseng, kape, kag iban pa, mga kasama. Soft Touch Wonder Oil. Kag kapehin nyo, ang mga ingrediente ng inisang kapehin nyo, nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilak sa una-una, kag nagapautay sa pulaw. Steve, yang ginpatami isa iya mga kasama, gani nga hindi ka magdiabetison, no? Hindi ka magdiabetison. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapehin nyo, problema nyo, kapehin nyo, no? Gina problema nyo dang EID ta center ninyo, kapehin nyo! Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil. Dira sa Shop at Samara sa Miramart Mall, malapit man sa main entrance sa activity center. Kaya sa mga butika, sa mga kabanuanan, standby kay basahon naton karon mga kasama, kundi inyong mga butika, mabakal ini. Check taray aton silinga Chief Judge sa aton silinga pamunit sa RMN-IFM Councilor Malabor Fishing Tournament Was Kids Category, mga kasama, kasi sa Domingo Open Category, no? Yari sila niya naton si Mr. Ismael Maing Alba Jr. Chief Judge, mga kasama, sa panel of judges sa aton silinga Fishing Tournament Was Ngadlaw. Pare Maing, mayadayan nga gabi, kamusta na ikaw?
4: Good evening, Radio Man Henry. Hmm. Preparado naman tayo sa para buwas sa mga kids.
0: Okay.
4: Okay naman lang.
0: Buwas na kami sa mga kids sa kategory, mga bata, ini, no? Ti anong plastada tada sa may Muli Daily and Restaurant?
4: Ang wala maristro to sa stasyon, sa inyo, pwede naman sila ka pa-register din sa Muli Daily.
0: Dira na lang, Buwas.
4: Dira na lang kay paristro ang iba na walk-in na para maka-plastad. Pero ma-start kita, lasotsogi diya sang aga.
0: Or before that, no? Kaya ang tao ginalagas na to, no?
4: Oo, kaya ang tao ba munang minakwantay. Dapat kapag alas 5, para na lang tao mo. Sige
0: so,
4: na na.
0: So, anong advice naton sa ila, Mr. Alba? Mga alas 6 pa lang or before that, ara na da ang mga manok
4: mo niya? Ang no, mga 6 o'clock, ara na sila sa Kwan.
0: Sabi
4: sa area sa Kwan, planad sa Muli Dili.
0: Oo.
4: E para nga pagka registered na isang naka-walk-in na kumplito na makastart na pa.
0: Okay, may mga kwan pa, no? May panglista pa sila, no? May mga pangsulatan pa.
4: Oo, may lista pa ng ngalan nila. Kung na.
0: Tapos, ang ila sining kwan, anong himuon mo sa ilang taga?
4: Di, ang may roles ang committee na kinanglan one rad, one rail, and isa lang at taga. Tagang sa kids na, hindi pwede ang guardian na maghawak sang, ano may, sang rad. Na kung makaulik ang...
0: Kung may, kung ano may nagtukob na to sa paong.
4: Oo, kinanglan siya agad mismo.
0: Ang bata ang na bata, ma-manuber kung paano niya to mabutwas ang isda to sa tubig.
4: Pero ng guardian, baka pwede siya kapabulig sa bata niya na maka... taga na sa kang paon or siya makataplik. Kaya ang ibang bata na yun, basi makataplik sa likod na lagagi, instead ng isda, tao ang ginagulit niya. Importante, iara may guardian na nakapagat na siya bantay.
0: So, all set na dang aton nga, Binyo, mga no smoking sign tada, ara na?
4: Oo, nga, ara, kumplito na, butang ko na to, tanong...
0: So, hindi pwede ka panigarilyo, ha? Dira sa isma na?
4: No, no smoking nito.
0: Ginadumili ang pagpanigarilyo?
4: Dumili yan. Kaya nga aton nga mga higko, dahi...
0: Mga basura?
4: Oo, ga-promote sa aton nga river mo, naman, tinlogin.
0: Okay. May namang kot dire, Mr. Alba, ang... Ano tong isda to? Ang eel to? Do, ano to?
4: Ang nipa-nipa.
0: Nipa-nipa?
4: Oo, oh, na-counted ng nipa-nipa na. Oo. Oh.
0: May araw ko to din ito gin-intrahan nila nga pamunit nga nipa-nipa ang nahulik. So kayo dako ng nipa-nipa mo, no?
4: Oo, oh, okay lang yan, alimusan.
0: Oo.
4: Oh. Alimusan, managat, bulgan.
0: Oo, oh, amo na yan, mabalit nga kaks.
4: Oo. Oh. Oh.
0: So ang may pinaka-dako, may pinaka-dako, may pinaka-mabugat na ulit.
4: Tinanglan ang sa first cut sa 250 gig. Ang below 250, ibalik ka.
0: O, ibalik. Cuts and release ini, no?
4: O, cuts and release. Para nga ang below 250, magdalalag ko pa na eh.
0: Okay, sige. Te, kilita na kita dabuas, no?
4: Oo, kilita na kita dabuas.
0: Open sa kwan, open sa tumalanaw. Kung gusto nila magtanaw, pwede sila kakanto na sa kwan.
4: May libre kape ng pandisala.
0: Okay. No? So, pero kung, I mean, ang public maglantaw, pwede sila kakanto na sa ingot sa ang kapamunit?
4: Oo, pwede sila kakanto. Pwede man sila kapamunit yan kung gusto nila. Wala man sila yung ma-registered. Okay lang na yan.
0: Pero
4: kalingaw-lingaw mo lang na eh.
0: Pero te, why lang galing sila yung premium?
4: Wala lang sila yung premium.
0: Okay. Sige, with that, Mr. Alba, thank
4: you
0: again.
4: Thank you very much. Okay.
0: Mr. Ismael Maeng Alba, no? Ang mangin chief judge sa aton na buwas sa mga kasama kag-partner tamandi, upod sa office man ni Councilor Mandri Malabor, mga kasama sa pagpatigayon sa aton nga fishing tournament na buwas nga adlaw. Sa kids category naton around 20 ang nakaregister diri, pero ang iban dito makuha na lang, no? Ma-register buwas sa venue. Aton sining open category, around mga 95 ang nakarehistro. No? Ang nakarehistro, pero damo pa nag-signify nga dito na lang sila yama diretso buwas, dito na lang sila mapa-register mga kasama. Tipo, pwede man ha? Dito sabihin nyo, pero aga pa kita ha, alas 6, no? Aga pa kita para nga ma-akomodar kamo tanan antes mag-umpisa, no? Pasado alas 7 or before 8, no? Dapat makapamunit na kita kay mainit naman kung adlaw na mga kasama, no? So good luck sa aton sininga mga anglers, buwas nga adlaw sa RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament Kids Category, buwas nga adlaw. Sa Domingo naman iya ang Open Category.
3: Yung inclusive naman in the bank, Tutor Kai, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Mga lugar or mga butika kung saan mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag subong man ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Kalinog Farmacia Durigo, sa RGM Pharmacy kag JB Loso Drug Mart, sa Lambunaw Butika Camacho Farmacia Prudente, sa Arevalo Santo Niño Drug Store, sa Uton Fort Pharmacy, sa Gimbal King Pharmacy kag Hilo Pharmacy, sa Miyagao Farmacia Elna, sa San Joaquin Farmacia Tadios, sa Igbaras Farmacia Escorpion, Rhizophilia Store, sa Crossing Butcho Igbaras, sa Tubungan Farmacia Tres Marias Ernie Drug Store, sa Leon Life Cure Drug Store, J Kabatbat Pharmacy, Farmacia Cabardo kag GM Pharmacy, sa Tigbawan pwede man mabakal dira sa GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen Farmacia or Pharmacies Pharmacy, no? Amo na mga butika nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Palabra di Honor.
0: Mga estudyante nato nga nag-upod live diri sa aton sini nga pag pangalagad. Good evening gid, no? Tita Jen Palomo Dibaha, no? Hindi kadungka kung mabaskog ang balod, no? Nagyan ko na last month pila ko oras sulat antes mag-plastar. Grabe ka baskog ang balod. Ah, okay, no? Dira, no? Kay damo ka pamangkot din mga pasero nga anong reason yung more than 30 minutes na sila kunos tunga lawad, no? At siguro lag ko ang kan ba lang, balod, ginahampak niya ang rampahan sa war. Amo na mabudlay, no? Delikado. Sige, good evening, good. Kina congratulate nato, no? Ang isa ka player sang Sagay Under 12 Softball Girls nga nag-champion sa US, no? Taga Garita San Enrique. Congratulations, kid. Wow, grabe gin, welcome show, no? Hermione number 12 Pony World Series champion, no? Congratulations, kid, no? Taga San Enrique. Subong man, good evening kay kasamang dyan Pirotso Sumagaysay, Pirotso and Sumagaysay family dira sa Barangay Pahaw, Pututan. Always ginag-monitor. Bikri Asong, no? Halin sa agas sa magabi, RMN lang gid sa gihapon. Thank you, gid. Si kasamang Ilinite La Pastora, happy listening kay Tioy Fred Pakako, kag Tioy Nanding Amura sa San Enrique, no? Kay kasamang Maria Minda Sustinto Sikor, kag mga taga Kwan man, taga New Lucena, good evening. Kay Mami Sostiger, Lodi Labayno, Mario Alitre, Pakito Magbanwa, kagambilog niya nga pamilya sa Kabilawan, New Lucena, kang subong man. Kay Bukay Suelo, sang Bilidan, New Lucena, good evening man, no? Kay Joey Lagutang Tolentino, nagatutokid sa live, sang RMN, Brad Pitt Madero Bistuer, present man, no? Subong man si Councilor Alan Dodoy Sardibar, no? Major Charlie Sustento, good evening. Mayo Katersang Candado Cabana, James Carpe, pare Alan Oblesa Guinness, no? Si Jan Tadeo Padilla Garingo, pero may nag-uupod sa aton, subong man sa kay Imay Padilla kag Tia Biel Garingo nag-uupod man, no? Si Shahil Jos Alexander, Doña Margarita Magic Ulias, Biuda de Erdogan, Cas Nicolay Somes, no? Mayad ayad nga gabi. Nagapanumbalik kali mga kasama ining pagpasidungog sang RMN sa aton sininga mga teachers, no? Sa pagsaulog sa National Teachers Month, mga kasama, hatagan ta naman sang pasidungog ang mga naggiyag or naghatag sang dako nga bulig sa aton sa sulod sang eskwelahan, no? Sino ang idol mga teacher nga naghatag sang inspirasyon kag nagabago sang imo sini nga kabuhi? Ano ang istorya nga hindi mo malipatan parte sa iya? I-share na ina mga kasama kag istorya. Hey, kami diri sa RMN, diri sa aton nga idol nga teacher agad nga mahatagan ta sang nagakaigo nga pasidungog. Paano mag-nominate? Simple lang, ipadala lang imo sining istorya o kon i-comment pagi sa comment section, no, sa aton sining post mga kasama, or mag-direct message sa Facebook page sang RMN Iloilo, no? Or pwede man mag-post kada kag itag mong RMN, gamita ang hashtag nga idol ko si teacher in TM 2026 RMN Foundation, no? Ano pang inyo sini nga ginahulat, ipaambit na mga kasama ang pagpasalamat kag pagpasidungog sa mga teacher nga nagsakripisyo, nagpangabudlay kag naghimo sang milagro kada adlaw para sa buhas damlag sa aton mga kabataan, no? Pasidunggan ta, kilalahon ta ang mga teachers. I-nominate ninyo ang mga teachers nga pamatsyag ninyo nag-deserve mga kasama sang pagkilala bangod sa iya kontribusyon sa pagpasanag sa buhas damlag sa aton sining mga kabataan. Kaya aton ina i-evaluate diri sa RMN Iloilo kag ang may manami nga kontribusyon, may manami nga istorya, may premium mga kasama. Sa idol ko si teacher 2026 project sang RMN Networks sa RMN Foundation. Ang nag-nominate man sa iya, may premium man. Gani, i-share na mga kasama ang maraming istorya sang aton nga mga teacher. Mga dugang pagiging estudyante nato nga nag-uupod, ang aton sining mga diehard kay mga loyal nga mga listeners kasamang Tili P4, may dayag nga gabi, Doña Margarita Margie Cobillas Biuda de Erdohan, good evening, Kas Lizel Capada, Ninisel Blancada, Rosel Gayapa Gumilia, Kas Mel Gargaran, Berna Sochar, good evening, no, Ario, ang mga nag-uupod gid sa aton, ginatamihan ni Kas Berna Sochar, si kasamang Evan Dinuevo Sodario, Jesly Lauro, Laura Sumagaysay, Mel Gargaran, Maribel Alvarez, Helms Makachag Sanchez, BGNM Gonzales, Milay Yebra Tirocha, Maritalia Mitzilina, Daimel Suplente Malones, Ihada Malot Ramos Kerante Tolentino, kag siyempre si Ihado Jose Tolentino dira sa Diyos Marlitsunan sa Kabatuan, Rosie Amaho Manihar, Maribik Cercado, Nina Piñalber, Ninisel Blancada, Shilet Perez Nabael, Rose Isimorio, Lisa Solis, Titski Aportadera, TC Sardal, si Sarlita Armada, may daayad gid nga gabi. Si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, may daayad nga gabi. Kasamang Stephen Paniga, Brad Pitt Madera Bistuer, James Carpe, Preo Delgado, subong man sa... kay Casa Marjo Mayaw, Doc Cyril Jocarisa, no? Good evening gid. Laila Nerbiol, si Parimotok, Aray Cars Display, mga pikita buhas Parimotok, no? Duhan ni kadlaw pinangapihay sa mulye dili. Kay Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Pansit Molo, kay Kap Noel Kapalya, kag kagawad Arniel Casipe, sang Kotsero Molo, may dayad nga gabi. Kay Hector Poras, Regina Gumakel, Joel Sanoy Jr., si Kas Arnel Saunoy Pagid, no? Ronel Umagap, may dayad nga gabi. Kasamang Sami Konbukar, Ma'am Grace Ibanglista, kag Sir Leo Ibanglista, dira sa may Amerika, nga nagabakasyon subong, si Kas Elias Otacio Tabang, Juliet Villanueva, good evening. Sa kay Swidar Cesar, no? Nga wala miyag-aw nga jeep kag modernize, no? Kasi naubos na, ubos ang jeep, huwag ka muslakyan, no? Mr. Boyet Paracon sa WBTC, mga taga-Miyagao, ay silakyan sila, ay jeep ko, no? Kagang modernized or ang minibus. Si Daniel Ganyon Taborno, good evening. Si Glenn Geolig Silvestre, Elma Tamagos, good evening, good ma'am. Si Edgar Labarico Senior, si Adrian Gumapi, dira sa Silay City. Si Mr. Liabore, no? Annabelle Liabore, dira naman sa may Victorias, gapamati man sila da, no? Si Kas Nicolay Somes Sara na, no? Kas Ason Pineda Pagid, no? Kas Alien Desen Parayko, good evening gid, no? Kas TC Sardal, no? Berna Sochar, ed ayad gid nga gabi kagari Pagid, iban nga nagalantaw live si Bingbing, present man Rosia Maho Maniario, Nis Kimba, Nancy Abilar, good evening. Lisel Kapada, kasi iba, nara na. Romeo Hater, Inigon Adnob, Christina PM Panisal, watching from Pasig City, good evening gid. No? Si Jonas Camayudo, Angelita Gonzales, good evening. Vivian Dimson Alejandro, present man. Si Gispal, no? Sonico Vicbe Carmona pagid, no? Kag iban pagid naton nga mga estudyante. Thank you gid sa inyo pag-upod mga kasama. Katorse minuto sa kaligad sa takna sining alas 9 sang gabi. Siyempre pa kasi Elias Otacio Tabang, no? Why kada absent? Kagbalaan ko, gapangapi kada, kagakaon sang tinanok nga sabang nga saging. Good evening, gid. No, si Inday Merilo Isilio Ripatinyo, no? Kag iban pa nga may estudyante, nga way tamatamyaw, no? Good evening, gid. Sa inyo, thank you, gid.
5: Radio at servisyo, paghatid ng balita at komentaryo.
0: Sa field, upod na, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon. Oh, kalipat ako si Imo Rizal. Kag Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid, rin naman sa studio, Rajuman Christopher Mondiha. May statement ng Malacanang sa natabo da sa utono sa behavior ni Daniel Stepan Robertson. O, ginpakamalaot sa Malacanang sa Office of Cabinet Secretary Binhor Abalos. Ginpakamalaot niya nga hindi ko na dapat pagbuyayawon o pagbastuson ang mga Pilipino. Mayo ganiway sa sinaputi kag piniang to sa mga taga-uton. Kay as a foreigner ko no, is expected to respect our people and our laws. Basi Pinoy citizen naman siya kay asawa niya Ilonggar. Laban-laban, hindi guro. At itapos na yung project mo na yung goodbye EI dita center mo na yung. Sige, ako naman ay yung sinilagay na yung mga anchorman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect Agapa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang kina-energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatidlo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
3: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
4: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
3: Campus Patrol.
4: Mga ganap sa eskwelahan.
3: Student views on issues.
4: Bed space stories.
3: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Hello, anak.
7: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: May breast milk lagi ako dito sa bahay.
13: Para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho.
12: Galing mo talaga, nay!
13: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
17: Sarap magkasama!
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap!
19: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ang sakit lawa, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexio Forte!
6: Mas gasing banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Fine, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa bayo, Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Megamon Herbal Capsule.
12: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina,
13: resistensya,
12: kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
11: Megamon Herbal Capsule.
12: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
14: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Oran Balabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita ay kita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
15: D3 Bio!
16: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
17: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio!
18: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako galing si Ariel, at tantosiretis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C,
17: mamaka sa mga butika.
15: Sample Plus Gold.
23: Ito si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay Tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
15: Santo Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
15: pinagaling,
17: pinahusay.
15: Santo Plus Gold.
17: Bili sa mga butika.
15: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauhaw.
15: Kasi may diabetes ka na.
17: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compact.
15: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
17: Garantisado.
15: DTX 500.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
24: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
24: Nalakas.
25: At

0: Bigal Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kaabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life.
11: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang at tagpalamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic, kung nga nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon naton ang aton nga kausa, ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kag ma-safeguard ang aton nga health.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
12: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines, kag affiliate clinician sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag dekalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magkadto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duo.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
11: So, upod pa subong makabiyanan ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, kag sa aton nga makauturan nga nagapamati ang aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong, 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Respiratory tract infection ang aton nga pag-aistoryahan, makabiyanan. Oh. So, when a patient should need to consult or see a medical doctor?
13: Right, oo. Now, kung kaysa, may tendency kita nga mag-self-medicate, no? Kaysa daw, itong kaso mo lang, matyaga na daw, si puno, buri sa may, ang aton ba lang ginahimo, masami, di mabaka lang gila sa mga over-the-counter medications na para sa itong kaso, no? Bakal kita ma- ay banda ti ma vitamin C mandi oh guys ah
11: hindi galibya bacterial
13: no hindi galibya bacterial may ibang antibiotic dira so namin tong imo pamangkot no ano nga mga symptoms ang bantayan sa aton yung mga tagpalamati nga dapat magpa-check up na sila mag-take na sila sa action no or mag-seek na sila sa medical care kadto sa clinics naton for example or sa ilang mga doctors dira especially kung may ara na nga high grade nga fever kung kaysa bangod kay sakto tambal mo diyan nga kun wala fever sometimes nga presume naton nga okay ni tandaan naton may mga kaso sing tawag naton diyan nga walking pneumonia may mga
11: bisan wala fever
13: nga tuloga ubob la dito lang la sa puan nga develop na sila pneumonia pero mabalaan lang ni isang doctor kay gipamatian ng likod. May hagrak na nga mabatian pero wala gid sila nagilanat kay posibleng amo sana nga wala iya sang fever.
11: Pero nagaluya ang pasyente.
13: Nagaluya, no kisa nagadulang gana sa pagkaon, no? Or ang iban din sling la wala sila gana magkaon kay ti hindi na sila kapanabor or di na sila gawa kapani maho bangod sang infection, no? Even though nga wala fever, kung daw medyo nagaluya nang aton pamatyag, it's high time to seek medical attention, no? Tapos mga iban do nagapinot ng dughan or do medyo may medyo may sagabal nang sa ilang okay. Paginhawa. Those are signs nga hindi naton i-ignore. Meaning, we have to kuana, seek medical help. Kaya especially, kung ang aton nga symptoms lasted for more than a week. Para nga ma-diagnose yung nagkakaigo, kag matagaan ka sing antibiotic, kung kinahanglan, kung halimbawa yes. May evidence nga nag-pneumonia ka, bacterial.
11: Bacterial, yes.
13: Oh, pero kung wala, still, no, may mga medications nga pwede mahatag sa imo, agud nga ma- padasig ang imong recovery or hindi matam-an ang imong immune system and usually this is where nutrition comes in.
11: Yes, so amo na siya gid ang aton nga practice diri sa Life Extension Clinic, ang integrative approach makabiyanan kun sa diin gahatag kita sa mga nutritional products nga scientifically validated again para nga makabulig sa aton nga mga pasyente nga hindi sila dali-dali madali sini mga bacterial or viral infection. Again, hindi pwede gali yan makagamit sa antibiotic ha, sa mga may bacterial or may mga viral infection.
13: Oh.
11: So, nga, need tagin nga makikita sa aton nga mga medical professionals, sa mga medical doctors. Pagbalandok, very common is siyang self-diagnosis. Kag self-medication.
13: Right.
11: Oh, they just buy over-the-counter nga mga medication. Nag-inom sila. Kag abi nila yung pneumonia or ang hilanat nila is bacterial lang. Patula sila kabalugali is viral. So, muna nga, dapat kadtugid ka mo sa mga license nga mga medical doctors pakonsulta gid kamo sa mga lehitimo nga mga medical clinics. Kag dira kamo nagasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics kon sa diin di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyo ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches but wala kita nagasukot. So gina wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage nato ng aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang simptomas ang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcome sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabiyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
15: Maayong adlaw sa tanan. Ako si Dr. Bernard Caspe, Medical Director sa Life Extension Philippines, nga naghatag sa libre nga konsultasyon sa Life Extension Medical Clinics. Ginapromote ko kag na-endorso sa tanan nga mga pumuluyo kag mas nagid sa mga edad 40 kag pasaka nga magpa-regular medical check-up para maintain naton ang nami kag healthy nga panglawason. Paagi sa regular medical check-up sa aton mga licensed doctor, timpano pa nga ma-detect kung mapalaan kita may ara sa mga masakit kag timpano man nga mapadapatan dayon sa mga bulong para malikawan naton ang pag-grabe sini nga pwede mahatag sa mga komplikasyon kag resulta sa timpano nga pagkapatay. Protektahan ang aton lawas. Magpa-regular medical check-up para sa healthy nga komunidad.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
16: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang Sangmangi.

0: empowered of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kunya, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in the Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Kay bangod nga mahina ng ila resistensya, gina-make sure ginaton nga i-boost naton ang ilang nga immune system.
3: Yes.
2: Ang ilang resistensya kay para medyo mas dasig ang recovery. So, we give supplements gid. Kag of course ang isa sang standard nga prescription nga ginahatag naton sila, vitamin D3.
3: Kag hindi lang siling for pneumonia, hindi lang siling for respiratory tract infection.
2: Yeah, right. Yeah.
3: Regardless of the medical conditions sa kalabanan sa aton nga mga pasyente nga nagadangop dira, ginatagaan gid naton sang vitamin D3. Mm-hmm. So anong rationale dira, Doc?
2: Mahimo man madamo magwonder, matingala ti. Paano nga bisa ano na lang balian vitamin D3 dayon, no? No. May ara sinasing rason. Number one,
3: scientific
2: nga rason. Okay. Not because nga negosyo ng inyo ya. No, hindi. May ara gid scientific kag sulit-sulit sa sulod na sang almost 10 years.
3: 15 years na kita, Doc.
2: 15 years
3: to
2: na?
3: To be honest, firmi lang kita, may sala sa aton ginahambal din nga 10 years na kita or more than anything. So 15 years na kita nga nag-advocate sa vitamin D3 supplementation since 2001 pa.
2: Ay, okay.
3: So 15 to 16 years na kita, and we have started dirigid sa Iloilo City.
2: Right, right. So I remember that.
3: That's why Life Extension, yan lain ang quality. So dito kita ya sa quality, kag sa matinlo, kag sa vitamin D3 nga gina-prescribe gid sa mga medical doctors.
2: Kag na-appreciate to man, no, nga ini mga users bala. Medyo loyal gid man sila kay nga. Actually gin relate ini sa isa ka actually sister ko ang nag-relate sini, no. One time kung nagatindog-tindog sa may Mary Mart Mall, lapit sa isa ka butika. Hambal siya. Na-overheard yung isa ka tao. Kay nabatian niya bala ang security guard nga nagreklamo sang iya sipon. Kay sang iya ubo. Nagpalapit ning tao siya, siguro kilala yung mandara, manda pirmi. Gamit ka bala sa Life Extension Vitamin D3, kaya ako yan, dugay na ko gagamit, nami, ganyan. Ini nga mga tao, hindi na sila maghambal nga makabulig ang pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3. Kung sila mismo, personal, nga wala nagapati, kag wala nag-experience ang beneficyo sini.
3: And it's not just vitamin D3, makabiyanan na nga, mabakal-bakal nyo dira sa kilid-kilid or kung ano-ano dira nga mga brand. we have to choose again ang brand nga Life Extension, because Life Extension is a credible brand sang vitamin D3 and ginhimo sang isa ka credible company since 1981. That's why even ang ato nga mga medical doctors are confident sa ilang recommendation. Even nga mga medical doctors yang nga nabutangin nila sa prescription pad nila ang specific na brand sang vitamin D3. Not all vitamin D3 are created equal.
2: That's right.
3: We have to choose the brand Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Akong pamatian si Mr. Ron Antriation of America.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang aton nga lawas, halin sa ulo, hasta gidya sa aton, masilihan aton ulo, hasta dapa-dapa, different organs ang aton nga body, utok naton hasta sa, ano man nga bahin sa aton lawas, may vitamin D receptors. So, may vitamin D receptors na sila, gakinangla na sila sa vitamin D3. That's why, sa ano man nga medical condition, pwede naton gamitan sa vitamin D3. Of course, there are rare, very rare situations nga probably i-forbid or probably i-mahimo nga hindi mag-prescribe ang doctor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga sa Lingdiri noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day, nagapakita as ang benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti syempre kalabanan sa mga kabataan naton subong wala man sang sunlight exposure, tuod nga nagainom na sila sang gatas, pero kung hindi na siya fortified sang vitamin D3, don't normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tawo, no, nagapakita nga atong mga tawo nga deficient, no, tandaan naton, kay syempre ang kategory sang vitamin D3 level sa dugo, masiling naton sufficient kung mataas ang level, nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient gid nang wala o halos nubo-nubo gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita nga 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan ni gin-supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pas ng isa kapag tuon sa mga kabataan nga manggihapon nga naka-experience sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede bala natin matagaan ng aton kabataan sing Life Extension vitamin D3? Yes, pwede gin, no? Kaya in fact, ang aton nga Life Extension Vitamin D3, ang 1,000 IU, pwede na ma-prick, no, kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
3: Yes.
2: Kung or ma-mix sa milk formula kung nag-DB. So, amoy na, no, ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al., ginahuman sang 37 randomized controlled trial, nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection rate. Kag ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no, nagapakita man sang isa ka meta-analysis nga may ara protective effect overall ang pag-supplement sang vitamin D3. Kag kay ang kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized control trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose nga paghatag ng one time big time, no? Ang manang ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024, nga again, may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
3: May dako gid nga connection ang deficiency sa pag-increase ang risk of respiratory tract infection or even ang pag-worsen sang condition sang isa ka pasyente nga may ara respiratory tract infection, both upper and lower respiratory tract infection. That's why nga very important ang pag-supplement sang quality nga sahi sang vitamin D3, and we from Life Extension Philippines are giving assurance gid sa aton nga mga pasyente kag sa aton nga mga regular users nga you made the right choice nga ang ginpili naton is Life Extension. And make sure lang naton para hindi kita mabiktima dira sa mga peke kag sa mga unregistered bala nga vitamin D3 sa market. Pangitaon gid naton ang tatak or marka nga LE mga kabyanan sa softgel. Pag wala sang tatak or marka nga LE ang ginhatag sa inyo sa mga pharmacies, i-report ninyo diri sa aton sa 0977-820-0012.
4: Life Extension Vitamin D3 kag subong aton tumatian si Ma'am Melovel Beltran bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Life Extension products kag sang Life Extension Vitamin D3. Iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
3: Pwede maka-istorya si Ma'am Melovel Beltran?
7: Speaking, sir.
3: Regarding bala sa iyong mga medical condition, the reason kung nga nagpa-check apical day before, lumbar
7: spondylosis,
3: yes.
7: Excruciating pain din, sir. Tama, sa kasakit, extreme pain sa akong na lumbar, the reverse may lipod. Sakit ito yan.
3: Pero ma'am, prior, ikaw nagpa-check up sa Life Extension Clinic, nakapa-check up ka sa iban nga mga private medical clinics or nakagamit ikaw sa mga pain reliever?
7: Hindi ko gusto sa mga synthetic kawasan mo.
3: Yes. At least magnakabulig ang mga products
7: ni Life Extension. Actually na namian ako kay ang akong nga allergy, yung mga supplements yung kabulig yun.
3: Mm-hmm.
7: Sa akong nga medical
3: condition. At least nag-ayo gid ya.
7: Very good ang inyong
3: products.
7: Vitamin D3. Since nga nag-take ako sina. Kasi may story ako sir sa cancer.
3: Uh-huh.
7: So, stage 1A cancer ako since 2014.
3: Mm-hmm.
7: Na-diagnose ako. Since na-diagnose ako ng pasyen ko ng Life Extension D3, nag-inom ako na. So, since 2015, nag-inom na ako sa vitamin D3 until now. So, it's
3: kamusta?
7: Been sila na ka-year 2014. Well, ayaw ko na eh, basta maubusan ako, gabakalisyon na sa tingin mga produkto naman.
3: Pero, so do you think nakabulig siya sa imo cancer disease?
7: Super, no, okay man na akong kondisyon. Kag ang akong ng mga sa mga laboratories ko, okay man. Salamat sa Ginoo. I praise God.
3: Okay, yes.
7: And I thank God for that. Siyempre, yung ikaduwa lang nga sa yung aton ng mga bulong na
3: yes, instrumento lang na siya.
7: Kasi nagpapaayo sa aton ang ginugid.
3: Yes.
7: So, dead man siguro, sir, nga isa man sa mga ano mo man ang supplements mo nga na. Ang imo nga na vitamin D3 na isa mo na nga kabulig sa aton. Actually namin isa nga sa pag-insert ko gano'n bago ako nag-take. Ima namin gitman sa anti-inflammatory siya.
3: At least ikaw to verify ang ayon mga ingredients din sa atong products makabulig sa sa medical condition nga gina sa prep naton. So anyway ma'am, please nakabulig siya kag dako gid ang improvements.
7: Dako gid ang
3: so wala na subong kasakit ma'am ang imong lumbar spondylosis.
7: Kaya nag-inaw ako to so far so wala talo salamat sa minuun wala kaya sa mga kilala ko mambala sir na may mga cancer patients bambagi ko na sa ilang mag-inang sa sambay sa min D3 kaya amo na siya ang isa man sa mga rason na nag-weaken ang ato ng system tungod ang ato ng mga organs hindi naka-function normally. Kabal mo, ang vitamin D3 makabulog siya para naka-function normally ang ato ng organs.
3: Yes, correct.
7: Ang mga liver, kidney, and everything. That's why. Oo.
3: Yes. Ma'am Melville, diyan gani, ma'am, imo nga address, ma'am, sa Buena Vista?
7: San Isidro, Buena Vista, Guimaras. Pero presently, I'm employed here in First Municipal Circuit Trial Court under the Gary Perudo. I'm the clerk of court for sa first
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kabyanan, subong August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers dira. Kung gusto naton nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kay for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3. Plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya, mahamot, mananam kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan naton ang brand Vita D Plus coffee mix, the first ready to drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon. Kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higko dira. So hindi pwede nga magtiner ang higko sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubig kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sang aton intestinal lining nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira paya magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So, tinluan ang colon, ugalion nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
2: Kagi dyan, kag... ginapasalamatan gina ito natin mga listeners, no? Sa padayon nilang pagsakdag, pagpamati sa siling aton niya program.
3: Kaga finally, vitamin D3, makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan ng branches ng Life Extension Medical Clinic. Ugalion naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind. For how many years? For 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sa aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confident sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanan na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabugat ko. May upod pa ng sakit lawa, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang discarte sa ilong ko dira.
5: Rexio Forte!
6: Mas lasing banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
9: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticone is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit sang ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog git magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo git magpaayo sang Biogesic. Halo,
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
14: Maayo na lang may bag-o nga Revicon, ang Strong Max Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: TTX 500.
18: Lailay de la Cruz, taas ang ako nga sugar 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500.
19: Kailan nalang subong imo sugar?
18: Tigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
17: DTX 500.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Bakit RightMed ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
24: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Man.
17: E3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Yan, may kapo yan.
6: May blood ka man sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. So, ba't sang nakatay ko sang Evergreen Herbal Capsule? Doon ang sulay ng tanang-tanang sa ako.
1: Tumaras ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya kag wala sang movement na klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
11: Welcome sa Palatuntunan.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
12: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalaon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Ambot pala natingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig. Importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali ini siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sa bisang obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
11: Edukasyon.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Nasi kapag ka namapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kay kadamo, nagisa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
11: Evergreen Herbal Capsules.
10: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
11: Evergreen Coffee Mix.
10: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sa constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipatun ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiyara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pag itsang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan. Ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer ka dako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kahit hindi ka magwapa, healthy ka pa, sigurado may enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Oras tatak alas 10:15.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan,
13: wala problema.
14: Nuns Liniment Oil partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
16: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog gin magpaayo sa Bio Jessic. Halong!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, humok ang tigang aplema. Afford pa!
20: Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
21: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
20: Mighty C! Mabasa mga butika!
22: Pantayan, sugod sining Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
23: Campus Patrol.
24: Campus Patrol kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
23: Campus Patrol.
24: Mga ganap sa eskwelahan,
22: student views on issues,
24: bed space stories,
22: teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
20: Mataas na lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500. Sample Plus Gold.
25: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
20: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kung mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Parimoto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: RMN Patrol 774.
27: Mayroon kami mga karatsuman, Sibang Orasan, Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 10:22.

0: Tahanan Emergency Hotline Sampulunggan.
1: Operator.
2: RFMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon.
2: RFMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan San Kagamiwon. San Kagamiwon.
2: RFMN Patrol 774.
3: Bayan ngayong gabi mga karadyuman. Hello mga kasama, welcome na sa ating programa Patrol 774. Adlaw kita sang Biyernes na. Uy, kadasig ah. Tapos na ang paghihirap. Petsa 14 para sa bulan sang Agosto, ika-duha nga Biyernes na ini. Para sa bulan sang Agosto, ah, lubos gina nga ito nga pag-abi-abi. Sa ito mga pinalangga ka mga suke, nga nagpamating isubong sa ito sa radyo, sa Facebook, sa YouTube and RMN application. We are broadcasting nationwide and worldwide.
2: RMN Patrol 774.
3: Mapapatiyan ang ating programa sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo 774. Mayong gabilang sa aton mga tuners, sa aton mga kauturan, ba may brownout karon alauna sang aga masugod. Lima ini kabanwanan. Mga kasama, so standby. Dugay-dugay, lawagon ko, doon kundiin ang may mga lights off. Pwerte no, alauna, gin-reschedule ni mo. Alauna masugod, tob-tob, alas otso sang aga. Imagine na lang na call center agent ka. Lawagon na itong dugay-dugay sa mga nag-alantaw na sa ilang mga Facebook pages, sa ilang mga mobile phones. May dahil din gabi sa inyo. Sa mga kayo naroon, Luzon, Visayas o Mindanao. Ilabinigit sa itong mga kauturan ng mga OFWs working and living abroad. Mayad-ayad din gagabi sa inyo. Sa inyo nga YouTube, pangita kami at RMN Iloilo Official. Sa Facebook, pangita lang, i-search lang. Sa Facebook, ang DYRI, RMN Iloilo. Live kita sa buong sa programa.
2: RMN Patrol 774.
3: Palihog na lang like ga sa mga Coca-Cola buddy noon. Ano nang natabo ngayon? Eh na baluban tayo ng mga balita na itong lokal. Dire kita ma-focus sa lokal ng mga balita. Ilabinigin ining bago nga programa sa Domingo, ang Campus Patrol. Ano ang balantayan nyo di? Balate, wala na harana. May dyan eh! May harana pa madula na bilang paborito nyo nga harana. Lalo ka mo man. Gina-spicingan talang kumbaga sa linuto, ginbutangan tapangin sang gamay nga paminta kag asin ah. Sa Domingo ina mga kasama, pinakabag-o nga programa diri sa RMN Iloilo, alas 8 tupto alas 9 sang gabi. And pila na lang ka oras, so RMN IFM Councilor Malabor Fishing Tournament. Tutok-tutok. Excited na nga itong mga kauturan. Excited na nga itong mga managpamunit. Pero ano ba karon na? Ang kids category. Habi, lang taon tabi. Nakalabay ko na kaginas ang hapon do sa may Iloilo River. Natingala ko kadamo sa mga naga-fishing. Mga kabataan. Importante tuduan nato ng kabataan kay may taga ni mo. Ang taga na hindi pwede habol na talong-talong gid ng taga. Basib la pag haboy ni Labla, kumabit sa likod ni Labla. Pero sa dyan eh, first time ini nga ginabrihan nato ng atong fishing tournament para sa mga kabataan. Para malikaw man sa cellphone ah. Para malikaw sa YouTube dag ML ah. Isa pa ini, tema ng inyong mga kabataan. Kay sugod sa pandemic, amo na ni. Pirmi na lang stock sa balay, naanad ng aton nga mga kabataan. Ngayara na lang sila sa balay. Ang kaupod nila, si Teacher Rachel. Ma'am! Papa! Hasta sumong, kita nyo, pagwaon yung bata nyo, mas gina-prefer pa sa inyong mga kabataan nga magtener na lang sa balay. Basta may internet lang, may wifi lang, matiner na sa balay ah. Taga masulo cellphone. May araman, fishing app galin. Pero mas mayo, painit-inita na ito natong bataan. Danta, karon kung kuway ka mo bunit. Naway ka mo bunit. This is just the start. No, so good pa lang ini. Kung wala ka mo bunit, may kabataan ka mo, dala sa Iloilo River. Dala sila da. Pakita sila bala. Lantawa bala to? Lantawa bala day? Ang iban ng mga kabataan, lantawa ho. Nag-fishing sila ho. Di makita nila na. Pareha sa natabo kay Alex si Alasubong. No, lainong tani istorya. Pareha sa natabo subong sa Manila. No? Ang tennis, nag-boom. Puwerte ang mga tutor sa tennis subong. Ang mga instructor sa tennis subong halos walang tulog. Everybody wants to be like Alex Yala.
1: Tatak, RMM.
3: Ikaw pakita natin sa kabataan natin nga ibang mga kabataan gali mahilig sa pamunit. Labinigit sa mga kabataan nga siling natin nga parehas wala ang tiil. Padlaganon mo daw kabundol. Pahampangon mo balibol daw ama sa bug at pambula sa braso ya. Hindi sports minded. So dapat hindi natin, wala natin ginapilit sa mga kabataan kung ano ang sport ng ilang kasudlan. Pero we could introduce na kalain-lain niya ma-sport kung ano ang ilang mauyunan.
1: Tatak, RMA.
3: Meaning fishing, it's also a sport. Dibla, kung makita sa kabataan nyo na, nakadamo gali sa ilang, damo gali sa mga kabataan, nga nauyunan, nga mamunit, base may makita pa sila mga classmates nila, mga schoolmates nila, nga naga-fishing, mainganyo sila. Na mag-interest sa fishing. So hindi lang ni para sa may mga rod. We can all enjoy this very day or tomorrow, Saturday, para sa kids competition nga mag-interest sa pamunit. Ay, kung why ka musudan kaga bulo budget ang kwarta nyo kay sa Lunes pasweldo nyo. Bululig, bulig-bulig ito, medyo istoreto na. Diri ka dampi dayo, diri ka dampi to. Base makahulik pa na. Mabal nga ti, ulian ko lang ginhulik mo bito. Kay sudanon ko na to. So, pila na lang ka oras. So, good na nga aton nga fishing tournament. Buwas na ini, ha? Call time ta, alas 7. Dapat ara na ka mo. Ready ng inyong mga paon. Storya na ato na dugay-dugay, ha? Mga karadyuman. Hello sa aton mga suki. Diri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. Kamusta? Mapulo paang-paang ang aton nga chimposubong. Kinabalasan pati ang singit mo. May iba nga mga rotational brownouts. And kung wala namang kamusang palanyagahon buwas, Sabado, Petsa 15, kung may kilala ka sa Barrio Obrero, apista na to! Subong, bisperas ang Barrio Obrero, dira kay Katkonlo, sa Jato, may mga pudpe sila to, basi at tutungan ni Simon, subong! Bulubang tayo, kasi sa Domingo, piyesta naman sa Kalumpang. So, we expect traffic, no? Dito sa bayan sa Barrio Obrero sa ilang prosesyon. And sa Domingo, Petsa 6, Petsa DC 6. Dito sa may bayan sa Molo, Kalumpang Molo. Kung nga din, nahihwato lang ilang annual fiesta, no? Petsa 16, may din pag may pista sa 16 man. Kamuin yung kapistahan sa Petsa 16 mo. Kamusta sa aton mga pinalanggang mga suki sa probinsya sa Guimaras, sa aton component city, yung syudad sa Pasi. And natupto, balabutan sa aton nga nagalanog na signal ang aton anom ka mga kaprobinsyanan, ang mga island barangays. Good morning. Ang aton 42 ka mga kabanuhanan sa mga bugtaw. And napilit na ginapukaw. Kaya nag-shot-shot na Friday. Ang one bat na niyo po na mga tropa. O nag-isahanon dira sa ilang terasa. Sa ilang mga tulutang bayan dira sa ilang balay. Naga one bat. Galing namin ginainom whiskey subong pe. Oh. Ano sumsuman na tay? Upod si nanay da, nag-ulo isto istorya samtang nagpamati sa balita. Welcome! Dari sa programa Patrol 774. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, ini si Rajuman Michael Marquez Lumakad.
1: Tatak! RMN!
3: Daw, Amerikano daw iskachila, ano? Tiyoy Pancho for short. Tuloy-tuloy ang programa ta, ha? Patrol 774, hasta isugid kay Tiyoy. Kaya karon sa isugid kay Tiyoy, may mga kwento ng buhay. Inspirational stories! Bantayan nina, dugi-dugay. Kapun daton sa news center, in charge sa newsroom, ano, sa mga balita dira sa aton nga Facebook page. DYRI RMN Iloilo. Ila binigid ining tarpulano ni nga nagalagaw-lagaw di sa probinsya, sang uton, investor ko no. Hindi na pinamatasan sang investor, ah. Scammer na guro. Investor ka mga kay tinapukol. Where are you now? Pati ang aton nga national government, nagapulog pagwa na ini isang ilang mga statement. No, sunigan ni Cabinet Secretary Benjamin Abenhur Abalos ang pagpamuyayaw sang Norwegian sa katapos ang media kay inasang hapon. No, hugot nga ginakundinar ini sang gintinguan sang katapos ang media nga kuwaan sang pahayag ang proponent sang 50 megawatt. Ano yung bilog na rehiyon ni 50 megawatt mo na eh? 50 megawatt hyperscale AI data center sa uton nga si Daniel Stefan Robertson. Ginbuyayaw niya ang mga ini. Laban-laban eh. Ano ganit tawag na ang iban mong isa katawa? Ano ganit tawag mo na? Radyo Matupi? May tawag na mo. Basta may tawag na nga daw iban mo. Ipalayason mo na ba? Persona ng graga. Ano na? Persona ng gaga. Amo na. Base madeklarar sina Tope nga persona ng gaga. Sa isa ka statement ginpahayag ni Abalos nga hindi dapat pagbuyayawon o kung bastuson ang mga Pilipino ilabinagid diri sa pungsod Pilipinas. Suno saya ginalauman ang mga dumuluong nga magrespeto sa tao kaga sa aton nga lagi. May lang kay wait ka nagkagtoto sa may lugar ni Tupi sa may barutak. Mamuyayaw ka to puluton ang ulo mo to sa kabutihan. Nagkadamo makita kilala mga investor. Halin man ta sa iban nga pungso, tugay nakita nagupod-upod sa mga investors. No, may mga investors, may mga spokesperson pa ini when it comes to sa mga pamangkot nila. No, may mga technical staff sila mamangkot. Ini siya daw nag-isahanon sa the one man army ni saya. Abiyaguro hapos intuon niya mga ilungguay. Ilabinig na mga ugtunganon ay. Man, kuha yung parte niya. May pa privacy. Ipinite kung itong kukon ni Rui Jan. So, buluban tayo nato ng mga update dre, mga kasama. Pero kalmahin nyo lang. Mas may na gani nga nahibaluan nato na, no? Sa mas temprano kung anong tinutuyo yan eh. Kahit kung ang isa katao gusto mag-invest, no, dapat ginaprepare niya ini ang paghalad, no, kung ano ang mga advantages, ilabinigid ang mga disadvantages, ano ang mapuslan, o anong mga paano ni makapulos ang isa ka banwa o isa ka syudad sa ginapropose nila. How much would the investment be? Ano ang ginapangayo niya dire sa iyang investment in return? How many jobs, no, pila ka obra yan ang maabrihan sa ibang nga tao? Kag sino ang makabenepisyo? No, and part of that proceeds diin makadto. Amo na kung may ara ka sa mga investors, no, they propose to you a business and hindi lang isa eh. Kay kung pumalpak hindi niyo mauyunan ina. No, kay pala sa salesman ka blang nagabaligya ka. So you never take no for an answer. Galing lain ang pag-say no sang ining Norwegian na muyayaw sa na nangutos to sa yaya. Dapat ni palaparon mo kung ikaw kabalo ka na kung ano ang imong kumpanya o ano ang ipatindugon mo. Dapat mas lapad ang imong kinaalam. So it's like teaching a baby how to walk. Hindi ba? It's like teaching a baby how to walk. Introducing, no, gina-introduce nato ni ang mga bago na hindi na kinaangdan diri sa Iloilo. Dapat be patient kung ano ang gusto mo itudlo. Paano mo ni abrihan? Galing iye daw nag-matsaga niya daw. Mabiyan nga, kung hindi ka mo, hindi ko. Di ba sabto ko? Hindi man kami eh! Mayo ko nakapuli ka pa. Mayo kay welcome na abtanda ni Mayor Pusin. Nabtag kay Mayor Pusin pa si di tinagboy ka to sa may sa din to ganyang river to nga din na pang baroto rice na to tublan. Storya na to dugay kag ining kampo ni Grabato. Wala pa makabaton sang anuman nga somo na angot sa iya sampaw nga kaso sa may Estados Unidos. Kaga pulo preparar sa aton mga kauturan. Ang hampang ni Alex Yala buwas na ini nga adlaw. Mecha 15 and bulubantayan man baw sa nga nagligad nga Martes daw na kayo ho man kita nga daw bang rus ang yuhumta subong abaw daw hito na nang itsura ta. Ano gani ang hito radyo man tupi sa Ilunggo ang itom na blanga Ang ginabaligya, nabla sa may saraga, pantat! Damag ako, pantat. At isa nga pamati, kamaya, kung sang Martes to nga daw bangros ang yuhumta, preparar ka mo kaysa maabot nga Martes, daw pantat tsura nyo. Hindi, correction, daw pantat ang itsura ta. Kaya man ang presyo sang gatong ginalauman nga masaka sa maabot nga Martes. Hindi ni gamay nga pagsaka, hindi ni sinintimos ang pagsaka niya mga kasama. Bao lapit 5 kapisos ang saka sang presyo sang produktong petrolyo sa maabot nga Martes.
2: RRMN Patrol 774.
3: Wow, man natin dugay-dugay ang balita sa patrol. And ang balita sa City Hall, mga kasama. And iban pagid ng mga balita, no, balita lokal. Dire kita ma-focus sa local news. Ay, naubos na to. Naubos na ng mga karadyumandi ang mga national news to. Information overload na kamo da. Pero nagatingala lang ko sa impeachment, no. Kung pwede lang ko ka-comment sa impeachment, no. Diri sa cross-examination o sa hearing sa defense kag ang prosecutor. Tibla ang tinutuyo natin di sa tanan is para mapreso o mapreso ang tanan ng mga kurakot. No, amo nang tinutuyo nimo ang tanan ng mga kurakot tanan sa flood control, tesobong sa Office of the Vice President, ang funds na sang the DepEd for both confidential and kung ano mga funds na dira, ang ato nilituyo di una is mabalik ang kwarta. Di ba? Mabalik ang kwarta sa kabad sa gobyerno. Kagtani, mapriso. Mapriso kung sino man mapamatudaan kung sino ang kurakot. Pero ginatingala ko, nga mga akig ka sa auditor, nga ginabasol nato ng mga auditor, nga ginabasol nato ng kuwa, sila nangawat haw. Kung ginapagwa pa hindi, kung ginapagwa sa depensa, nga sala ang kuwa, sala ang auditor. Paano sila nagsala kay tanan man lang mga files na ginapasa, sila man ay nag-consolidate kay ginalantaw na ginabunggo nila ni sa ilang joint circular? Ang nagagwa subong sa defense team, ikaw ang ginabasol nila sa tanan ini ang mga auditor. Anong labot sang auditor? Alas 10:38, makaupod naton mga kasama sa transmitter, kaupod naton Radyo Man Jobal David. Radyo Man Jobal, ha? Hindi ba pagpatyon din alas 12, ha? Kaya kaupod naton sa news center, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. Karon makaupod man naton sa balita sa City Hall si Radyo Man Joel Franco. And of course, sa aton nga patrol, Radyo Man Marjorie, tama ba? Marjorie Herbo Miani. Salamat gali sa mga nag-like, share, and mga nag-follow sa aton nga broadcast tree. Although, why ka mo to, pero kanami, no, kanami sa nga mon nga ginhimo to, it's fulfilling. No, makita mo, nananom. No, ang balik, at katabo, pwede ka mo, brown nga, nananom ka mo. But we are also helping, ano, our mother nature. Bulig kita, kapakita kita. Kaya yung pananom, hindi lang ni, malaton, hindi lang ni hambal nga para sa mga grupo. Sa mga individual, pwede git ka mo kapananom. No, labi na gid sa mga kaprobinsyahanan, plant at one tree, no, sa inyong mga panimalay. Makita mo ni, makabulig din ni, makamareduce ini sa carbon footprint, and makabulig din ni, no, sa aton nga global warming. Damo kita mo ito, pananom to, nung nami itong puno to, nung ibsak, bulbutan ko sa lakyan to. May bakan to, abi ko isda, bakan? Kag ang money tree. Ginlantaw man naton, ginbalikan man to ang mga ginpananom, no, sa nagaligad nga tuig, ay, mas taas pa sa amon. Pila pa lang, manong isa ka tuig pa lang to. Ibang ganyan, why pa isa ka tuig?

0: Naman dugay-dugay ang aton nga RMN Fishing Competition. Alas 10:41, kuwao na ito ng atong weather update. Kamusta ang tan chimpo? Sorbulon tanay ng atong chimpo, kaya buwas na masugod ang atong nga RMN Fishing Competition. Kamustahan ini ang atong maging timpo, duwa na ni kaadlaw sa gunso ni Nino. For the past couple of days, mga kasama, naging mayong atong chimpo. Medyo mapaang galing, no? Medyo mapaang, pero okay lang. Kaya nakapahalay kita sang aton mga ginihian ng mga bomb. Naihian yung mga banig. Nakapanglaba naman ang iban. Pero kaga na-enjoy. Nakapangluga na pong limpyo-limpyo man. Kaya nakamata-amat naman balik ang aton mga aras sa mga evacuation centers. Ano? So, buwas na. Buwas na. So, good. August 15 na. Ang aton nga RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Competition. Kids category, masugod na buwas, wala registration. First catch, 500. Ang makampiyon, ang makahulik sa pinakamabugat. Buwas sa mga kabataan, may plus 3,000 pesos. May 2,000 pesos sa second place and 1,000 pesos sa third place. Mga kasama, check tanay ang atong weather update. Upo na pag-asa.
1: RMN News, panahon!
0: Kapod naton sa pag-asa live, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good evening. Kapod mo si Ratsuman Pancho. Tiyo Pancho, dari sa programa RMN Patrol 774. Engineer Charlie!
2: Yes, sir. May gabi sa talagang pagpalamatay sa RMN. Yari pinako rin ilakad sa panahon ka rin yan. Augusto, kalor si 2026. Sa otos munso, nagkapigto sa Luzon, kagawas ng seksyon sa Visayas. Tungkol sa ninyong sistema, ang bahay sa Antique para rin maka-experience sa mga magalaman ng kalangitan, yung mga scattered ng mga pag-ulan, at pag-inatrabo ang dilas ng southwest monsoon. Dabilin niyo bahay sa mga basang Bisaya. Para rin maka-experience sa huli ay sa magalaman, tumtong magalaman man ng kalangitan, may mga posibilidad lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, at pag-inatrabo ang dilas ng southwest monsoon. Makasarangan tutong mabasog ng hangin, magaling na bagatan ng katungdan, magadalas ang makasarangan tutong mga basog kapabalod sa karagatan. Sa tatong yung monitor ng LPA sa Guasang Par, uli yung sikatan na sa 2,220 km east of extreme northern Luzon. Ang nasambit ng LPA, may nabuo ng tansa ng mga develop ini into tropical depression. Ang tansatong temperatura na sa 25-31°C, adlaw, mag-abotlak alas 5:40 po at saaga. Ikaw rin pinaka uli yung nakalusang panahon, sila rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Engineer Charlie, may gabi.
2: Yes, sir.
0: Una nga question, ining LPA, sa guwa sa aton nga par, daw lubo ining magsulod sa sulod sa aton Philippine Air Responsibility, kay Marie Corvini, guro, Engineer Charlie, sa iyang posisyon subong, no?
2: Yes, sir. Possible, sir. Unlikely na yun, sir, mag-develop into tropical depression.
0: Next question, ining hanging habagat, kung sa din sa Luzon man nga po na baskog ang hanging habagat, diri sa aton, kamusta yan? Kay may fishing competition kami buwas nga adlaw, Sabado kag tubtuba Domingo. Kamusta yan ang aton nga atimpo sa ining weekend, Engineer Charlie?
2: Yes, sa gihapon, sir, no? Ang prevailing sa gihapon ining southwest punso nato o kung habagat, ano? Possible sa gihapon na expect nato na buwas nga adlaw. And generally, partly cloudy to cloudy sky, so ito sa gihapon. Wala na ito yung possibility pag-abot sa hapon o kung gabi may mga scattered o kung mga lapta-lapta sa gihapon yung mga pag-ulan, sir.
0: Pero in general, doon naghinahina din sa ato ng hanging habagat, Engineer Charlie, no?
2: Yes, sir, tama, ano? Hindi na pala sa narigat yung mga inadlaw, ano? Grabe git ang habagat rin o kung babasko git ang habagat bangod sa may mga tropical depression o kung na mga tropical cyclone kita ang aras sa sulod o kung sa Guasang Par.
0: Okay, Engineer Charlie, madama mong salamat and happy weekend na. Salamat
2: rin. Salamat, sir.
1: RMN News, panahon!
0: Salamat git, Engineer Charlie Depra ng Pag-asa. Yan, nabatiin nyo, no? Medyo naghinahina na git, kita nyo to sa may Luzon lang. No, dito ang medyo nag-enhance, nagbaskog ang hanging habagat. Pero sa aton din sa Western Visayas, generally fair weather man kita. May lapta-lapta lang ang pag-ulan, mga kasama. And mga kasama, kasi kita mag-break. Ari na para sa aton ng mga motorista. Ginapananaw nga magasaka ang presyo sa diesel kag gasolina sa masunod nga semana sa tunga sa mataas nga presyo sang global oil. Base sa estimated movement paagi sa Means of Platts Singapore, prices subong nga semana kaga foreign exchange

0: average halin Agosto 10 to Agosto 13. Yari mga masunod na possible price adjustments, ano? Posible nga magasaka ang presyo sa diesel from 3 pesos and 75 centavos tubtob 4 pesos and 25 centavos. No diesel, 3 pesos 75 centavos tubtob 4 pesos 25 centavos. Sa gasolina naman, may posibilidad nga magsaka ini sa 2 pesos 50 centavos tubtob 3 pesos centavos 3 pesos kada litro or 2 pesos and 50 to 3 pesos per liter. So by Monday may baluan na nato ini. Confirm kung pila pa gid. Pero ang movement, no, ang movement sa nga presyo sang katong masaka. So by Sunday or by Monday hinagaw na kamo. No, hinagaw na kamo samtang barato pa ang produktong petrolyo.
1: Tatak RMM.
0: Pagbalik ta mga kasama, unahon nato na ang mga area, mga lugar kung sa diin maka-experience sang brownout sa buwas ng adlaw, petsa 15. Tamang oras, alas 10:47.
1: RRMN Patrol 774.
2: Tulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio, ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Pag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilimnon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Guimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Oras, tatak, alas 10:50.
3: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw!
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa unang gudira.
5: Rexidoforte!
6: Mas dasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
12: Megaman Herbal Capsule.
13: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
12: Megaman Herbal Capsule.
13: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
12: Megaman.
13: Mabukal sa mga butika.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria, mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka kada best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
16: plain D3.
15: Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
17: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ears ta, ari ni sa eyes ta, bi ara magi sa underarm. Ara
18: sa panit.
17: Ara sa panit.
15: Ara pagit sa flower.
17: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
15: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
17: Correct.
15: Na muna ka grabe magdipinsa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
17: Correct.
15: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
17: Correct.
15: Ga produce ang imong happy hormones.
17: Happy hormones. Mm-hmm.
15: Sila ang gapatay sa sobra nga kagaw da.
17: Correct.
15: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan nga kagaw patay.
17: Patay.
15: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
18: yung mga
15: ginbuligan sila.
17: Ginbuligan sila. Correct, no?
10: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
17: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag-inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
15: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
17: Medium
15: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
17: Correct. Wala na niya sa plain nga D3
15: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
17: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
15: Lipay si Kwani?
17: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics.
15: Padamoon mo siya.
17: Padamoon si probiotics.
15: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
18: Sa D3 Bio lang.
15: D3 Bio na.
18: Luwas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
15: Yes. Kay padamuon ang imo mucus.
18: Oh.
15: Ang mucus lining.
17: Mucus lining mo healthy.
18: Kamo
15: trap. Kung mayo trap.
18: pag-epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
4: Gadominyo effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susungan natin sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sa gut-derived vitamin Bs.
15: So, di ang B-complex, importante na sa imo nga
4: correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
15: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
15: Ang namihan to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones. Nablang
16: serotonin ka dopamine.
15: Mama kadlaw lang kasi bastante ka happy hormone. Correct. Mm. Tawa mo na sir boy mo. Kayan la kontrolon ang stress. Emotional intelligence, no? Emotional quotient or intelligent quotient. Both ha?
4: Both.
15: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
15: IQ. IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
18: Wala.
15: Wala, no? Because of MCT.
4: MCT.
15: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
20: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mga magabuti ka.
22: D3 Bio.
21: Health News.
23: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
24: Oras tatak impunto alas 11.
25: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Arkham
2: Control 774. M. Alas 11, maya dahil gabi eh, sa ato mga suki. Maya balita karon ba, paghalong-halong gid ka mo. Kay may tatlo ka badyaw nga babayi. Diri sa syudad, damo managalagaw-lagaw mga badyaw. Pero may makitambal nga gina-generalize nato ni sila, no? Pero maya tatlo ka badyaw nga babae nga nagpakuno-kuno, mabakal sang uling. Bao nagsunod sa balay, nangawat, kay galing, way sila namangkot kung kay sino balay. Ang insunod nga ginin ng balay, nga kinkawatan, iya ka retired police sa Dingli, mga karadyoman. Sundan natin na dugay-dugay with Rajuman Marjorie Herbo, mga kasama, and ining pinakabag-o nga programa nga balantayan sininga Domingo, ining campus patrol every Sunday 8 PM to 9 PM after RMN Harana.
1: RMN Patrol 774.
2: Bakaw po dito Rajuman Linet Yulatres. Kagini ang campus patrol pag-istoryahan na sa sining programa ang mga ganap sa eskwelahan, no? Ini mga focus kita sa aton mga estudyante, ang mga pananawan sa mga estudyante sa mga issue kay pirmina naton ginapamangkot sa mga issue like flood control. Amo ni mga issue regarding the confidential fund ining paglilites o impeachment sa atong presidente. Kaga nakalainlain pa mga issues. Aton kwaon ang mga estudyante naman ng ilang mga pananawan. Wala naton subong, no, kang sa pag sa ining eleksyon ang largest bulk sa mga botante, mga estudyante. Kadamo sila subong. Istoryahan man diri ang mga bed space stories, mga kwento sa boarding house, ano ang ilang papangabuhi sa sulod sa boarding house, ang mga teacher and student collaborations, and madamo pa. Manging updated sa latest campus news kag mga storya. Upod ang mga campus patroller, ang mga bida, ang aton nga mga estudyante.
1: RMN Patrol 774.
2: Mahimo nyo ini malantaw sa Facebook, sa YouTube, and RMN application, and syempre mapamatian yan. Post mabera juman yan. Ang aton nga campus patrol, no, bago ining twist, no, bago ining twist sa aton programa kung sa din ang mga bida kada Domingo mga estudyante. So sa mga kabanuhanan base ma-feature lain-lain ini ha, every Sunday lain-lain nga mga eskwelahan ang imbitaran diri sa istasyon, no, kaupod ni Rajuman Linette Fernandez Yulatris. So sa mga ginikanan baw, kung ang bata nyo gani ang nakaschedule o mga pariente nyo ang nakaschedule sa maabot nga Domingo, ay palapta na sa bilog yung barangay. Spread the good news. Kaya kung kisa mabalikan man naton, makumpara man naton, ano ang pangabuhis ang aton mga estudyante sa boarding house. Kaya kita, pag sa boarding house kita, dumduman ko na jumatupi, pag abot sang Lunes, mamam na yun mo. Matawag kay nanay na yun, may Biden project, pag abot mo Biyernes, way na kwarta mo. Kita mo, napayuhome ka na jumatupi ay. Hindi di pag-istorya ng mga buho-buho ang mga Namin ini. May baluan natin kung ano gidman bala, no? Ang mga pananaw sa aton mga estudyante. These are the silent folks, pero amin na may biggest bulk na pag-abot sa eleksyon. No, istoryahan sa liwat. Kamu-amon, kamu ginagda sa sininga Domingo. Domingo, petsa 16 na. Campus Patrol. Your campus, your news, your voice.
1: RMN Patrol.
2: Alas 8, tuptop alas 9, sang gabi. So, antes kita magkuwas ang report ni Rajuman Marjorie, kaya iban pagid madugangan tang iban naton mga balita, nabinig na ni mga tatlo kabadyaw. Babae, ha? Pero upgraded ang mga badyaw, wala nag-atlakat-lakat, may motorsiklo na! May motor na sila, ano ni, sa bodots na nakuha ang motor. Oy, ining brownout. Lima kakabanwahanan. Gikan ini sa Ileco 2. Buwas ng adlaw 15. Pero, instead of 6 AM to 5 PM, gin-reschedule ni sa napakasakit nga oras.
1: RMN Patrol 774.
2: Alauna, tob-tob, alas 8 sang aga. Alauna sang aga, tob-tob alas 8 sang aga. Polo Preparar, bilog nga municipality ng Pototan. Bilog nga municipalidad sang Dingle. Porsyon sang Badyangan, ining Bingawan, Ilong Bukid, San Julian, Sariri, Kagantina. Brownout man, 1 to 8 niya, alauna tugtog alas 8. Porsyon sang Duenas, Balangigan, Bugtungan, yan ang porsyon sang Mina, Kapulanan, Nasirom, Talibong, Pequeño, and Yugot.
1: RMN Patrol 774.
2: Alauna sang aga, may nano kamuda. Dapat naka non-slimint oil ako mo, bakal na kayo nagaw na ako bakal non-slimint oil para hindi ka mapaga ako tuton sa lamok. Non-slimint oil. And buwas man, petsa 15, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, Barotac Viejo. Ang porsyon sang poblasyon Barotac Viejo sa may Lopez Haina Street, 8 a.m. to 5 p.m., siyam ka oras ang kalawigon. Buwas man nga adlaw, Sabado, Tigbawan, porsyon sang Bitas, porsyon sang Bagingin, kaya nanginig Lino Flores, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Ang rason diri is kot-kot sila sa mga puste. Islan inang mga nagagabok nyo na nga mga puste. Sa may Kabatuan, 8 ka oras, alas 8 sang aga, tub-tub, alas 4 sang hapon. Apektado na ang Inaka, Kabatuan. Wala sang ina mo, Inaka, Kabatuan. Ang porsyon man sang Santa Barbara, alas 8 sang aga, tub-tub, alas 3 sang hapon. 7 ka oras, apektado Santa Barbara Heights, Phase 3. And sa Guimaras, ang mga taga San Lorenzo, Guimaras, kaga Constancia, no, buwas nga adlaw ini, Sabado, alas 8 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 4. Pamate sa mga taga-Guimaras, apektado sa brownout ang porsyon sang San Lorenzo, ang porsyon sang Aguilar, sa may Sitio Camanse, kag Sitio Takas, porsyon sang Constancia, Sitio Munan, kag Sitio Tiprusan, alas 8 sang aga, tub-tub alas 10 naman, 2 ka oras, ang porsyon sang Constancia, dira sa may Sitio Bubug.
1: RRMN Patrol 774.
2: And yan mga kasama ang ating power update. Alas 11:08 ang ating tamang oras, ginkumpirmar naman ni Provincial Population Office Head Attorney Von Superio nga napirmahan na niya ang voucher para sa pondo sa pagkatukuron nga teen center sa Trangka Integrated School, isa sa pinakamayo nga barangay schools sa Maasin, Iloilo. Suno kay Superior, na inspeksyon na ang eskwelahan kag natsekyar naman na ang kinahanglanon ng mga dokumento para sa proyekto. Isa ang Trangka Integrated School sa mga recipients sa probinsya sa pagatukuron ng teen center sini nga tuig. Ginpatag man ni Atty. Superior ang among teen centers ginatukod sa probinsya para mangin lugar sang holistic growth sa mga kabataan kat pamatanon ng Ilonggo nga mo ang ginalantawgid nga magin partner sa sustainable government. Dugang pa niya mahimo pa ini nga mangin lugar sang mental, physical kag emotional well-being sa mga pamatanon pagi sa mga serbisyo kag programa kaupod ang mga stakeholders kag partners. Nalipay man ang opisyal nga positibong pagbaton sini sa mga eskwelahan sa diin naging sentro ini sang madamo nga programa kag mga aktibidad.
1: Tatak RMN.
2: So maka-avail gid ang mga Trangka, no, taga Mina, mga estudyante, I'm very sure excited na. Iban masamahi malaway man magsilingan na hisa, pero syempre basta mga provinces, sa mga barangay schools, no. Amre daw layo, blamal layo sa susudan. Layo sa susudan. Pero subong ginapalapit na sa ang aton nga gobernador ang mga posibilidades para ma-avail man sa mga estudyante na ara sa malayo nga lugar ang parehas man, no? Parehas man nga ma-avail diri sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak RMN.
2: Banantayan man karon mga kasama ang schedule sang hampang ni Alex Yala. Buwas ining adlaw petsa 15 man sinuya kontrahon kag ano niyang iyang kamatsuno ko iyang kontra rank number ano ni dako blansansa aton damo tagin pamangkot dito sa may Cincinnati. Mga kasama in share tagamaya. Pero sa antes kita magkuwasang report ni Rajman Marjorie Herbo, wala pa nakabaton kuno sang anuman nga official notice summon o kun iban nga legal process halin sa otoridad sang Pilipinas kag Estados Unidos ang kampo sang anak o bata ni Mina Iloilo Mayor Ray Grabato nga si Ray E. Grabato II nga yara sa wanted list sang Federal Bureau of Investigation or FBI.
1: Tatak! RMN.
2: Ano ang kaso? Tabaw ini may kaangtanan sa sampaw-sampaw nga kaso sa pagpanunto sa Amerika. Nga ginpasaka batok kay Grabato sa official statement sa pamilya, ginapahayag sa mga ini. Nga tubtob subong, wala pa sila may nabaton nga official notice. Pahayag pa sa mga ini, nag-recover pa si Grabato sa severe stroke, kag partially paralyzed gani, may limitasyon sa iya paghulag, paghambal, kag cognitive functioning.
1: Tatak! RMN.
2: Bangod wala pa sang official notice o kung legal process nga ginserbi sa iya o kung sa iya mga tiglawas, ginpakamayo nila nga likawan ang pag-speculate o kung pag-debate angot sa kaso. Dugang pa, ginaathag man nila nga wala nakagahulugan nga guilty sa Grabato sa pihak sa mga allegasyon, indictment o kung pagpasaka sang kaso kriminal. Nagahingyo man sila sa publiko nga likawan ang pag-speculate, pagpalapta sa mga sala nga may impormasyon kag premature conclusions nga nagabase lamang sa mga report online. Sa ginpagwa nga impormasyon sang FBI na saad nga wanted ang natumod nga Ilonggo bangod sa conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud, kag conspiracy to defraud the US with respect to tax.
1: Tatak! RMN.
2: Bal nato ni paano nag-picnos ni? Paano hindi natong pagsaligan ni FBI ganin ni? Daw mo niyang third part sang NBI sa pungsod Amerika. So, bulubon tayo ng mga latest updates nato na angot at dira, mga karadyuman. Alas 11:12 na!
0: TYRI Radyuman Report!
2: Yari na si Radyuman Marjorie. Radyo Marge!
3: Saliwat mayong gabi, Radyuman Tiyoy. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Mapaang gabi sa tanan. Subong okay. Mga tinion kay wala ulan. I don't know, pero doka pa ang gigitsyempo. So, yung mga nakita na ko gani nga nag-jogging to kaina, pero...
2: Sabi ko nga ibang... Paang!
3: Oo. Ti, yung mga gani. Pero ti, medyo okay naman gani nga tsyempo. At least naka pahuway-huway ka gani. Sige, natawag nga ba? Makapanglaba ka pa mayo, Radyo Mantiyoy.
2: Correct.
3: Kagati, makapreparar ka man sa mga activities kag sa iban pang mga ano mo eh, mga helikopter mo. Nga basta wala sang ulan, Radyo Mantiyoy. Matawa niyang gabi, wala sa mga aksidente nga naglulungtad diri sa may palibot sa syudad sang Iloilo. Sa madulong naton yung mga balita, ang ginlunsyar sa buong adlaw, Agosto 14, sa Camp Martin Delgado, ang regional ceremonial posting sa posters kag awareness campaign para sa Unified 911 bilang National Emergency Hotline. Ginpangunahan ini Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kagintambungan ni DILG Director Juan Jubian or Jubian Ininiero, Bureau of Geo Management and Penology, kag Bureau of Fire Protection. Sa mensahe kaina ni Ininiero sa DILG 6, ginpatpat sinikon ano kay importante ang paglunsyar sa 911, agad may buluan sa tanan kung sa diin sila matawag sa tiyon sang emerhensya. Pahayag naman ni Tuanyo nga sugod ni ginlunsyar ang Unified 911 sa Leganes sa Hunyo, naka-record sila sing 258 kamadinalagon nga tawag nga nabuligan gamit ang 911. Dugang pa ni Tuanyo nga nagaplano man ang Iloilo City Government nga magbutang sang extension office sang 911 sa syudad agud nga mas mapasangkad pagid ang serbisyo gamit ang National Emergency Hotline. Sa piyag na banghi, nagdangat sa musobra 714,000 pesos. ang balawas ng ginapahayag illegal na droga nga nagabugat sa 105 grams ano po piskar sa drug by bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Bungka, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang subject gininago kay alias Dave, 24 anyos, residente sa nasambit ng barangay. Sunod kay Police Major Dajit De Lima, Chief sa PDEU, nga si Dave ang inakabig high value individual of an HBI. Preso na si Dave sa Barotac, Nuevo, PNP, kamagapangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin ng balita, ginsulod sa tatlo ka mga badyaw nga babayi nga nagpakuno-kuno nga nagabaligya sa uling ang puluyan sa isa ka retired police. Actually, isa mo lang sa ila nagsulod. Kagang nagkawat, dira sa may barangay Muruburo Dingli, Agosto 8 sa hapon. Ang tagreklamo dere si alias Murit, 78 anyos, retired police, kagresidente sa nasambit nga barangay. Base sa reklamo sa sinisa kapulisan, nakibot siya na dulang iyang sling bag, nga aral na sa iyang store. So, may mga unod ini nga mga ATM cards, IDs, kag mga importante nga dokumento. Actually, wala siyang kwarta, kaya kay abi nila may kwarta, bala. Ginpuha nila. Eh, pagkatapos, CCTV, kung bigyan siya kang CCTV, dito ka natukiban, nga nagsulod ang isa sa tatlo ka mga badyaw.
2: Amo to naka-blue, no?
3: Daw mo to siya naka-blue, oo. Kag ginkuha ang sling bag ni Murit, samtang duha ang nagatransaksyon sa uling.
2: Ha, bali mo ginanse, gali. Daw ginanse nila ang istorya to. Ang duha, ang isa nag-ninja moves, amo to nagsulod sa balay.
3: Oo, nag-iintiin.
2: Wala gali upod si Murit sa balay.
3: Hindi ko lang sure kung may upod siya, pero based sa record, siya lang isa. Na tigayon na makuha sa CCTV, kaya ti ambot kung mag-file na siya kaso considering mga IDs lang manang nadula, wala sa kwarta, pero ti ang point ba lang ha, kisa agapang limusin mo sa galuoy, kaya naman lang gani, baklan mo na lang bitas ng kaluoy, tapos tinuntuhan ka pa nila. Pero
2: importante card kay kung retiree ka, siyempre mga pension, kinalan mga IDs dar at human march, importante gini.
3: Amo gid, oo.
2: Isa na. Kada dinhi ko madakpan ini sila, makibuloy sila, may extra diet man sila sa Muruburo Dingli. Damo da sa populasyon sa Badyaw diraw, kay nagabaligya sila uling, but sila may ulingan sila diray sa Dingli.
3: Amo base man tiyoy, hindi nag-uling-uling man guro, iyo nagatransak sa uling. Yung muna nga na malas lang nila kay nakuhaan sila sa CCTV pati ang motor nga ilagi na sakyan radyo man na tiyoy.
2: So, napaplatter na yun. May motor sila? Upgraded, no?
3: Ara sa video, na-upload na to, nagsakay sila sa motor.
2: Oh, upgraded na mga badjaws mo. Mga ate, gani, lakat-lakat, silhig lang pirmi na ilaya, kag mga balanyos, kag damang. Ila niya, uling nakamotor pa, mas manggarano ng mga badjaws mo.
3: Oo. Wala ka to kakita kang income sa badyaw sa isang adlaw kasi grabot 5 mil.
2: Baw, tapa nga.
3: Sa limos-limos lang.
2: 5 mil?
3: Oo. Naka-brace pa na iba.
2: Ano pa tanga duha?
3: Naka-brace pa na, kisa.
2: Ang badyaw? 5 mil kada adlaw, tapa mag-inano pa tanding ando nga duha?
3: Amo gani. Pero sugudan, taguro-buwasan.
2: Ina sila, no? Okay, hindi ka man kung badyaw, hindi ka man kabakal sa Wakeman ID. Hindi ka man kabakal, ina, kung o kapakautang dira sa mga financing o mga nagabaligya motors. Pero may handler, gid man ituod sila. Kay kapila na nangagin pabalik sa ilang lugar. Wala gin pa apok kung naging balik, no? Pero pagkatapos ang pila lang kabulan, labi na gin sa buong manog December, pila lang kadlaw, 122 days na lang, manog Pasko na, apilan na lang, 140 at 138 days na lang, Pasko na, amat-amat naman balik ang mga badyaw, Rajman March?
3: Ang gani, pero ito iba yung man kay nakuha ni kasi si TV ka nagawa ang ilang modos, Rajman Tiyoy. Ano, ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon, batok sa mga viruses kag bacteria, may power combination, ang vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil o kong BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: DYRI, Rajuman, Report!
2: Salamat kayo, Rajuman Marge. Graded na yun yung mga badyaw. Damo mga salisigang. No, salisigang, pero nakatuon guro ng mga badyaw dito sa may dingle. Saan ginatawag natin nga? Salisigang. Ang duwa nag-istorya, ang isa nag-apalipod to. Galing wise na nag-survey, kita yung sling bag. Nasilaw sa sling bag ni Nong Moret. Sinulod niya tumayo kay... Wala kwarta. Marugmayo kay medyo marugsi ni si Nong Moret. Huwag niya ginabutang ang kwarta. Ang masakit rin, kinakita-nakita sa CCTV. Eh, sabang challenge yun na sa itong mga kapulisan dira, no? Sa may muru-buru dingle, grabe galing, kinasulod dira. Wala mo, basta kinasulod ka sa mga sindikato, but sila yun, pigado ang inyong security sa inyong barangay o sa inyong kabanwahanan. No, daw himo nga honey pecking, no, sa mga sindikato. Na dirita, kay medyo lipong niya mga asuhos na itong mga pulis. Lipong niya nga itong mga kagawad, lipong niya mga kagawad o barangay tanod. Daw wala nagalibot dire. Dirita maatake sa muro-muro dingle. Ay daw pigaw diyang survey-survey, pigaw diyang paglibot-libot. Aposod doon ang mga balay ni. Basta kabalo lang kita magsulo, salise. So dako naman inang challenge, no? Paano nato mga kapulisan nato da sa may dingle. No? Kung paano naman nato ma-upgrade, no? Mapahugot. Ang mga seguridad, dila binagida. Wala makita ka pakanubo, no? Sa mga indigenous nato, like mga atita, kag mga badyaw. Pero ini amat-amat, nagadamo, biskan dirisubong, sa syudad sang Iloilo, nagaamat-amat naman balik ang mga badyaw. Kagang itsura nila subong, hiwala na sila nag-tiniil. Nag-upgrade man sila, nag-asulo sapatos man sila. Kung tulukon mo sila, matsaga mo ganun, mga Sri Lankan. Kagabuloban tayo, mga kasama. Buloban tayo nato ng hampang ni Alex Yala, buwas na ining adlaw. Makontra niya di ang pambato ng Romania na si Elena Gabriela Rusi. Did I say it? Rus ba? Rusi. No? As a round of 64. Current ranking ni Yala, number 20, number 17, si Rusney, number 77. No, mga kasama, ang magulang ini, ang makontra ni Alex Yala, 28 ang edad. No, si Alex Yala, 21. Too, ini, no, right-handed sing pambato ng Romania. Samtang left-handed magyapon, walis si Alex Yala. Sa height, bansi si Alex Yala sang 1 inch. So, buluban tayo natin din mga kasama. Kaga sa balitang tennis sa may Toronto Open.
1: RRMN Patrol 774.
2: Nagakampyon, nakuha sang world number 8 nga si Iga Swiatek ang titulo sa 2026 Toronto Open bato kay Elena Rybakina sa score na 6-2, 6-3. Si Swiatek ang nagdominar sa unang set. Nakabalo si Rybakina sa ikaduhang set. Apang nagpabiling niya kalmado ining Swiatek kag nakuha ang third set. Ini na ang ika-26 nga single title sa karera sang Polish tennis star si Iga Swiatek. Kuha naman nato ng report sa City Hall.
0: DYRI Rajuman Report.
4: Ang inikabahin gidala sa inyo si Kalwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas ang aton memoria. Galing sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Pagadalo na ni Mayor Isa Tren niya sa health center sa mga relocation sites sa syudad sang Iloilo. Inagod matagan sang nagapangunang pagdamod ang ikayong lawas kag safety sa mga pumuluyo na nag-aisar sa mga relocation sites sa syudad. So kay try niya sa kita pa-identify na sa karoon na mga lugar nga posible butangan sang health centers. Para sa alkalde mas maayo kung may basic services nga malapit sa mga relocation site. Nibloan nga plano man nga tukuran sang tilipapa sa syudad. Nibloan nga plano nga tukuran sang mga tilipapa ang mga relocation site. Agod ini na kinahanglan nga magbiyahe pa sa ibang nga lugar ang mga residents presidente, agud lamang magpabakal sa ilakid ang hanon na magadugan lang sa kagastuhanan sa Petete. Silalom sa pasilong program, may aras ang apat ka housing projects sa ginalakipan sa Iloilo Residences Rental Housing Project o Swag 4PH Condominium Complex, Westville Residences, Kagbachano Village. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
4: Tingabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, nagtagpamakot sa atong lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Salamat gid sa report ni Radyo Man na Joel Franco sa ato na pagbalik. Ining peke nga dentista sa distrito sang Haro arestado. Bao nagadamo mga dentista pero siya nga do it yourself, hindi man sa graduate gali sa dentistry. Makasama kag ano naman ayan ang plano sang Department of Justice dire kay Pastor Apollo Kibuloy, pananglitan nga ma-extradite na ini na pasapanog balik naton sa programa Patrol 774. Oras, alas 11:26.
1: RSMN Patrol 774.
6: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain yung mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag minerals. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag-sobra kanubo kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Legal Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron lito, Dayon, Senyor. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kikok mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka buhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sarto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras tatak alas 11:30.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Giniga portion na ginadulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siringa dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinic nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabayanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabayanan ng Life Extension Clinic para sa inyong libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Hotline ng mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanayan. RMN Patrol. Patrol 774.
9: Oras alas 11:32. Welcome sa programa Patrol 774. Paidaid nga gabi. Tamyaw-tamyaw kita, anay. Antes ining balita kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano yan ang matabo? Kasugtan na yan ni sa Pungsod Pilipinas ang Department of Justice. Ngay padala si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ang maging sentensya niya to? Kagining peke nga dentista nga nadakpan nga naga-DIY. Do-it-yourself brace. Ining brace tawag di ilain ang isa daw alambre nga naga munao tawag da retainer ang brace ini para sa mga naga sulusampaw sampaw ang ipon tulo tiko amon ang brace. Pero ante sina tamyaw-tamyaw kita sa aton mga classmates, no, sa mga sumulunod ni Rajuman Rodolfo Leon Agado mga kasama. Hopefully by Monday makabalik na si Idol Rodela. Mayong gabi yan kay Zen Garden Ma'am Mary Ricabar dire sa may Florida, USA. Kaya Broad Pet Madera Bestwear. Mayong gabi Ma'am Susan Pieces Car, si Ma'am Susan Misahon Sikad. Arlene de Guzman, tamyaw nyo man si Anok, Nestor, Nilita. Ivan Angelo, ba nagapamati tiyoy diri sa may Balasan. Ariel Doloso, mayong gabi tiyoy punch watching live na kami diri sa buong sa barangay Gabuan, Rojas City. Si Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, mayong gabi Radyo Man Rodel, tiyoy pancho agado. Ikaw talaga. JB Ministros, mayong gabi tayo punch kung sa bill sa kuryente si Robin Padilla ang system loss. Ginabaydan mo pero hindi mo mapuslan. Gani man ako, iawang ko pamati kaginam. Bako mati ko bla? Mamati ko sa impeachment black. Iba si may mayhambal nga mayo si Senator Robin. Awa ng Diyos, why? Ma'am Edna Mohal, Ramero Argel, mayong gabi. Hali, paigid ko, okay. May nga gabi si mo, Nonoy Argel Santa Casaro. Kaya Noy, mga taga Bulilaw Manduriaw, nga nagpamati sa to, Noy. Gabi ay a tricycle, oh. Kay Sir Magic, at kay Ma'am Lore, dira sa may New Zealand, nagpamati sa akon. Si Walat, sir, hindi na pagbakli sa pato si Wal, Nonoy Walat. Kay nag-ismagol mo na sa pirin. Kanugon. Si Brad L.L. Gidoria Gawi, hindi na pagbakli sa patos. Kadamo, nasa sa patos. Ang size ng TL ko, sir, size 42. Sir, Magic, kay Ma'am Lore sa New Zealand. Pero kung bakla niyo ko sa patos, ay di na pang softball or unitsuka. Joel Marihana, mayang gabi, T.A. Punch. Di nasubok si Radyo Man Rodel Fulyo Nagado. Aragyapon sa ilabalay, nagapaayo-ayo lang, mabalik na siya by next week. Sir Jose Marihana. Malako, hidlaw na gid ka mo kay Sir Rodel. Kami man, hidlaw na gid. Nanay Charlene Alegria, sa may kabatuan, Gregorio de la Cruz Catarine, sa may Rosa Pharmacy Haro, Judan Montalvo Somarebus, John Frenneth Causing sa may Barotac Viejo. Shout out sa Tananti Yoy. Rosal Nenita, kagawad Rodrigo Montaño. Bayad-ayad gid nga gabi. Sa may Javillana Harold, na si Judah Severos Benhur. Eds Muhal, Ma'am Gladys Estorque Orbe. Nagapamati diri sa may Baylan, Pontevedra Capiz. Ginatamyaw ko akong tiyo nga sinong Rodel Pulyon Agado. Get well soon, halong always. We love you, we care for you, and we miss you. Anil Hakias, salamat Ma'am Margie Cubillas. Si Rex Goco Verde, nagapamati kay Boss Totong Montejo. And kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Si Parimotok ng RA Car Display. Si Nanay Kunsing, kag si Toy Tatoy Honorato Espinosa. Si Boss Toy Hector. Salamat gid mga staff sa Tatoy and manager staff and sa Tatoy's Manukan and Seafood. Si Engineer Bebot Edrosolano. Si Parimotok, si Kap Ising. Mayong gabi sa inyo. Kay Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, ng Gregorio Teresa Zaik, Salvador Belicano, Mariano Montalban, Anefti Herrera, Burns Balacanta, Jolene Gulmayo, kay John Brian Juanico, Maryvel Kumpay, kay JB Ministros Yer, Patricio, salamat man. Kay Flui Capino, Ann Liz Titong Emma Sabido, Agosto 5, Bitoy Lim, Boy Putik, mayong gabi sa mo, Lezar Caspillo, Aldrin Aligaga, kag kay Romel Corpus, mayadayad gid nga gabi sa inyo. RRKMN Patrol 774. Angot na rin kay Pastor Apollo Kibuloy, may request na ng extradite sa Estados Unidos. Ini, kasunod ini sa ngaging kumpirma sa Department of Justice nga nabato na nila ang formal nga request gikan sa Estados Unidos para i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy tungod sa kaso nga sex trafficking, fraud and money laundering. RRKMN Patrol 774. Ipadala ba o hindi? Ayon kay Chief State Counsel Dennis Chan, siguraduhon anay nila kuno nga hindi papatawan ng death penalty ang religious leader antes na inipasugtan o ipadala kung sakaling ma-extradite. Pero kung mahambal ang kaso niya is death penalty, hindi guro pulupunggan inisang pungsod Pilipinas ang Department of Justice na ipadala si Pastor Apollo Quiboloy. Pero kung life sentence, may posibilidad ining manging stateside na ang pastor. Sa ulihin natin nga balita, dakop ang 22 anyos nga si alias Maymay, no, babae ni. Saging patigayon nga entrapment operation sang anti-cybercrime group sa nagligad nga adlaw ini matapos naghimo sang mini clinic, no? Kag nagtakod sang DIY.
10: Kulang sa focus, no? Mag-Nescafe
9: or do-it-yourself dental braces ang arestado sa distrito Sangharo. Nagdangat sa 3,000 ang panukot sang ni Maymay sa luyag nga magpatakod sang brace, kag 1,500 naman sa luyag nga magpahukas ang amunga na sambit nga serbisyo. Suno kay ACG nga nagatanyag sang serbisyo ang arestado pagi sa online customer, kag wala siya sang background sa dentistry. Hindi lang braces kuno ang ginatakot, kung hindi nag-offer man siya sang tooth whitening. Ginpasakaan na sang kaso nga si Maymay sa paglapas ang Philippine Dental Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act na hibaluan na galabot sa 200,000 to 500,000 ang multa sini, kahit may maximum imprisonment sang 5 katuig. Dapat pati ni ang customer niya ginpadakop man. Balaan mo nga hindi otorisado, hindi lisensyado, nagpasugot ka, natakdan ka, wala ka balo, kung magsala-sala na, may posibilidad din nga makakas pati lasi mo. 22 anyos, 3,000, galing daw maganyat ka di radyo mantupe, 3,000 pesos sa braces, bata ko gani, labuto, lapit 20,000 ang sa braces niya. Ambot ni kong brace nga 3,000, babaw dalom ni. O kung basi, babaw lang. Ano ginatunan ini? Ano ginatunan ini? Dagdako ini nga tampa, no? Dako ini nga...

0: Dala nato ng brace na, it prevents your teeth from popping out. Kaya ginahugot, ina, no? Ginahugot. Amat-amat na ang iba na binagapabutang sang brace for display para kuno anak mayaman. Kay bisken wala kaladlawan, nag-smile lang sila, nag-smile. Kay ginapakita lang ilang mga brace. Kumakita naka-brace, uy, anak mayaman. Mayaman attach. Ang brace lang purpose ina sa mga nagasungki-sungki ang ngipon, nagapatong-patong ang ngipon. So ginahugot ina every 3 months or 4 months, every 2 to 3 months ginahugot ina para magtupong ang imong ngipon. Kay gali puy dilang ubraon sa 22 anyos nga babayi nga wala sang dentistry background, wala ka man nga nakulbaan ka nga customer ka, kuanong pwede matabo? Apat pati na mga customer nga ginatolerar nila. No, ginatolerar nila ining mga tarpulano nga ini. Nga diga pa kuno-kuno nga mga dentista, dapat ini patawan man ini sila sang kaso. Kahit kung wala sang amalgamate, kung wala sang adik, wala sang pusher mo. Dapat pati ang customer ni. May mini clinic piling dentista ka na. Ano ayan ang masiling ini? Sang Philippine dentistry, no? Ang aton mga dentista, ano ayan ang masiling sina ni? Dapat may a little background man kita kung magpatakot kita brace. Hindi ni langulango ngipon ta ni. May nakita ko di sa Manila sang una, nagpatakot siya sang brace. Sus, hindi lang ang ngipon na radyo man tupi ang nagtiko, kung hindi pati ang iyang Joe. No, ang Joe, nagtiko pati ang iyang Joe. Sobra guro kahugot, guro nga gumamo ng bata o tamang kahugot. Sus, pati ang iyang panga, nagtiko ang iyang panga. Abi ato lango-lango lang ini. Ay, so, sigihan ninyo. Nagakakas palagani sa kuno sa brace. Ambot kung di niya nakuha ini, sa di niya natuduan. Kagbasi may mga handler iniisip lang. Kwenta kita kabalo ni, basi mga sindikato man ini. Lagi na pang training, din ka makuha sa materialis mo ini. Pwede ka kabakal bla ini sa mga materialis for braces kung wala ka sang lisensya. Ano din ginabakal ni sa hardware na nga alambre. Kag tiko-tikoon mo lang alambre. Diba kung magbakal ka na, dapat may license ka, di ba? Kumamo ni mga two equipments or tools or ining mga materyales sa dentistry, dapat may lisensya ka niyan tis mabaklan. Dikto sa rekto, buwendiya, damo ka itong mga puro piki ito mo. Kita na, so dana kita sa mga piki-piki. So paghalong ka mo, kung may problema sa ngipon, yes, yun, tuwad medyo magasto siya. Tuwad medyo pricey siya. Pero at least, safe ka, kagsigurado ka, mga kasama. Permi kita magkonsulta sa aton mga medical professional. Alas 11:45, pagbalik ta, isugid kay Tiyoy na. RRMN Patrol
1: 774. Yung ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Ipianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki, kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit gid kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka na nga wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot ang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagaka-hypertension or high blood pressure kita. Kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang aton sinigarugo kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa tiil, kag-bisar pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka-insulin function.

0: Subo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang atong siningatulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kang madamo, pangibal. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katul-katul sa imo nga panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
3: Campus Patrol.
4: Campus Patrol, kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
3: Campus Patrol.
4: Mga ganap sa eskwelahan.
2: Student views on issues.
4: Bed space stories.
2: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
5: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkitaay kita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko nga cash prizes ang naghulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Para mo to Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Hamot-hamot bala sa imo, Choy.
2: May nga ka mga karadjuan, welcome to a Saturday. Yes, pecha 15 na, it is Manuel Day. Sweldo na. Nabinigid sa mga Sabaduhan. Sa atong mga construction worker, so walang absent. Sweldo tlad. Ang imong ginutangan, nagahulat na. Welcome na sa Morning Talk Show ng Bayan. Ang pambansang talk show, alas 12. Mga kasama, nagasugod ang kasiyahan. Dari mangyapon sa RMN. Dali, manog off-air na kita. O ba si off-air na kita ganing sa radyo? Pulo pasensya. We are broadcasting sa YouTube, Facebook, and RMN application. Sa ating mga viewers sa Facebook, mayad-ayad na gagabi. Sa ilo na tadi, tapos ng Patrol 774. Pero padayon man nga po ng kasiyahan. Adlaw na kita sang Sabado, Pecha 15. Happy Fiesta, Barrio Obrero! Malinagumba naman to ang drums sa Barrio Obrero. Pwede gin ka pa masyar to, masyar ko to lang kay Capcom Lo. Kamusta? Ang mga taga Barrio Obrero. Diba naman may baile naman ini. Nahom da sa may Barrio Obrero sa ilang cover gym. And sigurado, damo da mamiesta. Ato ang ginatamyaw, lubos sige ng atong pag-abi-abi sa atong mga suking at tagpalamati. Huwag abay lang ayara ka mo sa mayong kakahimtangan. Today is a Saturday. Happy Sabbath Day sa mga Seventh-day Adventists nato ng mga kauturan. Welcome sa mga bugtawpan, mga senior citizens, mga PWDista, sa mga responsibilidad sa dis oras ang kagahon, mga hindi katulog, mga nagabulante, no, may duty ng mga gwardya, to mga kapulisan, ato ni AFP, ang ato ni BFP, ang Philippine Coast Guard, ta, mayad-ayad gid niya aga, sa mga emergency responders, uy, si Sir Raul Araya, Coach! Good morning, Coach! Bakit gising ka pa, Coach? Magandang umaga sa'yo, Coach Raul Araya. Bago lang kami nag-chatanay ni Coach Edwin Mercado. Kamusta, kamusta sa ato mga softball players? Ari ka sa Guimaras, Coach Raul. Kay may hampang kami buwas sa Santa Barbara, ho? Domingo? Pero storyanta dugay-dugay ang aton nga RMN, IFM, and Council of Malabor Fishing Tournaments. Skicks of today. Alas 7, kita na'y nakita digto sa may Iloilo River, sa Matahom naton. Ang aton nga ginapabugal nga Iloilo River sa may Molye Deli. Nakaset na to, may tarp, kalapad na to sang area na palangisdaan ninyo. Good luck sa mga nakabakal na sang ilang mga paon. Kung wala ini, ano ipaon natin? Cheese curls. Kids category, bantayan. Karon, Petsa 15, mga kasama. Sa aton mga OFWs, good morning sa inyo, ha. Ano man ang oras ninyo dira? Hope yara ka mo sa mayong kahimtangan. Sa mga naglantaw sa YouTube and RMN application, salamat, salamat, gid. Karon may duwa kita nga kwento. Kaya nagpabati-bati kita kagapon, party diri sa parte sa mga inspirational stories. Bao na may naigo. Nag-share ta na. Salamat, gid. Kaya kagapon, daw na agahan ko di. Sa kwentong kababalaghan kagapon, sus, naagahan ko di gin pukaw ko pa ang guard. Kami ko ay bon-bon, dulong ko bisa dalong di. Mga kwentong kababalagan, pati ako daw nakulbaan manaw kagapon mo. Nakulbaan ko magtulok sa CCTV sa balay kay base may makita ko. Pero subong, kwento ng buhay, mga inspirational stories. Nakalain-lain nga mga kwento ng atong mga ginikanan at atong mga kauturan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagapamahaw na, sa mga naga one bat, kaya Biyernes, oh. Salamat, ha. Upod-upod, yan na butang na sa tiyan, ha. Nugay ka mo pahubog. Basta gani, hubog na, itulog. Aman ang number one rule. Dali, mga kabataan, subong abi. We were once kids, no? Drupi nyo, ah! Mga kabataan, drupi nyo inom, ah! Kaya na, mag, masang aton nga kabataan, Coach Raul, no? Basta inom-inom kita ni, ay sus, no, Servitoy Lim, Zen Garden, no? Basta aton kabataan, sumong, Agosto 5, no? Kabataan aton sang una, sus, grabe nga, imnanay. Paghubog, itulog lang, iligo, kakas mo! Galing ko nag-edad-edad ka na, mag-hangover ka, sus, mahambal ka, tatlo, tob-tob, apat kaadlaw nga recovery stage mo mo. Matyaga mo doon, nasa ICU kami, hindi kakahulag mo. Kaya kabataan, drupin nyo! Drupin nyo, sabtang kaya nyo pa, sunuga, baga nyo ah! Sa mga nagtulot tambay-tambay sa ilang mga panimalay, sa nakalain-lain ng mga merkado publiko, sa mga nagaiwat sa ilang mga market day, at Desperas man subong, kung kapiyasaan subong adlaw sa may Barrio Obrero. Sa may bayan sang Kalumpang Molo, Desperas nila. No, Desperas kay tomorrow, Sunday, third Sunday of August, ginasilibrar nilang ilang kapiestahan. So, advance happy fiesta sa mga taga Kalumpang. Diin pa may mga nga kapiestahan man. Buwas nga daw, kay may kadungan ining Kalumpang nalipat lang kung ano mga kabanungahanan. Sa mga magagandang balita, dapat nato ni pabugal ng mga balita. Congratulations, hindi lang sa estudyante, kundi pati sa mga ginikanan. Nagapangibabaw ang Master of Engineering alumnus sa Western Institute of Technology, no, or WIT, sa August 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination na kuha ni Engineer Junri Vitor Vistal. Ang rating ay 92.20 kag nagpanguna sa 1,362 ka mga passers. Sa pasinawan, gindalan niya ang University of Cebu. Residente gid si Vistal sang barangay Kagawasan, Inabanga, Bohol. Sa post sang WIT, ginpanginbulan na si Vistal sa among kadalagaan. Nga suno sa ila, matuod niya nagapakita sang dedikasyon pagapursige kagkaalam. Congratulations! Hindi lang sa nagtap, kundi sa tanan-tanan niya nakapasar. No, sa Mechanical Engineering Licensure Examination. Sa piyak na bahin, nagpang-apat ang graduate sang WIT sa August 2026 Certified Plant Mechanical Licensure Examination. Nakakuwasang 85.50 rating. Taas na ini. Si Engineer Nelson Nasita Fines. Samtang nagpangibabaw sa mga pasinawan, si Domingo Cardano Cañete Jr. sang Bicol University College of Industrial Technology sa Legazpi City nga may 86.50 rating. Sa isa ka post o social media post, ginpangimbulan sang WIT si Fines nga isa man ka Master Plumber. Congratulations sa mga graduates with flying colors ini pagpasar nila, no, sa ilang licensure examination.
3: Tatak RMN.
2: Congrats. Alas 12:07 and sa mga good news naton diri sa siyudad sang Iloilo, pagadaloon ni Mayor Riza Treñas ang health centers sa mga relocation sites sang siyudad sang Iloilo. So ang aton niya local government unit sang siyudad, no? Imbis niya ang mga pasyente ang makatos hospital o mga health center makatos health center, ay sus ari ang mga advanced thinking. Amo na aton ginapanginbulahan nga ang health center ang dalon niya, papalapiton niya sa mga pasyente. Iniagot sang nagapanguna nga pagtamod sang ikayong lawas kag safety ang mga sa mga pumuluyo nga nag-istar sa relocation sites sang syudad. Kay naanad kita basta gani mga relocation sites, amo na mambal naton nga yara sila sa kaputok-putokan. No, dumambal kita ka kaputok-putokan gid sila daw, may tao pa to nag-istar to. Sunok kay Mayor Treñas nga ginapa-identify na karon ang mga lugar nga posible butangan sa mga health centers. Pahatag sang alkalde nga mas mayo kun basic services nga malapit sa relocation sites. Nahibaluan nga plano man tukuran sa mga talipapa sang syudad ang relocation sites agud hindi na kinahanglan magbiyahe pa ang mga residente pakadto sa iban pagid nga mga barangay para sa ilang mga kinahanglanon kag malikawan man ang dugang nga gastos sa plite. Sa idalom sang pasilong program, may initial nga 2,000 ka mga units nga ginhanda sa apat ka housing projects nga ginalikipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project, Uswag 4PH Condominium Complex, Westville Residences kag Batiano Village. Namian ko sa mga ngalan. O sa ngalan pa lang, namahambal ka daw, hindi ka mahuya. Ay kaiba, nadiin ka, dito ko sa relocation sa may... Sook! Ato ko sa relocation sa may lanit! Di ba mo na, di ba, mag-relocation? Pero subong pa, makutun ka sa mga kung ara ka sa high school, sa college, no? Introduce yourself! Hi, ako po si Michael Lumakad, taga Westville Residences. Di ba? O kaso, sino ka nami sa pati ang idea, no? Pagdihon sini. Magambal naman nga. Hello, classmate. My name is John Mark Alumbro. I live at Iloilo Residences Rental Housing Project. Diba? Amba naman. Good morning, classmate. My name is Jonathan Davis Santillan. I am from Batiano Village. So, kanahe, pati sa mga ngalan pa lang, very enticing, ano? Namambal kita nga, what do you expect anami ang ngalan? Kasi pag-abot, relocation site, mambal ka, ah, dalan lang ni mga gagmay, ng mga dalan, ikitikit ang balay. Pero makibot ikaw, condominium, high-rise, o condominium, kung iban ng mga OFW, nag-invest sa condominium, ikaw yaga, kasang condominium, mga rent-to-own.
3: RMM.
2: Tapos may mga clean, may mga clinic kamo to. May mga talipapa kamo to. May mga balakla na kamo, hindi na kamo mangayaw sa iban pagid ng mga barangay para mangumpra. Mga akwat-akwat kamo to sa mga kahoy, kay way kamo to balaklan bisan uling. Ano, may isang plano, no? Sang aton nga syudad sang Iloilo, tani magsigisigi ini. Kaya tani mag-materialize git ini. Ang aton ginahulat-hulat. Kaya maka-avail dire. Siyempre, ang mga aras sa mga coastal areas. No, ini madalasa sa mga aton mga widening or road widening projects. Kaya laon man sila, maka-angkon man sila eh. Ang mga uniformed personnel, ang mga maestra halin sa probinsya pero diri sa syudad, no? Diri sa syudad nagatudlo, no, kamo ang unahon, kamo ang priority diri sa mga housing units sa pasilong program, no? Kamo makaangkon kamo labi na gid ang mga pamilya nagasugod pa lang, kamo ang priority na makaangkon, maka-avail sini mga housing units, no? So hindi ka nasagay pamlite pa pabalik sa probinsya na every weekend ka lang po, no? May condominium ka din sa syudad. Baka ta home, di ba? It's a great way of uplifting lives. Nagapahagan-hagan nga, hindi hampan nga. Asta, pila ka tuig ni Arkela lang tirang. Arkela lang kita nga Arkela. Iniya, rent to own. Maging imo pagit. Sa balidat nato, ang international. Ginkundinar sang United Arab Emirates o UAE ang pagpang-atake sang Iran nga nag-target sa duha ka mga barko nga naangot sa state-owned Abu Dhabi National Oil Company or ADNOC samtang nag-agi sa Strait of Hormuz. Nagpatuman ang Iran sang effective blockade sa Strait sang Luyag nga pabayron ang mga nag-agi nga hugot nga ginakontra sang US. Amo na ginsiling ni US President Donald Trump nga amo niyang ginadumilian nga daw may toll fee no ginabaydan ay toll fee ang tanan niya mga barko na mag-agi sa Strait of Hormuz.
3: Tatak! RMN.
2: Padayon ang pagpanegosyar sang Teheran sa Oman angot sa arrangement sa pagdumala sang Hormuz. Sa isa ka statement ginapahayag sang UAE Foreign Ministry nga ginapakamalaot nilang hostile Iranian attack. Wala naman sang na-report nga napilasan. And with this being said, mga kasama, ang presyo sang gatong masubo-subo naman ini. No, kaya ang matabo ni sa maabot nga Martes, Tuesday, magasaka na naman ang presyo sang gatong.
1: Aragoy, Choy!
2: Alas 12:14 sa aton mga kauturan, ito na. Ari ng ginahulat-hulat ta. All set na ang RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament. Kids category, subong adlaw sa Molye Deli and Restaurant sa may Rizal, Lapuz. Suno sa Chief Judge sang tournament na si Mr. Ismael Alba Jr. Good news ha, pamati. Sa mga wala nakaparehistro, mahimo pa nga magparehistro karon sa venue.
3: Tatak! RM.
2: So sa mga luya galing na nalayuan nga mga taga probinsya sang Guimaras, mga taga probinsya ta, no, first district, second district, third district, fourth district, kag fifth district, kag ang siyudad sang Pasay. No, kang wala sila nakakadto, wala sila nakaparehistro. Kay taman kalayo, mga gasto sa plate ni. So ang good news, kung gusto nyo mag-intra o pa-intra ho ng inyong kabataan sa mga wala makaparegister, tempranuhan nyo pa karon. No, dikto sa may Rizal, Lapu-Lapu sa Molye Deli, kay pwede pa kamo kaparehistro.
3: Tatak! RMN.
2: Apang pahayag niya, dapat alas sa isang aga, yara na kamo sa Esplanade sa Molye Deli, agud temprano pa, nga makasulod, bangod, ginalagas man ang taob. So, 6 a.m. call time nato ng 6 a.m. Nagpahanumduman siya, nga sa mga ginikanan o kung guardian, nga dapat ang kabataan mismo ang magakapot sang rad sa tion nga mahulik na ang isda agud hindi ma-disqualify. Amo na gin-explain sa aton kagapon ni Lolo Mat, no? Kung mamunit ganyang bata nyo may rad, tudluan nyo sana yung basic, no? Para hindi sa maigo sang taga. Once hinaboy na ang taga sa Baybay o sa Iloilo River naton, once hinaboy nyo na, once may nagtukob yung isda, may nahulik siya, nagpanik ang bata, hindi nyo pwede kapta ng rad. No? Pwede nyo kaptan ang bata, dire o may harness ka mo, pwede nyo kaptan ang bata kay basi siya ang butongon. Pero ang rad, hindi nyo gid pwede kaptan.
3: Tatak!
2: Dapat ang contestant lang alone o ang bata ang makapot sang rad. Kay kung makita gani, nga ginbuligan nyo, ginkaptan ang rad, kagang real ka mo nagbutong, disqualified ina.
3: Tatak!
2: Hindi maisip sa inyo nga kiluhon. Bukas ini sa tanan nga luyag maglantaw sa tournament. Samtang sa Domingo naman, petsa 16, hiwato naman ang open category. Mga kasama, nakapanghulik ka na, na-promote pa naton ang katawam sang Iloilo River, hindi lang sa Iloilo, kung hindi sa bilog na kalibutan. Kay iga-cover ini sang RMN and IFM ang aton nga fishing tournament. Makita ini sang bilog na pungsod Pilipinas and even the world. Mga foreigner, mga turista nga mahilig mamunit base sa next year. May ara na kita nga open super professional open category. Hindi, makita mo mga sagad-sagad. Kasi may mga puno to, pakatuon nyo to, mga ginawaslik-waslik ang rad. Ano mga sagad-sagad ng mga angler? Base di rin natin makita. So, let's support, no? Kagtugin kita, mga kasama. Kahit naka-enjoy ka na, may premyo ka pa. Ang premyo din sa kids category karon, champion 3,000, second 2,000, third 1,000. Pero, sa first catch, basta nakahuli kay ikaw, pinakauna nga nakahuli, sa kids category, 500 pesos yan. Matik, 500. Sa open category sa Domingo, ang champion na may pinakamabugat ng hulik, 5,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. Third place, 2,000 pesos. And ang first catch, 1,000 pesos.
3: Tatak! RMN.
2: Paano beti oy kung wala kami may mahuli? Ang non-winner, hindi ka mo magkabalaka. Napaminsar na nasang RMN. Sa mga non-winners ta, maparaffle kita sang bugas! Hindi na ka mabakal 20 kilo nga bugas. Kay 20 pesos ka kilo nga bugas. Kay buwas sa mga non-winners, managtag kita or maparaffle kita sang bugas. Sa off may libre pamahaw, libre panyaga. Sa mga temprano pa to, hindi na kamo mamahaw. Hindi na humahaw sa balay. Ara sa is diretso na kamo sa binyo. Kay man, sagot na natin ang mainit-init na malunggay pandisal. May tinanok na saging and tinanok na kamote. May arroz caldo pa. May arroz caldo halin sa Philippine National Red Cross.
3: Tatak! RM.
2: Ngayon, hindi ko uyon arroz caldo. Hindi ka uyon arroz caldo. May cup ising pansit molo! Grabe doon, daw nag-picnic ka lang. Daw nag-picnic ka lang, mga kasama. Sa Iloilo River. Pamahawa ka to, mga baw. Biskan, hindi ko kahulik subong. Busog-busog na kuya. So, kita ay kita karon, ha? Kita ay kita karon, first leg kids category. Wow, excited na ko ni. Sa buwas, ma, temprano pa dapat, alas 6, no? Kay kung taob, amo nang ginalagas, taob. Kayang isda, alin sa baybay, amo nang masulod sa tundre. Kung hunas, ate ang tanan niya isda, papuli na niya. Mga busog na niya. So, good luck. Tani, makahulik kami ni Papang Miling Buwas, no? Basi mahulik ta Papang Miling, butete naman eh. Hindi, wala ginaisip ang butete, ha? Na wala isip ng mga tilapia, wala ginaisip ang tilapia kag butete. So, sa mga buwas na ipatagone kung ano mga isda nga dapat nyo qualified na hulik. And catch and release, ha? Ito lang pirmi nagpahinom doon para wala baisay. Catch and release. Anong catch and release? Kumbaga sa mga abogado, asked and answered. Catch and release. Kung mahulik mo, 250 grams panubo. No, kay kiluhon sa mo, kiluhon. Ang kada ulit nyo, kiluhon. So, kung 250 grams siya, pangot, 250 grams, panubo, ibalik nyo. Hindi ibalik sa container o sa styrofoam, ibalik na sa bayba, sa ating iba. Hindi pwede. Pero above, hambaga 251, imo na na. Ang nahulik mo nga above 250 grams, matik, imo na na, may pangsundaan ka na. Dinahulat ko ni, mahulik naman ni Papang Miling, mga tag-anong pito, walo ka kilo. Mga isda, Pang Miling, no? Sige, at kita ay kita karon. So, liwat, pwede pa magpa-register sa venue. Sa mga wala makahinagaw register dito sa istasyon, sa venue, pwede ka mo magpa-register. Alas 6 ang agat, talo tempranuhan nyo pa. Kita kids kita, mga kasama. Amin ka na, medyo tinitemprano ko mapuli. Sumong, eh, mamunit ko. Si Edwin, Coach Edwin Mercado, ang guwaping na coach. Sang Tanawan, Batangas, good morning, Coach Edwin Mercado. Single, e nagapangita sang partner, basta tisay lang ko, no? Grabe nga pangita mo ba? Mayo nga aga na, isa itong mga classmates online na. O, naka-like and share na ba kayo? Or na-like and share nyo ba nga itong programa? Thank you ha sa mga naka-like and share na. Agosto 5 sa Kuwait, Ma'am Susan. Thank you, Coach Raul Araya. FRMG Nono, Zen Garden, Bitoy Lim. Kay Debbie Segura Medrano, nice to have you again. Mama Debbie Segura Medrano. Kay Jonathan Davis Santillan. Hi sa Santillan and Mesa family. Kay Franny Mesa Santillan. And Johan Francis Mesa Santillan. We're watching from the UK. Salamat kay... Sir Magic! Sir Magic sa may UK, kay Ma'am Lors. Hello, hello. Sir Magic and Ma'am Lors sa New Zealand. Si Brad Felix, mayad-ayad man nga. Aga sa ama, gabi na guro sa inyo, day. Salamat sa pag-upod. Sir, tandaan ang sapatos is size 42. Either unitso ka o pang softball. Mangkot sa ano, ha? Pwede, ha? Wala problema. Kagam sa mga estudyante. Estudyante sa Kabatuan National Comprehensive High School. No, panawagan tanay. Sa tanan-tanan ng mga estudyante, batch 1993 ng Kabatuan National Comprehensive High School. Mayara ka mo pagkahiwaton ng Gold and Bold Celebration sa may Eon Centennial Resort Hotel and Water Park dira sa may Altachera Village, no? Altachera Village, Haro, Iloilo. Ang mga estudyante, tanan ini ba sa 1993, golden boys mo? Golden anniversary, golden birthday mo, puro mga 50 taon ni sila ya. Sa petsa 22, August 22, next Saturday, ang inyong Gold and Bold Celebration sa Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo City, Agosto 22, 2026, alas 5 ina masugod. Onwards, pwede ka mo ka-contact kay Monski, kay Raymond Reyes, mga kasama. And may mga special guest ka mo. Ang unang unyong special guest dire, ang makapasadya sa inyo, ang Circulo Band. Aba, may baili-baili ka mo ni. Saot-saot naman ini. Circulo Band. And syempre, Tiyoy Pancho. Kabatuan mo. Galing, likaw-likawan yun eh, ha? Kay kadamo, bla sa mga nagkalaguba ng mga pamilya. Ako na panumdum lang sa inyo, ha? Nagkalaguba ang mga pamilya yun eh. Nagkagaluba ang mga relasyon tungod sa mga reunion-reunion. Ay, ang iban, hindi ka-get over, no? Hindi ka-get over. Ang ex-girlfriend ko to si ano, uy. Akon lay balikan ni Watson. Palagtikan ko tong akon ng ex-boyfriend, bla. Okay lang tani kung mga single pa kamo. No, mga wala pa kamo, nagdalao na lang kamo, huwag kamo bana, huwag kamo asawa, sige, hanutan na, ikaw da. Pero kung may pamilya na gani, may kabataan, hindi na pagtanduga, hindi mapagkutkuta. Pabay-e na, pabay-e. Eh, bali pa, ayaw na sila yan. Correct, Sir John Mark Alumbro. Madam Alice Friedrich Guten Morgen sa imo dira sa may Austria. San o ka mabakasyon, Ma'am Alice Friedrich? No, pirmigil na po. See you soon, Philippines! San o bakasyon mo, Ma'am Alice? Joda Benhor, mayad-ayad man nga aga. Telepi Fur, Gregorio de la Cruz Catarin, Papang Miling. Papang Miling kay Madam Island Design para Iko. Salamat, Jojo Porcelio Malio, Nicolai Somes, Malot Quiranto Tolentino, Lizelle Capada, thank you, Nanay Rod. Mayong nga aga man si mo, Eliezer Falarca, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Jode Taragon Chocades, Ma'am Fe Capada, Mayora, good morning, Ma'am Gina, kake Ma'am Sisi, kay kagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Salamat, Madam Margie Cobillas. Ang bali mama ni Sir, Sir Henry, Doña Margarita Cobillas. Sir Jespal, salamat. Sino pa ni naka-online? Si Edwin Mercado, ang guwaping nga coach ng Tanawan, Batangas, na single sa subong, nagapangita sang pangalangasawon o maging girlfriend, basta tisay lang ko nun. Medyo mapili si Coach Edwin Mercado ngayon. Si Mayo Cabana, Ronel Sonio, Eliezer Falarca, Ram Muhal, Anikaline Padios, Robert Amago, Rose Hutuan. Salamat man. Mayong aga man kay Coach Raul Araya, Maki Talha, Bing Piliano, Lolit Fundal, Tibong Tapaz, Ruel Bayot, Bitoy Lim. Kay Mike Sinosa, hi Sir Mike, good morning. Kay Nanay Charina Mandar, thank you man. And kay November 26, uy, lawig bakasyon mo, no? Lawig gali bakasyon mo, Ma'am Alice, no? November, December, but January daw, lapit dua kabulan mo. Diri ka man December and diri ka man New Year. Wow, what a nice surprise sa imong pamilya. Okay na na, hindi ka na magdinagyang din kay base maurot ba lang imong milyones, madam? Ani makabakasyon bakasyon ka Ma'am Alice Fried Rich dikto sa may Gimaras. Bala ko kung mabakal ka lute ito kay patigayon ta ka. Hindi na ako mangginansa, mapili sang lute para sa imo kayang iban mabulig pero bulig nga ano bla? Bulig nga pang waswas bla nga ginansyahan patudutudi. Hindi na maginansa. Ana, no gali no? Our deepest condolences gali anay. Panawagan kita sa amon nga former no tanod commander sa may Kalaparan. Ginapabalo gali nga sa tanan-tanan nga kaparentian pamilya kag himata ni tanod commander Wilson Susun na siya nagtaliwan ang iyang bangkay ara nahaya sa may Zone 11 Kalaparan sa Susun Residence.
3: Tatak RMM.
2: Isa nini amon nga tanod commander eh. Siya din ka magkadto ni Jesus. Mabulig din si tanod commander Susu. Sige ah, kaya good luck, good luck. Good luck, good luck kay Alex Yala. Kay karon man ng hampang ni Alex Yala mga kasama. Bulubang tayo naton, good luck sa round of 62. Kung maging mapinalaron sa di, kag di rin naton makita eh no. Di rin naton may baluan kung fully healed na bala ang iyang uncle no. If you remember, she sprained her ankle during the Toronto Open. No, tani naka-recover na, nakabalik na gid ang iyang hulag, ang iyang lateral movement which is important sa tennis ano. Kasi syempre dira ka man gakuha sang puwersa mo kag paghanot mo daw, dira ka gakuha sang puwersa mo eh sa imong lower body pag twist ano. Dira naton makita, is she ready? Is Alex Yala ready para sa US Open?
3: Tatak RMM.
2: Kaya daw ini ang dako ka tune-up game ni Alex Yala ang Cincinnati Open before she heads off sa may US Open. Alas 12:31 silingani sa mga tennis professionals. Pulo pa matsagan anay ni Alex Yala ang iyang hulag. Pero makikumahap kung mabatsagan niya. Ano nga may kirot pa. Kung may aram masakit, hindi dapat ikahuya kung mag-pull out siya o kung mag-untat siya sa iyang hampang sa may Cincinnati Open. Kaya ang ginalagas natin diri, no, nga maging fully recover. Fully recovered si Alex Yala when she steps ground sa US Open.
3: Tatak RMM.
2: Kaya ini ang champion of champions. Ambot kung maka pagkatapos ng Cincinnati Open, may ara pa sang Tennis of the Stars na exhibition match. Wala ranking ini. The exhibition match. Ambot kung ma-intra pa ini si Alex Yala. Pero ako, hindi ka na mag-intrada. You're already a superstar. Everybody in the Philippines, every little girl who likes tennis, o ang iban gani, nagaka-interesa sa tennis, everybody wants to be like Alex Yala. So, si Alex Yala already did her part of introducing, of enhancing, of boosting tennis no, sa Pilipinas. No? Alam mo nin dapat yan. Encourages people, naging hero, inspiration, no, si Alex Yala. Bulubantayan natin niya. Mabantay ko na but way pa oras ang banira Juman Reyes do way pa man na way pa man oras pero ginabulbantay ko kay to be determined pa ini August 15 Cincinnati Open in Ohio Saturday August 15 palihog sa aton mga OFWs ngayara sa Cincinnati o nagasunod doon nagasunod sa hampang ni Alex Yala ano oras kay as of kagina ang kampo kontra niya, Elena Gabriela Russi. Time, TBD gyapon, TBD. To be determined man gyapon. So sa may mga update na sa ato mga OFWs, ngayara sa may US, especially sa Cincinnati, or sa mga nagasunod, no, mga nagasunod sa hampang ni Alex Yala, please update me. Kung ano oras para well aware makita kamasundan natin ano mapulaw-pulaw kita bla is it a morning game diri sa Pilipinas or is it a another midnight game Nga pulaw-pulawan, wala man tani problema sa pulaw. Kung nga si Alex siya lang, biskan, nanuras pulawan ko na ako. Ah, Mamarji Cabillas, ba? Pwede mo ko patigayon kay coach mo, Edwin Mercado. Ama ni Mamarji Cabillas, ako'y patigayon kay Edwin Mercado. Single man ko, kag super T-type ako. Parehas ka mo sa mata ni coach Edwin Mercado, sikit-singkit mo. Daw alkansiya nga mata mo. Ellen Alerta, mayong aga si mo, Len. Kamusta ka, Len? Nakapuli na gimaras, Len. Sylvia Dimaala, kay Nanay Lorna Vasquez, Edna Mohal, kay Ma'am Maria Rubicano Nicato. Ah, yes, Joy, dira ma-birthday celebration. Punta kami ng Hong Kong. Wow! Shopping spree sa Hong Kong. Si Ma'am Alice Friedrich. Pero nami niya, kung pa-Hong Kong ka, Pilipinas ka, antis ka magpuli, amo ng pa-Hong Kong. Makita kami dyan nyo ni Ma'am Alice. Oh, talaga. Mabakasyon, Ma'am, si Ma'am Margie Cubilla sa December. Galing! Aba, okay, takit sila ba? Mike Senosa, thank you. Si, hindi ako bakal property, oy, binenta ko. Ay, uko, no? Kahit sakto man, no, nga, mabakal ka property. At diri sa Pilipinas, kay dira ka naman yan nag-star sa Austria. I see, I see. Yes, yes, yes. Mas maayo nga dira man lang ma-invest kay kung dire tuod. No? Bilin-bilin mo sa iban. Huwag ka kabalo. Wala man kita ka pakalain. Ah, mas kung ano pahimuo nila, kanugo ng investment. Correct. Pang may pasaya na ta para buwas. Kay karon lang ko maparehistro. Kina lang ko kapuli. Ang pasayan, mangayo-ngayo lang kita to buwas mapangmiling. Kung wala gin ko pasaya, may nakita. Daw gin ubos na tanan eh. Ma'am Snooki Galon, kamusta ka Ma'am Snook? Sige Maras. Judy Pauciano, mayong agaman sa imo. Ma'am Telly Piffer, good morning, good morning. And atananta na natin nga classmates. And saliwat, paliog, i-like, i-share anay. I-like lang. Ah, pwedeng i-like lang. Okay nang hindi i-share. Like nyo na nga. I-like nyo na nga programa. Isugid kay Tio ay na live na subong sa DYRI RMN Iloilo para damo pagidang aton nga malabot. Ang ining bahin, builog nga ginadulong sa aton sa nga Santon na Plus Gold. Ari ang produkto ni kalidad ni Dr. Remeli Tuuy. Ining Santon Plus Gold. Epektibo ini ang Santon Plus Gold para sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot na iba't ibang sahin ng sakit. Sa inyong mga bukol-bukol, mayoma ninyo na pwede gidning uimno ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ini ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, ahos, malunggay, kag spirulina. Kung ako sa inyo mga kasama, bakal na kamo Santon Plus Gold. FDA approved. Tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold supports health. Ini ang produkto de kalidad ni Dr. Remeli Tuuy. Kat kung kape naman, may kape man si Dr. Remeli Tuuy. May kape ang yes to health. Ining Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Manamit ni, mahamot sa buroso kag masustansya nga klase nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May soya, may xanthones, and may malunggay. Amoy niyang caffeine-free coffee, gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Biskan imnon nyo ni aga o to hapon kagabi. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sa aton mga kauturan nga gusto magpa-check up pero walang datis. Wis kulitis. Walang wawart. Wala sobrang kwarta. Kung wala ka mo kwarta pang check up, plite na lang. Plite na lang ang problema ha. Ganto ka mo Domingo hasta Biyernes sa Yes to Health Clinic ni Dr. Remeli Tuuy. Dira pangitada si Dr. Ray Empinado. Ara dira ang atong mga Doctors of Alternative Medicine. Pwede ka mo nakapa-check up adlaw-adlaw. Walang bayad. Libre sa Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. So diin nahamtang ang Yes to Health Clinic. Nahamtang ini sa number 125 A Young Building, Yulo Street City proper, malapit sa Midtown Hotel. Tubang sang Midtown Hotel. So bisitahin nyo ha. Ayos. Sige. And mga kasama, ready na ba? Tunog-tunogan na yung inyong mga radyo. Mapapa G kita anay. And pagkatapos ang Papa G, malaygay ka mo. Kinahanglan ko ginang inyong malaygay. Nugay ka mo. Inapa. Hindi nyo pag ibalik ang batasan niya. Why? Kulabot sa may problema. Dapat may labot kita. Kay wala kita kabalo nga base iba naton ng mga tagpalamati, o base mga parente nyo, kauturan nyo, may ginaagyan mga problema like this problem. So hindi nyo pag idalok ang inyong alaygay. May samtang nagalaygay ka mo, duwal ina eh. Nakalaygay ka, nagabulig ka na sa nagapangayo laygay. Ikaduha, ginatrain nyo liwat, no, ginapatanlas nyo liwat ang inyong utok. Thinking, no, gapaminsar ka mo sa nagkalainlain yung mga angulo na pag sa inyong mga opinion o paglaygay nyo, lainlain yung laygay. So nagaandar ang aton nga brain. Mas maganda ka ng brain, it practices our brain to be sharp. So hindi nyo pag idalok ha, mamati kita sa problema mga kasama ni Stellar with Papa G.
4: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, dirisa. Numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Dear Papa G, ako si Stellar, 38 years old, San Bacolod City. May bata kami sa bana ko, Papa G, na si Jestony, kag siya si Christil. Hindi man sa pagpabugal, may sarang na pamilya nga nadak-an ko, Papa G. Ang mga ginikanan ko nagapanag-iya sa pila ka commercial building kag salon diri sa syudad. Kag ako naman ang nag-supervise sa pila ka mga dormitory kag apartment. Tungod sa akon na ginpanubli ni mami kag daddy ang mga ini. Kag kung pagpalangga ang paghahambalan, makasilingid ako, Papa Jing, at swerte ako katama kay Jestony. Kag amo man siya sa akon. Bisan nga wala si

0: Kayang ina-satisfy mo ako sa kama? Pero sumungya...
1: Ah, please. Hindi na kita mag-away sa simple lang abutang, okay? Kapoy matood ako halin sa trabaho. Intindihan lang ko bala, anay. Pwede, sige na, sige na. Tapusong tanay niya. Oh. Pagbaon ko na nga kon para nga makapahuway na ta, ha?
0: May... Destiny?
2: Sining karon lang, Papa G, daw. Napiyaran ko nga may lain na sa kay Destiny. Agpang-panggawi, kagpang-giho niya. Nga sadto si Destiny, aggressive, kagdalok-dalok gani sa akon nga Pearly. Doon ang mag-una gani, Papa G. Gani daw ginakulbara ko sa tiniyon ngayon na. Ano? May iba niyo babae ang bana ko? Ang masamin niya nga rason kapoy siya halin sa trabaho, kag isa pa siya kuno ka mga manager sa bangko. Kag sugod nga gin-assign na siya sa lain nga branch, dira na kag nagbag-o ang iya nga pagginawi. Niwala na siya kung kaisa nag-upod kaunsa mon sang bata namon.
3: Mami, nga affirmin na lang kita nga duwa upod kaon. Wala na si Daddy.
0: Cristel, nak. Ay, kuhan, masako abis si Daddy sa trabaho niya. Ano pa?
3: Sako man. Sang una, perme man siya sako. Pero he always makes time na makaupod kita. Pero sabong niya, dawala lang kita si Yaya. Ano? Eh, hindi na bala kita love ni Daddy, Mommy.
0: Oo, ma. Cristel, kuhan, anak, no, hindi mo sina. Love kita ni Daddy, okay?
3: No, Mommy! Kung love kita ni Daddy, tani, opod natin siya perme. Pero nga, hindi ako. Matiyag ko bala. Hindi na akong princess ni Daddy. Hindi na ta-love ni Daddy, Mommy.
0: Oh, ma. Cristel, nak!
2: Bisan si Cristel nga bata namon, Papa G, nagalain man ang buot sa kay Destiny. Pero isa sina kabes sa magkitaay kami sang akon nga abyan, nakibot kita ko, Papa G, sang ginhambala ni ako nga.
3: Kwan,
4: Stellar,
3: mga BFF mo kami, halin sa mga gagmay pa kita.
0: Oh,
3: kani nga, hindi naman niya matake.
2: Uy!
3: Taguo na ini sa imo, tubtubsan, oh.
4: Human BFF? Kwan, actually, makapila na namon sila makitaan, pero hindi pa ato confirm. Pero, this time, ay ah, nasakitan kuya para sa imo, ah.
0: Mga day, pwede bala? Rektahan niyo ako? Ano na how? Katalaka, ah, ginakulbaan ako, pro.
3: Si Justo ni Day, may ibang na babae.
0: Oh, babae? Mel, Dex, ano pa rin ang mga
3: kalinyo? Ano hindi hapos pati yan ang tanan? Kapin pa kayo nakahibaraw ka nga palangga, kakatama sa bana mo. Pero sa una pa to? Subong niya, may iba na nga. May iba ng kakuya.
0: Ano? No! Hindi matuod na!
4: Matuod ang ginasiling namon sa imo, Stellar. Pero, antes namon iniginambal sa imo, nangusisa kami, anay. Isa katag-iyas ang isa ka-coffee shop ang mga babae. Siya si Carmi. Kagaybalo ka kung anong pinakamasakit. Adlaw naghahapit si Justoni sa kirida niya. Antes magpauli sa inyo.
0: Ano?
3: Sorry, Stellar, ha? Pero kinahanglan. Kag-deserve mo man niya mahibala ng kamatoran. Gangba na mo, may ginabuangan ng iban. Kung gusto mo pruweba, Ariyo. Na, Ariyo. Madamo kami sa pamatuod na ginaiputan kasang ulo sa bana mo.
0: Ano?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang kataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and anxiety.

Excitement. Mega Man. Pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man. Purely herbal. No side effects. No contraindications. Proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.

0: Nagalalaan kita ko pa padi sa nibalaan ko eh. Kag nakita, kag nabatian. May iba nga babae ang bana ko. Pero bisan masakit sa akong papaji, nga daw mabuka ng dughan ko sa kalain sa buot, wala ko pa ginsok naan si Destiny. Sa bayo, ginkadtuan ko ang babae niya.
1: Lagin pa close mong coffee shop mo. Ha? As early as this? Nahuya ka nga makita ka mabatian nila? Kung anong ginhimo mo sa pamilya ko, anong gitkadto mo dere? Kabit ka sang bana ko! Hom! Kay balo ka naman gali? Oh. So ano? Ano pang pulos nga ari ka dere? Ako? Ari ako dere to tell you that my husband is mine! Gali, pwede bala? Magpalayo ka na nga manog ka! Magpalayo ka kami! Hom! Nga mo palayo ako? Kung ang tanan niya nga oras, ari sa akin!
2: Hindi! Tuhod, easy to get ka.
1: Linta ka nga hala ka pilit sa bana ko!
2: Easy to get? Linta? O kung ba si kulang ka na? Kulang sa duga? Ahay! Siguro nangita sang iban niya putahe kag flavor ang bana mo tungod amo lang silang masarangan mo, no? That's it? Amo lang to? Sige! Ipatupa! Basik ko nalipat ka? Ari ka sa teritoryo ko? Isa pa ka patupasang kamot mo sa akong kay base hindi ko mapungka na kaugalingon ko kag ano pa ang mahimo ko sa imo? Oh. Ilabi sa tanan! Hindi na pag-ihambal sa akong niya palayuan si Destiny? Sa iya ihambal? Lantawon ta kung maganahan pa siya sa imo?

0: Grabe gid, Papa J, ang krida subong, no? Sila pang maisog. Ako nga legal, ang asawa, ba wala pa sa mahimo. Kani pag-abot sa balay, Papa J, hindi ko naging magwanta ang nabatsagan ko. Gani, gin-confrontar ko na lang si Jestery.
1: Gusto mo mahibaluan ang kamatuoran? Oo! Babae ko si Carme! Nga mas palangga ko siya sang sa imo!
2: Sa imo?
1: Okay. Sorry! I'm sorry, Stella!
2: Nga nagbuhat mo yun sa akon, ha? Nga nagbuhat mo yun!
1: Tungod sa subong! Pamatsag ko, hindi gihapon ko mabaton sa pamilya mo!
2: Ano? Ano nga yung baton ang inipangwakal mo, ha?
1: Kaya pamatsagan ko, Stella, asa subong! Bisan anong paninguha ko na suya gihapon na ginikanan mo sa akon? Tungod hindi pareho niya, pigado lang ako! Gani, I'm sorry! Sorry ko nakasala ako. Kag nagapaminsan nga.
2: Ano?
1: Ha? Nga bulagan ka.
2: Ano?
0: Nagadalaing gid ako papaji sa nabatian ko kay Destiny. Mas palangga na kuno niya ang kirida niya sang sa akon kag sang anak namon. Ang rason niya, as nasubong, nabatsagan ko nga suya, kag hindi buto ang ginikanan ko sa iya. Kunti ginago, dalihigo niya ang pamilya namon niya sa kalain sang buot niya sa ginikanan ko. Ang lain pa si ni Papa J, kay isa kasi manong nagdigad, ginhambalan siya ni Carmi, sang kirida niya, nga nagabusong na kuno ini. Kag inaman ang nagabalik-balik sa akon yung pensar, Papa J, kung anong akon maayo kong buhaton, nga dumabuang ako sa pagpaminsar. Paano ko ini-explain sa akon anak? Paliyaw, Papa J, lay gayi mo ninyo ako ang matinahuron Stellar sa Bacolod City. Madamuging salamat and more power to your program, Papa J.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
2: sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Talagko ng mga cash prices ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Isahan ang programa kada kaagahon alas 12 tungtong alas 3:30 sa pagkaroon. Sukit kay Choy.
5: Sukit kay Choy.
4: Ang programa na may puso, kaupod si
5: Choy Pancho.
6: Oras na alas 12:55 na. Good morning na. Happy Fiesta Barrio Obrero. Problema ni Stellar. Pero tis nato ng lega yan. Mga kasama, ini nga porsyon, dulong na sa aton sang Klinika Day 3 Bio ni Doc Ramil Uy. Sa mga nakulbaan, kay dugay mag-ayon, trangkaso kag hilanat nila. Wala kabalo kung virus o bakterya ang nagatugas ang trangkaso mo. Nagasala-sala ka na. May upod balay ni nga ubo, sipon, kag hilanat. Kung nga mo nang imunabatyagan, relax ka lang kasama. Relax lang, Day 3 Bio ka na. May sakapin ni nga medium chain like glyceride nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni kag ginpaamanan pa sa vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio, ginaproseso ini sang aton atay para maging monolaurin, ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatuga sa pagtrangkaso, hilanat na may upod nga pag-ubo kag sipon. Sa mga senior citizens na, pagpatanla sa paminsaron para mapalayo sa dementia kag Alzheimer's, ha? Adlaw-adlaw mag-inom sa Klinika D3 Bio. Protektahan ang lawas kontra virus kag bakterya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para protection sigurado. Nabakan nyo na sa mga suki nyo mga butika sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre man ang pa-check up dira. Tatuin nyo lang sila sa kilid sang Robinson's Haro. No, libre check up kag dira nyo man mabakal ang tanan-tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sa DTX 500 Pure C kag Klinika D3 Bio.
7: Tatak! RMN.
6: Sige, laigayan ta na si Stellar. Sinunayahan ang per scholar ta. Hello!
8: Good morning, Choy.
6: Uy, si Marilu. Marilu. Yes, Marilu.
8: Yes, Choy. Malaigay ta sa siya. Sa ato lang ito, Stellar.
6: Ano mo kayo? Kayo naka, mayo kayo nakatuhaw ka.
8: Oo, nakapungasi. Wago lang alas lusi. Kung nakabugtaw, Choy.
6: Ay, kay Abri ang radyo.
8: Obre.
6: Open pa ta sa
8: radyo. Oo, sa radyo ko kayo na nakaano.
6: Pero so, subong off-air na kita sa radyo.
8: Naka-off-air na sa Choy.
6: Pero nabant na...
8: Sa alam mo tapos, ang papansi.
6: Ah, o, sige.
8: Oo, Choy. Long time no, Herman.
6: Long time. Buhi kapag ali.
8: Uy,
6: ako siya yan. Amo na yan. Sige, Marilu, banat.
8: Ang malay guys, ito galit siya sa ato, nga litre sender, no? ang imo lang siguro nga himuon, hindi mo gito ipaanal ang imo nga kasal dyan sa iya. Kay kasado, ikaw may right sa iya, ikumpara to sa iya nga kerida. Kag pwede mo gani sila na mapailan ka. So, eh, kasi nag-abuso nga siya. So, may bilinsya ka na. Ina kung gusto mo, kasuhan siya. Kaga, ang sa, ano, ang sa bana mo nga na, daw wala man sa respeto sa imo, hindi dapat na iya nga ang imo, ginikanan ang iya pamatian, kundi ikaw mismo, ikaw yung pamilya niya, may bata siya sa imo, nga ang imo, yung nga pang ginikanan, o mag-iya yung naging obligal na kay ikaw, yung obligasyon niya, hindi man to sila, ya, wala man to sila gahulid, kundi sa imo man, ikaw, nubo-nubo, sinasang iya nga paminsaron, tiyo, ya, dapat na itagayo, balik yun, bala.
9: Pero sa inyo mga babae, tito, ipakigbato, no, ipakigbato. Ipakigbato nyo lang isa katao, like ini nga sa banan ni Stellar. Ipakigbato nyo pa yan ng isa katao nga nagambal nga wala na pagpalangga sa inyo. Tito, okay, mabalik sa imo, galing, wala man pagpalangga sa imo, tayo, mga ngirida, managyapong mga ngirida.
8: Wala na galing sa iyo, ito daw, ang makaluluo ay na-broken mo, ang basa niya, wala na siyang ginikanan niya, matawag daw, makaluluo din ang basa, dira sa iyo, ya. Pero kung daw, managin pa ang pasas ng lalaki, nga wala na siyang tuyag sa iya, ti, mag-amo man lang siya na, iya, tagi na lang na siyang leksin, kung hindi mo man lang siya maangkon, eh, ano pang pulos na nga sila yung malipayon, ikaw, imo, iya, nagkasubo, dira, nag-antos ka imo sa kalison. Itagaan mo na lang siya sang, ano, ipa, itagaan niya, but siya isang, ano, tawag niya, ipailan niya kaso, siya yun. Pwede na niya mapailan kaso. Ah.
9: Kung hindi, taka mapuslan, hindi nga mamapuslan sang iban!
8: Oo,
9: siya. Kung hindi ka mamaging akin, hindi ka rin magiging sa kanya!
8: Gintiyoy. Ako na lang ako niya maano sa imo malaygay. Ah. Kag magpakabakod ka na para sa imo nga bata. Babayin na lang ng lalaki nga nga wala mo na na sang pulos. Gani itindugin na lang na nga para magubak mo man ang iya to relasyon sa pihak. Iya. Ikaw din guba iya man ikaw. Ako lang na ako niya malaygay sa iya siyo. Kaga sa sananjali nga OFW ba na hilangon ako. Ah. Ang happy listening lang da, kaga God bless sa sanan yung mga OFW, especially kay like, Ma'am Gina and Ma'am Dulce Hermano, kay Ma'am Gina Mayora, kay Ma'am Sissy Sikwek, kay Ma'am Mary Rica Bar, kay Sir Girlfriend, kay Sir Jules, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Margie, kay Ma'am Nilia, sa inyo sanan-sanan, good morning and happy listening. Kaga God bless you all, we miss you so much. Thank you, Tia. Kaya sa'yo mo, Tia, kay Mang Chona. God bless you, Soy.
10: Salamat, Tia, Tia, Tia, Tia.
9: Kumbaya, performance ko, no, performance. Lalaki, bisa may kerida ka, migaman ka, bala, mayo ko, madismulado ka na. Inom ka, dua ka, kapsula, megaman, herbal, kapsula, adlaw-adlaw. So, sa performance sa kama, saludo, si mo, si Mrs. Mo. Mamansang, ay, imposible nga nagapingirin ang bana ko. Kaysa kama, sos puwerte ang iyang kayaba. Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama, kay puro herbal ang ingrediente. Try nyo mga tatay. Kung gusto nyo nga si nanay, alakirida ang romansa mo, ay sos ay Mega Man mo. Produkto de kalidad na sang Herbs Med Pharma Corporation. Isa ka oras o 30 minutos, antes ka maglabing-labing, tuka ka na ng Mega Man. Hello!
11: Hello, good morning!
9: Oh, Tiyay!
11: Tiyay, yung aga. Ang advice ko kay ano, Stella. Hello?
9: Ari ko di, oo!
11: Ang advice ko kay Stella na mas maayo ka kung nagambusong to si Carmi, eh, dako, itong evidensya ko niyo, itatakaan sa kaso si Yun. Eh, una pa, wala man sila katinunto, wala man sila ginakapo sa kwarta, para ano na, eh, may kaya man sila, ano pa, kinapangita. Nang, ang rason niya, ginapakanubo sa isang ginitanan, kaya man, ipakita naman ang pagtinguha niya, tapos si Paral, man sila sa walay, anong, kitipun, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong, anong,
9: Base bla style lang sang lalaki na bla nga ginikan. Ginikan na nanonagay. Ako ba nga rason? Mapatay ko tani kung mambaling nga may kakulangan ng asawa. Ginikanan rason mo.
11: Nani, kasi sa tuwa, hindi nga pag ano, madumahan, nag-a-unta-unta. Siya kay, ang iya ko siguro yung imagination na, ato siya kay Carmi. Ayaw na rami kong nagabuso, pa yung hulat talang kung magdapot siya niya kagay di manda. Ang ayaw na madutlan, dahil yung patibana mo.
9: Kaya sila yan na, tiyay, kung, ano? Kung upang na nga daan ang ginikanan sa imo, kung suya na nga ginikanan, hindi na sila magpasugot ngayon, pakasal ka pa sa bata nila, ah!
11: Oo, oh, sa gaya, kung gisan may bata na naman ka gusto mo na sa hindi anak, ay mga garano lang to sila, kaya na nila buhay ang bata. Kasi, yun, ano man yung respeto man yung bata niya, kasi, ara, nga nga, i-resto niya ang ginikanan, hindi ay kaya decision na mangita ka rin ka, kung mga sikit man hapa o pagigugma niya sa imo, ah. Kaya, o sa, ano, wala ka man duro kakulangan magpabili, kasi hindi ka man tapos sa kwarta. Yung pangita lang kaya sa dahilan na muna ang hawalin ba niya lang sa ginikanan. Hindi na matuod din na ano ang mong kabandanan na hindi na niya gusto na makipagbulag sa imo. Wala ka na lang magdakot yan ni Kanye kag itasakaan sa kaso nga yun na kayo madutlag sila nga diba. Mariwa man sa mga kwarta, abay ko ba yung mga pigado lang nagkatango kung mga ginakapos sa pangita sa kabandanan. Eh hala, wala ka mong ginakapos para riho kung mga mga kwarta. Ati, eh laban, wala sila sa iyo, siguro kung mag-limandahan ay muna. Eh, sa saka ay kaso sila magawa, baka matutulad. Kaya, inyata, ganun sa salwala niya ng imo at ikipusoon, hindi mo sabi ko siya, ang mga dibdib na tako ang paligugma mo, ara ang anak mo, tadaan mo atensyon. Kaya ang imo negosyo, ay buhi, baka mo na madua. Sabay, uy, isla ang para maging patawa yung imo ng mga hula at ikipusoon. Sa una, mo lang naturo makasakya, masakit sa pagkisuono ko sa uli na ako mag-move on sa man ah. Ang manang advice ko sa iya tiyaya, mag-move on na lang siya. Tapos nagaan na kayo ayan na na natin. Gusto niya makasaan, iyan na lang ako. Decision. Ano, nag-warning na kayo mang dinas, nakita kayo mang dinas. At advance sa tibati, kaya kayo mang sisi sa August 20 ah.
9: At 20? August 20 na yun. Sige ah.
11: Okay, thank you, Tiyo.
9: Salamat. Ayan, maying agaman kay Sir Stephen Fanega. Pero sa ato mga lalaki, puro rason lang to ang ginikanan. Kung isa, mauyog na uyog man ang aton nga relasyon. Nakasala makita sa ato nasawa. Pero usually, kung sa ato mga lalaki, nagkakasala ka kung tuod, ano? Kung may kakulangan. Ang iniginapangita mo sa imo nga asawa daw nadula na bla o daw may kakulangan, especially when it comes to sex, ano? Sex sa amo nang una-una. Guro na mahambal nga mangita ko iba na, may medyo may asim ah. Hello, may nga ga. Oh, kompleto na. Oh, yes, Nora.
12: Ano lang ako, Stellar ah. Mahambal ko lang kay Stellar, sakto na may kakulangan, sagoko ko din pabayaan mo, yun mo kawaling mo. Kulang ka sa pahamok o naging sa tanahan kayo sa pag-atipan sa iya. Kaya muna nga, kasugti na lang siya kung tiin siya maano ko ang bata niya, mahampaan ka nga niya, sinasaulihi kung sa tama na siya nga edad. Kani kung matrangka siya sa imong makigulag, sa pusa na lang ang makigulag na lang sa iya, kay hindi na nga ano ang martir sa buong. Kung wala na siya sa pagkalangga, maya na ganit kaya kinagaparangka kaysa kadayon ko niya nga laupat. Na hindi ko niya kalangga, ihata na lang niya kaya luwaya na. Mula na siya, mayang aga na lang kay Ma'am Dina, kay Ma'am Dilsa, Ma'am Mary, sa girlfriend, kay Ma'am Gemma Pindon, kay Ma'am Mayora, kasi ata, kay Ma'am Mike, sa kay Sir Siopoy. Sa tanan na lang nga, OFW siya sa inyong community. Thank you, Tiyoy.
9: Salamat man kay Inday Nora. May pagkapiolo! May nga ganun na hidla, matasay mo. Sa mga mahilig sa kape, amat-amat na kamo bakal. Barato, manamit pa. Masustansya pa. Ano nga kape? Kapehin nyo. Nagapangirida ang bana nyo, asawa nyo, kapehin nyo. Nagapangirido, no, papehin nyo. Baka paminsar kayo, mayad sa kapehin nyo, kaya man 14-in-1 ini siya, nga herbal coffee. May sa kape niya collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may makarot, may ginseng, Mga kasama, may pinaging patamis pa ini isang stevia. Kag may sangkap pa ini nga non-dairy creamer. Nagabulig din ni pahubin, paliw sa mga balatian. Nagaparelax, nagapautay sa pulaw. Tilawin nyo na, kape, henyo, 14-in-1 herbal coffee. Babakan nyo sa mga suki nyo mga botika, kape, henyo! Hello, good morning.
13: Hello, Tayo. Good morning.
9: Oh, Nanay Rod! Rod, ako lo!
13: Malaygat ka, Stella. Ako niya malaygat ka, Stella. Why na siya kakulangan? Hindi ang laki. May kapol na siya.
9: Butakal.
13: Butakal. Butakal na iya. Natawa ko ay may isang kakulangan ng babae. Kompleto mo na siya. May kwartap na, nandaranon mo siya. Hindi ko iras ko niya ang ginikanan ko ay na wala na siya tayo ng daymay kung sige pa ng ginikanan ko ang labok sa iya. At may taktol din siya, mangita ka din siya sa iban ng kutahe. Kaya nang mismo nagubas mo nga pangabuhi, hindi ko ang babae ito ay sagisog pa. Kirid mga kirida ng mga amon ay sagisog pa. Ako kay Stila, pabayaan mo na lang siya kay Taulingin nga daw, hindi mo mampakta naman tanong Plarias, may araman na balik, may araman na hindi magbalik. Pero hindi ka na mag-asang kumabulaga din yung tango, mabalik pa kung ako sa inyo, pabayaan mo na lang, kaya hindi mo na naisyang laki sa ligupan. Eh, ulit din ang kaugalingan mo ba? Ngayuhab ng kaugalingan mo, baka mo, di praon mo sumayon, di mo pabayaan. So, nabuhi ka mo doon, may kwarta ka man, ano ka matahabukan mo man, lalaki ng hula sa inyo. Di ka man manuguro kung may kalalaki sa buhi mo. Mabot mo sa adlong may ano sa inyo, makatulupangod ng mga lalaki, may kwarta ka. Hindi na pagyalang gawin, hindi na ba ako, sir?
9: Wait, mga white kwarta ka rin, damo lalaki. Ikaw pa ay may kwarta ka?
13: Yan, yan. Ito ka, pangabugnay ako, sir. Ano, lagsun mo, lay lagsun ka man ako, pekasado ka mo, kabayibla. Ang nauna, mas kalibutan ko naman, kasi mo nauna, sinti. Kuhaan mo kami nagliyon mo siya eh.
9: Habi ko, pahiwit tayo, pahiwit eh. Baka may kwarta ka, oh.
13: May kwarta ka, huwag na ka problema sa adlo-adlo mo nga mo kung may kwarta ka, ang problema kung pigado ka.
9: Batod, no? Kung wala ka kwarta, kung wala kwarta na ka problema, kung damo kwarta, mas damo man problema nila, no?
13: Ano yung problema to? Laki na na, takaw ko laki, pinamit mo kwarta, tingnan ko kung di na kung bana mo man. Pakita mo di siya yung... Nilalaki ka, tanong ka, sumagalit siya mo. Kung dago lang kamubla, kung dugay mo, ay, nanachance lang, magbalik tayo ka mo. Palay ka paasta. Nakasin po, gayin mo lang dahil, kare, bas, tayuan mo, kaugalingon mo, pagwapa ka, labalaliwat, eh, parang, sa ulingad lang, makipaya ka, magwapa ng sawa, kung dato. Kasi hindi, hindi lang mo magbalik tayo, kikale palibog, ah.
9: Bakot ko, kung makita ka yan sa bana, wala yung bana mo, nang ginbulagan mo nga bana, kung makita ka yan sa bana mo subong, ano ayan, sa paminsar mo lang ha, pamatiyaga mo, ano ayan ihambal niya, sa kaugalingon niya, kung makita ya ka.
13: Hambot siya siya, ihambal niya.
9: Hindi, pasayin mo ko sa ito, sa iyo lang ba, anong pamatiyag mo nga, anong ihambal niya, kaya mas kilala mo ang bana mo, hindi ba na mong kilala. Tapos nakita ka sa bana mo, nagtulok sa iyo mo na. Ano ay han ang ginahambal na sa kaugalingo niya kung makita iya kasubong?
13: Reaction na buo kayo eh. Nagunan siguro kayo eh. Eh kung hindi ako na nakita kayo, nabakian niya pa lang. Galain na siya. Wala ba na? Reaction nila buo kayo eh. Sa muna, wala kong diyan. Asawa ka mo nga. Kaya may amunan mo. Yung mga tao kung huli ng pagmulso buo kayo eh. Hindi mo sa unang pag-usap, sa lili man. Okay, ako, ya, love ko naman na kabataan ko. Hindi na kanya ito problema. Na-explain ko sa kabataan ko. Kaya ito, ya, may pilatulang patuloy, bata, ya.
9: Pero nabuhay na lang. Bayan na tasay, eh. Chismes mo ang pakabuhit, bayan na. Tamakot ko lang kung niyang bayan. Damo ko na wakal na. Bayan na.
13: Kumabuhay, no? Sakto, bayan na sila. Ako na. Ah, pero muli ko sa'yo, mabayain. At kung buhit mo sa'yo, mabuhit ka. Alay mo, upas man. Oh, sige, nangaga sa tanan.
9: Salamat kay Nanay Rod. Parehas ang laiga niya. Stella, baging maging Nanay Rod ka. Maging ala Nanay Rod ka bala. Ah, nagtinunto ang bana, nangita sa sangmiling. Pangita ka naman sang Stellar, kung nagpamati ka, pangita ka sang miling sa kabuhi mo. Tata Red sa Tata Rez Banico sa may Hong Kong. Kamusta ka mo dala sa Hong Kong? Audie Royal sa may Madrid, Spain. Watching from Saudi Arabia, si Ma'am Ami Aguilar. Assalamu alaikum, Habibi. Bernie Erpalua, Ma'am Mercedita Almirante Mayangagaman. Hama ni Ma'am Margie Cubillas, ay Stellar, demanda mo. Hula tabla magbata ang kabit mismo. Demanda na yun. Aray, bininsya ka na yan. Happy weekend sa tanan. Ambali Mama Donna Aguayon Feldman. Mama Bernadette Cava, salamat. Bawhid lang, mga kay Marilu. Ambali Mama Alice Pride Rich. Irene Solano. Mayroon nga gantis kita magkato sa mga laygay-laygay. Mga kasama, oras sa launa 14. Ini nga time check, builog na. Nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rascate, 15 years bedridden.
15: For 15 years po kayo na
16: bedridden.
15: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
16: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Inom ako ng inom. Yung product na ganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
14: Life extension, vitamin D3. For longer life.
9: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed ini nga vitamin brand, and most prescribed vitamin brand, and numero uno ini nga ginasaligan nga brand ng vitamin D3 diri sa pungsod Pilipinas. Ang aton nga malaygay sa inyo, ang mga rekomendasyon sa mga medical doctors, pataasa ang vitamin D3 level sa inyo nga dugo para makabato ka mo sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay na cancer. Inom kita at least duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Yan ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag, aprobado ini ha, sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero uno, super vitamin and miracle vitamin ba ang gusto mo? Mag Life Extension Vitamin D3 ka na.
17: Tatak! RMN.
9: Duwa ka soft gel kada aga antes sa pagkatapos pamahaw. Amo nang recommended dira namo nang nami nga pag inom after meal, after pamahaw. Duwa ka soft gel ang imnon kag magingat sa peke. Tandaan dapat may tatak na LE ang ginabakal nyo na Life Extension Vitamin D3 kag para hindi ka mapikian. Ikadamo sa mga peke sumong no. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dira ka bakal para sigurado legit ina yan no. Kaya pwede ka pa maka-avail sang libre na medical consultation. Ang mga clinic, abren, Lunes, tubtub, Sabado, libre ang pagpakonsulta kaupo ng mga medical doctors. Pwede niyo mabisitahan sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo, kaya pinakabagoong branch, dira sa may San Miguel, Jordan, Guimaras.
17: Tatak!
7: RMN.
9: Para epektibong resulta, duwa ka soft gels ng Life Extension Vitamin D3 kada aga, kagkada gabi, mag-inom sa panglimpyo sa inyong kolon. Hindi na paghulata nga maging constipated pa kamo ining hindi regular nga pagpamuin. Inom ka mo sa super fiber kada gabi. Antis ka mo manyapon. Ini ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon kaga pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang inyong kolon kontra sa balatian nga cancer, especially ang kolon or colorectal cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuin agud hindi magtinerang higko sa aton nga kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton nga immune system kag pagtugas ang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong kolon pagi sa dlawadlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag produkto di kalidad sang Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. Available din yan sa mga suki nyong mga botika. Ari na, laygay na kita, may pagkapyolo. Unauntan laygay ni Peg may kapyolo. Kung kasuhan mo, mapreso siya. Feeling balos pero hindi Japon na mag-an ang buot mo. There's a saying, if it's too tight, let it go. If uraro problem lang, or if uraro problems lang ginabasihan mo, amo pa na ang rason nga mahook ka dira. Focus ka kung paano mo mapalipay o mapahappy ang self mo, kagang bata mo, until makadecide ka na nga you don't need him anymore. Digto mo ma-feel nga enlightenment sa imo nga heart. Forgive and forget. Ika nga, pero may mga babae ganyan nga, hindi ah, ipakigbato ko gini ah, hindi ko magpapasugot na makanto sa kirida. Pakigbata ko gina ako nga bala. Hello, may nga ka.
18: Magatang.
9: Oh, papamiling.
18: Nandit mo niya lang ba?
9: Ha? Ano?
18: Nandit mo niya lang ba?
9: Eh, papamiling mo?
18: Oo, yan eh. Malaygay sa to ah. Eh, siya may harap mo isang asawa nga napabagaan labanan na. Masikunan siya may palaraga mula.
9: Oo, iban nga mga baan. Mga may iban yung asawa. Balaan nila may kirida ang banan, lapabayaan nila. Mga way, pliba, basta puli ka lang din si Balaya.
18: De, totoo din man. Kaya, bramo, sa taas mga part yung may magkwarta mo. Kaya, basigin, kulang siya sa tipan sa banan. Ito yung kirida ito, na puro pangapi. Ito, basigin, mayo sa magrinyo. Pag aboto, kina, ati pa na mayo.
9: Base?
18: So, sa party mo sa... Ato, hindi man tayo mimindihan. Kaya ito doon, kung ganun tayo, may makikita sa una mo. O, tayo pagkabot sa awa tayo, ati pa na sa awa tayo, doon bilang kompetensya mo na mo.
9: Oo.
18: Kompetensya ay mayo, bla. Wapa ka, bla. Para mabalik ang bana mo. So, may bilang kung mo ang bana mo, bilang bana mo, kaya. May pagkatipan, may pagkalangga. Hindi nga giga mo, tampaon mo. Kung na eh, dugang yung lasahin mo.
9: Kaya may iban abi, okay. May iban abi nga kung mga may mga pera, may mga kwarta na sila, mas ginasamba nila, mas ginadyos nila ang kwarta, abi nila, ang kwarta ang nagapalipay sa relasyon, pero sala eh. Ang simple-simple na mapalipay, ganyan, simple lang, hambal mo mapalipay yung sa relasyon. No, at ipanama yun, pagpalangga, ang inyong atahom, taway, kapag-istoryahanay, kagang healthy sex life, di ba? Amo man lang na, kasimple, mapalipay yung sa relasyon.
18: Ang kwarta na yan, hindi na yan magpalipay, itudos tao ah. Ang pagpalangga mo yan, mapakalipay, bana mo, patipan mo. Hindi nga, kwarta, bao na gani. Kaya yan, hindi nanglano naman kwarta kung lahat ang kwarta mo.
9: Yung kwarta yan, daw spice na lang niya. Add-on na lang na sa inyong relasyon. Te, mas mayo kung mayo relasyon nyo, kung may kwarta, magkag may kwarta pa, di extra na. Kung di inyo gusto magkanto, maglagaw, magabulubakasyon, o mahimo nyo na. Pero ang focus, ang main dira, ang inyong relasyon, ang inyong ginahorma dira, di ba?
18: Pagpiran mo yan, mga balas. Kung naman sa isang kape, hindi nga. Sige, ang taas mong gulo mo, kung kaya kaya, mangranon ka, imo ba na, hindi mo na mangranon. Kaya daw, ang pride yung ba na mo, daw na kwanto kay daw ginapakanubosan ng mamay mo, manabla.
9: Dumduman ko sa una. Dumduman ko sa una, magpungko ko sa balay. Balay sang iban?
18: Oo.
9: Grabe, pagpungko mo palang, ara na, tagaan ka sang bimpo. Pagpungko mo palang, pagpungko mo daw, magkakabimpo. Pagkatagbimpo, yalsa pantil mo sa may pulungkuan nga gamay, kwaon ang imong sapatos. Pati midyas mo, kwaon. Tapos, medyo nagkakabimpo. Gaan ka na yun, kape o kung tubig na. Ang mga grabe nga pag-atipan o hari ba?
18: Ngayon, pitinisya mo na mo, grida mo, hindi mo kuno na. Uy, kung nabla, kahit mabalik ngayon kung yung bana mo. Bata, hindi ka bayaan yung damo ko. Damo siyang lalaki nga iyak rida, sobrang na puro bilog. Kaya ni Boss Minta, pagbalik sa gawa ya.
9: Kung kisa, be, tuod ang mga lalaki, be, ang mga lalaki, be, hidlaw. Hidlaw, blas ang una nga ginahimo nyo na hidlaw, di ba? Parehas ang kaya rin, kapaligo ang asawa. Dugay-dugay, abrihan sa at kapaligo sa banyo. Dugay-dugay, ara ka dati, pagka tindog-tindog ka, o may ginahimo ka, kulpi na lang abrihan ni Mrs. mo ang puwertaan sa banyo, nagkapaligo niya, psst, di mano ka pa da, lakat na di. Yung mga amuna, bla, no? Mga, ha? Sa dahil ito? Oh, salot ko na ba, salot ko na? Bis ka na pang laba, apoy mo. Bis ka na pang laba, apoy mo yung labada, masalot ko sa banyo mo.
18: Maraan dahil hindi mo kumaludan sa sikto ay manguan.
9: Mga sunlog-sunlog na, no? Mga sunlog-sunlog painiton ka lang at... Gabal mo lang. Are man lang galing. Kung mag-amo na pili, mag-amo ba ng ara man lang galing, mangita pa ko iban?
18: Hindi ka magpidalon, ka pababaw la, para nga, hindi ka ma... Ay, ito. Ang putante nga, makitaan mo kung din siya na namian. Din siya may ina. Para balikan niya ka.
9: May ginaplano ko pa pang miling. Basi dasong tuig ko ni Himuon. Kay plano ko ni ikaw, kaberting kag si Tatay Insyong. Di ba? Tapos ako, mahimo tasang... kumpanya, no daw, kumpanya siya, kaga kita matudlo sa mga babae para hindi sila, para hindi mangiridang ilang ang mga bana.
18: Para ma-satisfy sila ang bana nila.
9: Kita matutor, matudlo sila nga dapat, amuning himuon mo ka bana mo, o sampulan ta. Para hindi mangirida si banahon mo, amuning himuon mo aga pa lang.
18: Oh, pamahalaan mo, maluruan mo, pagkakadapo ito, matagpulangga ba sa bata mo?
9: Kung nag-inaway ka mo, nag-paisanay ka mo, huba panty mo, haboy sa tsura niya, wapa! Gano'n nga pamangkot ni kung tagaan tas ang permit ni Mayor Raisa train niya sa aton nga negosyo ni. Basi, hindi kita kagawad permit, bla? Damo guro ma-enroll, no? No? Para hindi mangirida, bana nyo, sulod eh, enroll ka mo di samon. Tudloan ka mo namon sa mga diskarte, tudloan ka mo namon sa mga pamaagi para magpilit si banahon nyo sinyo.
18: Hindi lang pangilawas ang kwangin ang nang kundi may pagka-plangga. Kaya itong katipan sa bana mo, pindin niya ay mayo mangirida na.
9: Paano mayo? Paano yung sakto nga pag lips to lips sa bana mo? Na, no? Anong pinaka-mayo nga pagpang-os kay banahon mo nga mga turong-turong mataya?
18: Oo, hindi nga mangita si Banda.
9: Te, maintra ka?
18: Kadaka mo.
9: Ha? Maintra ka?
18: Pwede man.
9: Hindi sa pamunit, boss.
18: Pwede man.
9: Hindi sa pamunit, boss. Ano man?
18: Tiwain mo na paon?
9: Oh, maintra, pwede man. Gawururo sa maintra. Pamunit ako niya gina-istorya sa buong nano ka man?
18: Hindi pamunit man yan, no? Tuling kuminta.
9: Napalabatian mo lang to mga idea ko, maka-intra ka na sa negosyo ko man. Yahururus ako, pwede man, intra ko. Bas na yun, bas na yun.
16: Iwan na paon, namuhita ko na paon ka ron.
9: Mga ngayo, tapaon to eh.
16: Iwan na paon ron, kaya napanginistro ko po. Ay, di anak na ito sa mga ayo to.
9: Ngayon, ngayon lang tayo. Oh, yeah. Grabe ka mo, dinalo ka. Kung hindi ito pagtagaan paon, ihaboy, tatanan niya paon sa suba to.
16: Hindi na, makita ko na paon ko ron, mayara ko di.
9: Mayara na, ikaw pa.
16: Kung wala ko sa ito. Mayara, chinda na ko. Pabos mo na, pabuhay.
9: Mayara na, buhay pa na. Sige. Ulit na ron ah. Bili ni mo butite kumera. Ah. Bili ng butite.
16: Ano log tag lang ma? Log tag lang kay ano ko bulagan ko noon din din eh. So malaki na doon. Kung pipinsa eh, Rida.
9: Naan, pakipabalo mo ganda kay Rida nga. Ang among kirida ka arang imong lugar pero akon lugar akon ina bana hindi mo na maagaw bana ako sa ako na bisan mag inano pa
16: among ana ang gagi hindi sero daw ga
9: eh
16: bantayan dino mulaga
9: bantayan ang higot basi utdo nyang higot pla. Basi mo utdo nyang higot da.
16: Hindi na, ha? Yeah. Hindi pa yan, ha? Namati pa. Nakalikap lang siya.
9: Ha?
16: Pang?
9: Ano?
16: Nakalikap lang siya. Doon to, tatlo.

0: Sige, baba umili ka. Mahay na nga pag sa alom na sa tita.
1: Okay.
0: Oh, yan manggali si Papang Menimbo titi. Mga gaga, Sir Stephen Finega, Nanay Flory Kahilig, Ma'am Melanie Harjolin. Uy, congratulations sa Ma'am Melanie. Grabe ang mga taga-wit ba? So, grabe, mechanical engineer to. No, rank number one. Congratulations sa Western Institute of Technology. Russell Pastera, mga gaga, T.I. Punch, and good morning. Sa tanan nga, Hibians, tama ba? Hibians Frasority Pototan Chapter. Watching from London. Mahayad-ayad gid nga ga sa mga taga sa mga Hibians Frasority Pototan Chapter watching here sa may London. Salamat gid si Sir Magic. Kay Ma'am Lor, Sir Magic 42 ang size. Ma'am Bernadette Cava, there's a saying tiyo yan ba ni Ma'am Bernadette Cava, no woman can seduce a happy man. Oh, that's a nice saying. I agree. No woman can seduce a happy husband. Basta malipayin ang bana, biskan, ano po mga tintar dira. No? Malalbana ay hindi ko dahil. Malipayon ako sa akon nga asawa, nga mangita pa ko sang iban. That's a good saying. I'll keep that close to my heart. No woman can seduce a happy husband. Naka-experience na ba, Ma'am Bernadette? Si kay Banahon? And that was your motto? Laigay ko lang, tiyoy, hambali nanay Lorna. Laigay ko, tiyoy, i-fight mo. No, Stellar, i-fight mo ang rights ang imo nga anak. I-fight mo kung ikaw ang legal wife. Ang sakit sa dughan soon will be healed. Enjoy your life. Aba, very optimistic. Morning to you. Tamiyaw ko lang kay Tatay Ensyong, kay Berting, kagawad Noel Coscoluela. Diyan magtanong ang aton nga mga Radyo Manibela drivers na katutok man. Ang mga grab car taxi drivers na. Grab car drivers, sorry. Salamat sa inyo si John Mark Alumbro. Bao na hidlaman kita boses ni Inday Nora kag Marilu isa pagit si Tatiyay sa Haliway. Nanay Bebot, diin ka na. But gani kay Nanay Bebot, diin na sa... Snooki Galon, may ngaga, yoy ginakuri kat guro ni Nairod si Tatay Milingay. Akurikat. Kurinat. Anong kurinat? Akurinat. Okay. Ginakurinat guro ni Nairod si Tatay Miling sa hita. Do ginakusi. Sir Johnny Figuero. Good morning, Sir Johnny. May nga ka, Sir Johnny Figuero, dira sa may Iloilo Terminal Market. Basta ganing mag-online na si Sir Johnny Figuero, sigurado na ining abri na ang Iloilo Terminal Market and abri na ang Figuero Meat Shop. Basta abri na, pwede na kamukha pamasyar na. Sabado subong, sweldo na sang iban. Pwede na kapuka pangumprada sa Figuero Meat Shop para sa karning baboy, karning baka nyo, pang negosyo o pang konsumo. Mas maini ang tingob-tingob nga bakal. Mas makatipid ka mo. Kumpara sa adlaw-adlaw, mabakal ka kilo-kilo, bakal ka na sa talipapa o sa tinda kilo-kilo, sa plate pa lang, perdi ka. Yeah, pero kung tingbon mo, bakal mo, mas dako ang discount mo ni kay Sir Johnny Figuero. No, try nyo para press ka ang karning baboy, karning baka. Sa may Iloilo Terminal Market, pagsulod nyo, kanto ka sa wala da yun, no, pawala ka da yun. Kita mo na ta, tatlong stall eh. Tatlo ba o apat? Lapad din yung stall, Figuero Meat Shop, mangkot ka lang da. Tudlo ka da kay Sir Johnny Figuero. Paone damog. Mas mayot iyo'y, kung mamunit ka mo, ang ipaon nyo damog. Para ang mahulik nyo, baboy. Kami nice ay pagkapyo lang ni David Law kasi mapang mo. Paone damog ah, para maulik mo baboy. Very good Thundercats kagid niya. Salamat si Imo. May pagkapyolo. Sir Romeo Manay Jr., Buds Jr., mayingaga. Sir Ruter Infante, Sir Kim Ivon Ferrares, mayingaga. Si Sir Noel Jimenea, Sir Gilfred Dionio, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusa, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe, Pedre Goso, Andaya, Sir Shokoy Shokokoy. Salamat, salamat. Ma'am Jenny Helyorina, Mama Gemma Pendon, mayang aga sa inyo. Thank you for... Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, mayad ayad gid nga aga sa inyo. Betty Namo, salamat gid. David Pilagbitamyaw, si Kap Ronnie Paguntalan sa Pararasurtig Bawan, kay Turbo Mateo sa Molo, nagitamyaw si Gold Star. Andre Canonicato, avid listener gid na sila Tiyoy. Thank you, Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you gid. Why pa ka mo balita kung ano oras ang ampang ni Alex Yala? Alaw na 35, ini nga time check. Doon sa ito ang sang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo ba mangustin, guyabano, plus malunggay ha? Para sa mas babaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Maginom NANS Herbal Capsule Super Plus. Inang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. And nagabulig din ng NANS Super Plus sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available na sa mga butika sa bilog na isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyona ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilian NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Available po ito sa mga suki ng mga butika sa bilog na isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Kaga sa mga mamunit karon no, balon kamo NANS Liniment Oil nami ini nga ibalon ninyo samtang nagapamunit kamo kay base may mga lamok, may mga sapat-sapat no, banyo siyang inay anay inyong mga kabataan sang NANS Liniment Oil para hindi sila pagkagtonsang lamok, para layo sila sa dengue, hindi lang para sa pranakit sang kalawasan ninyo, para sa inyong napinapit kag napalisar nga kugatan, mga buni apapalipunga lanag ninyong mga arikis, bungang balhas ninyo napilasan kamo, manabaw man o madalom, bubuo lang sang NANS Liniment Oil, kaya niya patugunon kagpaayuhon ang inyong mga pilas. NANS Liniment Oil ang ginasaligan. Basta ka para nakita kalawasan, hindi kita anay sagay inom sa mga pain reliever ha. Kung madala man na sa balanyos na hindi mapilit, para sa NANS Liniment Oil, banyos-manyos na lang kamo. May pain reliever ka na, may insect repellent ka pa. Alaw na 37, tamyaw naton si, uy, si Mayora, nakabugtaw si Mayora. Hello, Mayora! Kay Angel May Lucenio. Kay Den Pahilagaw. Thank you. Nagapamati man sa aton si Bing Piliano, Ami Aguilar, si Ma'am Donna Aguayon Feldman, si Alden Sueta, no, si Ma'am Lani sa may South Korea, si Sir Jespal, si Ma'am Adele sa may Pungsod, Japan. Salamat, salamat, salamat gid. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ng mga Pilyora and Pudena family. Kay Mariela Lucheng, belated happy birthday. Liza Hablado. Buds Jr. Salamat, Madam Island Design Paraico. Si Ray Reyes and Jean Fontiveros. Thank you, sir, sa mga messages ninyo. Nagapamati man sa ito, si Tatay Rudy Vicentino sa San Miguel. Langga, good morning, man. Si Ma'am Bernadette Labes Peson. Kag si Ma'am Gladys Peson. Thank you. Nagapamati man sa ito, nagsunod sa itong programa, si Maytong. Salamat, Maytong. Coach Steve Deximo. Sino pa ning sa dalo? Betch Paranpan. Ayan si Gina. Yes, yoy, good morning. Si Mayora. Hello, Mayora. We miss you, Mayora. Si Roque Binya Salute. Si Plata naton kung sino ning mga naga-birthday. Pero bala ko ang fiesta subong na sa may Barrio Obrero. No, subong ang fiesta. Petsa 15 sa may Barrio Obrero. So sa mga mamiesta da, kadto na kamo ah. Dira sa Barrio Obrero karon fiesta. And boss nga adlaw, Sabado, fiesta naman sa may Kalumpang Molo. Gusto naton patamyawon sang happy birthday si Isidro Arceta taga ano ni taga Lambunaw. No, team Pepong gini. Happy birthday, Sir Isidro Arceta. Si Lorna Hembre Bueno, happy birthday man. Jap Robado, happy birthday kay Chris Piavia. Kay So Yen, Saloy Bantige. Dalingi, datamyo, tanay. Happy birthday. I-copy paste ko na lang. Natamyo na itong mga may birthday segundo linggo na. Yeah. Si Renelyn Hubiera Pama. Happy birthday man. Today was August 15. Si Jean Domicena Galeto. Happy birthday. Sa tanan-tanan, yung nagasaulog sa Ilacadlawan, Subong. August 15. Mali pa yun, yun ang birthday nyo, no? Kahit tukod na tupa sa Pizza 15, swildo. Amo niyang budlay ang birthday mo, Pizza 15? Kaya hindi ka hambal, hindi ka pwede ka hambal niya, pre. Why ko handa? Paano why ka handa kay swildo? Budlay man nga birthday. Pizza 15, tumupa agad sa swildo. Hindi nga sila yung pre, pasensya agad, why ko handa? Bow, ulo mo, bala mo swildo. Why ka handa? Ulo mo! Alam na 40, mabasa kita mga kasama sang isa ka kwento ng buhay ng isang tatay, no? Duwa ni tanay pero isa honta lang. Kaya mapreparar na kita para sa ato nga fishing tournament, no? Karon open kids category karon sa alas 6 dapat ara na kamo ha. Temprano pa alas 6 tipon-tipon na kita, ilabi na gid sa mga wala pa makaparegister. Sa mga pa makaparegister okay lang kahit may mga number na kamo. Sa mga wala makaparehistro, turo tempranuhan nyo pa para makaparehistro kamo para sa kids category. So buluban tayo naton. Sa hindi makatambong, well i-broadcast live man ini sa ating Facebook page. Mga kasama, isang kwento ng buhay.
1: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpamikasog, paglaom, pagbangon o kung paghimusol, Pioy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod na pamatian kagpagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ino nga pahibalo ginagulong sa inyo ni WVSU intern Berlin Berdan.
0: Kwento ng buhay. Atong inistoryahan din sa programa Isugid kay Tiyoy. Kung may problema, kwento ng buhay, may sex problem, o may kwentong kababalaghan, o may gusto ko lang gusto ibahagi o i-share sa atong mga kauturan, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi bilog na kalibutan, hindi maguyahuya nga, Isugid kay Tiyoy. Kung may problema man sa inyong barangay, basta hindi lang mga utang-utang ha. Kay Budlayan, tadama gano sa utang-utang. May mga problema ka mo sa inyo barangay, kay kagawad ninyo, kay kapitan ninyo, sa kasilingan ninyo, sa mga dalan, sa kuryente ninyo, sa basura, sa baha, sa kasapatan, sa mga wasa.

mother and father sa iyang bata. Kaya timprano pa nagtaliwan ang iyang asawa, pero mas pinili niya nga hindi na mag-asawa. No, mas pinili niya nga tipanon ang iya nga kabataan. Ang kwento ni ni Tatay Canor. Tago na to si Tatay Canor. Si Tatay Canor, no, listener tani, adiri sa programa, ginlain ang nato ng ngalan, kido huyay na huya gin siya. Ngay butangan tuto niya, pero aray sa nag-view sa subong. Si Tatay Canor, kilala ini siya kuno, nga madiskarte, kaga malipayon nga klase nga amay. Nadamo na sa diskarte, pero hindi ang negative nga klase nga diskarte. Ya. Kaga malipayon kuno siya, biskan na single siya, biskan na balo na siya, pero lipay man sa gyapo, malipayon ini siya, na binigit sa iya mga kabataan. Isa kadlaw, may bata ini siya, ngalan niya si Jason. Isa kadlaw kuno, nagadali-dali ining bata niya nga si Jason. Kay daw malate na, no, malate sa eskwelahan. Ano niya nga bata niya daw, grade 7 o grade 8 bala, ang iya nga bata. So nagadali-dali siya nga maghalin sa balay. Sila niya kay tatay, dali tay, kay malate ako. Why na nag pamahaw ang bata niya, kay malate ako no. Pero antes sa maglakat si ang bata ni Tatay Canor, antes sa maglakat may ginduhol, no, may ginduhol si Tatay Canor sa iya. An inaka daw balon, no, balon sa eskwelahan. Pero hindi makita kay daw nabalot sa saging, dahon sang saging kuno, kagin higtan niya. Inhambal niya sa bata niya, nak, hindi mo pag-abrihan ini, ha? Hindi mo git pag-abrihan ini. Hulaton mo ang ipanyaga, ang lunch break ninyo. Kag amulan na ang tiyon nga abrihan mo ini. May ginbutang kuda nga sikreto, nga pampaswerte, no? Ginbutang kuda, basta importante, pampaswerte, may ginbutang kuda nga pampaswerte sa imo nga pagtuon. Sa liwat, hindi mo git pag-abrihan. Ang mani tatay ka, liwat-liwat, hindi mo git pag-abrihan. Antes, hindi mo pag-abrihan. Antes panyaga. Kung panyaga, dira mo abrihan sa lunch break mo, kay may ginbutang ko na pampabuinas. Na Jason, sa imo nga pag-eskwila. Na istorya na ini, isang bata ya ko no, siya. So excited ko no naglakat si Jason. Yung grabe ba, first time nga may baon ko sa bunga aga ba? Ano ay han ini? So ginbutang ko no ni bata niya sa iyang napsak sa bag niya. Sa pag-abot sang lunch break ko o ang tagpalanyaga. Balan nyo man sa element sa may high school or elementary, basta mag-lunch break ka mo, tipon-tipon ka mo ni. No, mga classmates o best friends mo, ang iba na iga, pakumparahay sa balon. Ano balon da? May spam ka da? Ari hotdog ako no? Pambuganay ni. Basta elementary o high school, di ba? Pambuganay ini isang balon. Pag-abot sa tagpalanyaga, proud ko no, ginabrihan sa iyang bata nga si Jason. Upod ang iyang mga classmates, no, ang iyang balon, maano ayhan ini nga pampabuinas ni tatay sa ko. Pag-abri niya sa puto sa saging, daw nakibot inong bata niya. Nakibot ang bata niya, kaya nga puros papel ang nakabutang. Kag may isa ka panid nga papel na nakabutang sa babaw, kaga nakasulat, no, may nakasulat nga aral all caps dako nga mga letra. Sa sulat nakabutang, sa balunan na pag-abri ang balunan may nakita sa sulat. Hamya nak, pasinsya na, no? Nalipat ko kag ina magluto sang aton nga sudan. Kay man ara sa rep nakabutang. Galing ang rep ara sa iping balay ta, sarado pa balay nila ko hindi ko makuot to ang aton nga sulod anon tani pamahaw o panyaga. Pero hindi ka magkabalaka na ka, may kaupod ina sa idalom sang balunan, may ara ko da ginbakal ang iginbutang nga 100 pesos.

0: bili ka na, bakal ka na lang sang manamit nga sudan. Kag tandaan mo ha, mag-eskwela gid sang Mayo. Love, Tatay. Ang mga classmates ko na nagkaladlaw ang mga classmates ni Jason. Pero imbis nga mahuya ko nung iyang bata, imbis nga mahuya, ano ka ba, huya sa ang bata, doon nagkadlaw pa ini siya, kagagin ipakita ya pa ini ang sulat ni tatay niya no, sa mga classmates niya. Saga pagbasa sa mga classmates niya, doon nagkadlaw man kuno ang mga classmates niya. And syempre, sa 100 pesos, damo ni mabakal ko nga high school ka. Elementary o high school, damo ka ni mabakal nga sudaan. Kag daw, makita ko no ni Jason sa mga tsura sa mga classmates niya. Nga, way na huya, way, hindi cornium niya, nga mayo pa si tatay mo, no? Mayo pa si papa mo, may mga baon sa simo nga, mga full of surprises. So, sa ini nga kwento ni Tatay Kanor, nakakataba ng puso, no? Aton, termi naton ginasiling sa kabataan, nga pigado, wala gidabalo, no? No, di, kung isa may dalit-diskarte, may mga surpresa man, para ma-encourage man naton aton mga kabataan, no, sa ilang pag-eskwela. So, ang story, na the moral of the story, o ang mapupulutan na naton ng aral ining kwento ni Tatay Kanor, nga hindi kinahanglan eh, na hindi kinahanglan nga perpekto kita nga mga ginikanan. Kung kisa, ang mga kakulangan natin, kung mangitaan natin isang medyos, a positive, turning a negative into a positive. Kaya siya, nalipatan niya nga ang ilang sulod-anon, iginapa-ref lang gali ni Tatay Kanor sa piyak balay, kay why sila ref? Tanong mo kaaga pa, tulog pa ang iping balay, why niya makuha? Pero imbis niya mag-muyayaw sa, imbis niya magpagot sa, imbis niya ipaupok niya sa bata niya ang kaakig niya, imbis niya pagutman niya ang bata niya, no, may napaminsar sa nga diskarte, kapati siguro gakadlaw, na nagalao man, ay hanin yung balon, kung balon yung luto ni tatay man, no? Wala gito balon, pero may 100 pesos, no? O kisa, mahambal kita nga, we have to learn to turn the negative into a positive, to turn the problem into a solution. And amun yung mga kwento, mga small stories, ano? Mga nakaka-inspire ng mga ginikanan. Nga hindi lang sa mga barkada o hindi lang sa mga miga o mga deliskartehan ng mga babae, nila ginapagawa ang ilang mga diskarte. Kung hindi pati sila mga bata, nga mahambal kita nga maklose pagid, ano? Maging mas malapit paguro ang bata sa iya nga tatay, sa mga ginapanghimo ni tatay, full of surprises, di po ba? Yan, mga kasama, ang kwento ng buhay ni Tatay Kanor.
1: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagda sa gilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Mga kasama, basta may kwento ka, may gusto ka isugid kay Tiyoy, bira nga bira. Hindi magkahuya-huya, hindi magkakulba. Kung isugid mo kay Tiyoy, kahit ang kasangga mo, Tiyoy Pancho. Hasta din na ako niya pagpakalagad, kaya mapipreparar kita dito sa Maymbolia Deli. Para sa ato nga RMN, IFM, and Counselor Malabor Fishing Tournament. Subungan daw sa Sabado, Petsa 15, Kids Category. Walang registration fee, walang bayad, pero importante makaparegister ka para matagaan ka sang number. Kita ay kita, temprano pala sa isa. Ba, walang tulugan na naman si Tiyo. Ini daw alpiporoy naman ko, wahing tulugay. Pero sige lang ha, sa ikakuunlad ng bayan, ikakasaya ng taong bayan. Puros puso. Serbisyo publiko lamang. Salamat, Ma'am Rona, mahandukon yung tanan-tanan. Yung mga nag-like, mga nag-share, mga nag-follow, mga nag-view. sa YouTube. RMN apps naton sa mga namati sa aton kag diri sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo. Basta balita kag impormasyon na kinanglan kag maasa saligan RMN Iloilo lang.
2: Tatak.
0: Tutok lang sa ating Facebook page na binigit sa ating mga OFWs kaya karon ang i-live nato ng fishing tournament dira sa bahin sang Molye Deli sa may Rizal Lapus. Last batch greetings, Mama Rona Mahandukon. Hello, hello, hello. Magdalena Ganizera. And kung wala akong matamyo, pasensya gid kay kulabo ng aton oras. Okay, tanay naman kita. Buwas gad daw mga kasama sa programa isugid kay Tiyoy and Patrol 774.
2: Tatak RMN.
0: Alauna 54 hasta din ang aking pagpangalagad kita kids tomorrow and happy weekend na. Have a beautiful weekend everybody. Ciao.

0: suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Tun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng tayo, Jessic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might VCO. Ang VCO. You might D3.
7: Mas magabuti ka.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
10: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better, live better.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Sample Plus Gold.
13: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Goodbye.

0: Kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako ganay sa Abigail Luzon sa estudyante. Da problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong kanami sa akong paminsara.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: This time check is brought to you by Biogesic.
7: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Nuts! Herbal Capsule!
12: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
11: Nuts Herbal Capsule!
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
11: Mabakal sa mga butika!
8: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing!
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka ang butika.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by iBerry.
2: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil no. Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: D3Bio.
19: O, si Karen, kadamo kids ang akon hair fall at hindi manami ako na putis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
11: D3Bio.
2: Ang D3 ng may Visio.
11: Ang Visio
2: ng may D3.
11: Pagkakas mga butika.
5: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
10: Sa Pilipinas, pwede inay magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
20: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa, paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
21: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyong ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: D3 Bio!
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio! Ang D3! You may Vizio! Ang Vizio! You may D3! Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Bangong kumakablum. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina'n ay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Gamay Vizio! Ang Vizio! Gamay D3! Mamakal, sumanguti ka.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, da COVID ang pangliwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. History Pio.

0: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may G3. Matatas, makabuti ka.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, pangang amoy kulog, sa
5: pangon Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
0: Sampon Plus Cold.
6: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sampon Plus Cold.
7: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
7: pinahusa.
0: Sampon Plus Cold.
7: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas.
0: At gaganda ka pa.
7: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
0: Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
2: Mighty C, labaka sa mga butika.
5: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ii sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imong ulo?
16: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imong brain kag sa iban nga parte sang imong lawas.
15: Muna gani nga kinangangigili nila ya Doc, magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
16: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Megaman Herbal Capsule.
14: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Kasi Jovin, dubragit kataas ang ako niyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: Para sa matilong na dugo,
4: GTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: GTX 500.
3: GTX 500
4: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tatilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: GTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: GTX 500.
5: Ako glisikala, taga kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kunundi. Ay enbi kuya fly kamahal. Nagsistring kusag ay biri. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
6: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni Kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
11: Oo, sir. May rheumatic heart sa may distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa siya sir ng inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Naku, may diyang patang salamat.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga magabuti ka. Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May sis ko sa ovary, 3 cm, na gali.
1: Try ko gig inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gig ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rites ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sang computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS Sample Plus Gold.
10: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santone Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
0: Santone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
12: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS.
0: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
16: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
0: Sample Plus Gold, mabaka sa mga butika. GTX 500.
17: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako ni UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
18: Sis, kadlo ka pila ka mag-inom
17: sa
18: GTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
18: Subong kamusta?
17: Oy na, halin sa nalay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
0: GTX 500.
4: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
20: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
19: Yan ang lola ko.
20: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
18: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Importante mga Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
24: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need the correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Non-Liniment Oil.
25: Kaspan? Wala problema.
22: Non-Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
25: Non-Liniment Oil.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
31: ACS. Life Extension Vitamin D3.
32: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
33: Evergreen Herbal Capsule.
34: Ako si May Nano.
35: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
34: Oo, oh, tumar ko Ibirecream. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecream Capsule kay Bitimo kayo.
33: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
36: TTX 500 Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
37: Pero pila na may mo sugar?
36: 136 na lang. Naamini dyan kaya akong tulog sa TTX 500.
33: TTX 500.
38: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
39: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3, tunay, natural, at original.
40: Tay, kising ba po kayo?
20: Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby. Pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya.
40: Tulog na po ako, tay.
20: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
18: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlogan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito. Mosquito Repellent Lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inisuking ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worse this, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Samsung Plus Cold.
8: Ako si Roy, tangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Samsung Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Samsung Plus Cold.
9: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
9: pinahusay.
7: Samsung Plus Cold. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Katapusan na ang hirit sa Mabuhos Blowout Sale. Bantayan liwat ini sa palabutong nga Agosto 15 tutob 16 sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigulan ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob 16 sa East 2026 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
3: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita.
5: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
9: Ako gali si Carla taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor ipa ang pera na ko nung ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking mga butika.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: The Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by Tear Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by iBerry.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon, cellphone?
2: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipo ang pera na kunundi. Ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunong sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, fab, car, pamukong makablum, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng charm.
9: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdog kumakablum sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunundi. Ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga.
15: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Tagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Tri-Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi kurap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Driver, kabala ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
11: Budlay na gilang akun mata kong gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ng mga suking butika.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka-blue sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
14: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuton nga Agosto 15 tutob 16 sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigunulan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob 16 sa East 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
3: Ako Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ni, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
5: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-blue, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
12: Charm, Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G. Dons Herbal Capsule.
14: Ate,
13: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and Joe mama na partner? Partner, basing na batyagan mo ngay na. Liver cirrhosis?
14: Non Herbal Capsule.
13: Ano gid balang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
14: Of course.
13: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
14: Oo,
13: ate gwapo.
14: Nons Herbal Capsule.
13: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Nons Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oak, vitamin E,
14: rowers yes,
13: garlic,
14: mushroom
13: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
14: Nons Herbal Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Make-a-ma, Herbal Capsule.
13: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
14: Make-a-ma, Herbal Capsule.
13: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
14: Sus, wala problema, partner.
13: Maidiyahan na iya nga mag-baskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
14: Mega-ma, Herbal Capsule.
13: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mag nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka din mahuyan kay partner mo.
14: Megaman Herbal Capsule.
13: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
14: maca,
13: honey goat weed, kag tungkat ali, gayara sa
14: Megaman.
13: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
14: Megaman Herbal Capsule.
13: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
14: Megaman. Megaman Herbal Capsule.
13: Yara lang sa mga butika.
14: Nons Liniment Oil.
13: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
14: Nons Liniment Oil.
13: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imo nga scalp kan isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nons Liniment Oil ang imo duwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
14: Nons Liniment Oil.
13: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nons Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man nga mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
14: Nons Liniment Oil.
13: Ginakuha ang tanang mga pananakit sa lawas. Number 1 nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
14: Nons Nuns Liniment Oil.
13: Pain reliever na. Mosquito repellent pa. Mabakal. Sa mga butika.
14: Nuns Corn Coffee.
13: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
14: Nuns Corn Coffee.
13: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasobraan sang caffeine.
14: Nuns Corn Coffee.
13: Kung magsigisigi na, partner, basibla kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
14: Nuns Corn Coffee.
13: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
14: Nuns Corn Coffee.
13: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
14: Nuns Corn Coffee.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Remind
13: Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
14: Remind Herbal Capsule.
13: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
14: Remind Herbal Capsule.
13: Also available
14: Remind Choco Mix.
13: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
14: Remind Choco Mix.
13: Mega Man.
14: Cold Coffee Mix.
13: Yari ng kape para sa matuntun ud nga mga lalaki.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Indi gid mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling, bye-bye and I love you all.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
6: Iberry, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Iberry.
1: Sample Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si baby, masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Berselda Karumayan.
11: Ako si Jovin Lara.
12: Si Rose Kaparangan.
13: Maher mo yun na agisan do.
11: Babsing Vietingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Nagayong mamatya ko.
15: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
16: Epektibo ini kaayo.
17: Grabe gani ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Redbell. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa natin ka. TTX 500.
19: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kaya natapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.

0: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagbasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata, tamod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Sab, Car, pangong kumaka-blue, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulot.
7: Pangdong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na dali. Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold
11: sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ininga colon cancer. Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio at ang bilogong pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
1: At gaganda ka pa.
4: Santon Plus Gold.
6: Hello, si Mercy. Ara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sigutin tuwa ka mula noong pawan.
4: Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
1: pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog yung talakon ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio. Sample Plus Gold.
6: Hello, si Mercy. Hara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sigutin tuwa ka mula noong pawan.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika
1: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
4: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect,
24: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Santon Gold Coffee Mix.
2: Confianza ang sumag. Isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
10: Kamusta ni mo na hibawaan na nakay diabetes?
9: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
10: Ang sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
9: Kabuntag na o gabi.
10: O, nakarang pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
11: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
12: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or, in short, polyphenols extract.
11: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agam balkamidri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ra sa pait.
1: TTX 500.
13: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-itsakon nga mata.
1: TTX 500.
11: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
12: Yeah, one kakao ng puso.
11: Barato ba lang amarguso? Makamahal sa amarguso?
12: No, ba na lang DTX 500? In-extract, in-sulod sa kapsula.
11: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
12: Isa sa madugan ko na, Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols sa muna yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga may polyphenols sa DTX 500, ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
11: Husto.
12: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
11: Polyphenols.
12: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
11: Husto.
12: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo balatian sa kurason.
11: Isagid
12: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabuligda ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
14: Correct.
12: Or makita mo sa tubo. Mm. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
8: Gusto. DTX 500!
15: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Silang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
16: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga-2 sa gabi-2.
16: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
15: Oo.
16: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
8: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: That time check was brought to you by Tier Gold. Always panalo. D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mag-butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mahigpo pala ang imudugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Sample Glass Cold.
3: Kasi yun, miss, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Glass Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
2: Sample Glass Cold.
0: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
0: pinahusay.
2: Sample Glass Cold.
0: Hold sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid na ito ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala mo na yung sugar, Sir Gerard.
6: Yes, correct.
5: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Intestine, mayo. Nang imo nga gut bacteria
2: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics
2: kay ari pagkauna mo ni
4: no
2: pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B
3: complex.
2: Wow. Tungod sa plain nga D3 ara na
4: wala na
2: so kung ako sa inyo ama tama na upgrade
3: so D3 bio
2: na ta sir boy
3: D3 bio check
2: plain D3 wala sila mo na
4: X.
3: So nag improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang sa.
4: May vitamin D lang sa.
2: One check.
4: One check.
2: One check.
4: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
2: One check. D3 Bio.

0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining niyo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
3: bakterya,
4: kagaw.
3: Kagaw, tanang nga klaseng kagaw, i-trap.
4: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Tagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
3: sunog.
5: Buslot-buslot gwa ulcer.
4: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 bio!
3: Ano pa?
4: May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha, gid, ang D3 bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 bio, ara.
3: May muna ka-plain siya?
4: Check.
3: Wala.
5: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3 bio!

0: tayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
2: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. GTX 500!
4: Si Edding Grace, paglumutan. Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
5: Wow!
4: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500, namigit ini sa akon nga lawas.
0: GTX 500! Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: D3 Bio!
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Sample Plus Gold.
15: O si Joven, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Al sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
0: D3 Bio!
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3! Gamay Visio! Ang Visio! Gamay D3! Mabakal sa mga butika.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa Talk RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Sabado, pizza kinsina sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Tag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subuman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo. Sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
4: Taga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
4: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Nagkaroon sa aton nga Know Your History, August 15, 1945, formal na natapos ang Battle of the Visayas diri sa Western Visayas, nga nag-coincide man sa declaration sang Japan nga mag-surrender kag tapuso na ang World War II. Inimana na ngayon official cessation sang organized hostilities sa ginatingob nga Persa sang Amerikano kag mga Pilipino guerrilla forces sa bilog nga rehiyon.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Namuyayaw sa magkatapos ang media ang Norwegian investor sang proposed 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton nga si Daniel Stefan Robertson. sa ini sa Radyo Man Binroy ka Norwegian AI developer sa akin patigayon nga public hearing or public consultation kahapon nga daw dira sa chapel sa Barangay Abilay sa Banwasang Uton, Iloilo. Matapos nga inisya ang kuwaan kuntani sang statement sa magkatapos sang media ay nag-walk out ini no sa akin patigayon nga public hearing, public consultation sa nasambit yang barangay sa akin pamangkot sang aton sini nga mga pumuluyo kag sang pila ka mga municipal officials sang Banwasang Uton. May kang tanan sining plano niya nga patindugon no dira sa may barangay Abilay sa Banwasang Uton.
4: Ang mga tawo abi ti siyempre concerned ini nila kay like ining pack silica kay mo amo man imo. Ang concern ang setup ya Radyo Man Direct ti siyempre nangin familiar sa issue no ang mga pumuluyo. Ti sila ang concerned dira labi na gid ang mga officials man sang kwani sang Uton, not only ang barangay nga natungdan kundi ang bilog nga mga official man sang Uton. Kay ti dira tukuron sa ila mo ining dira sa ila sining lugar tukuron ti karon syempre ang tawo style man niya sa pagpamangkot ay sos pila pa lang gani kay pamangkutanon ang tarso iya nag walk out nagakatlakat pakadto sa guwa kag baggala kag ginumod ang tarso.
1: Ay, kaya gusto kong tani sa mga pumuruyo, kasi hindi man pwede mamango ni Robert Sen ang mga pumuruyo, Radyo Man Binroy. Siyempre, kaya hindi man sila sa mga pros and cons no, sa sinasambit yung proposed AI data center nga patindugon dira sa Banwasang Uton. Una, ang pamangkot, may kang tanan sa konsumo niyang kuryente. Kaya nga, ati 50 megawatt hyperscale ini nga AI data center at yung manang Binroy. Di siyempre, subukadaan, ini mo manigar nga ang mga konsumidor dire sang mga electric operatives, dire gali sa sudad, sa MOR, may ara kita sang manual load dropping nga ginapati ngayon. Because yung sang kakulang sang supply sang kuryente. How much more kung may amon ni kadako nga AI data center nga patindugon, patindugon dira. Number two, ang mahimo kuan sang tubig para siya nga cooling system. Oh, hindi pwede nga sabton mo lang ang mga pumuluyo nga nga anak insindi ka mo sa nga pag-develop sa nga AI nga anak ka obra ka mo sa mga AI developing center. Oh, ako yung grabe experience ako. Damo na patindog ko kung na-develop ko sa Amerika, sa Europe, din patong gina pangmitlang sa nga Tarasoya. Oh, tapos sa balon mo imo yang kun hindi ka mo te hindi man eh. Oh, tapos sayon niya
4: iskirda sa dai.
1: Ti ko ni Tarso, ano pa matyagan niya sa mga pumuluyo sa mga Ilunggo de taw-tawns doldol.
4: Ano matyagan niya
1: kung ihambal ya tuuhan lang kag patihan Radyo Man Binroy.
4: Salamat kag ani wala kaging kagay sa mga pumuluyo da.
1: Mga bukod lang urot mga kung mga bastos lang urong taga-Uto basi sinapute.
4: Ah, kulang pa siya. Igalik kay Guruga timpi man.
1: Kailan tawa ba daw? Radyo Man Tupe, paliw ko bala sa
4: kanya.
1: Sang kwan na bala ni, isang video bala ko siya, nag-walk out ang tarso niya.
4: Video lang.
1: Kanami iasang kwan mo, kanami iasang palamang kutanong kutani sa mga tao.
4: Hey, siyempre,
1: in fairness sa mga taga-Uton.
4: Formal katama bala nga.
1: Kitkin kaduan nila kahit may nag-organize ni.
4: Oo.
1: Para ti maintindihan sa mga taga-Banwasang Uton. Di siyempre, nag-ikanto ka na, nag-propose ka, supposedly ikaw ang maalungay sa mga pumuluyo.
4: Oh.
1: Galing kay Kanto sa nasa Barangay Abilay sa Banwasang Uton.
4: Sululawas lang
1: yan. Andala niya itlog niya.
4: Gani, hindi niya kita yan nga may dabi ko ng tukuro niya poultry farm.
1: Oh. Ibisang poultry pa gani.
4: Siya lang niya isa wala. Oh. Tingin ba na may mga legal team, may mga tanan damo na may composition inatani kay multi-million eh, if not billion, multi-million niya.
1: Siguro, itlog niya lang dala niya, kay pamatsagan niya, mautis niya.
4: Ma'am, balik ko nga, ma'am, kung na tato, ma'am, balambalan tato, tapos, balon talang pamuloy, go na ni.
1: Oo.
4: Oh. Okay na tayon. Kaya sa kabalo, mga maalam ang mga ugtungan nun.
1: Nagtawan niyo bala ang reaksyon sa mga pumuluyo, oh? Oh?
4: Nakibot ka dyan.
1: Nakibot yung mga pumuluyo, bastos.
4: Actually, daw wala, daw wala ni nagkwan mo, dugay na kuno ng bal ni Vice Mayor Olivares, nga proposal nila. May point man ni sila, Radyo Man Direct. Pero doon wala ginigani, ma-highlight. Nga wala man bala sang issue gidaki siyempre although ati consultation pa bala ni until nga mo ning natabo kahapon do wala gid din na humdahom ini mo ginatambungan ini kay pamatian sila kay ti consultation gani oh tigali kay amo niyang iya sini nga ni aktasyon. So, ang pamangkot sini, sino ang nagdala si Nadia siya? Mayor po, sino pagitagan ni ng tao ni nga nagdala ni siya ni kang konsino ni...
1: In fairness sa LGU sa Barwasang Uton, kay Manti Simpe Radyo Badbindroy, kung ikaw
4: sa simbahan ni ng... Kwan, eh?
1: Sa chapel?
4: Sa chapel, oh.
1: Kung ikaw man ang LGU,
4: holy place
1: tanan niya mga... Amo na yakon open ka for discussion, open-minded ka, LGU. Tingin na pasugtan sila nga pamatian tang proposal.
4: Oh, kag sa kwan sa mga kasubong sini sa public hearing madugo gid man eh, masibod gid man eh. Kidirekta kana kanaga istorya sa mga tawo.
1: Dapat paintindihon mong
4: isa-isahon mo na ubuson mo giniya sa bata nila sila nga pamangkot. Kay gitawagan nga public hearing pamatian nyo sila kun ano ang punto nila.
1: Ang matagan niya siguro pagtapos niya to hambal.
4: Oh.
1: Ma
4: no, na lang dayon.
1: Hindi pwede na. O nga, kagpapamatsagan mo sa mga tao na daw mga kwanabla, daw mga tao-taos duldol.
4: Nubo panulok ya sa mga Pilipino.
1: Magamuna ang aktwasyon niya.
4: Oh.
1: Napakanubo sa paghalantaw niya, bastos. Kaya mo na ganiambal ni Vice Mayor Olivares kahapon, sila niya, in fairness sa Banwasang Uton, at sa mga pumuluyo sa Abilay, nagkanto sila sa ginpatawag nga public consultation nga ini. Ang inexpectar nila Radyo Banbinroy nga bilang proponent, preparado ka sa pagsabat sa mga palamangkutanon. Dibla?
4: Tina mo na gani.
1: Proponent ka mo. Dapat tani nga respectful ka. Kaya dapat ang pasinsya mo sinidiri. Medyo malaba-laba. Ang kaya mo malaba-laba. Kaya balaan mo mga pumuluyo. Mamangkot kang mamangkot. Gina yan.
4: Why guru nagka-incendies ang ginatawag nga public hearing? Matsag ko yung scammer gini ya. Wala guru ni...
1: No, magani ni Dok Nanay. Do bugos.
4: Tiyuti, isipon mo, dapat ang nagkakadto na mga amunikan ako, hindi lang ni siya isa. Ambot nga siya lang niya isa. Dapat team ini sila, no?
1: Doon nakibot man ang mga pumuluyo sa naging aktwasyon sang tarso?
4: Kaya niya, pati dugo niya, kung ano lang na iyang mabugsok lang sa balayang... Tapos wala lang niya, siya lang niya isa, mambal siya nga ti. Oh, sige, mga kwanta niya, istorya tayo.
1: Abiya, malisin siya lang sa
4: matindog
1: sa bahay kubo sa Abilay.
4: Abiya, guru, changi lang patindog. Oh, sige, ako lang isa. Oh, sige, ma, istorya tayo. Pagkatapos ni, okay na dayon. Ay, mariusip
1: ano,
4: ka.
1: Anong pagdumdum na siya
4: Oh. Doon na mo takot sa natabo siya.
1: Sudata yang kuan na kay nakalabot na kanya Radyo Banbinroy sa kay
4: DLJ.
1: Sa kay Cabinet Secretary Binhor Abalos.
4: Naminis sigaran
1: ang pagpamuyayaw sang Norwegian nga ini. Hindi lang sa mga katapos sa media kundi sa nangyari aktwasyon niya gidi ay sa tubang sa mga pumuluyo sa Barangay Abilay sa Banwasang Uton.
4: Ang pag-insulto gidi sa mga Pilipino, hindi na yung ugtunganon yang iyang gininsulto. Bilog yung Pilipino, yung mga Pilipino, gininsulto,
1: nanubuan
4: gidi siya sa aton lahi.
1: Hambal ni Secretary Abalos, sila niya, hindi pwedeng apuang buyayaon mo kagabastoson ang mga Pilipino ilabi nagin diri ka sa Pilipinas. Ikaw ang proponent, dapat ikaw ang nag-aalungay sa mga pumuluyo. Hindi pwedeng ang mga dumuloong way nagarespeto sang aton nga laye diri sa pungsod Pilipinas. Ano matsagan niya pagambal niya nga mapatindog siya okay dayon ang mga pumuluyo. May mga laye magkita ang ginasunod diri kag may kinamatarong ang mga pumuluyo. Nga magpamangkot kung ano ang mangin epekto sina. Hindi lang sa trabaho lang o sa ano da kundi may mose kayong lawas sa environment nato. Hindi dapat sabton muna taran hindi na mamuyayaw kay muya kag kun ang hambal ito sa magkatapos ang media bla.
4: So tiyaga niya nagbakalan sa blaya isa kliktarya na kagmambal sa matanom ko ni utan. Pero Yosef ang grabe ko nung requirements 10,000 hindi cubic meters per day sa tubig. Tukta ko ang record. Amo ni nga ti pumuluyo di man niya sang uton. Kinanglang di man niya may usisaon gini kag kumukot. Kumatuo din niya. Away kita kabalo kung kwan ini, kung anong tawag sinigani, kung scam ini, kung matuod yung man
1: sa site Radyo Banbinroy, ang proposal nila, actually may mga sketch plan na nila. 10 hektar ini dira sa Barangay Abilay sa Baruan sang Uton.
4: Kung
1: familiar ka mo di sa Sunset Boulevard.
4: Sunset na, Boulevard.
1: Sa pinakapunta to Black Rose Toyos na magwa ka to sa Sunset sa Abilay, ang Emerald
4: Subdivision. Estate, oh.
1: Emerald Estate.
4: Oh.
1: After ya sinami dala pa nga close.
4: Oh.
1: Dito pa gina sa punta niya ti mga 10 hektars ini kuno ang proposed
4: sa site, no? Panini sa tabok pa na sang dalan nga naga-cross dira. Ang dalan niya ni pakadto na sa Uton kung magpawala ka. Pagtabok mo dira, amo na na.
1: Kaya bilay na lang ang area. Dira ang proposed site niya.
4: Bona, may gimana
1: nga pagindukan na Radyo Man ng Pinroy.
4: Yan ang site mo.
1: Di, tapos, mag-propose ka, mangkuton ka kung na ang supply sa kuryente. Ilabi lang ito sa tubig. Doon dito, ginsa nag-hambal. Kaya hambal niya ko, no? Ang sa cooling system ko sa hyperscale AI data center niya ni Radyo Man Binroy. Akwalis ako no ya daw nag-evaporate. Yang evaporate mabalik-balik lang bala. So kumbaga daw ay ko no sang dako kailan nga tubig. Hindi nakibot yang mga naka-inchinde, may mga IT to nga mga nagtrambong kahapon. Kibot sila ay bala nila ya nga sa mga hyperscale data centers. Kinalanon mo gid niya ang madamo nga supply sa tubig para sa iya nga cooling system.
4: No, amo na gining issue man dito sa Paksilika nga ti ang requirement, ang water requirement per ti kinako.
1: Ti karon siling nila kon ano makotkot kamo da? Ti paano ang gakotkot kaga tasok lang gani? Kon mas madalo imo tasok sa ibang Radyo Man Binroy, umuson niya na suyop.
4: Laban-laban niya.
1: Imawanan niya tubig ang mga
4: taga-uton. May kuan ka giniya, may kontrata ka giniya sa water supplier nga
1: kung
4: ka ganyan
1: kung hindi magtasok or magkukot mabutang ka mo sang kumbaga na water reservoada hindi nyo nakwaon ang tubig sa ulan lang
4: butangan din sila yung dedicated line
1: dedicated line gate sa mga dito sa may Tarlac Bala Radyo Man Binroy sa Paksilikane ang proposal sini mahimog din sila agad isang kogalingon nila nga generation plant ni specifically amo na ma-supply sa bilog nga Paksilika. Kaya pag itukod kasi ni kuno sa medium size city mo.
4: Ano nga mga bulk water regimen.
1: Regarasyonanay lang
4: ganito eh. Ting 30,000 cubic meters, 30,000 million liters. Amo nang 30,000 cubic meters per day. Ting ila requirement 10,000. Kabus gani na sa ginasagin na supply nila di sa city. Ibutang-tang sa city mga pila mga 60,000. Ang ila yan ako ginyo porsyento. Tinin mo na kwaon kay ang kabus gani ang wala tani gani mga gani. Bulk water supplier. Although nga nga istorya sa MPIW. Problema ina gani subong sa MPIW pa.
1: Gani.
4: So mo na ang balta.
1: Garasyoneng gani kita di subong.
4: Do medyo suntok sa buwan pa ni. Do palupad pa rin nga istorya. Kay ti do hindi bala feasible. Nga din mo kwaon ini mga requirements mo para sa imo sini nga data center da tiyan mo ng concern sa taga-uton kay taga-uton damo tubig gani in taga-uton pero galing kay tubig baha na hindi nila magamit kung pwede na natani okay gid no permi gina baha ang uton pero ti ang mga tubig nga malimpyo wala sila kabos man sila tiyan mo ng balta why ni do palupa din yung istorya ang kay ang iya nga ginapropose dira sa may banwasang uton. Ay, buhay ka.
1: Sige lang, kay Karon, ipabati ta Karon.
4: Ang pag-walkout bala niya kagang
1: kinalitan
4: niya ya sa sunod ka chapel. Holy place pa ang gindalaan sa iya to. Bastos. Kwan pa, chapel pa? Dapat ani gani mag-hunos dili ka kay tigra ka gani gindala para mamanami. Kag hindi ka kapamuyaya o na kay ti chapel na.
1: Ipag-walkout niya sunod sa kamagkatapos ang media sa guwa ka-interview on siya tani.
4: Hindi
1: na pala niya nga if you don't have brain, just fuck go away. Ano matsaga niya sa mga katapos sa media to?
4: Nubo gidya gani.
1: Bastos go niya sa sulod balay niya.
4: Bastos gidya. Bastos kuno ako sa to. Bao daw na mi gid. Ah, sige lang.
1: Oo. Tsura sang tarso niya. Hey, karon, pamatian ta gid sa bla karon. Kay bao. Bao may iba ni guro ba? Bantak ma. Labas dila ilaway labod ni bla. Bastos na si ka tao niyo. Kung guro ni, attitude mga mo ni? Or bas itood man nga
4: scanner? Baldog ini. Ako yung mo na yung pagtanaw ko yan. Baldog ini.
1: Kaya ka maloka, kung mga mo ni kanako ng mga project Radyo Man Binroy, supposedly, nagka-courtesy call ka na sa mayor, nagka-courtesy call ka sa gobernador.
4: Oh, the fact na siya lang, Tagula team.
1: Sa interview mula ito kahapon ni Governor Totoar Defensor, no coincidence sa ito, Juman Binroy, kay ang ito umunto yan ni Governor Totoar Defensor Jr.
4: Ang pagsilika.
1: Ang open sa diri sa Iloilo, pero ito siyempre, kaya tinig ako inside man sa mga panbala, sa mga future bala naton diri. Open kita sini.
4: Actually, open ta kita. Mungkin pamatian ta gani.
1: Pamatian ta. Kung kaligay ang punto ta diri, kung nag-propose ka, dapat ikaw ang kwanbala, ikaw ang pasensyoso, kaya definitely, magpatindog ka sa anuman nga project dira. Parang siya, mo magpatindog ka lang, tangkal da, barangay da, reklamuhan ka da, may mimo. Tapos amo pa nga, ang gamit mo sa kuryente, ang gamit mo sa tubig. Hindi man nila na pag-i-hire da ang mga taga-abilay da kon ni EI Data Center ne.
4: Actually mo ginamatabuy.
1: Paano ka makahatag trabaho sini kay AI ni?
4: Sila man lang nagurong trabaho o nga ma-generate kita sa taga-uton.
1: Diba, si
4: kung basi
1: sa construction guro may aray.
4: Oh, sa construction.
1: Pero sa uli, kung mag-operate na mga IT ini iya, hindi man sila, hindi mo man pwede mahatag ang mga trabaho sa mga Pilipino lang.
4: Hindi niya factory nga, mambal ka, mang-hire ka na sa mga trabahador.
1: Sige, karon ipabati ta mga ka-radio man, ang explikasyon niya sa mga taga-abilay, kag asang pag-walkout niya, kag reaksyon karon ni Vice Mayor Olivares, kag isang pila ka mga pumuluyo dira sa Banwasang Uton.
4: Sa piyag kabahin, timprano pa sunod kay President Ferdinand Marcos Jr. agud mag-endorso sang sino man para sa 2028 presidential election. Sa dialogo upod sa Foreign Correspondents Association of the Philippines or FOCAP, ginapasalig ni Marcos nga kuwaon niya ang best possible candidate nga mahimo nga magpadayon sang anti-corruption measures sang iya administrasyon. Suno sa iya sa subong, isa pa lamang ang nagpabutyag sang intensyon nga nagatumot kay Vice President Sara Duterte apang ginpayag niya nga madamo pa ang matabo nga political events antes ang 2028 elections apisar nga nagagwa apisar sang nagagwa nga survey. Dugang pa niya, wala pa siya naka-istorya sa kay kung sino man kagagina pamakutunluyag nila nga magpadalagan bilang presidente.
1: Mod gidiya subuway gidiya kandidatos
4: pa. Wala sang potential candidate. Sa damo sang pwede mo nya kandidato. Ang, pero ang, pamakot ang, may ang potential
1: na. Ang matabo lang si Lidere, kung may kandidato gid man, kung may endorso ni Marcos. Ang bintaya lang siniti ang resources sang gobyerno.
4: Oo, magamit mo.
1: Pero sila nga kung i-endorso ka ni Marcos, may bintaha ka.
4: Oo.
1: Sa simpatiya sa mga pumuno Pilipinon.
4: Oo.
1: Daw zero guro
4: kung Binroy. Ikaw kay Marcos, may endorso ka kung hindi winnable. Ang imo sini nga endorso, kung ako hindi ko. Sa amo ning estado yang akon dumaog si Sara sa putiyo gini sa minatuod base kon itabugo ni sa Pilipinas ni kun ano matabo sa iya kag sa pamilya ya kag kun anong mangin sitwasyon niya kun si Sara magdaog kinanglan pangita gid siya sang inang may potential nga posible magdaog gid no kag buuan niya i-offer yang resources sang gobyerno
1: mo lagid lang ang pwede
4: niya nga ma
1: kay kumangampanya siya. Ngano himuon mo brand ang Marcos?
4: Oh, wala.
1: Tumpila kas ni.
4: Mamba kay padayon ang anti-corruption campaign. Yambi ang tawo sina.
1: Tumpila kas ni.
4: Kasi ang balo ka tawo, ipadayon guro ang corruption campaign. Na amo nang reaction ka tawo, ti wala ni si Marcos. Why ni pulos ang endorsement siya sa 2028?
1: Oh.
4: Masakay na lang ni siya kung sino ang medyo taas rating.
1: Kung sino ang mataas rating, oh. Kontra ni Sara Duterte.
4: Oh, dito na sa siya. Hindi na siya magtunga pa mambal sa mangita mo kaya kandidato ko. Kaya basi mapirdi sila nga duwa.
1: Oh, no? Mutang tabi sa iyang cabinet. Kasi usually, Radyo Man Binroy, kung ikaw presidente, as a members of the cabinet mo, more or less, dira ka makuha sang kandidato nga padalaganon mo.
4: Sino ginating baon niya? Si Vince Dixon malandang may potensyal. Si Vince Dixon kag si John Vic Remulla.
1: Di mga kwan mga mabugat man sa tao.
4: Madyan yung madaog ni si John Vic Remulla kag si kwan? Kag si Vince Dixon? Bisan sinador ganiguro ba si alang-alang paning duwa ni kay Dula pa man agigid? Bak-bak pa malang?
1: Ang nagligal, binagawa nga survey. Itong kwan ba lang? Tandem ba lang? Ang lain man lang survey yung individual, lain man lang survey nga tandem mo. Lenny Robredo and Rafi Tulfo versus Sara Duterte and Aimee Marcos. Although 45% ang tandem ni Robredo kag ni Tulfo, samtang 42% naman ang tandem ni Sara kag ni Aime. Pero kung individual ya, karayo gidiya si Sara Duterte sa iya nga mga probable opponents sa palabuton nga 2028 election.
4: Wala mo buligay na sila kun kwan mo
1: unlike kun pero kung tandem naga labaw ang tandem ni Robredo kag ni
4: imo nga katandem ti mabulig pa sa imo ang mga supporter siya mabulig si imo ti bisan sa survey amo na pero kung individual do medyo layo gidya do pila ka percent more than 10% to the judge gidya ang abansi ni Sara Duterte siya mo nga niyang balta base mambal si Marcos nga ti mabuta man kami sa amon kandidato tigaling base kung magbuka ang buto namo ni sa kandidato ko kag nila ini mas malang na kami
1: kisara mo nga si Lili Robredo nagabang hindi siya magpadalagan bilang presidente or sa ini
4: amon ang budlay kung
1: national position
4: kung hindi maglagan giman kung tuturo ni Lili Robredo laban-laban Rafi Tulfo
1: sa tuntun way kiniya sang material ang administrasyon
4: o Rafi Tulfo ini sa mga Tulfo laban-laban ti magamo na ay ambot yawan yun na kay Sara Duterte.
1: Ako lang nga si Sara Subom, isang pang may impeachment trial against sa iya, nagpanihol siya.
4: Dula tuod, no? Dula tuod sang ng dumakabunggo. Si Lini lang yung tuod ang medyo may propersa ang makabunggo kay Sara, no? Mag-iini sa mga senador da, ang mga popular ng mga senador.
1: Why?
4: Wala.
1: Why, again, Subom,
4: sa kabinet, wala.
1: Tingnan nga ang komposisyon sa ngaton nga senado. Amo man ang pinaka-worst man guro nga komposisyon sa
4: puro,
1: nga senado.
4: Puro man sila, di guba. Puro man mga sirang-sira. Bisan ano mo ka pahumot sa sila. Ita ang anghit na gagawa.
1: Ang senado, Subong, kag ang previous sa member sa nga Senate, especially sa time ni former Senate President, Senator Mig Zubiri, atong gin-expose ni DPWH Secretary Manuel Bunuan, ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan, sang simpo ni Mig Zubiri, may ara sila sa natawag nga Senate Leadership Fund. No? Kung sa diin, ang mga nagauyat sa mga major committees sa Radyo Manbidroy, up to 1 billion ang ila kuno nga mga pundo. Mario Joseph Santisima, although in deny ini ni Senator Mig Zubiri, yung testimony ini ni former DPWH Secretary Bunuan sa Sandigan Bayan. Apal ni Marcos nga ni reaksyon niya, wala well, sa kuno kabalo sa siling leadership fund nga ini nga nakapertiniser sa mga senador. Tambay, kini sa aton nga pagpangalagad mga karadyuman kaya sa mga kids sa kategory naton nga mga participants.
4: Fishing day subong ha.
1: Aton siling RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Handa na kamuda, dapat naka-ready na ang inyo sining nga mga gamit pamunit. Kay dugay-dugay, kita ay nakita dira sa may Muli Daily Restaurant sa may tabok sang Iloilo provincial capital.
4: Gusto ko yung makita nga may nakahulik sang bulgan. Abang pag pitik niya sang kwan, sang iyang bunit, makita mo rin ng isda. Among ilang gusto ko makita, Radyo Manirik. Pimpa kung dako mahulik, sadya ginikaroon daw.
1: Tanbay, kay dugay-dugay, kilitay na kita dira. Aga pa, no, sa aton sining venue para sa aton RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Para sa kids category ini subong iya nga daw, kagbuas ka daw sa open category, sadya pag ini buas ka daw.
4: Mga expert pag ina. Kay may open category, sadya pag ina.
1: Sektari mga observations sa aton sining patro. Diri sa lapas ng tulo-tulo ang ulan kaina. Pero sa haro yawa ay. Sekta Radyo Man Mon Kapalihan.
7: TYRI Radyo Man Report.
1: Sige mayong aga.
8: Good morning, Radyo Man Eric. Radyo Man Benroy. At atong sining makuturan sa bungian adlaw sang Sabado. No? Medyo malumalaga ang atong sining kaadahon na sa bungian na adlaw sang Sabado. Diri sa may palibot sa sudag sang Iloilo. No? May aga po na may nagbisik-bisik. Yeah, pero daw wala naman sila nga nag padayon tupa no kay hindi man tama ka damol sang galong gid sa Eric Redman Benroy sa atong sining nga palibot, no? Malang atong sining nga dalanon kay di matalusay ang pagdayo sa atong sining nga mga kauturan diri sa may palibot sang sugat sa probinsya sang Iloilo. Ang atong sining nga mga utod ng mga taxi drivers, no, naglaray ni para sa parking sa pila sa mga areas nga gina masabi nga ginahulapan nila sang pasahero subong iya nga ang kaagahon, no, diri sa palibot sang sugat. Ang kalimang pagkatawag naton so far sa monitoring naton, no, wala din sa mga talagpo na mga insidente, hopefully, no, tayo yun lang, subong iyang aga, no, para man nga maayo ang aton sininga pag panglakatan ng pagparing kay Singkay diri sa may sudad niya kang Iloilo. Utod naton nga sa aga, nag-utupiyon sa kagahon, nag-paninda ang amaling pinagkatako pero nag patulong na sa mga merkado publiko para man mag-preparar, no, sa ilang sining mga lulutuon para man sa mga nagtatrabaho o sa mga nagkakarinderya man, no, nagabakal sa Karako at Juman Eric at Juman Abinroy. Nasa na siling talaga ni Matawai ang atin siling palibot subong iya kagawa na hopefully, no, karoon maging dalalayon ni sa mga balita kagipagid man sa mga dragpo ng mga information pero ining

0: na tigayon no, na ma-record na sa may banwasang dingli ililo o first time po nagkabati ng ining mga padyaw nag-sulod sa balay kay nagpangawat no? Dala sa may banwa iya sang dingli ining tatlo ka mga babae pa ng padyaw na nagpakunupuno mabakal sang uling ang insulod nila nga balay. Balay po yata ang isang karitad na pulis. Rajuman Eric, Rajuman Denroy, no? Ining tatlo ka mga badyaw nga ni. Tapo ining information upon ining insidente sa may barangay Buruburo Tingli sa ang nagigyan pa nga Augusto 8. Ang pagreklamo nag-ginago na sa kay alias sa Murit, may edad na 58 anyos, kag-presidente man sa Muroboro Dingli, Rajuan Eric Rajuan Roy, doon sa diin, no? Ang reklamo sining retired police, natula sa iya sining store ang sling bag sining na may unod nga ATM kag ID. Kaya may importante iya nga dokumento. Sang din check yard niya sa CCTV, dito ko natukiban niya, may nagsulod, no? Nga tatlo ka mga babae ng mga badyaw sa iya store, saging kuha ni sling bag samtang ang duha ang nag-transaksyon sa nguling. Ngayon, no, may tande man sila. May ara nga malingaw, tapos may ara itong masulod. Rajuman Eric, Rajuman Dendoy, tiniging insidente karon, padayon na ginagistigaran sa natin sining nga mga kapulisan dira sa may banwasang dingle ilo-ilo. No? So far, sa nasiling ko na, no? Mga kauhay ang atong sining nga palibot.
1: Gaulan subong, so, Rajuman Mon?
0: May kainan, no? Nag-visit lang pag...
1: Okay, diri sa lapas. Sige na, pag-abot ko di sa West Dampe. Basa ng karsada. Although ngayon ulan, pero basa ng karsada. Pero dito sa Haro, malaman iya?
0: Malaya sa may Haro.
2: Diri lang sa lapas. Bugtong nga ulan eh.
1: Kung ito nagligan, wala itong ano, Merkulis, itong way ko ka ingagaw bla. Sa pututan to, puwerte ka na muldamul sa ulan.
0: Amo gani, no? Ang
2: ginapili ilang lugar. Pero di okay ni ah. Bisan paano, at least hindi talaptap.
0: Oo.
2: Kabulay-bulay, magwa sa panimalay mo nang binubuo ay nariusip nga. Nang kanay
1: na ginagawa.

0: makagawa ni magahulag-hulaga ng turutang la pala sa kalangitan. Pero hindi, di ba sila nga do kapareho ito nagligad, no? Halagang sa Ongid ya, Rajiman Eric, Rajiman Ben Roy, subong niya medyo...
1: Dapat namangin marami ang chimpo, subong kay ti siyempre mamunit tangadaan, subong.
0: Yes. Dapat yes.
2: Namini kay mamunit.
1: Ang amunin nga chimpo lang nga nang daw gaturo tarithe, amung gini namin itukob sa mga isda.
0: Oo, gina...
1: Nung duwang ko rasang una sa irrigasyon, nga ko rin ito nagaturo tarithe, amung nang namin ipamunit bla.
0: Oo, ang mga abilidad pala naman isang kabataan kasi kung mga damharo na pero nakitaan pa nga naga, o mga tigulang ang nagpamunit.
1: Ambot sa no? Mga suba kag irrigasyon subong kung may gapamunit pa.
2: Anong pamunit nga ginakinorinte?
1: Ano
2: nga pamunit sa mga irrigasyon subong sa mga umaw? Wala niya na tao nagpamunit, nagpanguriente.
1: Ang una, Radyo Van Bindroy, na ibang tabong tanong parang tawag din ang alambo.
2: Oo.
1: Gapang lambo lang kami asang una sa higad ka irrigasyon.
2: Ara
1: lang. Gagana yan. May kuhan mo, may gatukob mo.
2: Ara lang
1: gani. Subong ambot kun, may amo pa na subong.
2: Taon lang na gani isang una. Kita mo ng kawayan nga magsulod ang kuhan, magsulod ang isda, hindi nakagwa. Nami na tanda na magulubra sa una. Buta mo lang sa may buhangan sang talamnan. Ay, sus, may mga pantat ka na. Subong diinda. Ano pa nga pantat ang arada?
1: Ano, matukob na lang tlapya, taro.
2: Kaya, bago pa lang nag...
1: ang parawag na mo, nabi ang hito na bla. Ang Taiwan.
2: Taiwan, ah. Amo na isang una kay Taiwan. Gini isang una. Ang balilam, native ni kay Taiwan. Paano native na Taiwan?
1: Pero lain niya,
2: namit ni.
1: Pero lain niyang damil sang Taiwan.
2: Namin ni Taiwan. Do gagmay niya Taiwan. Taiwan niya masabor. Tiyan mo na nga bali na gani. Sili niya, wala nang kwano, wala nang Taiwan sa una. Namit niya kay native, Taiwan mo. Mon.
1: Masiit ka na sa una sang tunog sa Taiwan, boss.
2: Lalalala. Ginapangadlay ka.
1: Busog man nga.
2: Ginapangadlay na tumuan nga pangadlay.
0: Ito pa na talit, Cedric, karoon sa may area sang Aro, nagamatamat kabol.
2: Ah, lang, hindi man na magdugay.
1: Galing kay Kwan man, ah. Bugso, bugso.
0: Oo, oh, bugso-bugso lang, hindi ka sila nga.
1: Pero namin ni kay mabugnaw, ang muning namin ipamunit kay mabugnaw.
0: Yes, so mantayan ka rin sa atong sining mga kuturan, no? Ang atong sining fishing competition para sa mga kids. O po, Direk Erad Juman Ronald Sanchez, kasama mo sa Diway Araya na nililo, Erad Juman Monialet Kapanihan sa Takarma.
3: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man Mon Kapalihan. Kini nga bahin na sang aton nga pagpangalagad dulong na sa inyo sang Naan sa Corn Coffee. Saan tarang aton aga pag sa pag-inom sang Naan sa Corn Coffee kay experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kada gamintinar sang proper blood sugar level. Nagpa-improvement sa aton nga blood circulation kaya nag-elevate sa problema ta sa digestion. Ay kung isa lang, hindi kita matunawan na gabutod ng aton chan, imni nyo sang Naan sa Corn Coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Naan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Mid Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesta sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. RMN, tanbay pagbalik ta mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN and News Center. Alas 4:43 na sa kaagahon.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Itiba

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Cold.
2: Kasi yun is, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
1: Hit Rave

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Luzon sa estudyante. The problem magig ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iya isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag pinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anum kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano kunong rason nga at gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
16: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
15: Muna gani nga kinangang gigili nila ya dok magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
16: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Megaman Urban Capsule.
15: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Urban Capsule.
15: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Physio,
15: ang Physio
2: ng may D3.
15: D3 Bio. Para

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturer Certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: O si Jovin, subragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo,
3: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
3: GTX 500.
1: Ang GTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
1: GTX 500,
3: masaligan,
1: epektibo.
3: GTX 500.
4: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Nga do may matika. Blao ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na gabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Alas 4:54 ng oras diri sa aton nga pagpangalaga, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal.
10: Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang mga bahin durog na sa inyo sa DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX 500 ka. Ini na kapanubo sa imo triglycerides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Man nagabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas sang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, nagkudpapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessel. Kaya ginamaintain sini ang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ng ugat sa utok, bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Una nga balita mga karadyo man, Iloilo City Prosecutor's Office, nakitaan sang probable cause para kasuhan ang anay empleyado sang LTO 6 bangod sa document falsification kag illegal fixing activities. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel kun Radyo Man Mon Kapalihan.
10: TYRI Radyo Man Report.
12: Pinoy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagdubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
13: Nakitaan sang probable cause ang Iloilo City Prosecutor's Office para kasuhan ang anay empleyado sang Land Transportation Office 6 bangod sa allegation sang document falsification kag illegal fixing activities. Ang anay empleyado ang nauna na nga gindismiss sang LTO 6 bangod sa serious misconduct. Nauna nga nagpasa sang eksplanasyon ang dismiss ka empleyado apang ginreject ini ni Assistant City Prosecutor Lionel Dapat bangod sa mga ginfalsify sini nga official receipt kag paggamit sang scheme para makapamintaha. Duwa ka kaso kriminal ang ginfile ni LTO 6 Regional Director Argojo Sohidos Pandesecan sa natungdan kalakip na ang ginaligar pagbayular sang Article 171 sang revised Penal Code na nagasakop sang falsification by a public officer or employee. Gintumod man sa reklamo ang Section 21 sang Republic Act Number 9485 as amended by Republic Act Number 11032 na nagadumili sa fixing o kon pagpakikimbot sa fixers para sa kaugalingon nga benepisyo. Ang findings ang probable cause ang naghatag sang pahanugot sa pagpasaka sang kaso kriminal habang wala ini nagakahulugan na guilty na ang natungdan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man mon yales kapalian tata RMN.
12: Ang Super Fiber mabakal sa tanang nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
10: Tatak RMN.
9: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa say sila may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarket, at siyempre sa mga butika sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
8: DTX 500 batas balang presyon sang imudugo, ikaw bala ang may hypertension, base matas ang sugar mo, base may diabetes ka kag wala ka makaibalo ang matas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls nga nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisi ina sa may TC, dugay ka na bala nagaanto sa katul-katul sa panit problema mo bala, pilas, dugay magayo, mag may TC. Ang ayaw kalain nga vitamin C, makaburi gini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies, gani, mag may TC, kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, tatlo kabadyaw nga babayi nagpakunukuno nga mabakal sang uling. Nagsulod sa balay sang retired police sa Dingni kag nangawat. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
10: DYRI Radyoman Report.
14: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
15: Ginsulod sang tatlo ka mga badyaw nga babayi nga nagpakunukuno nga nagabaligya sang uling ang puloy-an sang isa ka retired police kag ingkawat sa barangay Muruburo, Dingli, hapon sang Agosto 8. Ang tagreklamo gininago kay Elias Moritz, 78 anyos residente sa nasabit ng barangay. Base sa reklamo sinin sa kapulisan, nadulat sa iya store ang sling bag sinin nga may unod ng mga ATM card, IDs, kag importante nga mga dokumento. Sangin check sa CCTV, dito ka natukiban nga nagsulod ang isa sa tatlo ka mga badyaw nga babae sa iya nga store kaging kuhang iya sling bag samtang anduha ang nagatransaksyon sang uling. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak Araman.
14: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
10: Tatak RMN.
8: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagornigot, weed. La inisang safe ini sa heart kay wala inisang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani mag-inom sang megaman duay ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom pwedeng-pwede isa kada adlaw. Gani megaman herbal kapsul mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman na Gold Coffee Mix. Amoy ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagkapatindog sa inyong mga ikog tawo, kanagahatag sang dugang ng resistensya. Siyempre nag-amlig man sa inyong mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix, para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Instead and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig man sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit siyempre ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainom. Hindi pala ni papatindog lang sa ikong tao kung nagahatag ban ini sang dugang resistance. Sa ilabi nagin kung nagapulaw ikaw sa ibang trabaho, inapuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal niyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:03 sang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagisad daw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, na fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Makal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita sa Iloilo City Hall. O kung na Disod 6, gindayaw ang pasilong program sang Iloilo City Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
16: City Hall Reports.
17: Ay, maigya dala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw ang isang painom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga nung makuha ko na igibar ka nung paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakuha sa lahat ng immune system. Nagpapakuha sa weight loss sa mga overweight. Nagpapakuha sa immune resistensya. Nagpapakuha sa iba ng G. Nagpapakuha sa proper blood sugar levels. Nagpapakuha sa blood circulation. Nagpapakuha sa immune digestion problems, may kapanubuo sa pagbutong sa imutyan, na-detoxify sa inulawas, may nagabuling katulas ng migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo ba.
18: Gindayaw ni Department of Human Settlements and Urban Development ako Disod 6 Regional Director Eva Marfil ang pasilong kon pabalay para sa pamilyang Ilonggo programs ng Iloilo City Government. So kay Marfil, wala lamang ininigatuyo nga maghatag sa pabalay, kundi ginapataas ang gobyerno sa syudad ng konsepto sinipagi sa paglaki sa palangabuyan kay iban pang mga serbisyo agod maging luwas, mabakod kag masalang ekonomiya, kag subong man empowered kag sustainable ang komunidad. Kinbuksad man sa programa ang alagyan para sa pagbinuligay sa national government, private sector kag mga NGO agod masigurado ang kadalagan sini. Angaw sa higit pasalig ni Marfil nga bilang tiglawas sa national government, nagsugod na ang ila suporta pagi sa 4-page project kag mahilikuton sa pagpabakod sa mga homeowners associations. Sidalom sa pasilong programa initial nga 2,000 ka-units na ginhanda sa apat ka housing projects nga ginalagipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project, Oswag 4-Page Condominium Complex, Westville Residences, Cagbatiano Village. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
17: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, luko sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kagmamakal sa mabuti malapit sa inyo lugar.
16: Tattak RMN.
9: Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag sa probinsya sa nga Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balay nyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dalasang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareho ang performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo, voucher sang pondo para sa pagatukuron nga teen center sa Trangka Integrated School, permado na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero. Capital
19: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Ginkompirmaran ni Provincial Population Office kung PPO Head Attorney Von Superior ginapirmahanan niya ang voucher para sa sa pagatukuran ng teen center sa Trangka Integrated School, isa sa pinakamalayo nga barangay sa Maasin, Iloilo. Sunod kay Attorney Superior na inspeksyon ng eskwelahan, kaya na-checkyar naman ang kinahanglanon ng mga dokumento para sa proyekto. Isa ang Trangka Integrated School sa mga recipients sa probinsya sa pagatukuran ng teen center sa nga tuig. Ginpaatag ni Attorney Superior nga ang mga teen centers gintukod sa probinsya para maging lugar sa holistic growth sa mga kabataan. Kagpamatanon nga Ilonggo nga amang ginalantaw gid nga maging partner sa sustainable development. Ugang panya, mahimo ini nga mga lugar sa mental, physical kag emotional well-being sa mga pamatan-on pagi sa mga serbisyo kag programa kaupod ang mga stakeholders kag partners. Nalipay man ang opisyal nga positibo ang pagbaton sini sa mga eskwelahan sa dinangin sentro ini sa madamo nga programa kag aktibidad. Balita nang gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
20: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
21: Tatak RMN.
8: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mix fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agon tagahan sa nagakaigo nga pag-amlig, ang aton chan colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo, kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
9: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina Kapul. Nagatukar naman ba lang imo nga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake sini ang tissue sa aton nga lawas nga makatugas ang pagmalasang lubricant nga gapadanlog sa aton nga mga joints o kung buko-buko. Kabangdanan, tuman kasakit kag kung ihulag mo, puwertigid kang ngilo. Kabalo ba na kamo nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may aras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sa aton nga tulan kag ugat. Ginapadamol man sang Dr. Pinoy ang aton nga ligaments sa aton nga joints kag ginapadanlog sini ang aton nga mga luta-lutaan para hindi magsakit ka kung kita ang magagiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may araman sang omega-3 fatty acids nga suro sa pagtuon may dako nga alibyo sa aton nga arthritis. Ano pang ginahulat mo mga kasama, hindi na pag magsagay agwanta kanto na sa malapit nga butika, bakla na ang Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Para matinawan, kaya mapamatunan, kay sa sakit nga arthritis, Dr. Pinoy walang mintis. Bakal sa Banwasang Santa Barbara sa mga drugstores ang Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa mga branches man, sa EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, ag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Radyo Man Pinoy, pamatian ta ang pag-discuss kahapon sa nga sining Norwegian developer nga si Robertsen sa mga pumuluyo dira sa nga Barangay Abilay sa Banwasang Uton. Kag pagkatapos, ini siya ang nag-walkout. Pag-asa. Si unahon tanay ang pag-asa Iloilo.
21: RMN News Panahon.
9: Check tanay una ang pag-asa Iloilo, nag-standby na Charlie Dipratal. Mayong aga.
0: Yes sir, mayong aga, mayong aga. Sa tanong itag pala matis ang RMN. Yari, pinakulig na kat sa panahon karon nga adlaw, Agosto 15, 2026. Southwest monsoon sa Japan, traffic to sa bayan sa Luzon, kag western sections ng Visayas. Bago si ka sistema, ang bilog ng western Visayas, karon nga adlaw, para yan maka-experience sa kisa magalumang tubdo, magalumang nga kalagitan. Magluwas lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilat para goob, dala sa southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, maghali na bagat na nakatungdan, magadalas ng makasarangan, tumtumapasok ang pagbalod sa kadagatan. Sa tatong ginamonitor ng LPA na sa Guwasang Par, uli na si Platanya na sa 2,260 km na sidlangan sa extreme northern Luzon. Ang nasambit ng LPA, manubo man ang siyansa mag-develop into a tropical depression. Ang tansatong temperatura na sa 25-33 sa degrees centigrado, adlaw, magabot na kalasing 40 karon niya aga, magatunod alas 6-9 karon sa hapon. Kaya mo yung pinakauling alakas ng panahon kay Kandere sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
21: RMN News Panahon.
9: Marabog gid nga salamat Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari pamatian ta ang mga pabangkot ni sa mga pumuluyo sa nga Banwasang Uton. Ang nag-trigger gi si Radyo Man Binroy ang pamangkot regarding sa cooling system no sa nga iya sini nga gina-propose nga AI data center. Kun din mahalin ang tubig kag kun paano ang proseso sa cooling system niya. Di imbis nga sabton niya kag i-discuss niya kag paintindihon ang mga pumuluyo. Doon nagtaas ang limog niya. Sini niya nga, kaagi ka mo AI developer.
2: Kaya siya kabalo mga pressing issues diri sa amon. Kuryente kag tubig ang issue diri sa amon.
9: Tapos sini niya nga, nakaagi na ka mo develop sa AI. Ako sini niya sa Amerika, sa Europe. Sobra na 20 years nga develop ko sa mga data center. Tinuro, imbis nga tani nga mangin pasinsyoso ka, kag i-explicar mo sa mga pumuluyo, aryo ang nangin akto ni Daniel Robertsen, isa ka Norwegian AI developer, kahapon nga daw, dira mismo sa chapel sa Abilay Sur sa Banwasang Uton.
22: Really? Let's put it very straight. I'm a data center developer. I develop many data center in Europe, in Asia, in GCC, sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I'm stable financial. I'm not doing for profit. Fine, but we start the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am, if you don't want it. I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need to.
23: I'm here not to convince you.
2: Pero ginapalakpakan siya. Sa mga tao
24: sa kanan, please lang ha. Ari kita diri for only the for public consultation. Sa dali lang gid.
9: Nagwa na siya sa chapel.
2: Diretso
9: na sa gwa. Pagkatapos, siyempre magkatapos ang midyara ni Juan Pedroy, magwagi na siya sang statement.
2: But instead,
9: nga mag-sabat sa mga katapos ang media, gintiray pa ang mga katapos ang media Radyo Manila Bindro.
2: Ang hambalya.
9: Bastos.
2: Oh, ang hambalya. Yeah, ito, if you don't want it, nga hindi man gusto, nga I'm not here to convince nyo. Tingnan ang kinagto ka ng tarso ka. Kung di tani, huwag ka na nagkanto. Hindi mo man nagali kinanglan. Magsagad ka na kayo in-explicar sila nga hindi mo man nagani gali kinanglan. Okay, hindi ko nagkanto ka na para hindi magaling mag-convince sila. Kung di tayo muunong ka sa banga ang scammer ka.
9: Tapos, ang kinsunod sa magkatapos sa media,
2: Inambalan
9: niya itong, buts ito, nagpamangkot, basta tisipir grupo mo sa magkatapos sa media, na nag-cover to kapon. Sili niya, if you don't have brain, just fuck, go away. Ang new GP, nagpagwagan ng statement de, tapos nakalabot man ini kay Secretary Binhor Abalos. Siya hindi nagkakadapat nga ang isa iya ka foreigner nga nag-propose ang isa ka proyekto diri sa Pilipinas mag-insulto kag mamuyayaw sa mga Pilipino.
2: Pero,
9: kaya dapat respetuhon nga ang layisang Pilipinas.
2: Pero magluwas dira. Ang dapat si Usisaon, sinuning nagpatigayon siya. Di kamiyari kuno eh. Mga do broker, I think, no? Kaya siguro, mga misyon man sila iya sa duta kaga kung ano pa
9: dira. Diba,
2: nag-introduce kay Robertson, direkay din nila Robertson. Tapos, ano ang background niya? Kasi niya may mga data center naman sa Tauberto sa Europe, sa diri sa Asia, may ara pagid, and kung gani, bisan diin sa bilog na kalibutan eh. May napamatunan na siya, pero pamangkot, check na lang being background siya eh. Ano gimana siya?
9: Di ba siya sa magigpang kantuan niya, to kagigpang kunan niya, kagigpang tukuran niya sa AI data center. Basi daw mga uto-uto, tao to eh. Pero diri ya, hindi mo mapareho sina ang mga Pilipino, especially nga parte ni sa environment kag parte si kayong lawas. Nga itong kinaistoryahan kag siyempre issue diri sang power kag sumuman sang
2: tubig. Tarso classic tao niya
9: Karon ni mabati, karon si Vice Mayor Nel Olivares kay pati ang mga local government officials sang uton doon na insulto sini.
2: Kasi
9: ang nagapamangkot to siya Radyo Man Binroy sa kwanto sa party sa tubig. Initi ordinaryo lang ang pamuruyo to is remember si Attorney Annie Rose Paro.
2: Tiga mo na ganun na insindihan nila. Amo na nga tama ka mitikuloso sila when it comes to power and water. Kay problema ganit natin ina di ti ula kayong chinding tarso. Ti layas.
9: Ti hambal ka, ang inisyal ng hambal ni Vice Mayor Olivares, sila niya, ang iyang pag-walk out, daw kwa na to Radyo Man Binroy.
2: Short of saying,
9: Short of saying, na gin-withdraw niya na. Kaya sila niya, proposal.
2: Pero mas namigit mga kwan Vice.
9: Although nga
2: o si Saon ti advice kung sino ini. Vice mas siga kwan ini, pakunukuno lang ni Vice.
9: Gani? Although nga ti, admittedly, nakutaling investment ini diri Radyo Man Binroy sa kwan. Gani kaya ti, managas kita sa investment, kung ba si Bogos man eh, kaya baga mo ni ang trato niya sa mga taga-uton, hindi worth ini nga tagaan sa chimpo
2: kung check na lang kung nag-represent kayo man siya sa company nga mag sa
9: kwan. Higin pamangkot kaya ito kung may website ang iyang company ito ang Norway Green Energy ito no, why mga ito sa website kaya pagkatapos kung pamangkot kung sino mo operate siya ito ang balya Filipino entity hindi sanday sinuna Norwegian Green Energy yung ginatumod mo.
2: Natural mo yung mga counterpart na din sa Pilipinas. Hindi ka man i-invest kung wala ka na yung mga counterpart. Mga kwan mo bala, mga, kumbaga, mga point man mo di ah. Tidi sino ang mga tao nga ini sa likod, no? Diri ini Daniel Robertson. Ay, Jesus Mario Josef.
9: Dahil again, continue kita na sa mga balita ta. Balita naman sa patag sang hinampang. Convert sa Fiber Xers daw kontra sa Inlex Road Warriors 112-110 sa nga nagaparayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gintingob ang mangostin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kagpalangluya sang lawas. Makahawat-hawat ang sambuwa sa tunga sang Converge 5RXers kag NLEX Road Warriors sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Agosto 14, 2026. Ini matapos nagdaog ang Converge sa kasumpong sininga NLEX 112-110. Nagkamada sang 37 puntos si Cameron Clark kag Justin Arana nga may 19 points. Nagbulig man para sa Converge si Juan Gomez Dillano nga may 19 points, samtang 23 points ang ginbalag ni LJ Gonzalez kag si Robert Bulik nga may 19 points para sa nalutos nga NLEX. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
9: Alas 5.22 ang oras dere sa aton nga pagpangaragad. Pamatinan kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
5: Kung sa wala pa ko nakaano naka, kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kaya ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, pagbong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Kaya hindi, uminot ang sakit sa ngang paa.
6: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
5: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. And then, makatindog na ako nga. The most strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
9: Ba't yan new user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang baratian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid. Asin, fats, mataas niyang creatinine, kaya dapat ikaw antagin ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano ba naman kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita permi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman, binrol.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa si kayong lawas kompleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyo longevity and beauty vegetable malunggay the miracle vegetable ang palaya the ultimate blood purifier with grass the green blood therapy barley grass 8 pH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center aprobado ini sang Food and Drug Administration mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining nga mga lugar gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran magkontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595 kaga sa ato naman nga hello attorney pamangkot sang tag palamatikon bala may salabton sa layi ang media outlet nga nag-upload sang sex video nga naga-involve sang minor de edad kasama sa balita Radyo Man Joylin para onda.
7: Hello, attorney.
11: Ang liver o kunatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kontoksin sa aton lawas. Para nga mamintenar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamodera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kay ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay, pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bacting Pharmacy, TGS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad, kung balamay sa labton sa layi ang media outlet nga nag-upload sang sex video nga naga-involve sang menor de edad.
10: Attorney.
12: Well, tip number one, no, is usually abis, we have aside sa, ano, no, posibli manihapon yung mga criminal aspects. Ano sila nga ito? Posibli nga may child abuse aspect, posibli nga may cyber libel aspect. Mayroon man kita nga posibli nga violation sa ethical standards. Mm-hmm. Or maybe being members of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, so may mga certain ethical standards kita nga kinanilan igasundon because this yung media outlets. May mga certain limitations, abi. Ang freedom of the press is not absolute. Hindi mo siya pwede. Hambalan niya, the freedom of the press, it's news. We report it. It's our obligation to report it. Yes, that may be correct, but it's subject to certain restrictions or limitations if makaapekto na sa isa man ka sa biktima as well, na masubject sa humiliation, ridicule, no, public scandal. Kung baga, dinindugahan ano, pagkit ang kahuyanan sa biktima, nga sa they should be victims. I'm not saying what they did was correct, no? Pero they should be may liability. It is sila mismo, the subjects of the, ano, the controversy or the issue. May alam man sila na yung liability.
10: Ibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
13: RMN.
14: Mga kasama, may good news kita para sa inyo. Ano mo kapalangga? Si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag na plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta nga mga ingredient nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulid pamanaag sa panit kag nagapakupos ang singaw. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. May eucalyptus nga nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat bayo man nga pagkontra sa rekis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista, kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok man sang tulog kag ginabuligan dula mga kurinot nga mga panit gani, mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Bakal kamo sini sa mga butika available, makabakal ka man da sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng Activity Center kag pre, makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kaga mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga kasaka. Ang Iloilo nyo agri kag kubutan nga pasalamat gid sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbahin sila sini nga raffle promo ang kubuta kagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura kay para gid ini sa inyo agud nga magdaog kamo sa mga dekalidad kay mga brand yung nga mga kubuta products. Ang himuon mo lang simple kon magbakal ka genuine spare parts kag kubuta equipment dira ka lang sa Iloilo nyo agri para nga makakuha ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga pagbakal, may isa ina raffle coupon. Kung madamong coupon mo, siyempre, dako, chance mo nga magdaog. Ang coupon nga inasulatan mo sang imo sining nga pangalan, sang imo nga contact number, kag official receipt number. Iulog sa mga drop box ang Iloilo nyo agri. No, ang raffle do sa December 5 na ni, dira sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barotac Nuevo. Ang grand prize nga nagahulat sa inyo, isa gidya ka traktura, brand new ina. Ang second prize, isa ini ka rice transplanter, kag ang third prize, isa ka special power tiller with engine kag madamo pasang iban. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo agri industrial marketing and general services incorporated.
9: Kaga siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayog gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga napungtan, sa mga nasipon, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kon mapilas ka siyempre madugo na, buboy diretso nan liniment oil sa pilas gid. No, kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon ginayon. Kag sa may mga cases na sang dengue sila nga mga lugar, ang tingi cases sa probinsya sa Iloilo nag-amat-amat naman na taas no kumpara sa nagligad nga tuig. Dapat siguraduhon ta nga hindi kita makagat sang lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Paano panghaplas kita magwa sa balay sang nans liniment oil. May sangkap ini nga NEM 3 kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Siyempre, sa Mindanao, ang muna ginagamit nila to, ganiliwat para hindi ka mo pagkanton ka lamang pangaplaskin, Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kang probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning, mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Kaya siyempre sa mga nagpabati sa radio subong, good morning gid sa inyo, tanan-tanan. Sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, dara sa may Danao Haniway, sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay nanay niya Gemma Cataluña Narciso, good morning gid. Stephen Faniga, no, good morning man. Kaga subuman sa kay Lito Binyas, Jojo Malio, no, good morning gid. Kaga subuman sa kay kagawad Romar Matres dara sa may San Pedro Molo, no. Kaga happy birthday gid, no, sa kwani sa iya apo, no, si subong birthday ni baptism gali, no,
2: para bunyag.
9: Bunyag gali, no, bunyag, no. Bata ni sa ako iado
2: kag iado bata ni kwan ni pare J kag ni Marie Leni, no, ikaduwa, no.
9: Oo,
2: no?
9: Subong ang iyang baptism, no. Kwagid man bunyagid man gali
2: bunyag ni
9: sa kay Braille Zain
2: Martres. Bataan sa bungo. Sige, siya kailog sa mga damaan niya, ngalan niya nga.
9: Welcome to the Christian world. Sige. Kasi kalusot kami na karoon ni...
2: Malusot kami na karoon kumakachimpo.
9: Sige, kagasumuman. Good morning man sa mga katapos ng RMN Fans Club main chapter. Ginapamunuan sa ila Presidente Lalaine Kabuday. Kay Catherine Sermite Banasormel dara sa Bulad na Gimbal. Si Nanay Alin Dicin Pareco, si Inday Narciso, good morning gid. Sa makatapos ang RMN Fans Club Hong Kong chapter kag Singapore chapter. Dara sa Singapore sa kay Rosa Simaurio, kaga sa bansa kay Anla Brillaso, Jesly Lauro, si Salita Armada Bijin Gonzales, Marivic Cercado, Ninya Pinyalber, sakay Juan Habatan, ila Vice President. G. Paris, kag sakay Magdalin Seguente. Subuman sakay Lisa Sulis, Christine Joy Caballero, sakay Milay Terotsa, kag subuman sakay Tisaya Portadera, Vel Arnaez, akay tagakay, kag sakay Belhat. Kag sa inyo taranda sa Singapore, no, good morning gid sa inyo, tanan-tanan. Kag subuman, good morning man dira sakay Ardel Saunoy, sa Saunoy family, sa Tobias Fournier, sa probinsya kang Antique. Suman sa kay Ilinita La Pastora, Antilinda Siason, dira sa may Ilawod, San Carlos, sa Anilaw, sa kay Ma'am Marina Boyko, Isbi Marina Boyko, kag suman sa kay Maribichay Boyko, parekoy Mark Daniel Hainga. No, good morning, dira sa Boyko family. Sa kay James Carpe, dira sa Dumangas, kay sa Dumangas sa Public Market. Sa kay Sergio Ahino Estiva, dira sa Pughanan, Lambunaw. Kagawad Ernie Desa, dira sa Balunos, sa Anilaw. Kag subuan sa kay Mel Gargaran, Lizel Capada, sa kay Margie Cubillas, Mary Ricabar, Mayan Murino, sa kay Alma Ahenga, Akibi Mihares, subuman sa kay Tilipi 4, subuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, gagawad Bunikalad, good morning man, siyempre kanday Richard Carigaba, Ronti Bobo Silugo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, Irol Derikito, kagsubuman maning justice dara sa Barotaka Nuevo, sa asawa ni maning justice sa kay Melinda, no, good morning kid. Sa kay Bongbong Apura, Bong Sobritudo, sa kay Randy Hagurin, Bimbi Bartolome, Daniel Ganyon Taborno Jr., Nonoy Silobrico, kag sumuman sa kay Parikoy Jan Mark Alumbro, kag sa kay Toto Ryan, Jan Tabladilio, dira sa Adgao Tubungan. Sa kay Virgo Ugab, sa kay Ma'am Belen Gabo, Ma'am, good morning kid. Kag sumuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bituunas, sa kay Nani Binliro Bitchayda, kag sumuman sa kay Jasmine Galilea fakultad. Good morning gina sa mga nag-upod. Sumong sa atong nga pagpangalagad sa kay Flor Kahilig. Good morning gina.
13: Si Pari Alex Caras, good morning. Kaga kagawad Naldo Mandulo Saga, daras may ugasan Baruta ka Viejo, ilat Cartin Mario Suarez, kagagra kay Jerry Banye sa may Mandro Republica Market. Nung Rudy Barsibas, kaga Mananga Elsa, Ma'am Jema, kag nung Julie Navarro, sa kay Ma'am Tynes, kag kay Sir Guilios, nga nagapamati Parilito Binyas, kaga dra sa kay Father Noneta Pilubilio, nagapamati man, subong man sa kay Brother Bong Cathedral, kag kay nung Ben Tablati, kay nung Plasing Escobio, kay Ted Ferraris, Guard Anisaba, Guard Julio, kay Chief Julio Lazara, kay Guard Ayota Arbolonyo nga nagapamati. Salamat gid sa inyo. Good morning.
9: Sir Jake Cirodra sa Balagon, Anilao. Good morning, kid sir. Sa kay Ernesto Liavore, kagisaman sa kay Laura Sumagaysay. Good morning, kid sa inyo. Sumaman sa kay... sige. Iba siya na pang mention. Nerio Aclaracion, Edwin De Los Santos, kagisaman sa kay Gamble Herna, Rodrigo Montanio, kagisaman sa kay... good morning Mandira sa kay Juana Calvo Bordan Mukaw Pulunan, Daniel Loste, kag sumuman sa kay Lorna Araneta Apusaga, Tess Tabladilio, Rosal Ninita, kag sumuman sa kay Albert Dangan, no? Imbong Silobires, kag sumuman sa kay Johnny Pagdato, Josephine Alion, kag good morning man sa kay good morning man dira sa kay okay Jasmine Kelia Fakultad, Bimbi Bartolome, Edgar Labariso Senior, Postrado Irwin, no? Good morning gid sa inyo kag dira sa atong manukaran seafoods sa kay Chota ato dalay konseng. Good morning na Toto Hector Titabaricho, good morning man tatoy sa manukaran seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, kag siyempre may branches sila sa Itria sa Mandoriao, kag Subuman Airport sa Banua sang Kabatuan. Standby, pagbalita dugay-dugay, madarag ko nga mga balita lokal kay iban pa nga mga ronda balita. Alas 5:38 na sa kaagahon.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. May problem sa isang una sa kurason ko, no?
17: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya sir ng inom. Nang gayon, malakas ka nang dito. Naku, huwag yung pagkasalamat ko.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Sample Plus Cold.
1: Ako gali si Maya.
2: May sis ko sa ovary.
1: 3cm na gali.
2: Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Cold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Pantayan, sugod sining Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
8: Campus Patrol.
9: Campus Patrol. Kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
8: Campus Patrol.
9: Mga ganap sa eskwelahan.
7: Student views on issues.
9: Bed space stories.
7: Teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gitingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Alas 5.43 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
13: Life extension of vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na pinamagkamamatay nga cancer. Maginomatistwa kakapsula sa life extension vitamin D3 at laod-laod pinakrekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno, the super vitamin miracle, vitamin life extension, vitamin D3, mabakal sa tanan na branches sa life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kang mag-avail sa libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors sa life extension clinic, hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kapag nakong galastuson sa hospital. Kagtuka sa life extension clinics, namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Sunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estansya, Simeon Aguilar Street sa may Pasig, SM City, Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag J. Cisulita Street, dira sa may Banwa sang Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
12: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
11: Unang ronda balita. Kusmo kag TTMO may nagakaigo nga information dissemination antes ang ginpatuman nga clearing operation sa Barangay Veterans Village. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
12: TYRI Radyo Man Report.
14: May nagkakaigo nga information dissemination ng clearing team sa Public Order and Safety Management Office o POSMO kag Traffic and Transportation Management Office o TTMO antes nagpangdakop sa mga salakyan nga nakapark sa Barangay Veterans Village City proper sa naligad nga adlaw. Suno kay POSMO TTMO Head Oldarico Garbanzos, may sinapol sila sa barangay officials kag nagrekurida sa lugar antes magpatuman sa clearing operations. Dugang pa ni Garbanzos nga sa aga sila una nga nag-operate apang nagbalik sila pagkagabi matapos may nagreklamo what ka nagbalik ang nagapark ng mga salakyan. Pada ni Garbanzos nga ginahinyo inisang Campo Delgado tungkol may plano sila nga ibutang sa lugar. Sa tiyon nga human ang plano nga structure, may parking para sa personnel sa Philippine National Police kag Philippine Army, may hatag man na paglimitado nga espasyo para sa barangay. Ginconfirmar man ni Garbanzos nga hindi lang Veterans Village ang ilang inoperate kundi pati man ang sakop sa kaiping barangay sa Concepcion City proper.
15: Ang request, no, kugay na si barangay nag-request and then nag-timing man nga si
6: Police Regional Office 6 nag-request man because nga may plano sila da nga ipa-improve no ang perimeter or ang palibot sang Police Regional Office 6 no daw imuo nilang regulated parking kag para pabudgetan sa infrastructure ini himuo na da nga parking sang ilang mga personnel kagaan man nila portion kuno sang ano da ang barangay no, dira ina sa barangay Veterans kag dito man sa barangay Concepcion no nga area arang mangin maayo kag nami tanawon ang kilid sang Campo Delgado kag ang likod man mismo dito no nga wire na yung mga army kita dito nga mga opisina.
14: Ang pahayag ni POSMO kag Titimo Head Oldarico Garbanzos. Balita nagikan sa Iloilo City.

0: obstruction ni
1: no? Oo,
0: obstruction ang violation
1: mo ni kada mo, pero ang kwan galis yan tinutuyo dere ang nag-request si dere ang Pro 6 kay himuon nila i-improve nila ang perimeter fence sa palibot with parking. Oo, parang makuan bala ma ano pa nawag cinema
0: property paka Pro 6 na how. Eh do sa guha naman eh.
1: Perimeter nila gani. Gugo ang i-improve nila ang perimeter kagbutangan sa nagkakaigo nga parking. Para nga ma-regulate sa maayo. Tuod gid man magkadto ka sa Campo Delgado, way kat parkingan. Di ba? Way kat parkingan sa palibot dati hindi ka man pwede ka on-road parking. Amo na nga siguro, posible ang perimeter fence ni Rajman Benroy masigubuon ina kay i-improve kay butangan kuno sang parking.
0: Kay butangan i
1: masibutangan nila mga diagonal parking para nga ma-regulate sa maayo.
0: Gani kay ang sagwa ya, hindi naman na ila property. So meaning nga ma-isol sila guro.
1: Hindi sila ka improve kon may nagapa.
0: Yeah, yeah, oh, amo na nga kuha ng obstruction kay improve nila para maubra
1: sila. Maubra sila?
0: Oh, may space pa na da mo.
1: Parang space da?
0: Oo, ti tsakto man ha kay karoon din kamagi kung arada may nagabarakang mga salakyan.
1: So dapat i-clear anay ang gwa ang namin muna ang nasakupan sang syudad para nga ti kung ma-improve na mangin manami ilang tawon may nakapertinisan nga parking sa mga makadto sa Pro 6 piano sa Pro 6 kag tagaan man kuno sang lugar man ang sa barangay.
0: Ah, tiyo, amo na ganing ang balta. Ma-istoryahan ini. Sino niya magdahong-dahong nga makabakal ya sa lakyan? Guru, iban sila daw ay magdahong-dahong nga mag-improve man pangabuhin nila sang amo na nga makabakal sila sa lakyan. Ti, kumbaga, alin sa una, way ka man nag-handom, guru, nga magbakal sa lakyan. Galing sa uli, ginbugayan ka man sa lumidyo, mayong nga
1: galing ka ti, siyempre.
0: Ti, karon kay wala ka sang space nga butangan dat, nga parkingan, amo nang problema mo. Alangan man nga...
1: Kaya ti, hindi pwede ang on-road parking.
0: Oo. Oh, ti kwan man ina, maistoryahan man ina, si kapitan amo na ganing hambalta kapon, si kapitan ang bahala sina. Kung anong gusto yo, duso ilang kay kapitan para maistoryahan yung
1: hindi lang dira nga side sang veterans. Dito pagin sa likod, no?
0: Tawa, sa halos palibot malang na da, amo man ang problema da. Bisan ing ka malang
1: da. So possibility improve nila ini para nga ti may mga pwede ka maparkingan kung magkadto ka da. Kaga para nga ang barangay, kaga ang palibot, mangin manami lang tawon.
0: Sa piyag kabahin, Aremen Broadcast 3, ginpatigayon sa Lidisco Village, sa La Paz, bilang kabahin sa 74th anniversary celebration sa network Native Trees, kag Fruit Trees, pila sa Gintanom. Check ta, Radyo Man Flo Navarrete.
2: Tatak, RMN, mga TYRI, Radyo Man, report.
3: Gindala sang RMN Iloilo sa Lidisco Village, La Paz, Iloilo City. Ang programa sini nga Broadcast 3 kahapon nga adlaw Biyernes, Agosto 14. Ini ang 3 growing initiatives sang istasyon nga party sa pagsaulog sang ika-74 anibersaryo sang network. Kaupod ang IFM Iloilo, Iloilo City Government, kaingin La Paz Urban Nursery, kag mga pumuluyo sang Lidisco Village, nagpananom ang RMN Iloilo personnel sa mga native trees kag fruit trees sa nasambit nga lugar. Nalakip sa amo nga mga say isang kahoy ang Badlan, Tipiay, Kamansi, Tikwood, Langka, Paho, kag madamo pa. Ginisa-isa man ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agricultural and Environment sang syudad, ang mga puno sang kahoy nga gintanom.
4: Ito naman ni Dave Mulabi, kayo doon ko yung tanding dako ng puno, dako ni siya, pero isa lamang niya sa punta, Mulabi. Ang lawaan, may kalawaan.
5: Lawaan, wala.
0: So kailan na ninyo edad niya, sir?
4: Upisa
0: nga gintanom, subong?
4: Mga 7 months to 8 months.
0: Okay.
4: Wood.
0: Wood. So, hardwood na nasa, sir?
4: Hindi. Softwood niya.
0: Ah, softwood.
4: Hindi niya softwood. Ay, oo. Softwood niya.
0: Okay. So, ano niya ang mahimo sa thickwood, sir? Ginano niya, sir?
4: Furniture.
0: Furniture.
4: Softwood. Pero hindi tamaan. Softwood lang. Covering trees. Badlan.
0: Badlan. Ano, sir? Kung mag-dako na siya, ano na siya? Gapamulak na siya? Ano siya?
4: Nakabulak lang niya.
0: Ano kulo sa bulak niya?
4: Ang muna hindi ko paano, doon yung yellow.
5: Sorry, nansan mo damo?
4: Hindi, nagkakulong.
0: Dami mo klaseng badlan nga lang ko para sa bulak. Doon
5: yellow.
0: Oo.
4: Kansi.
0: Kansi.
4: I think edible, no?
5: Inautan? Inautan na?
4: Sa Floodway 1, damo kami tanong ni edible ni, na rimas ang tawag nila. Sa ano? Rimas. Kaya mo lang nila, binagkana mo na kaya ito corruptive siya.
3: Pahayag naman ni Station Manager Radio Man Ronel Sorbito ng Broadcast 3, ginatuyo nga patigyunon sa tagsa ka-quarter sang tuwi.

0: agon nga mas madamo sa mga siblings nga matanoma kag mas mapasangkad ang pag-away sa climate change sa palibot.
1: Hindi lang siguro every year, no? Kundi nga basi every quarter, every 3 months, no? Kaya iti nakita naton ang environmental degradation mga bansang urbanization, climate change, urban pa. So, it's time para i-replenish ang mga nadula ng mga kaway. Kinanglan nato, may tani ko may tao lang manugsuyot carbon dioxide. Galing kay carbon dioxide, tanom lang kita ang makasuyot. At the same time, kinatagaan kita nila sa oxygen para may maklo. So, it's time para balikan nato ng environment.
0: Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Salamat gid kay Radyo Manflo, Radyo Man Benroy. Kwani, may mga fruit trees.
4: No, fruit-bearing trees.
3: Native trees, no? Ang atol gid pang tanom. Maramo ni nga puno sang kahoy kahapon. Dira sa open space, no? Sa Lidisco Village.
4: Nami, tanawon, balakag nami pamatsyagon nga ang after a year, ang ginpang tanomo, hindi man itanan, ang iban medyo nagkalakuan gibang kay sa shade na tanomo. Pero may iban niya nga madamo sa nagtulubo gidya after 1 year, dagko na.
3: Ang akong gitarong kapon, mga Manila palm tree.
4: Oo.
3: Kaya tapos
4: palma, tuwi mo yan, o.
3: Oh. Oo, family sa palma. Tapos dito sa island to bala, ang natarong ko to kapon, ang evergreen.
4: Oh.
3: Dito sa balay, may mga tanong ko to nga mga evergreen na Radyo Man Benroy. Oh. Dito man halin kay Sir Direct. No? Kung na naka-establish na gamot niya, manaan mo na kataga hawak mo na dayon.
4: Oh, ito yung masalta na lang na dayon. Ginobrahan niya na no pathway galito ang mga palm tree to.
3: Oh.
4: Di mo niya nga no pathway. Kay imuunin na da sa uli isang nga tree park. Do parke bla kay yan na property sang city. Din kuha gani sang city kay wala na nakabayad sang taxes ya.
3: Wala mo ang kwanda, ang Lidisco Village ni. Dumduman magsulod ka sa gate nila sang una, gubaon man ang dalan. Ang ginimo nila sini, gidonate nila sa syudad para nga syudad ang ma-maintain sang dalan pagadto ginato sa kwan bala sa may ano pala wag ni sa may wasong bla.
4: Oh, para sa mga RPT nila na. Ti ay ining si kwan niya, iya na niya property gid ka city. Anyway, ibraho ni ang future.
3: Lapad pala daw mga kwano, lapad pala mga open spaces.
4: Sa likod, siguro ginatamnan tani mga 1,500 square meters siguro ni sobra. Naumpisa na ni tanom, lagko ng mga tanom kay pila kadlaw ti amo nang bali Mr. Direct nga ti do amo nang direksyon sa aton sini nga city government dira.
3: So sa ang lidisuran pila ka barangay nga daan ni apat ni ang mga boundary ka apat ni barangay ni. So sa masunod ni nga sa quarter, maybe September, kwan niya yung plano nato ni isang Altachira Village. Shout out dira kay Migota kay kwan bala yap.
4: Oh, perfecto yap.
3: Dira. Okay. dira sa Altachira Village. Kay makwagweta matanong mata sa mga open spaces dira sa may kwan sa may ano ni Altachira no ang kon natunober na tani itong aton to sa ICM kun ni matanong man tato
4: ikon kwan pwede man pwede man tato ka tree planting
3: no. hindi ko tuyo magupod
4: kaya wala uy matungi mo pati nga ang kwan galito may tanong tato nga lima kamanse ginautan ni namin
3: iba na tuktok ang kwan na butang ginubuan
4: namin pasayan na bisan sa pasayan butang man pasayan kagagamay nga daw
3: mula kamutangan kamuti
4: kampiyo na kumbag o gidba
3: po ang although ang kinalain niya sina sa kwan sa mangka ang kamanse medyo ma maruyam is sa gamay.
4: Maruyam is sa gamay. Pero kung linghod ni, namin niya utanon nga linghod, nang medyo gulang-gulang lang sa bubod, bla. Gagmay ni siya, ang iya nga bunga, hindi na prosang langka. Kadagko, ang iya sininga bunga. So may tanong ang dito kahapon, kita, last year ato nga tanong, subong dako na, Radyo Man Eric, no? So kamo may mo man kamo kun hindi makamuya ka upod gid sa mga activity nga ni at least on your own bala sa inyo pa ni malay pananom kamo sang kahoy.
3: Mugid. Kagi pilian nyo kun halos pa lang gina-recommend kid ang mga native trees no kay ti maka kwan diri sa iya maka sustainer ini sa init. Kag indi niya kwan sa tubig. Kaya nagibrasang tubig. Makakwan isa maka establish ang gamot niya, pabuhi na gid iya.
4: Kag luwas na mga aktividad na to, no? Subo nga aga, no? Magpatigayon kita sa RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament diri sa may aton ng Iloilo River, da sa may Molye Deli, no? Restaurant. Subong nga adlaw para ini sa kids category. Radyo Manurik. So mga mamunit, mga kabataan naton, 17 years below, no? And tomorrow, ang open category, 18 years old above, no? Ang mag-compete naman, paindis-indis, padasig-dasig pamunit, kag padako-dako, sang mahulik sa aton sini nga Iloilo River. May mga stake ini nga premyo sa aton ha, nga mga kulturan, ang iban ni ma, guro mawuk, ini gurong iban karon. Pero madamo na sang nag-register diri para sa subong nga adlaw nga competition kag sa buwas nga adlaw Radyo Man Eric. No?
3: Sige, kita kita duway-duway da sa may Molye Deli restaurant. Ang kwani ang upstream downstream no, ang aton siniyang pwedeng mapamunitan no karon duway-duway Radyo Man na Binroy kag buwas nga adlaw para naman sa aton sini nga open category. No, standby man kamo sini kay drag ko nga mga prices na naghulat sini sa inyo. Ang champion ta may 5,000 pesos, ang second place naton 3,000 pesos, ang third place naton 2,000 pesos kay ang first cuts 1,000 pesos. Di manong Florenzo Yap gali. No, ang sa presidente subong sang kwan sang Alta Sierra Village sa Homeowners Association.
4: No, Sir Florencio. Yep.
3: Kuana, next quarter target naton is kuana naman Alta Sierra Village. No? Kay pila ka mga porsyon dira sang duta, ginapalagyahan naman sang syudad. No, sa so, di pa baydan bala sang una sang nga mga arpite. Tingin ko ini sang syudad.
4: Amo man sa Alta may ara man
3: da. Ang mga open spaces, amo na subong ang ginahimuan sang initiative nga matamnan sang mga fruit trees kag sumuman mga native trees. Bantayan nyo lang ni Karono ang pag-walkout mga karadyuman sang nagapakilala Norwegian National nga nagaklaim nga center data center manager sang proposed hyperscale AI data center campus dira sa barangay Abilay Sur sa Manuasang Uton ining si Daniel Stefan Robertson nga nagapakilala managing director sang Norway Green Energy nga nagapropose iya sang 10 hectare nga data center facility dira sa Abilay Sur sa Banwasang Uton. Ganang yung tipe mangkot sa mga pros and cons, ang Tarso nag-walk out. Sangin tamangkot sa nakatapos ang media,
4: nag-binastos.
3: Nag-binastos pa na muyayaw ang orangutan niya.
4: Kagabantayan nyo man ining graft case ni former Mayor Jed Patrick Mabulid, Yusik Mabilog, gagin dismissan sa Digan Bayan, pero procedural gali ni. Technicalities, I mean, no? Technicalities, kung nga na-dismiss. It doesn't mean, nga ti, wala tuya bugat ang kaso, nga gin-file siya, parte ni sa towing services diri, sa syudad sang Iloilo, sang siya pa ang alkalde. So, wala yan na-dismiss, bangod nga ti, wala sang balasian, wala sang bugat ang kaso, kundi bangod, sang technicalidad, na-dismiss ang kaso, Radyo Man Eric. So, may mga sulukton pa kita sinisiya, sining promisa ya, magluwas ini may mga sulukton pakita sinisiya parte sa promisa ito sa fire trucks bala nga makigasapod siya pag sa regional director pa, may consultation nga matabo may meeting nga matabo DLG kaupod sa mga LGUs naton para istoryahan ang mga fire trucks diri sa kuan problema sa fire trucks diri sa Western niya Visayas di nakabalik na kundi ina sa kanila naglalabot wala pagigyaman na yon wala pagid matigayon.
3: So ang development parang sini kay ti isipin kin dismiss na sang Sandigan Bayan ang mga kuan niya mga criminal charges against sa iya. Di na-clear na ang iyang alan. Ano bala madaragan sa bala sa palabuton nga 2028 election? Amo na ang mga balantayan. Mamati kita, user sang Life Extension na Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
6: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
7: Oo, ako ni Sir.
6: Ang imong concern may mas ikaw nga nagtubo sa imong likod?
7: Oo.
6: Kumusta na subong imong bukol nga nagtubo sa likod yag imo vertigo?
7: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas nawala naman. Tapos
6: ano pa dako, sir?
7: Big, bibi.
6: Okay, so dako gid siya kadama gali?
7: Oo, ako ni Kapon nung bala. Gangot-ngot sa bala. Do mga 3 years naguro. Primero gamay pa lang ni sabi mo daw kul in pa lang kadako. Tapos nabati ko ni bala sang life extension ti amo to nagadto man kami da check up ng listahan ko ni Doc Ganson daw 1 month mo nga tumaro sang life extension vitamin D3.
3: Nabatian si Mr. Duliente no naggamit ini sa life extension vitamin D3. May kwan sa may bukol siya no daw hulin lang ko nung una kadako pero sang ulihi daw itlog na kabibi. Pero gingamitan niya life extension vitamin D3 kag consistent no iya nga pag-inom amat-amat dula ang bukol. Ani kamo dira gamit man kamo life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang ginarekomendar sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the super vitamin and miracle of vitamin. Kag kadtuan niyo life extension medical clinic and pharmacy may libre nga medical consultation kaupod sa ila lisensyado kag eksperyensyado nga mga medical doctors. Sila ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad, matinlo kag science-based nga mga health products na nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Happy happy birthday gali sa akon nga magulang Amy Grace sa Pamplona Asusina. Ni happy happy birthday. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
4: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
3: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charmin Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Katapusan na ang hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuto nga Agosto 15, tutob 16 sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisantig hulunan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob 16 sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:07 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point Headliners.
4: RMN kag IFM upod si Councilor Malabor Fishing Tournament patigayunon subong nga aga.
6: RMN Broadcast 3 ginpatigayon sa Ledesco Village lapas bilang kabahin sang 74th anniversary celebration sa network Native Trees kag Fruit Trees pila sa Gintanom.
4: Norwegian investors ang ginaduso nga AI center sa Uton nang yaw-yaw kag nag-walk out sa public hearing.
6: Voucher 10 pundo para sa pagatukuron nga teen center sa Trangka Integrated School permado na suno sa PPO chief.
4: Sandigan Bayan ginbasura ang kaso sang graph ni Mabilog base sa teknikalidad. Balita Nasyonal, Marcos hindi pa makambal kung sinong i-endorso sa 2028 presidential election.
6: Sa international news, sa United Arab Emirates ginkundinar ang pagpangatake sang Iran sa duha ka barko sa Hormuz Strait.
4: Sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina posible magsaka sang tubdog 4.25 sa masunod nga semana.
6: Sa hinampang Alexiala tubangon si Elena Gabriela Rossi sa round of 64 sa Cincinnati Open.
4: Sa entertainment, Bea Alonso ginpili nga mangin pribado ang yakasal kay Vincent Ko.
6: Sa extra wow balita, babayi sa India nagakapot sang world record sa may pinakamalaba nga buhok.
5: Tatak RMN.
4: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Sabado, Agosto 15, 2026.
4: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
6: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN. RMN News. Panahon.
7: Maayong aga mga karadyuman, padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon o panhangin habagat sa Luzon kag western section sa Visayas. Bangod sa nilauman gihapon sa western Visayas ang magaluman nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan suno sa Pag-asa, Iloilo. Samtang manubo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa sulod sang masunod nga 24 oras ang low pressure area o kon LPA na ginabantayan sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon na magadala sa makasarangan tubtob mabaskog nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:40 sining aga kag magatunod la sa East 9 karon sa gabi. Para sa RMN weather forecast, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
4: Oras sa alas 6:10 ang aga. Dito ug ugyon gurong panahon subong no sa aton nga fishing competition.
8: Although nga daw nagpuro panalithi kagina.
4: Subong way na.
8: Hindi, duway na. Dumayo na Radyo Manovia.
4: So ginagdatang tanan nga mag-family day ka mo subong sa Iloilo River. May fishing competition kita. Tira sa side sang Molly Deli nga restaurant. So aga pa, matamat na kita. Dito na lang ka mo dayon, walking-walking. Pwede
8: makamuto ka
4: kaon dritso. Kaga
8: kanyaga karon pwede man ka mo
4: gusto, ano? Dari sa syudad sang Iloilo. Sa detalye sa aton mga balita lokal.
6: Patigayunon subong adlaw ang RMN and IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament Kids Category sa Muli Deli and Restaurant sa Rizalapos. Sunod sa Chief Judge ang tournament kaya si Mr. Ismael Alba Jr. Mahimo pa magparehistro sa venue. Apang pahayag niya timprano pa nga magpanulong sa esplanade sa Muli Deli. Agod timprano man nga makasugod bangod ginalagas ang tao. Nagpanundo man siya sa maginikanan o kung guardian nga dapat ang kabataan mismo ang magkapot sang rod sa tion nga may hulik nga isda agod hindi ma-disqualify. Bukas ini sa tanang ganoyog malantaw sa torneo. Samtang buwas naman, iwaton ang open category.
4: Wala na punggan sa Norwegian investor nga nagaduso sang AI center sa Barangay Abilay Sur Oton nga mag-walkout matapos napikon sa mga pamangkot sang pumuluyo angot sa ginapropose sini nga 50 megawatt hyperscale AI center sa nasambit nga banwa. Nagsugod ang public hearing and consultation sa matawhay. Nagpamati man ang mga pumuluyo sa ginpresentar nga proposal sang investor nga si Daniel Estefan Robertson apang pag-abot na sa question and answer nga gipamunuan ni SB member attorney Annie Rose Saparo, may kantanan sa kundin na makuha ang tubig ang tukuron nga pasilidad nagamat-amat pamikon ang foreigner. Nagpahayag pa ini nga kun indi gusto sa mga pumuluyo ang proyekto indi niya man ini kinanglan bangod financially stable siya kigalayon nga nag-walkout.
9: Let's put it very straight. I'm a data center developer. I develop many data centers in Europe, in Asia, in GCC. Sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I'm stable financial. I'm not doing for profit. Fine, that we start the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need it. Don't my time with you.
4: Ang kabahin sang pagpangutos sang Norwegian investor. Tiabi. Manigusto ka di. Dayon gina-question lang ang mga pros and cons. No, kapin pa kiti ini nga proyekto may environmental impact.
8: Natural.
4: Dayon hindi kaya mag-engage sa pamangkot kag sa concern sang tawo. Di pila kadlaw kun makaposisyon na din kompanya mo. Kagalimbawa tuod ni nga ubuson nyo ang supply namo sang tubig kag kuryente plus may iban pa sa mga environmental adverse effect. Paano ka ma-approach sina nga ma-address yung concern kay suplado ka? No? Dahil mapabugal-bugal pa nga sa Europe, pwede man namo ni Brown. Tingnan nagkanto ka di?
8: Lintukan
4: ka. Dibla din ito mo Brown sa Europe. Maton, bisban sa Europe, ginaluad ka mo. Diri ka mo nagkanto, kay pamatsag nyo, pwede nyo yung mabakal ang mga opisyal di.
8: Hindi kakita tao nga nagapangaluyag ka. Radyo Manovi, nagapangaluyag ka, masinuplado ka, wala ka mudo.
4: O, dahil interviewon mo sa, invoke niya pa ang Data Privacy Act. Kaya may Philippine law kita di.
8: Puro Philippine law mo kroon eh.
4: Sino tungupod niya? Pilipina? Asawa niya to? O,
8: Pinay man to.
4: Or staff niya lang?
8: O, Pinay to, Pinay to.
4: Pero sa hindi niya to sawa, staff niya lang to.
8: Hindi lang ta, sure good. Basta, ikaw.
4: Iloko-loko.
8: Ikaw ang nagkanto di, ikaw gahin niyo.
4: Kaya gin pamangkot, amo ng purpose ang public hearing, ga-expect sa guro, matsa ko may nagsimpimbre na
8: laban,
4: siya.
8: Laban eh.
4: Kanto kas Pilipinas to, eh, black loan na to ya. No, pagambal mo na to ya, huuna na sila dayon, why sa may expect nga gina-question, tiyanay kay gin-question, ahay, hindi niya mabaton ya.
8: Normal ina iya, basta may mga proposal ka mo, kaga ang tao binagabasa man, mga tao subong adarin ni man ka batas ka bati tagring Radyo Manovi nag-react dayon.
4: Pero sino nagdala siya di?
8: Amo nang pamangkot sino nagdala siya
4: di? Why isa bisan isa ka staff? Kun buta ni antes sina na courtesy call sa nay sa mga leaders ta para mahawanan ang dalan nga makondisyon ba lang tao nga okay bisan pa nga grabing environmental impact sini basi hindi man gani kamo sini pero pwede Matian ta na isang mayan.
8: Ang pagka-insindi ko yan, dira lang sila anay sa barangay. Ay panigani, duway panigani kalabotgid nga maayo sa banwa eh.
4: Actually, hindi kinanglan nga hindi kalabot sa banwa. Ah. No, agi ka na sa banwa. Agi ka sa national government. Mm-hmm. Agi ka sa provincial government. No, dayon, lantawang tayo, balon yung subject ini sa consultation. Istorya ka na sa mga leaders. O, iya yan, nagdiritso to sa iya. Te, anong nakuha mo? Sinong mango nag-utis imo?
8: May isog ka pa. Kabalo ka na ganing ang tao. Ang taara ka da para sininyo ko no, ara ka da, hindi niya kinanglan i-convince na ka mo. Hindi ah, i-convince mong tao. Kaya ang tao, iya hindi na magpasugot iya sa proyekto, project mo na.
4: I-convince. Why say kay Chindi kung ano ang public hearing? Tarso classic tao niya.
8: Sa kangot nga balita, na-offend kagwala na namian si Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares sa nangin aktuasyon ni Daniel Estefan Robertson, ang proponent sa 50 megawatt hyperscale AI data center sa Ilabanwa matapos sila nga nag-walkout sa tunga sang ilaging patigayon nga public hearing kahapon sang hapon sa Barangay Abilay Sur. Suno kay Olivares nga dapat nangin matinahuron si Robertson sa pagsabat sa tanan nga palamangkutanon sa mga pumuluyong may kantanan sa plano sila nga magtukod sang AI center bangod bago ini sa mga pumuluyong kabandanan nga ilagin imbitar ang tanan nga sektor. Pahayag pa sila nga mapatawag sa sang committee meeting ka mag-draft sang committee report bangod ara pa lang sila sa proseso sang consultation. Dugang pa ni Olivares ng pag-walkout ni Robertson ang patimaan sa iya pag-withdraw sang iya proposal.
10: So kung nag-walkout siya, that means nga he is withdrawing his proposal. Di, hindi man nami. Supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. So kahit sila nag-propose mong i-present niya. I will conduct a committee meeting with all SB members and we will draft our committee report. Kaila pa may committee report mo kay, as I've said, we're in the process of consultation. So with this happening, we will on Monday or Tuesday maybe during our committee hearing, committee meeting, we will decide na and to render the committee report. Kahit kung nailakas siya, that's a sign of withdrawal this proposal.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Uton Vice Mayor Jose Niel Olivares, magpatpat ni Olivares nga daw kangay nga gintampalas ni Robertson ang mga ugtunganon samtang hugot kaging kundinar ni Cabinet Secretary Benjamin Binhor Abalos Jr. ang pagpamuyayaw sang Norwegian sa katapos sa media sa isa ka statement gipag ni Abalos nga dapat pagbuyayawon kun bastoson ang mga Filipino idabida diri sa Pilipinas. Suno sa iya ginalauman ang mga dumuro nga magrespeto sa tawo kag salayi.
4: Dako kontani nga investment ang tukuron nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Barangay Abilay Sur Uton Iloilo suno kay Vice Mayor Jose Neil Olivares sapang hindi pa inimatag kun padayon o kun madayon kasunod sa pag-walkout sang gipahayag proponent sa proyekto sa public hearing nga gidpatigayon kahapon sang hapon. Suno kay Olivares unang nagpalapit sa banwa ang Norwegian nga si Daniel Stefan Robertson sang Mayo kaginsundan pa sang hearing sininga Hulyo. Payag niya ginplastar sa ila ni Robertson ang mga benepisyo sang proyekto. Lakip na mabulig sini sa ekonomiya kag trabaho para sa mga ugtunganon. Duga pa sa opisyal ginplastar man nila sa grupo sang proponent ang mga proseso kag mga requirement nga dapat nila agyan agud matukod ang data center.
11: We welcome investment. That's right. Kay bisan ng gobernador into digitalization man mo. And the LG nag-advisor LGUs nga dapat smart LGU na kita. Tayari na kita digital age. Only that yung siling ko dapat i-comply mo ganyan requirements. A good nga may social acceptability siya na wala ginsaya sang hazard sa environment natin. Nati after some time si May pa lang to. That's why nag-post ganyan ako nga gina-welcome tang investment yun nga. Hopefully, probably nangyayon na una sa Region 6 and insofar as the Norway Green Energy Project, first community sa Southeast Asia, dito sa Philippines.
4: Kabahin man sa proseso ang paginunanon sa mga pumuluyo bangod sang kangawa sa mga ini sa posible malaing epekto sa proyekto. Isa pa sa luyag nila kunta ni Maybuloan kung lehitimo nga developer si Robertson kag matuod ang ginasiling sini nga Norway Green Energy. Sa masunod nga semana, istoryahon ni Olivares si Mayor Sofronio Fusin Jr. kag ang kampo sang proponent.
11: I will sit with Mayor Fusin next week para na at least may isa na kami ka-desisyon. And then formally, we will check pang iyang secretary nga kag-todiri na dapat niya naman gani. So na indeed ang ilang pag walk out time nato sa ilang withdrawal sa ilang application. Muna kani nga public hearing gigit na kahit ang tawag lang social acceptability ang mga ginaconsider mo nato sa pag-approve sa mga project.
4: Ang kabayin sa paeg ni Vice Mayor Jose Neil Olivares.
8: Magkaradyo man, wala sa payan nga hindi detalyado kamadamo gid ang nahibaluan ni Iloilo Governor Toto Defensor ang usa paksilika apang iya ginapahayag ang proyekto ka programa ang very welcome para sa Pilipinas, para sa technological advancement. Sunod kay Governor Defensor sa idalom sa iya administrasyon, yan na namatamat nga gina-set up ang mga techno-hub sa mga secondary school sa probinsa sa Iloilo sa idalom sa More Progress. Paig sang gobernador, ang techno-hub kaupod ang presensya sa International Airport sa Kabatuan. Ang makahatag sa madamo ng initiative, agon mapasanyog pang ekonomiya sa probinsya. Yagin siling, nga ginabuligan niya nga ma-develop ang skills sa mga pamatanon agon magamit bilang human resource sa IT kag AI related fields. Sang damlaglangging groundbreak ang pinakaunang school-based techno hub sa Kabatuan Comprehensive High School sa Kabatuan Iloilo nga may 15 million pesos nga pundo.
2: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:21 sang aga. Recognize sa balita mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa makurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ginbasura sa Sandigan Bayan ang kaso nga graft nga ginbasaka bato kay Anay Iloilo City Mayor kag DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog angot sa ginaligar pag-intra sini sa pag-award sa government contract sa isa ka towing services firm. Sa 25 kapanid nga resolusyon nga ginpromulgate sa Agosto 12 gin-grant sa Sandigan Bayan 3rd Division ang motion to quash ni Mabilog sa information para sa violasyon sa iya kinamatarong sa madasig nga disposisyon sa kaso. Ginakusaran si Mabilog kag iban pa sa pagsulod sa Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services nga nagapanugot diri nga mag-clamp kag mag-tow sang illegally parked vehicle sa syudad nga wala sang competitive processes. Sunod sa Sandigan Bayan, natrasar ang preliminary investigation kag wala na justify sang prosecution ang pag-file sang information bato kay Mabilog. Bangod sini ginbawi ang hold departure order bato kay Mabilog kag ginmando ang pag-release sang iya piyansa. Ginpirmahan ni 3rd Division Chair Carl Miranda ang desisyon kag nag-dissent sanday Associate Justices Ronaldo Moreno kag J. Ermin Miguel. Di laban-laban ang utok sang kadismisal sang kaso ni Mabilog. Wala nang pakita sang porsigidong interes ang nag-akto nga complainant.
8: Mm-hmm.
4: Ang nag-akto nga complainant, ombudsman.
8: Yeah.
4: Ang ombudsman nga ini, amuning ipadalanta sang perte kadamo nga papeles, parte sa flood control diri sa Iloilo, pero why may ginhimo?
8: Why may ginhimo, tinulok man lang nila.
4: Oo, kaya maigo na da, mga kalyado nila.
8: Amuna ang ginambal ni Dison, pero Radyo Manovi, nagapaminsan na ako subong. Basi why man kalabot sa ombudsman.
4: Basi why man kalabot.
8: Kaya ngambal ni Dison kuno no, ara na eh.
4: Pwede questionon sa to, ang flood control sang Duenas, kag Barutak Nibo, kag Dumangas, nag-imbitar pa siya nga mag-graduation speaker sa ISOFest dito sa 4th District.
8: Ako lang ako
4: na... Ang isa na maigo, amo ni ang ginabibi niya man nga kongresuman di sang sulat, nga sang ara pa sa DOTR, tanan nga mga friends sining kongresuman ngayon eh, ma-appoint niya sa mga insa sa idalom sang DOTR, pareho sang LTO. Di sila ni, ang ombudsman, way takabalo kung ano ang plano nila. Pero laban-laban, sila ni ang nagpakita asang kakulang sang interes. Amo na nga ang Sandigan Bayan. Daw wala man nagahawid eh. Ngayon, walk na lang ang inordinate delay nga na-dismiss ang kaso. Pero ang klaro na di, si Jed Mabilog, may kaso nga graft.
8: Yeah.
4: Why sa maswil to, bangod kay way gitsasala. No? Hindi merit ang inbasihan.
8: Tama na.
4: Kundi, kaya nadugayan ang kaso.
8: Why kita?
4: Ang complainant, why man nagpakigbato nga nadugayan ni kay nalagyo man sa abin mo. Why nilagin pakigbato? Pero samtang makita ta nga si Jed Mabilog, nagangirit-ngirit subong kay why na iyang kaso niya. Pila sa inyo di nga mga ordinaryo nga mga tao, nga dugay-dugay naman ang kaso niyo, pero why magadumdum ang korte sa ginatawag nga inordinate delay? No, para nga mabaliwala man ang kaso nyo, nga kun halos palang basi gani ang inyo nga imprisonment sa kaso nyo, mas lawig pang hiringay sa kaso nyo sumo.
8: Posible na, Radyo Manuvi. So klaro na iya, ginapabalota sa mga pumuloy natin. Ginabasa ko man itong kay Mayor Jed or kay Yusik Jed nga post. May mga kung ano lang ito.
4: Tanan nga mga santos,
8: ginpangminsun niya to.
4: Yes.
8: Klaro ina iya. Nga may kaso siya nga graft. Kag wala ma-absuelto siya sa kaso niya, na-dismiss ang kaso niya, kaya nadugayan teknikalidad ni Radyo Manuvi. Pero sa punto, abi sa merito sa kaso nga, gin-absuelto siya nga malawa ay gin sa iya. Wa isa mapamatudaan sa kaso nga gin-file sa iya. Wala na iya ginambal sa sanigan bayan.
4: Kagti, hindi ka man gin mag-believe ni kay Jed Mabilog.
8: No?
4: Samo na niyong aspect subong kag-state sa presensya ni sa Iloilo.
8: Wala.
4: Kailan tawan niyo bilang behavior niya about transparency? Ang pag-away ta sa graft and corruption, it has to start with transparency. Sa puno pa lang bala, kung public official ka, welcoming ka. Gina-welcome mo ang anuman ng mga investigasyon kag-scrutiny sa publiko sa anomalya. Tilang tawa nyo, ang major turn-off ko sa sininga pa dayaw-dayaw nga ninga world mayor, ibuli niya ang isa ka-legitimate media organization nga nagapanawagan sa transparency. Kung paano ginagamit ang salakyan sa gobyerno dere sa syudad sa Iloilo, ang hinablos niya nga si Shen Marie Mabilog, gingamit niya ang salakyan sa syudad sa adlaw nga Domingo para mangumpra sa GT Mall. Ginbalita tayo na, hindi gani kita direkta, may source kita kay nakita sa isa karandom nga tao nga just the same, hindi man gusto sang abusar sa mga resources ng gobyerno. Tiyanong sabat ni Jen Mabilog ha? Ngaway man sa gani labot, anong post niya?
8: Sila niya, wala anong bulong sa isa.
4: Oh, ti, kung tuntuod kagid nga kontra mo ang korupsyon, hindi ka gusto sang dishonest nga panggobyerno, gusto mo sang limpyo nga panggobyerno, nga mo ng attitude mo toward sa mga tao nga may gusto man lang mamangkot kung paano ginagamit ang gatong kagsalakyan sa gobyerno.
8: Daw ka unfair, Radyo Manuvi, kay kung pamilya mo gali. Why ka kabalo, wala ka man da labot.
4: So muna, why ako yung believe sa world?
8: Why, kuya?
4: Dugang mo pa da, ang observation sa tanan. No? Medyo nagtikalon na si Jed Mabilog.
8: Amot, nakuha na mo na. Na-notice yun na, subo. Nga si Jed Mabilog, doon nagalutaw sa hangin.
4: Oo. Daw si mga sino mag-post sa social media na transparency. No? Manukso sang problema sa syudad. Nga ang syudad nga ini, pinalagyuhan niya. Sang nalagyo siya, iban ang nagpangabudlay di ubra sang ulubraho niya.
8: Bugal-bugal no? Yagin ng mga inubrahan
4: niya. Anay pinangabudlayan ang tanan. O ano pagbalik niya? Klimon niyang kredito niya. Imon? Kung manasang una.
8: Ano nga imo?
4: Oo. Why may ga-deny imo manasang una? Pero common sense. Pila ka katuig nag-mayor how? Anom? No? Pinalagyuhan mo ang laster mo. Anong ka lang katuig? Ang iban di? Nagpungko sang pila? No? 9 years si Jerry Trenas plus another 6 years. Dila? 16 years.
8: Yeah.
4: Nag-congressman pa siya plus 9 years. Oh. Ti sinuabi sa inyo nga duwang dako sang ambag di sa pag-ayos ng syudad? Kung amugin ang gusto mo? Si Senator Frank Drilon, kapila mag-senador? Pila? 12 years or 24 years? Oh. Kung amugin ang gusto niya, abi?
8: Pabugal-bugal
4: mo. Sa pulis, abi, palagyuhan niya ang obligasyon niya, ginpadayon sang iban, tapos gulpila mabalik sa rikag klimo niya, ako na!
8: Ay mo!
4: Oo. Oh. Dayon, subong, after niya kita plagyuhan, kita di ang nagbaka-baka para nga i-hold into account ng tanan ng opisyal sa gobyerno nga tadlungon ng mga diprinsa di. Karoon na timingan na tandog, bugal niya sa inablos niya. Anong tawag mo sa amon?
8: Anong bulong sa isa?
4: Kagbase nalipat ka, Yusik Jed Mabilog. Bukara ang tanan nga buyayaw sa amon sa social media sa mga troll ni Duterte.
8: Sabi, dipinsa na amon sa imo.
4: Nga sang una nga amon malang ginahambal, hindi man ta sure kung na may protection gin man isang ginhatag sa drug lord eh. Ang sure ta lang, deserve ni Mabilog tagaan sa due process of law. Hindi ta siya pagusgaran. No? Hulaton ta nga may explicar niyang iabahin. Kay naluoy kami sa imo bilang isa kay Ilunggo.
8: Kag sa paghambal nato na Jumanovi, ginabalikan kita sa tao. Siguro ka mo protector man.
4: Oo, amo man na. No? Tanang insinuation, Jed Patrick Mabilog, kontra sa amon,
8: tinulo na namon?
4: Nabatian na namon? Nga ra kuno kami sa payula sa Grand Lord. Nga nagaapin kami da. Oh. Amo nang ginlokdo namon de. Sa pila ka tuig sa nalagyo kadi sa Iloilo.
8: Why ka na di ya? Kami ya ginalokdo oh. Namon adlaw adlaw nga tanan.
4: Not because nga fans mo gid kami ah. But because fans kami sang due process of law. Fans kami nga dapat sundon ta ang kasuguan. The same nga laye ang gin-apply sa imo subong. Nga na-dismiss ang kaso mo. Pero lantawa in return ang ginhimo mo sa amon, Jed Mabilog. No? Lantawa in return. Bukarang tanan nga tipon air sang manugbalik ka di sa nakabalik ka. Kung ano kami kamalipayon. Nga finally matagaan ka sang na-deserve mo nga second chance. Pero sang nakabalik ka di, lantawa kung paano nagsaka ang hangin sa ulo mo. Jed Patrick Mabilog. No?
8: Pasugiro na sa do, siya pinaka the best.
4: Oh, kang malain sin eh, kakong gasaka ang hangin sa ulo mo, bilang public official, huwag magmilabot sa pagka-private person.
8: Kiyo.
4: No? Ang tao sa palibot mo, nagasalaka man ang mga hangin. Oh, hindi man tanan. Oh. Tidi na binahalin. Former Mayor Jed Patrick Mabilo. So muna nga do, budlay mag-celebrate na upod sa imo subo. Sa mga kadalagaan mo,
8: kay... nakita na abisang tao ko na nung imo personalidad eh.
4: Kanako sang ginliwat ni Jed Patrick.
8: Doon ako sa una, ang ginatago mga... mo lang sang una kung ano ka.
4: Oo, ang mga bulubugalo niya, why na yung matter, gidman. No? Pero ining call for transparency, i-discredit mo,
8: do,
4: ang isa ka media organization, no? I don't think, do deserve ni Mabilog nga malipay ka kung ano na sa subong.
8: Kagapag discredit bala Radyo Manuvi until now na bala naman sa tao nga way man gani isang ginpakita nga ebidensya si Shane Marie Magibibilog.
4: Hmm.
8: Ti, ginmuno mong hinablos mo? Kundi na itong ginapangayo namon nga trip ticket?
4: Hmm.
8: Abe, para magambal ka nga kung anong bulong sa isa.
4: Hmm.
8: Ti subong, ti mayo eh, kaway ka na iakaso.
4: Mm.
8: Pero ipabalo namon sa pumuluyo sa sudan kaysa sa probinsya sa Iloilo sa tanan nga nakabati. Why kaya gin-dismiss ang kaso nimo? Bangod sa meritos ang kaso ah, na-dismiss ina. Kay bangod sa teknikalidad. Amo nang tandaan mo, Jed Patrick Mabilog.
4: So karon na istoryahan ta pa ni Duga.
12: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
4: Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, at sa may kong adugong anay kadala sa balatian sa atong lawas. Santon Plaza Gold.
8: Emosyonal nga gipakigbahin ni Frialda ni Kay Frialda, presidente sa Iloilo Electric Cooperative 1 o kon Iliko 1 Employees Association ang iya pagkabalaka bango sa ginaplano nga joint venture agreement o kon GVA sang More Power. Sa interview sang RMN Iloilo kay Frialda, ginsining-sining nga ginimbitar ang tanan nga mga department heads para sa isa ka meeting sang July 16 sa din nagpakigbahin sang ila proposal ang pamunuan sa More Power. Ginpasalig sila suno sa iya nga hindi ini isa ka takeover kundi ginatawag nga System Integration Operation Agreement sa diin, nagkakahulugan sa gihapon nga backloan sa More Power and Distribution Assets sang Ilikuan, kag sila na ang mag-operate.
13: So, kami July 15, gin-invite man kami tanan yung mga department heads para mag-attend sa board meeting wherein gin-invite ang among board ang More Power to present sa mga proposal. Gin-share man naman sa employees and eventually ang mga board of directors gin-share man sa mga bata assembly meeting. So, ang proposal na gin-present ni Mr. Castro he said that this is not a takeover pero ang proposal nila is 100% purchase of the Iloilo 1 distribution asset wherein si More Power ang ma-operate na as the new distribution utility.
8: Samtang labi nga ginagkangawan sini nga sila nga mga empleyado magaritiro man sa serbisyo, hatagan man sang ila binipiso apang wala sang kasiguraduhan kun liwat sila nga ma-hire sa trabaho sa idalom sang bag-o nga pamunuan. Bilang nga empleyado, hindi man nila makontrol ang sitwasyon amo nga nagakasubo sila kag ginagkulbaan ang mangindesisyon sang board. Sa karon suno saya nagakapyot na lang sila sa pangamuyo nga hindi sila papabayan. Subong man padayon nila nga gina-encourage sang isa kag isa nga mapauswag ang ila mga ikasarang kag serbisyo agun mangin mas kapablis sila sa kompetisyon.
13: Bilang empleyado, actually, sir, we have to admit this is beyond our control, no? Nabatian naman ang proposal na kita. Misusubo, kakulba. Whatever man by a maging decision, board, or eventually ang mga consumers, dito nakasalalay ang security of tenure. What we do now, subong, is una rin pangamuyo, hanggang yun. Isaring sa Ginoo, nga hindi kami pagpabayan.
8: Ginakadlukan niya suno sa iya nga mangin pareho ang ila kapalaran sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Conseneco sa diintuman lang gagamay nga numero sa mga empleyado ang nagkabalik. Ilabi na sa ilang mga line personnel, ilibangod specialized ang training para sa ila among nga wala sila sang opsyon nga magsaylo sa iban nga industriya. Sa karon nagdiho na sa technical working group ang ilang management agudtunan ng proposal. Panawagan ni Frialda, hatagan sila sa chansang ipakita ang beauty of competition bangod nga na Met Manila ang standards ang industriya kaga mga konsumidor na ang magapili kung ano nga service provider ang ila na uyunan.
13: Muna na amang sir na appeal na di ba sa chance na ipakita man bala nga ang beauty sa competition as seen by Supreme Court nga it can drive by competitive advantage man kaga in the end magiging beneficial man sa consumer.
8: Ang kabahin sa ang pahayag ni Frialda, presidente sa Iloilo Electric Cooperative 1 o kon Ilico 1 Employees Association.
12: Tatak RMN.
4: Bilang sabat, ginatag naman ni Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin nga wala sang dapat kabalakan ng mga empleyado sa Ilico 1 kung matigayon ang ginaplano nga joint venture agreement sa More Electric and Power Corporation. Inempayag ni Garin sa interview sa RMN Iloilo bilang reaksyon sa emosyonal nga pagpabutsag sa kahangawa sa presidente sa Ilico 1 Employees Association sa ginaplano nga joint venture agreement. Suno sa kongresista nga base sa ila pagsinapol, klaro nga wala sang empleyado nga madalaan sang trabaho bangon magaritiro lamang sila sa Ilico 1 kag triplihon ang balor sa ila retirement benefit kagatagan pagid sila sang oportunidad nga mag-apply sa More Power. Apang patag pa ni Garin nga kung magretiro naman ang natumod nga empleyado sa More Power, ini na sini mahimo nga ipasubli sa iban ang iya posisyon.
14: Pero ang pinakahanggad na bagay, ipatago lang ha, hindi matuod na maduraan sila ubra.
15: Yes.
14: Hindi man matuod na bihado sila.
15: Mm-hmm.
14: Because ang agreement is, kung sira ang ina niya retirement, it will be time-free the amount.
15: So,
14: pero sa tubong ng ina niya, siyempre, pag-retire nila, nagsunod sila sa more, ma-retire sila rin dito sa, ma-retire sila pa lang, umaga back to step one. Pagsunod nila sa more, kung ma-retire sila yati ang actual na retirement, hindi na na pwede time-free lang.
15: Yes.
4: Angot naman sa kangawa nga posible matabo man sa Ilico 1 na ginaligar nga natabo sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Conseneco, gingklaro ni Garin nga base sa iya pagpangusisa, hindi man matuod nga madamo sang gipangkakas ng empleyado kundi may ara gid man nga ginpili na lang nga magretiro kag may mga nakabaton sang warning bangod sa hindi maayo nga performance sa trabaho.
14: I also don't want to prejudge dito sa Sineco.
15: Okay.
14: Kaya huwag man ako to sa mga opisyal, tag sa mga kilala ko, tag sa former GM nila rito, ang ambang nila hindi man matuod na duro ang kintang kakas.
15: Okay.
14: Ang iban lang galing niya, siyempre, nakabuol sila kang retirement nila, times three, tapos may edad ron, hindi ron sila gusto, nag-retire sila. Pero may iban din man, ako unta, may iban niya nga daw nagapaanag lang bala sila nga pwede absent or hindi mag-report. So, siyempre, ginawain man. So, naiyaang matutuod. Kiti natural ang kanan na gasto sa kuryente. Pass on na sa tumuluyo. Ang tumuluyo gusto ng manami na servisyo.
4: Ang kabahin sa payag ni Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin.
12: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:39 sang aga. Ang balita ngayon yung nabatian, dulong sa inyo sang DTX 500, kag Mighty C, Vitamin C. Ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ining may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX sa 500, kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline, nanasidik, hindi mahirap sa tiyan nga Vitamin C, kapabakon immune system, kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. sa health news, ikayong lawas ang iyang kabataan nagadepende sa diet sang ginikanan samtang nagabusong.
6: Sa labs ko si Mother Earth paghatag sang reward sa eco-friendly nga akto sang kabataan magabinipiso sa dunang mangga.
4: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa magkadali mabulos sa nang online greetings ni Boss Idol. Lasay 40 sang aga.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig bread fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
12: Pareho kita.
13: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
17: Ako si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. Ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nulay sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika. Blaw, di daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakang sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa suking ng mga butika.
19: Iberry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Iberry.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6:45.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: nga sige lang, laptop ukon cellphone?
1: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
2: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
0: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunoni, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa iBerry. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
4: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa misuki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst tau thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Giga!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras selesai 50 sang aga. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
3: Timprano pa, sunog kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud mag-endorso sa sinuman para sa 2028 presidential elections. Sa dialogo upon sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, ginpasalig ni Marcos nga kuhaon niya ang best possible candidate nga mahimo nga magpadayon sa anti-corruption measures sa i-administrasyon. Sunog sa iya sa subong, isa pa lamang ang nagpabutyag sa intensyon nga nagatumod kay Vice President Sara Duterte. Apang pahayag niya madamo pa ang matabo nga political events antes ang 2028 national elections apisar sa nagagwa ng mga survey. Dugan pa niya, wala pa siya nakaistorya sa kay kung sino man kay ginapamangkot kung luyag nila nga magpadalagan bilang presidente.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon yung nabatian dulong sang Ditribayo, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga panguntra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. A power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa Ditribayo, ang pinakamayong nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa lawas sang tawo. Fight infection with the best weapon, ini ang Ditribayo kabulig mo batok sa ilan at ubo kag trangkaso. Mabakal sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag nga himo sang Davao Mighty Steel Corporation ang 70% sa managuba nga structure nga ila na inspect kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sang nagligad sa Sarangani. Kahapon ginraid sang NBI kag Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pasilidad sa barangay Ilang Bunawan. Sa mga operasyon, 174 Kapinoy workers ang na-rescue bangod sa posible exposure sa radioactive materials. Natumod naman ang 21 nga kasuhan sang otoridad lakip na ang pulo ka mga Chinese incorporators sang pabrika. Apang suno kay PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr., may ginaimbestigaran pa sila nga personalidad nga mahimo konektado sa nasambit nga operasyon.
4: Ang nabalaan ko na Radyo Manuvi, ang mga steel nga gingamit 90% dito sa Sarangani, sa ila, nagalin ang

0: marka sa mga steel dito sa ila. And sa investigation, nagapakita nga ang steel nila, ara lang kuno sa mga isa lang kadikada.
1: Kagahaw nga 7.8 nga magnitude. Kusog gin man eh.
0: Kusog na.
1: Pero kita mo tong building sang Love Radio to. Kag medyo libis na
0: rumpa, rumpa gin.
1: Nga marumpa gid ya bala nga do papel lang. Ti ang so, himo glinis ang ila nga mga kabilya kuno.
0: Ang kabilya nila may mga marka nga ila. Ti kun gin i-test mo daw hambal ni General Acorda. Silingya ang lawig niya Radyo Manovi solo sobra lang isa ka
1: kadikada.
0: Isa kadikada, ti ang isa kadikada, di ba?
1: 10 years.
0: 10 years lang?
1: Ti expire na.
0: Silingya kung ibutang mo ini sa imo balay, sa imo tulay, disgrasya ka.
1: Ti mo nang malain kay base amo pa na ang pinangobra sa mga infrastructure dito sa Davao.
0: Hindi kita kasur, basing aton, hasta mandi.
1: Hindi ta kapakot. Oo.
0: Kay way magbakal kita kabilya.
1: Kabalo ka kung nga, sino ang na, tag-iasin eh. Daw utod kuno ni Michael Young. Si Michael Young, ang presidential advisor ni Presidente Duterte, katamo niya ang gina-insist ni Trillanes nga leader sa nga illegal drugs.
0: Tapos na.
1: Distribution sa Pilipinas. Although ti, hindi ta sure si na, no? Kaya ti, wala pa man ang pamatugan ni na. So kung mag-amoy ni, sadya ni, and it appears doon nakita ko na porsigido ang Marcos administration. Nga dunuton gid ang tanan nga associated kay Duterte.
0: At sa ko associated sila sa kay Duterte.
1: Dako-dako ni nga financer.
0: Grabe.
1: Donor sa eleksyon.
0: Dako-dako
1: rin yung mga loving ang kumpanya. Kaya raw na ultimate amo ng hambal tabla, i-freeze nilang assets no sa mga Duterte. But again, salain na siya kung wala man ang balasihan. Yeah. Pero kung if you have reason to believe, pareho sinay nga mga ang kabilya na sige maguba, may radioactive isotope sa...
0: Eh, delikado, gid na.
1: Tiga-star ka gali mo sa idol eh. No? Ga-star ka sa balay mo, nga arada ang kanser, adlaw-adlaw.
0: Ti arada!
1: Ti old... luwas nga kanseros siya, sige kaligid sa kwarto mo, ang likod gali isang siminto mo, kabilya nga may... kwan, may kanser, component, dasig pa maguba. After 10 years, may chance malagapo ka na. Di kung toon yung ginambal sa NBI, sobra-sobra gini niya corruption po sa idol. Muna nga, why kita na-impress sa mga tao nga nagkakabswelto sa corruption? Base sa teknikalidad, hindi base sa merito. Good morning, Jed Mabilog.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Gid.
1: Oras alas 6:56 ang aga sa Balita International.
0: Inkondinar sa United Arab Emirates ang pagpang-atake sang Iran nga nag-target sa duha ka mga barko nga naangon sa state-owned Abu Dhabi National Oil Company o kun ADNOC samtang nagaagi sa Strait of Hormuz na batuman ang Iran sa effective blockade sa Strait kagluya nga pabayron. Ang managaagi nga hugot nga ginakontra sa US padayon ang panigusar sang Tehran sa Oman angon sa arrangement sa pagdumala sa Hormuz. Sa isa ka statement, gipahayag sa United Arab Emirates Foreign Ministry nga ginpakamalaot nilang hostile Iranian attack. Wala naman sa na-report nga nasamaran.
2: Tatak RMN Life Extension Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
4: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Negosyo.
0: Ginaparanaon naman nga magasakang preso sang diesel kag gasolina sa masunod nga semana sa tunga sa mataas nga preso sang global oil. Sa estimate, magradyuman ang diesel magasaka sang 3.75 tub-tub 4.25. Gasoline, 2.50, tub-tub 3 pesos. Ini ang suno sa oil industry source. Sa ato naman, mga karadyoman, gabayluhan isang dolyar subong adlaw sa US dollar, 61 pesos and 45 centavos.
1: Ang balita sa negosyo, dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila, kundi malapit ang inyong lugar. Mera sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Estancia, Pasi, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Bangga Dama, Santa Barbara, Cagtagbacaro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
1: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Sugura ni Alex Iyalang, ya kompanya sa Cincinnati Open, bato kay Elena Gabriela Rus, sang Romania sa round of 64. Ang 22 anyos nga si Rus, nga world number 77, ang may career high ranking, nga number 51, nga nakuha niya sang 2022. Samtang si Iyalang naman ang rank number 20 na, kaya nakabaton sang first round by sa tournament. Malikawan ta ang makamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galian yung pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
0: Ginpagigbahin ni Bea Alonso ang iya desisyon nga maging intimate ang iya kasal kay Vincent Ko kag malayo sa mata sang publiko. Sa sidelines sa isa ka brand event, gipahayag sang aktres nga wala sila sang intensyon nga maging sorpresa ang ila kasal, kundi luyag nila nga i-enjoy ang special moment nga sila lang suno saya para sa ila. Ini ang nagakadapat kabutang himuon nila. Para kay Bea, mas nangin makahulugan ang okasyon bangod nangin pribado ini. Inako niya nga laina ang iya address kag maripayon siya nga nagabugtaw kada aga sa ingod sa Yabana. Sang July, ginkasal sa Naybea kag Vincent sa isa ka civil ceremony na ginofficiate ni Makati Mayor Nancy Pinay.
1: Muna, hindi niyo sa agad ka istorya ang mga buhi niyo sa social media. Kita mo ang ila itong ni Dominic Roque to. Social media itong mayor nga nagagubagin sila.
0: Katoksi ka sa social media. Then, ini kasal bala Radyo Manuvi nga simple lang. At tuloy mo ganyan, gusto ko lang yung kasal.
1: Yes.
0: Misan no? Mang kutun mo ko, may kwarta ko kunwai. Gusto ko ya, kami lang.
1: Ano yung labot si ibang tao?
0: Nga, sagi ka pa na iya ka inimbitar, doon pa imnon pang iba na latuluhan mo ka, pinakaunda, iniluto, kapritada, maminaoy pa. Yan, gusto ko ya, kami lang.
1: Sa ilab lang, kay Apple David bala kay Chad Gamad, may ginsulat ko na blabo sa idol. Damo ang nag-like. Some relationships are better kept private. That's
0: man.
1: Where the magic is. No audience, just you and her. Kilig factor doesn't wear out when it's real. Social media drama is superficial. What is sacred does not need validation. Sakto man.
0: Chaktugi na yan. Ah.
1: Iway ka man nag-like sa post ko namin. Mga chicks mo yung nag-like.
0: Di kalabanan sila mga chicks.
1: Na makarelate.
0: Bro, totoo. Ako naman ko mo. Gusto ko na yan sa mga simple lang. Mga wala bala sang duro ng mga pabungga.
1: Eh, tawati kita mo rin. Kapuyo ka mo sang malinong subong.
0: Agang ibanda, mapabungga ka mo. May kilala ko. Pinagastoson mo. 200 mil. Dayon, ti after sina din ka maistar. Balay ni nanay mo. Kung ano 200 mil to ginamatamat mo na to pamakal to ka kusina mo. Abi? Kagalo, ako lang muda. Luto-luto lang muda. Bihon-bihon lang muda.
1: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sa shea sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ng higko sa lawas. Likaw pa sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
2: Extra. Wow! Balita!
1: Daw ka ngailang sang buhok ni Rapunzel. Ginakaptan sang isa ka babae sa India ang Guinness World Record sa may pinakamalaba nga buhok sa kalibutan. Ang contest creator o kunang content creator nga nag-share sang beauty tip sa YouTube nga si Reno Darial, ang wala nakautod sa nga buhok halin pa sang 2015. Nagalaba na ini subong sang 8 feet kag 10 inches. Nagaw niyang record sa Ukrainian nga si Aleya Nastrova nga may kalabaon sang buhok nga 8 feet kag 5.3 inches. Sumasaya sa Indian culture, ginakonsider ang malaba nga buhok nga simbolo sa extreme beauty kag tradisyon gani ginapalaba niya ini. Sa pag-maintain sa buhok, pila ka oras niya ini nga ginahugasan kag wala nagagamit sang chemical products.
6: Ay, aba.
1: Ako mangkuta nung ala niya gani sini. Si Aaliyah.
6: Aaliyah,
1: ako mangkuta. Mangkuta ko po sa idol. Anong mahambal ko?
6: Anong mahambal mo, Radyo Manuvi, sa buhok ni Aaliyah?
1: Ulo mo. Lan tawa bla kun do tarong petsura mo tulukon.
6: So masugatan mo na guro ko nagakarom-karo mga tagala size.
1: Oo.
6: Atalas guro.
1: Para lang sa ginis-ginis.
6: Di ba si Potdan niya man?
1: Amo nung basi. Alin 2015 way ka tilaw utod. Marakpan ta ka karon na liya.
6: Sus mo magamo na ang buhok mo sa kabudlay-budlay sila.
1: Pero balaan ko nga nanamian ka ni sa iya. Kay kung pautod niya giman buhok niya, basi i-donate niya sa imo. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
6: Magkaradyo man, kung mataas ang blood sugar mo, mano ka, matinungango. Hindi, kadto ka sa doktor, number one option mo na. Kadto ka sa doktor, pakuha ka laboratory. Sundon mong advice ang doktor, baklan mo ang baklon mo ka na nung yarisita. Ikadua, untatianay ang kaon mo sa tamis. Ang imo nga inom kag sigarilyo. Ang imo karne kag carbohydrates. Ikatatlo, pero pinaka-importante. Bakal ikaw sa DTX 500 sa mga butika. Kay may-ari ini sa Charante, nagikan sa Margo nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para dugay ka magmalam. Gani sa mata para matinatun mga karadyuman, food supplement para sa inyo, mag-DTX 500.
2: Tatak RMN.
1: Oras slash 7:04 sa ngaga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
6: Subong adlaw sa Sabado, Agosto 15, 2026.
1: Radyo Man Novi Guazo.
6: Radyo Man Reagan Arlos.
2: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Reagan Arlos. Straight to the Point.
1: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
6: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Sabado na, Agosto 15, 2026.
1: Yaring aton balantayan ng mga balita, subong adlaw. Ginaagda namon kamo tanan, mag-weekend celebration kamo, mag-family day. Nato kita subong sa Iloilo River. Part ini sa aton nga Iloilo River Festival. Pero this year, kay krisis gid ang kalibutan, way kita na isang palumba sang baruto munay ang pinakasadyata ni way man kita sang clean up drive dire kita na sa fishing competition kag ti subong part ini sang celebration sang charter day sang syudad sang Iloilo. I think at charter data August
6: 25. 25 na tumanong. So, ay ganina, di ba? Gin-declare na nga holiday.
1: Holiday, no? Declared holiday. So, kung may mga escapade ka mga ginaplano, da, itiming nyo sa August 25. Kay wala klase, no? Wala opisina.
6: Wala opisina. Sa syudad sang Iloilo.
1: Sang Iloilo lang. Iloilo City lang.
6: Iloilo City lang, ha?
1: Kay charter day sang Iloilo City. So, matamad na kamusubong, no? Kay kids category kita, 17 and below. Pero buwas, amuning para sa mga legal age na, open category kita.
6: Kagamong ginaiya buwas ang may pinakamadamo, Radyo Manuvi nga partisipante. Mm-hmm. Kaya ang ibang sinana nang ayaw pa mo. Doon naman kuligan nga tuwig lang, ibang to taga-copies pa to yan. Nagpangayaw diri. Kagang ibang tihabi na ginila. San way pagani sang pamunit nga kompetisyon? Alantawan nyo lang na kadahapon lang sa may tulay na bala sa lapit sa Kapitulyo. Kaya ara sila na tanang pinamunit, Radyo Manuvi.
2: Tatak RMN.
1: Kaga isa man sa mga highlights ang aton yang palabuton nga anniversary sang network sa RMN August 28 nagpatigayan kita sang tree planting activity ang ginatawag naton RMN Broadcast 3. Upod nato ng sister station tang IFM Iloilo. Yes. Ang Iloilo City Government kagang kaingin Lapas Urban Nursery headed by Mr. Arman Dairin, ang aton nga executive assistant for Environment and Agriculture. So nagtanom kita native and fruit trees. Last year, yung balikan, tato ang aton yung pangtanong.
6: Kadalagko na.
1: Mga 6 to 7 feet na ang height.
6: Kadalagko na, Radyo Manovi. May pila ka part dito nga way magtubo. Mm-hmm. Siguro ka hindi ko na tumainitan kaysa galom siya sa mga akasya. Mm-hmm. Pero ang diri sa, ano, sa gwa, initan. Sa kana ka mga dalagko na sa mga tanong, Radyo Manovi. Mm-hmm. Siguro gaan mo pa mga 2 to 3 years, mm-hmm. ang mga kahoy nga ina, ma-appreciate mo na siya, mm-hmm. nga dalagko na gina mga kahoy nga ina dira sa
1: area. So, pocket gardening kita. Tigamay lang, no? Ang mga gamay nga spaces, amoyang butangan ta.
6: Yeah.
1: Pero dira actually sa mga subdivision ang pinaka-grabe nga init sa panahon.
6: Mm.
1: Kay mga manggarano na nag-elistar, dagko ang mga air conditioning units nila, ang contribution sina sa pag-init sa kalibutan, hindi hamak.
6: Kagang nami sa Radyo Manovi, sa pinakadlaw ba lang, ti ang mga taga-subdivision, may ginatawag man sila nga palahuwayan, do tree park, pwede ka to kakamping sa dalong.
1: Man, kaya ang plano sa to, sa shady part, mahando nga parte, nga way to nagtubo ang iban, yung tamnan to ya, sang pwede makatubo sa mahandong. Kaging butangan to sang daw, kwan, daw linya bala, nga, ang gawa niya daw, lover's lane.
6: Ah, gali.
1: No, amo tong purpose ang gintamnan to sa shading.
6: Do palma to, no? Ang salalo. Palma, palma to, palma.
1: So, pilakad lang, basi kung butangan na daw mga benches.
6: Yeah, nan.
1: Kag makatulotambay ka. Kaysa to lang sa subdivision.
6: Huwag ka naman da, tambay ang iban.
1: Huwag ka naman. Iban, tamara naman yung maglagaw.
6: Yeah.
1: Titira ka mo lagaw sa inyo man na lugar.
6: Dalo mo dang imong kabataan da. Part naman na sa imo kung iban da, gajaging-jaging ka.
1: Ora mga sultiro, kagdalaga nga kabataan.
6: Ginada.
1: Kung mga luya, gani yung lakis bata nyo, kagdra ka mo kaiskar sa mga subdivision. Naton diri lang ka mo date sa tree park sang subdivision tao.
6: O pwede gani nga para sabi may mga wangguda nga nagadulo diskarte da bala sa managa o trabaho sa balay.
1: Mm.
6: Ang balon mo lang to naton para nga hindi ka pag-akiga ni Sir kag ni Mamo.
1: Mm-hmm.
6: Diri lang kita ma date ya sa plaza. Mayon ni lapit-lapit.
1: So, gapangita kita sa mga subdivision nga pwede ta pamatamnan.
6: Yeah.
1: So, next in line, ginanegosyate Altacera Village.
6: Altacera, okay.
1: Sa Haro. Pero may banda ka pala mati, please feel free to contact us there sa RMN.
6: Patamnan na muna.
1: Kami ang matakda. Kami nang bala sa lahat.
6: Kahoy,
1: pamuho.
6: Kami na bala.
1: Why na kamo ubrahon?
6: Ang inyo na gani ubrahon na, lalo lang tawa nyo lang kung gabuhi, kung daw malagid burubunyagi kay gag... kung gagmay. Pero ining mga gintanom nato, Radyo Manovi,
1: yes.
6: Mabuhi gin sa iya.
2: Tatak!
6: Ginpakita ko ito bala na akong tanom sa kay Mr. Direct.
1: Mm.
6: Sining ko, sir. Sir Anman, ano-anong, ano ning akon kay Santo Simon tong akon mo?
1: Mm.
6: Santo Simon gin man to?
1: Mm, Santo Simon.
6: Liko paano ni sir padamuon?
1: Mm.
6: Siling niya, bantayan mong liso ya.
1: Mm.
6: Pag damo sang liso niya, pag hana nga mahulog,
1: mm-hmm.
6: kuhaon mo siya, kag amon asang ihunol.
1: Mm-hmm.
6: Silingya kung padamuon mo ini,
1: mm-hmm.
6: silingya rigan kung padamuon mo ini,
1: mm-hmm.
6: sus ka mahal sang kahoy ni.
2: Tatak RMN.
1: Tigaan mo ko kay nga ako nabi na dead ski sa idol. Ang buta, ano faktor siguro sa...
6: Buka nami isang kahoy nga rato
1: manubi. Tanan man nagtulubo, pero amo lang gitong wala.
6: Da yun way saya balagi taas.
1: Ang niya sinagadan daw, Santo Santos.
6: Oh Santo Santos.
1: Siling ko ba si Bla tungod sa ngalan niya mo man ang way sa magtubo sa akon, Bla?
6: Okay nga.
1: E daw layo man kita sa pagkasanto.
6: Sige lang, tilawan ko nga hunol. Pero
1: taas ang akon Santos nga kaluoy.
6: Ah,
1: na nga wala man.
6: Amo na yan.
1: No? Sige lang ah, no? Kay Mr. Direct, pikin imin. Kay Mr. MJ Manuel Austiniani, sir.
6: Oo.
1: Napatay ang santon-santon ko, ang santo-santos
6: Santo,
1: ko.
6: Santo-santos, Simon.
1: Bekin ni men.
6: Kanami, itry ko, Radyo Manovi, kung makapabuhi ko, ha.
1: Mm.
6: Dahil gusto ko mangayo to sang kay Radyo Man Henry. Kay yellow tong iya mo.
1: Ang imo, ano color?
6: Pula.
1: Baw, tiyang akon to, but ano to tanning color?
6: Hindi ko sure kung anong imo.
1: No, yellow man tong akon mo.
6: Mas namian ko sang yellow.
1: NBRO.

0: do, and we are all yellow.
1: Te, kung matigayon ko to, mabalik ko isa ka puno sa kay Mr. Direct.
0: Iuli mo to.
1: Iuli ko to.
0: Para matag man sa iban.
1: Dayon ang nami Abi Radyo Manubi. Kay Way Saya Gataas.
0: Gane mo nang inalagas. Kung ang gabulak sa tanibla.
1: Do,
0: but nga Way man to ay mabuhi.
1: Do, tagaduhan ko lang. Dayon naga...
0: Gapa.
1: Nagagapa lang sa... Dayon ang tanan niya na presabi, ang tanan niya nga daho na. Kundi may ara sa sang... Tanan ang sangaya na, may ara sang puntaya. Tanan nga punta sang sanga. May bulak.
0: Ano ba yung may obrahon kita karon po sa idol, no? Mataganay kita nga duwa. Tanangin pa na nunta nga mga native trees, kag flowery trees. Taganay kita, no? Parang ma-inspire tayo.
1: Oo, pwede.
0: Sige, kay pakitaan ta karon sang bakan ko kag banila.
1: Tiga namin naging mantong imo. Hindi to abi pwede sa akong sabalay. Ang ginkuha ko lang kay Mr. Direct sang nagligan.
0: Ang pink trumpet mo kag white trumpet, mera ka.
1: May isa ko, puro na, nag-arikutoy yung ako.
0: Ay na, tibawi naman ko si Imogli. Ako niya tanan buhi. So taganay kita karon po sa idol. Parang mapukawan tang tanan sa aton nga advokasya.
2: Tatak RMN.
0: Sa biyak nga bahin, ang Norwegian nga investor nga mabutang tani AI center sa Bilay Sur, Uton. Kahapon way niya masustain ang kainit sang diskusyon sa public hearing. Nagpamuyayaw sa kanagukaw. Di magamuna, medyo may lamat na ang relasyones. Pero ako tani, pares bala sa mga mining, mataas ni ang resistance giman sa tao.
1: Mataas.
0: First, kapin pa kunara ang mga aktivista. No? Pero naman. Like it or not, ang mga aktivista, once makumbinsi mo sila, kag maplastar mo ang mga fears nila, nga i-address nyo man, eventually, gahumok man, magsigi sila pamatok, mautway, gyapo na,
1: normal
0: sa benefit nga madala, kag pumuluyo nga majority ang mahambal sa imo, nga okay kami sini.
1: Actually, ang paghahambal mo dito, muna to taning chance mo.
0: Tinga ang away niya ni Ginimo, nagnamikon sa iyan. Tikanugon bala.
1: Ipamangkot man lang sa isang ismi
0: member. Pero may isa man kong naisipan mo sa idol bala, sa mga public hearing bala, man ang Pinoy reklamador gina sa puno, no? Why not abing sa first nga hearing? Kuan lang anay, inang wala lang bala sang tama gid ka hard nga tindog?
1: Yeah.
0: Nga tama ka hard nga pro, tama man ka hard nga antay?
1: Yeah.
0: Kay kun ikaw man to, investor, kapin pa, why not to sa kultura sa Norway mo?
1: Kay wala eh.
0: No? Ang Norway is a very peaceful country. In fact, neutral country. Basi amo man ang behavior bala sa Norwegian. Kay nakibot siya nga mo ginayaw, may investa, may mga placards na dadayon nga nagayaw-yaw sa aton. Ti kumbaga sa tao do makibot sa bla. Kay ti cultural ni nga issue lang mo. I mean isa man ni cultural man ni nga concern mo. Kay why bala manad ang tao? Pares bala sang nubya bla ni Carlos Yulo. Sino gani na?
1: Si
0: San Miguel na plido niya no?
1: Si Chloe.
0: Chloe San Miguel no?
1: Oo.
0: Chloe San Miguel o San Jose?
1: San Jose. Chloe San Jose.
0: Pinay na siya, pero nagdako sa Australia. Ginasagad nila kay Ubit na, kay nga, pirmi lang lipot na suksok.
1: Ano mo na yun?
0: Ti, ang yambal niya, ti, nanad ko niya sa kultura nga muna. Kay Australian siya.
1: Kasi ila to yan. Normal malang mga muha
0: muna. Ti, why gid yan mabend ang isang iban ang gusto niya? Kay ti, diri sa Pilipinas nga daan. Ibend ka di mo yung isang tao sa kultura nila. Ti, may kultura man yung iban. So, hindi nyo sila pagipilita. Ti siya bala, basi bala, why nais kultura niya nga puno pa lang, pangonsulta pa lang, ginayaw-yaw na ta. So siguro, imuhan taman guru pagi nga sa mga public hearing. Sa first guru,
1: presentation ng anay, Abi.
0: Ang tanan nga neutral lang anay.
1: Yeah.
0: Sa second naman, at least na kondisyon mong tao nga, expect nga mga oposisyon na ding ikaduhang hearing ha. So, sangkara, pasinsya mo. Sa ikatatlo, ang pabor naman, sa ikaapat, mamangkot taliwat sa ilatanan. Na, basi mo na tani balang system no sa mga public hearing. Kaya sa tuod lang, why man na di siya magkanto para magbit-bit drugs? Kaya ang drugs siya, why na niya question niya? Bisa hindi mo paghiringon niya, salai na iya.
1: Manigusyo man lang na sa
0: ari iya negosyo ini nga basi mangin chance man naton ini nga magmoderno ang uton.
1: Posible.
0: Nung Iliwilo, kay dako-dako ng investor.
1: Posible man.
0: Tisubong, because of that reaction, kaway tanay maset ang terrain nga mangin friendly para sa ila, mangin civil para sa ila, or cordial para sa ila. Ato na, ang nakatatak niya sa tao, subong ang ginambal niya nga if you seek, ang ginambal niya nga workout, ang ginambal niya kundi ka mo, huwag man ko kinanglan sa inyo sa Europe, damo to. Tiwala na.
1: Tiwala na. Ti,
0: pero di ang job opportunity, ang tax revenue, no? Ang impact nga may Norwegian or American company nga ready, modern katama nga AI center, wala na.
1: Actually, Radyo Manuvi, ang tao, wala lang sang chance ba lang maplastar niya maayo. Kung ako, tani, although ang tanan at tuman dito, Radyo Manuvi, pero ang pasinsya mo, i-plastar mo lang nga amuning ako ni offer sa inyo. In a way, ari pa malang kita sa unang nga party sang hearing, istoryahan ta ang dugang ninyo nga mga pamangkot sa Dason. Ginpamangkot lang sa ang nagpalaing dito, kaya ginpamangkot siya sa SB member. Sino niya tining ka makuha tubi? Ang reaksyon niya mga kiks.
0: Lupok sa eda yun.
1: Napamangkot ka lang kung di mo kuha ng tubig, kaya kinanan mo tubig. Lukulukuyo.
0: Why sa iya plan? No, hindi na. Biyay mapahuolan sa iya. Then, okay na dayon.
1: Dayon, nagkanto ka to ba lang one-man army? Ikaw lang to yung isa, why kit gani upod nga kung sisino.
0: Tanang nga technical men niya, nga makasabat sa various concerns, gindala niya.
1: Gindala mong technical men mo or nag-invite man ikaw to sa mga ahensya sa gobyerno. In a way, ang umpisa pa malamang ato tani Radyo Manuvi. Pero ti anon mo kay ang tao nga daan pagadto dito ang armas nila stylish lang. Dapat sa dito kung gusto mo gid nga maduso ang proyekto mo kay di gusto nyo man ini panunot ka musta wa
2: Tatak RMN.
0: Sa biyak nga bahin ang graft case ni Jed Mabilog na dismiss na. Sa technicalidad nga ground
1: inordinate delay dito,
0: meaning sa kadugayon na na-deprive na sa sangiya ginatawag nga right to due process.
1: Hindi ko man tudugay gid pito pa malang katuig
0: ati kabalo ka naman kung ginatuno yang i-dismiss ma-dismiss gid na yan. Pinapuli na din ni Marcos parang mapardon kag ma-usar Manila ay kontra kay Duterte di natural ma-dismiss gid na. Supposed to be happy kita tani sini.
1: Aho.
0: No, because sino abi way mahidlaw kay Jed Mabilog?
1: Oo.
0: Dire sa Iloilo. Sino way abi nalipay nga ang isa ka Ilunggo nga bisan paano may na-contribute man sa kayuhan sang Iloilo. Kag nangin makaluluoy sang panahon ni Presidente Duterte, makabalik. Galing recent events would tell us. Dumayo na man lang gani nga papulio na lang nato balik sa Amerika.
1: Kaya gani way na lang nagbalik na din.
0: Kagamo sang Iloilo mangod ni siya.
1: Sang no? Una sang wala
0: kadi. Wala nang sila nga gapanggamo ni sa nga siyagid. Pero ang presence niya bala nagpahambog sa iban di sa aton. Kay do nagasalalig na kay ari siya.
1: Dunduman ko ni Radyo Manuvi.
0: Kag hindi mo ya ma-question accountability sang hinablos niya.
1: Mga kig siya.
0: Kay mga kig siya.
1: Ti sa no, pinagagaw.
0: Dito niya lang kay world mayor sa undersecretary sa sang DLG. Do si Kwan siya, do si Toy Kaha.
1: Si Terry nga paaman nga klase ka posisyon.
0: Oo, tiway pagani sa ka-meeting as na subong sa mayor, so?
1: Ay ka-meeting, way kayo kadto-kadto, di puro seminar mala ng imo.
0: No, sunod si Mana, kay masugod na tasukot siya. Sinong gin-meeting niya di nga barangay official?
1: Why?
0: Kag-municipal official.
1: Way ka-meeting, di bisan sa bilog tao, di way na minitingan.
0: So, back to his graft case. Istoryahan tani karon part 2 pag balikan na ito, alas 8:15. Kaya ang graft case niya, nami tani kong gin-dismiss based sa merito.
1: Yeah.
0: Mga mal na merito, inang wala, klaro, gitbala nga, why sa da, labot?
1: Yeah.
0: Why sa plano nga negosyoan ang clamping ordinance na rin sa sudad? Ining mga pang-clamp bala sang guma nyo kung mag-parking ka mo illegal? Kedo siya kunong tag-iyaman sini. Hambal ni Anay Councilor Plaridel na ba? Di, niya balaan ko gina kay ginupiran niya ko nga ma-partner kami mo. Alaka. Dami lang kuno to yan tag-iyagin. Tiyan mo nang ginalinan sini. Pero ti ga-deny man sa ti be that as it may.
1: Eo, ga-deny man niya mo.
0: Ti why ni gin-dismiss bangod kay hindi ni matuod ang akusasyon nga siya tag-iya sini. Or may conflict of interest sa kundi kay dugay na ang kaso. Pura mo man na ang kalain sa kasuguan, no? Gali kay dugay na iya, yeah, i-dismiss mo lang ya. Ti kung magamugli na kung may kaso ta, malagyo ta di anay. Dayon ti pahold ang trial kay Whiteley. Dahil pagbalik ta, balonta nga inordinate delay na. Ti, na-deprive ako sa akon nga right to speedy trial. ti kinanglan i-dismiss ang kaso, amo na ya.
1: Ang ginagaan man ang sinara Jumanuvi, may mga kapit man sa gobyerno.
0: Ti amo ning malain nga paano mo ni celebrate kay si Jed Mabilog yang may poder? Kagin BFF ni Barunda, kagin pagagaan ni Marcos kay ni Romualdez na makapuli di para masalbar sa mga kaso niya kay para mausar nila kontra kay Duterte. Paano naman niya mga ordinaryo ng mga sika driver? Ordinaryo ng mga tagiya sa sari-sari store? Nga ang kaso nila taga-pulo na katuig,
1: why man matapos? Why man ma-dismiss?
0: Why man ma-dismiss kami ginambal nga inordinate delay?
1: Abi?
0: Oo. Oh.
1: Ang iya pito pa malani katuig.
0: Oo. Kag iya to ya choice ng malagyo.
1: Sabi? Yeah, why sa iya sa nagambal sa imo nga, hindi, nga malagyo ka, imo to ya choice malagyo ka.
0: Ang pagka-delay, ya, hindi iya tungod kay ginpadugayan sang nagakusar sa iya ang kaso, ah. Nalagyo sa di, ya muna why mahiring kay why sa di mo? O hindi.
1: Isubong ba sa ang iya na mga post blood, tanan nga Santos, mininsyon
0: niya. Ya muna gani, tanan nga Santos, kag tanan nga Diyos, pang sulat niya na pirmi, kuro lang tawang batasan niya, bala? Batasan niya as public official, ah?
1: Hindi, ah.
0: No, as undersecretary lang tawang post niya, bala? Sang ginbuyagyag, tato ang paggamit sang inablos niya sang salakyan. Sa adlaw nga Domingo.
1: Naglain kanya, Yusek Mabilog. Kilala mo kami ni Radyo Manuvi?
0: Oo, kami ang mga diehard
1: mo sa muna. Kilala mo gid kami.
0: Nga nagahambal, hindi as fans mo, ah? Kundi, fans ang Joe Process of Law nga dapat tagaan katsansa. Nga ma-argue mo sa husto nga forum ang pag-judge sa imo nga protector ka sa illegal drugs pero sa ginambal ni President Duterte. Kag ang pag-judge sa imo nga corrupt ka. Kaya gin-highlight na sa mga DDS ang una. Pero in return,
1: nalipat ka gid.
0: Ang ginatalakay lang namon nga isyo nga we are too passionate about.
1: Ginuba mo gid.
0: Ginuba mo Jed Mabilog.
1: Ya amo na sir ang amon nga ginatindugan.
0: So muna sa mga tao sa palibot niya, I can mention a few. Jack Conlo, no? Ariel Castañeda, sino pang mga lapit sa iya da? Katulorn op ini sang inyo boss. No? Katulorn op kay man hindi kabalo magvalyo sang importance of call for transparency. Te kun hindi kami kundi ka gusto sa wayon ang hinablos mo. Tinagay kada pinanaway sang atraso sang iban.
1: Iyo, pabaya pa, hipos
0: ka
1: bla.
0: Apuli ka di ka mag-project nga daw reformist ka.
1: Reformist.
0: Ikaw ang manug-away sang manugtadlong sang tiko. Ti, Ario, inablos mong naigo sa isyo sang tiko.
1: Intra ka.
0: Hindi pa gani, sure na kung tiko. Ganyan ka-investigaran pa lang, gina-present pa lang to. Anong ginambal niya?
1: Anong bulong sa isa?
0: Anong bulong sa isa? Sinong may isa sa imo?
1: Sinong may isa sa imo man?
0: Anong hisaan namon sa imo?
1: Ay, kami, Mayor,
0: Yusek. Kayo na, bes, why kami interes mga politiko?
1: Ay, bisan ga, dildil lang kami yasang asin. Why kami yasang hisaan sa imo, Jed Patrick Mabilog?
0: Oo, oh, why kami interes mga politiko?
1: Why kami interes siya mag,
0: Mayor? Why nga magpa-award dawas namon, nga World Mayor? Nga ginbase sa padamo-damo email, nga dayawon ka. Why man kami handom nga kung makagrade kami 1.0
1: ibutang ginatong start puli na
0: ipabutang namon sa tanan nga plaza kagambalon nga 1.0 grade namon
1: kami na muna eh.
0: So ina nga mga patimaan bisan sino nga tao di nga nakainsindi sa psychology sino yang gobra sina no in other words why kami di handom no nga kwaton bangko namon para nga dayawon lawas namon pero gamito namon poder namon sa gobyerno para makita ang pagdayaw sa amon.
1: Inyula na yun.
0: Why kami di handong ako maka-franchise? Kami di kos kag mang inasal?
1: Yeah.
0: Kami man yung mamodel sa bulletin board? Or sa billboard?
1: Why kami na yun? Why kami na
0: yun? No? Okay na kami ya. No? Okay na kami ya sa radyo namon. Okay na kami makita sa live namon, sa page namon. Dira na lang hasta nagatapos ang amon pagka-narcissist.
1: Ako ya! Ako yan, Radyo Manuvi, okay na ako yan. Kung nag-aaway kita, basta nga akong ginatindugan ang tuod. Ako yan, why ako yan, Yusek Mabilog sang manggad. Ikaw yan, dako, gani mo balay da. May manggad ka nga imo. Pero why kami yan nahisa sa imo nga kung anong naubra mo or imo na achieve abi sa pangabuhi imo. Pero nahisa ang ginainitan sang ulo ko personal. Inamahambal ka nga nagatalakay kami sa isyo nga valid. Pareyoki ka muna ni Jam-Jam. Nga gatalakay kami sa isyo nga valid. Then hiluan nyo ang pinsar sa tao. Nga ang amon nga ginatalakay, daw ginapersonal ka mo. Kaya ang amon ginapamangkot dito nga nag-post kami sang picture nga halin sa netizen nga picture sang salakyan nga gingamit sang imo hinablos. Valid ato kag asta subong ang hinablos mo galias-lias. Hindi siya maghatag sang ginapangayon namon.
0: Why lang ni mapadalman? Kay man, no? Talawit ni si Rex Sarabia. No?
1: Palariho man lang kamutanan.
0: Why lang ni mapadalman kay si Rex Sarabia talawit, no? Pero na hindi man ko tani magpating at talawit na sa mo. Pero doon nagpaymuyong sa, ano bing rason magpaymuyong sa? Laban-laban nagagot-got ina kay Y gin-endorse ng Madlagan, Vice Mayor. Di kay Councilor Rex Sarabia, prove us wrong. O hindi gani, palarihas kamutanan nga nagagamit sa lakyan sa sudad ng Vice Lugar. Amo lang gin na pagi nga magilipos kamo tindi na tong result sa investigation nyo.
1: Ya bete mi mabilog Jed.
0: Oo.
1: Kinsaway inang bala mo tong hinablos mo?
0: Oo.
1: Kun pasugiron ka makasukso ka sang jacket sang DILG.
0: Mm.
1: Mo man na pirmi suksok mo. Jacket
0: tindi man sa kabayo sang DOJ mo ti DILG ginasuksok niya eh.
1: Si Rimulyaw ay mga bayo nga eh. Binayo gid pirmi.
0: Si Jed mabilog niya tanan nga kahapawan niya ra niya siya. Lantawa bla, nakasumpa ka na kay Ralph Recto, kasumpa ka na kay John Beck Rimulya. Mapasumpa ka pa kayo sa UP, kamagsagad ka di katikal. No? Sila niya hindi sa kuno magdumot. Bawo, grabe yung plakpak siya.
1: Kurong dumot yan,
0: agurusa doon. Hindi ka magdumot, tapos bagwisan mo si Mayor Matit di Bukis Airport na mangkot lang sang USEC. Pwede namon maklarify ang guidelines sang DILG parte sa RISE program sang DILG. Ano sabat niya ganin po sa idol?
1: Sila niya gugma ko ya, hindi ako rice.
0: Hoy mabilog! Ang ginapamangkot nga rice program ang parte sa bugas, RICE. Hindi RISE nga rice at rinyas.
1: Sabi?
0: Te, drop pala nga daan, te, ikaw ang gambal nga way kagdumot. Oh.
1: Na-mention siya sa balita, parte sa fire truck.
0: Oh.
1: Susara imulitan niya ya sa Facebook nga. Mm. Di pa sa open letter sa kay Mayor Suset Mamun.
0: Kay ligi-ligid bala sa drama.
1: Anong drama mo?
0: Tawge to, kagambala na to, Mayor Suset. Amo ni nga to, no? Ah, pari man tao nga.
1: Anong, may mambal pa sa Radyo Manuvi nga. Sino niya, hindi niya kuno pwede ubrahon ang kay may araman sa USEC na designated sa muna. Tinga nga nagkagto ka to si Bianca Riquinto sa imok na ngayo!
0: Kagin padayaw niya man. Oh, wala sang consistent di sa sugid ni Jed Mabilog. Hindi ka kapanago sa amon, Mr. Beautification.
1: Pariyo na sila sang solarization.
0: Straight to the point. Mayo na kumpleto na kamusubong sang miga mo.
1: Arada.
0: No? Jed Mabilog, beautification.
1: Kagang miga mo eh.
0: Ano?
1: Jambarunda, solarization. Ara na! Upod yung subong na gambal ang bala!
0: Ayun, sang una, tangatulong talakay, sinisang issue. Balaan nyo man na, balaan ko, hindi makamumaglako. Ulo-organize pa sila sang buzzer di sa aton. Ay, sus!
1: Gunoys!
0: Why, ganun ka mamilingkang sang una, sang 2016 nga. Bilog na machinery sang national government. Oh, kamulan diya sa lokal sang kudot, kamo? Te, anong bulong sa isa?
1: Hindi ka may isa.
0: Siya, no, kuno, why kuno bulong sa isa? Sala ka!
1: May bulong sa isa!
0: May bulong sa isa! Jed Mabilog, anong bulong sa isa?
1: Hindi ka may isa.
0: Correct. Sige ah, kitay kita las 8:15 karon. Topic ta nami ah, STP3 kita.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Sapat turismo kag pumuluyo, ti siyempre malive ta karon sa fishing competition.
1: Tiyo, tiyo, eh.
0: Plus, topic ta, Japan Summer Festival. Nga bala nga ginadugukan ginato sila. Tanong kinalain, kita may summer man tani. Subasi makakuha tani tips. Kag mangin promotional material man eh.
1: Yeah.
0: Sang tourism ta nga matigayo na nga to. Eh so far subo ang tourism sang city do active katama sa pag-organize sa MICE.
1: Ah.
0: In fairness, bakod subo ang turismo sang sudan.
1: Medyo naka
0: ang iya sang province subo ang daway pakukabati kung anong agin ni Ma'am Au Yusin eh.
1: Aga kuan man, aga amat-amat naman Radyo Manuvi.
0: Actually, tama na nakadugay ang amat-amat niya.
1: Sige lang bala, kay tigin kuan niya man mo.
0: Kung ang problema mo, Ma'am Au, ang systemic nga tinamad sa mga tao mo da.
1: Kung ang problema.
0: Kaya mo na ang natudlo sang tinamad sang una ni Mr. Bumbit Marin. Isa ka adlaw, pwede mo na asulbaron. pamos da kebla empleyado ko mas gobyerno, wait mo gaululag. Tekon hindi mo masarangan ni handol ang mga tao mo. Hindi kada mag-uyat sa posisyon sa gobyerno. In the same way mo man ang hambalta. Kung retire na ka mo, di na ka mo yung mag-opisina sa opisina nyo.
1: Di na ito ang balangan ito.
0: Ti very good, no? Ti at least nahambala na. Ama kay mo i-retire na. Daw ka pinagusto na lang sila yas kapitol, bla? Actually, mo ng downside sa liderato ni Gugtuto, Depensor. Hindi isak balo mamuga, taon niya ng mga dungol. No? Natawa niyo blang isa dang dungol ni niyam sa wife.
1: May pero, panunot lang si Guba. May gamay nga panunot. Mm. Pero na ang mga ginamenson Radyo Manuvi, nakalabot na.
0: Pero kung mayo ka nga leader, dapat siguran mo gid housekeeping. Pisahan mo gid niya, i-assert mo gid yung authority mo, kapin pa kung aware ka. Ngayon sakto ka, kag para sa kayuhan ina. Di, sige, kabay pa sa turismo sa probinsa, si Ma'am Au Yusen, Ma'am, pang-aw-awa sila bla? Natukon hindi, pang-itonta ko mo. Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Base sa survey, ang mga pagpapasya o pagpapasya niya sa pulisiya ng administrasyon. RMN
4: Network News. BBBM, iginiit na hindi ill-gotten wealth ang ilang yaman ng pamilya Marcos. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Chanel Salazar. RMN
5: Live Report. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat tawaging ill-gotten wealth ang ari-arian ng pamilya Marcos. Ayon sa Pangulo, napatunayan sa mga civil case na napanalunan ng kanilang pamilya na hindi ill-gotten wealth ang mga ari-ariang sangkot. Hindi anya maaaring basta tukuyin bilang ill-gotten wealth ang mga ari-arian kung may desisyon ng korte na nagpapatunay na hindi ito ganong uri ng yaman. Samantala, sinabi ng Pangulo na hindi siya ganoon nakatutok sa mga legal na usapin tungkol sa family wealth at pinauubayan niya ang mga ito sa kanyang mga abogado. Kabilang sa mga binanggit na usapin, ang Arelma Assets na may kinalaman sa tinatayang 2 milyon dolyar na assets na umano'y inilagay sa isang shell company sa Panama. Giit ng Pangulo, hindi siya sangkot sa naturang legal proceedings kaya hindi niya alam ang kasalukuyang estado nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Samantala, ipinapaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ginanap na presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ng Pangulo na wala siyang kaalaman sa eksaktong schedule ng investigasyon ng Ombudsman. Dagdag pa ng Pangulo, malaya at seryosong ginagampanan ng Ombudsman ang kanilang tungkulin sa usapin, ngunit magre-request pa siya ng update sa kaso. Una nang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA nitong Hulyo na magpapatuloy ang pagpapanagot sa mga opisyal at kontraktor na sangkot sa flood control project scam, kabilang yung mga inaasahang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez.
4: Pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers sa bawat lugar sa bansa, iginiit ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Conde Batak.
6: Pinamamadali ni Senate President Sherwin Gatchulian ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad bunsod ng malalakas na pag-ulan dulot ng epekto ng habagat. Ang kay Gatchulian na ayon ito sa Ligtas Pinoy Centers Act na nag-aatas sa pagtatatag ng mga evacuation center bilang ligtas at pansamantalang silungan ng mga residenteng lumikas dahil sa kalamidad. Anya, hindi nakakailanganin gamitin ang mga silid-aralan na maaaring makaantala sa ligtas na pagbabalik klase kung may sariling evacuation centers sa mga lokal na pamahalaan. Batay sa report ng Department of Education, nasa 522 classrooms sa 134 na paaralan ang kasalukuyang ginagamit ng 2,815 na pamilya bilang evacuation centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Umapela si Gatchulian sa pamahalaan na maipatayo agad ang mga evacuation centers alinsunod sa batas upang magkaroon ng ligtas na lugar ang mga Pilipinong maapektuhan ng mga sakuna o kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. RMN.
2: Network News.
3: Konstruksyon naman ng Pangasinan Benguet Road Link isinusulong na maumpisahan sa 2027. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Joanna De Vera.
2: RMN Live Report.
5: Isinusulong ang pagtatayo ng bagong kalsada na magpapalakas sa koneksyon ng mga komunidad sa Pangasinan at Benguet sa ilalim ng planong San Miguel, Pangasinan to Itogon Benguet Road. Tinalakay sa isang pagpupulong ang construction of Missing Link New Road na layong mapabuti ang road connectivity at accessibility ng mga komunidad na madaraanan ng proyekto. Tinatayang 170 million pesos ang pondong ilalaan para sa pagpapatupad ng proyekto sa taong 2027. Batay sa planong ruta, magsisimula ang karugtong na bahagi ng kalsada sa barangay San Roque, San Nicolas at tatawid sa mga barangay ng Legazpi, Amistad, Agno at Guzon sa Tayug. Magpapatuloy ang ruta hanggang barangay Guzon-Tayug na magkokonekta patungo sa barangay Ariston East, Singan. Kabilang sa pangunahing bahagi ng proyekto ang planong pagtatayo ng tulay sa pagitan ng barangay Agno at barangay Guzon sa Tayug na inaasahang magiging mahalagang link upang mapadali ang pagbiyahe at transportasyon ng mga residente. Kasama dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
4: Isang 115 motorsiklo at chap-chap na motor nasabat sa Chaong, Quezon. Alamin natin ang detalye ng ulat na yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
2: RMN Live Report.
7: Nasa Battle 1st Quezon PMFC, ang dalawang truck na may kargang 115 na motorsiklo at chap-chap na mga motor sa checkpoint operation nitong Agosto 13 taong kasalukuyan, bandang alauna 42 sa madaling araw sa border control point ng Barangay Lalig, Chaong, Quezon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Anton, driver ng truck, residente ng Maguindanao alias Amir, 37 anyos, driver din ng built dropside the truck, residente ng Maguindanao, kasama ang mga helper na sina alias Aboy alias Abdul, isang barangay talon si alias Ray ng Taguig City at si alias Badong. Ayon sa investigasyon, tinara ang dalawang truck dahil sa unsafe loading at hindi nakapagpakita ng dokumento ng sasakyan at karga. Nang siyasatin ng mga otoridad, tumambad ang mga assorted na motorsiklo, piyesa at mga chap-chap na motor. Agad na impound ang mga sasakyan at karga, dinala sa 1st QPMFC para sa verification. Maaring may paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act or PB 1612 o Anti-Fencing Law, the Land Transportation and Traffic Code. Samantalang nasa kusudiya ng 1st QPMFC ang suspect at ebidensya, sasampa ang mga kaso sa Office of the Provincial Prosecutor sa Luzon City ngayon. Kasama mo sa RMN Kalabasonin 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: Magkasama bukod po sa Pampanga, isa pang paggawaan ng substandard na bakal at may taglay na radioactive materials ang nadiskubre na illegal na nag-ooperate sa Barangay Ilang, Bunawan District sa Davao City. Sinalakay ng PAOK at NBI ang Davao Mighty Steel Corporation. Sa bodega na kumpirma ang presensya ng radioactive materials katulad ng uranium, thorium at radium sa mga natapos na rebar at industrial waste materials. Lumabas din sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute at ang DNR na walang lisensya o Environmental Compliance Certificate ang kumpanya upang humawak, magproseso, mag-imbak ng mga nuclear at radioactive material. Nailigtas naman sa pasilidad ang nasa 174 na mga Pilipino manggagawa habang inaresto ang 21 tauhan. Kabilang dyan ang 10 Chinese nationals. Naharap sila sa paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Presidential Decree Number 1586 o yung Philippine Environmental Impact Statement System at Consumer Act of the Philippines.
4: Balita ho sa iba yung dagat, 8 na ang naitalang patay sa malalakas na pag-ulan na nararanasan sa distrito ng Chiba at Tokyo sa Japan. Ilang araw ho yan ang binabayo ng pag-ulan ang nasabing bansa kasunod ng pagdaan ng mga bagyong Dolphin, Chanhom at Peilu na nakakaapekto rin sa Pilipinas. Pero base sa pagdaya ng Japan Meteorological Agency, ang mga pag-ulan ay dulot ng pinaghalong mainit na hangin na humahalo sa malamig na panahon na nararanasan sa nasabing bansa. Nagdulot din ito ng pagbaha sa mga lansangan sa Chiba at Tokyo Commercial District, kaya marami ang na-stranded sa mga pasahero. Nakaapekto rin ito sa biyahe ng eroplano gaya sa Narita Airport kung saan libo-libong pasahero ang nastranded at nagpalipas ng magdamag sa paliparan. Naputol din ang supply ng kuryente sa libo-libong mga residente matapos maapektuhan ang pagbaha ang power substation ng Tokyo Electric Power. Daan-daang mga residente na rin ang lumikas at nagtungo sa mga evacuation center na nasa mga gusali ng pamahalaan.
3: Magkasama, tinapos na ng aktres at ni Quezon City Councilor Aiko Melendez ang kanyang professional partnership sa kanyang talent manager na si Ogie Diaz matapos na magkatrabaho sa loob ng 3 taon. Ibinahagi ni Aiko ang balita sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules at sinabing dumating na sila sa punto ni Ogie na kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Hindi naman ibinunyag ni Aiko kung ano ang nagtulak sa kanya para mabuo ang nasabing desisyon. Ngunit kanyang nilinaw na walang nagbago sa kanilang dalawa outside of work dahil magkaibigan pa rin naman sila. Dagdag pa niya, pinibigyan ng halaga ang kanilang friendship ni Ogie. Samantala ay naman kay Ogie o Ogie na nagpaalam sa kanya si Aiko at sinabi nito na magpo-focus muna siya sa kanyang political career. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
4: At ako pa rin po si Radyoman Christian Bascones.
3: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang umaga at maraming salamat.
8: Kung natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN.
3: Oras makasama 7:42 na magandang umaga.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi.
16: Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala?
15: Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. Ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulusi sa kabulan.

0: Salamat, Equals Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, Kagsang Suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.50 na ang dagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Manjuelin.
6: Good morning, Boss Idol.
5: Nakapamaho ka na?
6: Wala pa. Ikaw, latulat ka sa Raskaldo daan.
5: Dito? Ang akong pamaho, inang pan lang nabala. Pan? Dayon, gimutan nga ni Mrs. ang itlog. May lettuce.
6: Ba, tedo pa na.
5: Dayon may ano gani ng isa, cucumber. Ayos na.
6: Wow.
5: Dayon nagiinom lang ko sang juice nga ari blue do green. Ano barley guro na, inatagi mo sa akin. Oh, barley.
6: Ano pa na?
5: Oh, tig-aman ko. Ikaw guro, basi ka hingagaw ka to. After cinema kanto ka to.
6: Depende pa.
5: After program karon mapas kami to kay ang target ko dudto ang aros kaldo man.
6: Namit siguro nga
5: ba tope makadto ka to. Ay, hindi kayo magkatuto kay may aros kaldo to anlito.
6: Anling aros kaldo.
5: Ara kami subong ha sa may Muli Deli sa may Esplanade may ara kita sa fishing competition mga karadyo man. Sa mga tapalamati nato di kamo magkalipat ha. Ang aton sini nga kape nga pagaimnon mga karadyo man amo ang Nanscorn Coffee. Ang Nanscorn Coffee may ara sang makabulig ini para sa aton kay una bes healthy siya, ikaduwa magluwas nga healthy siya, barato kay kaduwa mo sa imnon. Ang 12 pesos niya nga bili kaduwa mo imnon ti 6 pesos na lang. Mga karadyo man sa mga tampalamati naton, inom kita sang kape nga masaligan, Nanscorn Coffee.
4: RMN News, Diretso Headlines.
5: Yari na nga aton nga mga balita, masobra 245 milyones nga supplemental budget number 5 sang AIP sang Iloilo City Government, ginaprubahan sang City Council.
6: Sa showbiz, Selena Gomez ginpasakaan sang kaso sa mga investor bangod sang ginaligar pagpanunto sa mental health startup.
5: Balita sa hinampang anay boksidor nga si Pritchard Colon napatay unsi ka tuig pagkatapos sang brain injury. Inikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod. Mga karadyo man, mag-inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Pagitaon taon tatak ili, tatak original. Ang isa ka soft gel, equivalent is 1,000 ayo. Magkabulig ini para hindi ikaw tiyoy, maigo sa mga balatian. Ang himuon mo, simple lang. Kanto ka sa butika, dal ang 11 pesos mo. Pagbakal mo, pangitaon mo ang tatak ili, tatak original. Gani mga karadyo man, sa mga tabalamati natin, Life Extension Vitamin D3 na aprobado sang FDA sa Pilipinas kag sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
6: Kag Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
5: Sa detalye.
4: Tatak RMN.
5: Rajuman Tupi, pataas-taas sa abi ang ulo namon. Gamay lang, para nga daw hindi kami putotulukon. Doon dugang yung headroom namin. Mga karadyo man, sa detalye na sa aton mga balita. Ginaprobahan sa Iloilo City Council ang 245,303,000

0: 1,403 pesos nga supplemental budget sang annual investment plan o kon AIP sang Iloilo City Government. Base sa dokumento, ari mga opisina may pinakadako nga pondo nga nalakip sa supplemental budget 5 nga amo ang Office of the City General Services Office nga may 100.5 million para sa administrative support program sa idalom sang capital outlay. Nagapangadwa ang local economic enterprise office nga may 54.3 million. Ining opisina amo ang nagadumala sa tanan nga public market sang sudad sang Iloilo kag city slaughterhouses, nagpainman para sa management and information system o kon MIS sa dugang nga 40.5 million. Gidugang man ang pondo para sa Iloilo City Local School Board balor nga 35 million. Kag ginalakipan sang 20 million para sa sports program, kag 15 million para sa classroom kag academic equipment sa idalom sang capital outlay. Samtang ang Office of the City Mayor ang mayara sang 5.8 million pesos nga ginalakipan sang Public Information Program, 3.1 million pesos sa Sports Development Management Program, 2.5 million pesos sa Comprehensive Anti-Smoking Program nga 239,000 pesos. Sa patag ni Mr. Ronald Cartagena, ang head sa Iloilo City Planning and Development Office, ang SB number 5 nagatuyo nga punduhan ang mga programa nga nalakip sa AIP 2026 nga nagikinahanglan sa dugang nga budget para sa lubos nga implementasyon.
1: Sa dugang pagid nga balita, pagkadalon na ni Mayor Raisa Treñas ang health center sa mga relocation sites sang syudad sang Iloilo. Iniagod tatagan sa nagapanguna nga pagtamod ang ikaayong lawas kag safety sa mga pumuluyo nga nagaistar sa mga relocation sites sang syudad. Sino kay Treñas sa ginapa-identify na karon ang mga lugar nga posible butangan sang health centers. Patag sa alkalde nga mas maayo kon basic services nga malapit sa relocation sites. Naibaloan nga plano man tukuran sa mga talipapa sang syudad ang relocation sites agud hindi na kinahanglan nga magbiyahe pa ang mga residente pakadto sa iban nga barangay para sa ilang mga kinahanglanon kag malikawan man ang dugang nga gasto sa plete. Sa idalom sang pasilong program, mainisyal nga 2,000 ka mga units sa ginahanda sa apat ka housing projects nga ginalakipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project, Uswag 4PH Condominium Complex, Westville Residence says kag ang Batchano Village.
0: Tatak RNN. Agarajuman na 7.56 ang tagna sa aga na pangibabaw ang Master of Engineering alumno sa Western Institute of Technology o kon WIT sa August 2026 Mechanical Engineer's Licensure Examination. Nakakuha si Engineer John Ray Vitor Vistal sa rating nga 92.20% kada panguna sa 1,362 ka mga passers sa pasinawan. Gindala niya ang University of Ocon, gindala niya ang University of Cebu. Residente gisa sa Vistal sang Barangay Kagawasan Inabanga Bohol. Sa post ang WIT gipangimbulahan nila si Vistal sa among kadalagan nga suno sa ila matuod nga nagapakita sang dedikasyon pagpursigi kag alam.
2: Tatak RNN.
0: Na 7.57 ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Magkarajuman, mainom kita sang Evergreen.
3: Sa tusang wala pa ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako na sa aka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% magigid ang ako na pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
4: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
3: Yes, yun ako tulog. Wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko wala na. Hindi makapindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haningay.
0: Agarajuman sa mata, balamati na ito. Ano pang ginahulat ninyo? Mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Last 7.57 sa pihak ng bahin.
1: Nagpang-apat ang graduates ng Western Institute of Technology kon WIT sa August 2026 Certified Plant Mechanic Licensure Examination. Nakakuha sang 85.50% ng rating si Engineer Nelson Nasita Fines. Samtang nagapangibabaw sa mga pasinawan si Domingo Cardano Canyeta Jr. sang Bicol University College of Industrial Technology sa Legazpi City nga may 86.50% ng rating. Sa isa ka social media post, ginpanginbulahan sang WIT si Fines nga isa man ka master plumber.
0: 7:58, antang na sa aga sa piagkabahin mga karadyuman, dakop ang 22 anyos nga si alias Maymay sa gingpatigayon ng entrapment operation sang anti-cybercrime group o kung ACG sa nagligad nga adlaw inimatapos naghimo sa mini clinic na nagatakod sang DIY dental braces ang aristado sa distrito sang Haro. Nagdanga sa 3,000 pesos ang panukot ni Maymay sa luyag ang magpatakod sang braces kag 1,500 naman sa luyag ang magpahukas ang amuna sambit kay serbisyo. Suno pa sa ECG nga nagatanyag sa serbisyo ng aristado pagi sa online customer kag wala siya sang background sa dentistry. Hindi lang braces ang ginatakod kundi nag-offer man siya sang tooth whitening. Grabe ba? Gimpasakaan na sang kaso si Maymay sa paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act na ibalawa naglabot sa 200,000 to 500,000 ang multa sini kag may maximum imprisonment nga 5 katuig.
2: Tatak RMN.
1: Sa katapusan ng balita lokal, gin-appoint ni Pope Leo XIV si Most Reverend Medefield B. Bilyones, D.D. sang Metropolitan Archbishop of Haro bilang Apostolic Administrator sang Diocese of Tabangkalan. Ini ang ginanunsyo sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP paagi sa sulat rin sa Dicastery for Bishops nga napetsahan sang Agosto 11, 2026 kag ginpagwa sini nga Biyernes bilang Metropolitan Archbishop kag Apostolic Administrator, pamunuan ni Archbishop Bilyones sa caretaker capacity ang Diocese of Kabangkalan, tubtob nga may ibutang nga bago nga bishop ang Santo Papa. Isa ang Diocese of Kabangkalan sa suffragane dioceses sang Archdiocese of Haro.
2: Tatak RMN.
0: Sa mga suki naton subong aaga, kung gusto ninyo magpa-check up, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic or Integrative Medical Clinic and Pharmacy, mga karadyuman. Ara sila sa Banwas Estancia, Sura Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas sang Uton, kag Davis Building sa Hordan sa probinsya sang Imanas. Tandaan nyo lang sa mga tabpalamati naton nga kung magkadto ka mo dito, libre ang check-up, bisan pisos o ay kabayran. Kani ano pa tsoy ang ginahulati mo? Pakonsulta na ikaw sa atong sininga doktor. Ang manami, dira kay ga hulat ka sa turno mo, o ay ka ginabahulay, kay man aircon ang ila sininga clinic. Mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Integrative Clinic and Pharmacy.
2: Tatak RMN.
0: Sa piagkabahin sa Iluhanta ang aton nga mga balita sa hinampang.
2: RMN News Sports.
0: Napatay sa edad nga 33 anyos ang retired boxer nga si Richard Colon. 11 katuig matapos mag-suppress ang brain injury sa isa kaaway sa 2015. Ini ang ginianunso sa yamay nga si Richard. Sa iyak kung sa isa kaaway bato kay Terrell Williams sa Oktubre 2015 nagreklamo si Colon angon sa rabbit punches ukon ang illegal nga pagsumbang sa likod sang ulo. Naluto si Colon sa among hampang. Pagkatapos ang hampang nalipong ini sa dressing room. Ang report nga may brain na bleed kag nakoma sa masubra 200 kaadlaw. Nagakapot siya sang 16-0 nga record sa among atiyon antes ang away bato kay Williams. Yamayara na sa subong sang WBC rule. Naging pangalanan sa iya nga naga-involve sa zero tolerance protocols para sa rabbit punching. Ang balita sa hinampang mga karadyuman na ginadulong sa inyo sang non-slenement oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panlakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok kay may Nemtra Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iba, non-slenement oil, mga karadyuman.
2: RMN News. RMN News.
1: Ginkasuhan si Selena Gomez sa mga investors nga nag-aligar nga nagpanunto ang Only Murders in the Building star matapos nga mapaslawan nga magtungod sa mga obligasyon nga magtukod kag magpromote sa iyang mental health startup. Base sa kaso, nag-invest sang halos $1.2 million ang mga tag-reklamo sa Wondermind Global nga gilunsyar sang 2021 agud nga magbulig sa mga users nga mapabaskog ang ilang nga mental fitness. Ginpahayag sa mga investor nga ginambalan sila nga mangin aktibo nga involve si Selena sa patukod sang kompanya bilang pinuno sang marketing. Ginaligar sa mga ini nga napaslawan sa ni Selena kay iban nga company leaders nga mag-deliver sang ila promisa lakip na ang paghimo sang mobile app. Wala pa sang komento ang